0: Bro pala ang imo dugo
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
8: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
11: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasang ako
17: ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: DTX 10 Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: X10 Food Supplement for Men
16: para sa matino na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat.
16: Epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masalika
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio
16: ang D3 Bio
17: yung may PCO
16: ang PCO
17: yung may D3
16: mabagats mga butika.
17: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio
16: ang D3 Bio
17: yung may PCO
16: ang PCO
17: yung may D3
16: mabagats mga butika.
18: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May pumso!
20: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang Mighty C kag DTX 500.
21: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
20: Sa mga natrangkaso, ginaubo, kagaginabarukoy, bla. Tumarka mo, Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Parang manubo, kag normal imong blood pressure, DTX 500. Kung nagkakurap-kurap ang mata mo, Sir Leonito Barreta, Sir Binoy Tanyedo Maniosa, Sir Darwin Aranya, mag-tumarka mo sang Klinika Spore Bio, sang DTX 500, kag Mighty C. RB Chris Caceres, Laura Sumagaysay, Mighty C Morning Ma'am, Jelt Itiri sa Mabolo Delgado, Ma'am Lola Jean Barreta, Mighty C Morning.
22: Foro de los Pueblos.
20: Sa Duenas to, may nagapasaway man tong tag-iyaka manuka, no? Nagmando sang temporary closure si Mayor Robert Martin Pama sang Duenas sa L3RG Poultry Farm. L3RG Poultry Farm sa boundary ka Punong Grande kag Munpon Duenas sa sulod sa isa ka bulan matapos ang cropping subong Hunyo. Amoning decision ni Mayor Bobet Pama nag-meet sa upod sa Tag-iya sa Manukan kag barangay official sang Munpon, Agutayan, Pandan kag Tipulo kag Punong Grande sa nagligad nga adlaw. Ang yalihok paghatagligwa sa pag-check sang lapses ang poultry, kunya nagarap tayo langaw. Sumuman, damo ng mga reklamo sang mga pumuluyo na. So pila ka barangay sa Duenas ang affected sang puwerte nga langaw halin sa poultry.
22: Foro de los Pueblos.
20: Sa kabulan, sa Luhon ina sa suno sa patakaran sang Department of Department of Environment and Natural Resources para nga ma-troubleshoot ng mga nagkakabagay nga kayuhon. Again, aton nga stand bisandre sa program. Why naton nga kontra mga pariyosin? Kundi, dapat sundon lang ang mga patakaranda nga hindi maglapta ang langaw, makontrol ang baho, kahit public hazard ina, kapin pa sa mga neighboring barangays. No? Kag ini, kwan man mo ng kung may investment sa isa ka banwa, dako nga bagay para sa kita man sang banwa.
23: San Antonio Spurs versus New York Knicks. Game 1.
20: Pre-game analysis kita. After many years ang San Antonio Spurs kag New York Knicks balik sa NBA Finals. Victor Wembanyama, Dylan Harper, Stephon Castle para sa Spurs, kag sa Piak, Jalen Bronson, Carl Anthony Towns. Dari sa linya ta ang kilala na coach diri sa Iloilo sa patag sang basketball, Coach Joan Pinorio. Coach, si K5 Ted, Mighty C Morning, sir.
24: Good morning, sir.
20: Yes, sir. Yeah, mabatian ta ka. Kay balok ko masako sa ko kada ba. Thank you for giving your time diri sa aton. Sir, how excited ang NBA fans sa match up kay ni bago? May bago gid nga ma-champion subong kay ti ang OKC na eliminate. May bago nga champion subong nga tuig sa NBA Finals sa Coach Joan. What's your take sa ampang ini?
0: So far, 8 years, wala ka may naka-back-to-back.
20: Oo.
0: Sa back-to-back champion.
2: Ang game 1 sa New York Knicks and San Antonio Spurs, amo ni siya ang nag-final sa NBA Cup if madumduma naton. Nag-champion ang Knicks, naging perde nila ang San Antonio kay one game lang to sa Las Vegas that time. So it's time for San Antonio to to revenge that loss. But this time around it's a 7-game series. So anyone's ball game. But I think ang may advantage kid sa
20: Notod si Coach Joan Balikante sa please. Ang ginambali Coach Joan Tenorio in 2025 NBA Cup. Short-lived nga liga bala before sang NBA conference niya. Nagampang man sa Emirates NBA Cup finals, one game lamang. Knicks man kag San Antonio Spurs sang December 2025. Nagdaog ito ang Knicks sa score nga 124-113. Ang ginkilalang MVP dito si Jalen Brunson, ang main man sang New York Knicks. Balikam to si Coach Joan. Coach, din kita. Gin-recap ko itong balmo nga sa Emirates NBA Cup sang December 2025. Nag-champion to ang Knicks versus Spurs sa isa lang kampang. 124-113. Yes. Din kita, Bisa. Una kita sa San Antonio Spurs. Ano ila chance to be the champion after sang Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili era? Subong Wemby era naman na Coach sa Joan.
2: Yes, no, ang amo ni mga generational nga big man ang naga-produce ang San Antonio ever since, no, alin kay David Robinson, Tim Duncan, and now Victor Wembanyama. So amo ni subong ang bali pila man ka tuig ang hulat sang San Antonio nga wala sila nakasulod sa playoffs. Actually until last year why gid sila nakasulod.
20: Oo.
2: First time nila nagsulod sa playoff for a while. But nagdiretso sila ya sa NBA finals. So amo nang daw nakibot ang tanan na ara na sila isubong sa NBA Finals.
20: Oh, and then they have the worst record from 2022 pa 2025. Kag ang ginperdi pa nila sa ila pagsulod sa finals ang defending champion nga OKC. Shai Gilgeous-Alexander, Coach Joan.
2: Yes, no. Ang naging problema man sa OKC is may duwa sila kay major injuries. Na player pag ang pagnubuo man sa kampang ni Chet Holmgren. So amo to damo nag criticize mga kay Chet nga kung si Wembanyama ang iyang natubang.
20: We get siya.
2: Daw hindi sa kabalo mo basketball.
20: Abal ni may na basangan ni ko Chet. Kada ko sa imong sweldo kung ni convert ko na sa Philippine peso mga 3 billion pero magampang kanya do sa Ligas Barangay.
2: Yes, almost 50 million na nasa year
20: Kadako-dako.
2: For the next 3 years.
20: Coach, ang pagkabataon sang core sang San Antonio Spurs, si Dylan Harper nga Filipino-American, 20 years old. Si Victor Wembanyama, 22. Si Stephon Castle, 21. Si Devin Vassell, 25. Julian Champagne, 24. Kag Carter Bryant, ang rookie nga 20 years old. May advantage sa ila, sir, sa long series ngayon sa best of 7 finals, Coach Joan?
2: Yes, definitely, no. Ang average age ng San Antonio actually is 25 years old eh.
20: Oo.
2: Kay because of ang sang iba nila nga mga bench player nga pareho kay Nagaling bala sa Warriors sa una, si ano nalipat ako. But he's older now, mga 30 plus na na siya. Si Mark, si Barnes.
20: Harrison Barnes.
2: Si Barnes.
20: Uh-huh.
2: Harrison Barnes.
20: Uh-huh.
2: So, amo na ang medyo nagpatigulang lang sa ilang average age. But overall, mga bata ni sila.
20: Mm-hmm.
2: Kag sa subong NBA, daw wala nag-a-matter ang experience kag age.
20: Mm-hmm.
2: Because ang kadasigon sa hampang.
20: Uh-huh.
2: Maski playoffs na makita mo gyapon, kadasig sang madasig ang ampang.
20: Uh-huh.
2: Ang pace ang ampang. So, ang maging advantage naman niya sang Knicks, if ever, isang experience nila and slow break game Manila.
20: Mm-hmm.
2: Medyo hinay ni sila nga pace nga team eh.
20: Uh-huh.
2: So, basikon ma ma-caught off the act naman nila ang San Antonio sa ilang style of play.
20: Oh, ang San Antonio, yeah, dasig. Dasigay. Tapos ang San Antonio Spurs, slow-paced game.
2: Ang New York Knicks, yes.
20: Ang Knicks. Oh. Okay. Do you think may psychological advantage ang Knicks considering naging perdi nila ang Spurs sa one-game NBA Cup Finals sa Coach Joan? Madalayhan nila ini sa best of seven series, Subong?
2: Yes, definitely, no, but it will all depend sa first two games na naman. Because home court sa San Antonio. Dira nila dapat i-prove na kung makuha nila ang home court advantage by winning at least one game sa lugar sa San Antonio. May dako chance nila nga mag-daob.
20: Okay, dire kita sa New York Knicks sa damog isang nagabantay sa buong kay ang Knicks ngayon ni amo ini ang pinaka sentro gid Madison Square Garden pertigan ni Kamhal sa bang coach ang tickets ito naglupok gid ang tickets kay Kamhal Jalen Bronson, Mikal Bridges and Mark si Karl Anthony Towns. What's your take sa ni coach sa Joan?
2: Yes, ang isa sinidi ka mayaraman nga pros and cons no ang ilang match up sa San Antonio.
20: Oh.
2: Ang una ang pros nila is syempre ang experience.
20: Oh.
2: And then ang mga wingman sang New York may size nga maka match up man sa mga guards ang San Antonio. For San Antonio naman, siyempre, ang dakong advantage is Victor Wembanyama. Amo ni gani gina-question subong, paano ayhan si Jalen Bronson mag-pick up sang iyang scoring because ang mga guards ang San Antonio is are good defenders. Nga mayo ni sila magdelepensa tanan.
20: Mm-hmm.
2: So wala siya sang ihunting nga mga player nga pwede mahunting dira siya matake nga matake.
20: Okay. Who can stop Victor Wembanyama kay may dribble sa ga coast to coast, matira tres, ma-dunk, mang kabo coach sa Joan?
2: Actually, kung totally stop kay Wembanyama, hindi mo na maobra, no? All you can do is pabudlayan mo lang gid siya. Makuha yang iyang score. Oh. Pareho man sa iban nga mga superstars.
20: Oo. Uh-huh.
2: Maka-score sila pero inang mabudlay bala sa mabudlay nga paagi.
20: Oo. Uh-huh.
2: Kag ma-wear down mo sila by the fourth quarter. Nga at least maapektuhan man ang ilang hampang.
20: Pwede mo ni
2: pero
20: i-taron, coach.
2: Testingan na nila tanan nga match up ah, kay Kat, kay Anunobi, pang kay Hart. Amo na silang ng tatlo ka main defender siya.
20: Josh Hart, Anunobi.
2: Karl Anthony Towns. Amo na.
20: Tikon garit-garito nabil si Wimby.
2: Actually, na-experience yun na, ano?
20: Kay Nash Reed, no? Kay Nash Reed, naging siko niya.
2: Na-experience yun na sa Minnesota.
20: Oo.
2: Na-experience yun man na sa Oklahoma. Una, atong sa Minnesota, medyo namikon gito siya. That's why na-suspend siya for one game.
20: Kay Nash Reed, naging siko niya si Nash Reed.
2: Yes. Pero after that, daw nagkalma na siya.
20: Oo.
2: Uh-huh. Do ginaagwan tayo na ang kasakitan para lang sa kadalagaan.
20: Oo. Uh-huh. Coach Joan, kay Baloka ang ato ni basketball, lingaw-lingaw pro iban sini ang ilang nataya di ang ilang bulugasan mo. Asa sudaan bla nila.
2: Damo gid na sila.
20: Oo. Uh-huh. What's your take sa game 1? And sa entire series, sino mo daw sa game 1 karon?
2: Actually, yung game 1 is siyang San Antonio 4.5 no, plus 4.5 sila.
20: Oo.
2: But I think San Antonio sige apo no, percentage ang winning percentage is still with San Antonio.
20: Oo.
2: Maski mag plus 5 pa.
20: So, kung sino man daw ang Suns
2: una home court nila. Ang ikaduwa, 11 game winning streak ang New York.
20: Oo.
2: Mag 11 game winning streak ka, there's a chance gid yang mauto din na.
20: Oo.
2: So that's why nga dako gid chance sa San Antonio magdaog.
20: Pero in a long series, pila ka games ang labutan niya sini? Makalabot ayan ni sa game 6 or game 7, coach?
2: Ako kun makalabot game 6, kun mag game 6. Maasta lang game 6. I think New York will win. Pero kung mag-game 7 iti San Antonio gyapon.
20: Okay.
2: 5 or 7 San Antonio.
20: 5 or 7 San Antonio. Sige. Coach Joan, thank you for your precious time. Salamat gid nga sa
2: tiyan tiyan. Salamat gid. Mayroong aga sa tanan.
20: Good morning. Coach Joan Tinorio. Sa mga mapustada, kay parang basi may ibakal karon isak sakong bugas. Huwag ka na isudaan, makabakal ka mo baboy nga sinugba. Taguan nyo na lang na! Pero ang pag-analyze ni Coach Joan Tinorio sang Sun Yat-sen team, ang NBA Game 1 dag-on sang
23: San Antonio Spurs versus New York Knicks Game 1.
20: Spurs ang madaog. Bantayan nyo dugay-dugay. 8:23 na sa aga. Magambaka nga San Antonio Spurs. Ano ba singon sang SPUR Spur? Ang Spur nga ini isa ini sa kagamit sa pagkontrol kag pagpadasig sa kabayo. Amo ning San Antonio Spurs. Ang Knicks naman, shortcut ini sa tawag sa mga unang tao nga mga Dutch sa New York nga Knickerbockers. Knickerbockers. Knickerbockers. Galing kito kalawig nga mga baka New York Knickerbockers. So gintawag na siya nga Knicks. Silent K. Ring ring. Tabs Ondoy. Febi Songgano Tabuada. Nena Songgano. Sa Gustilo La Paz. Sir William Sapanta. Mighty C Morning. Rilang kwasta. Ang ibang update na bantayan.
23: San Antonio Spurs versus New York Knicks Game 1.
20: Ang coverage sang K5 News FM. Boss naman kita, Kit Anay. Magasalo dugay-dugay si K5 Enrico kag K5 Eric Zowell. Sa hampanga ini. Alas 8:25 sa aga, Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mabakas,
5: mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
5: Garantisado!
8: Epektibo!
5: Aramis
8: TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
5: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos!
8: Imo blood sugar
5: DTX 500
8: garantisado
5: DTX 500
8: DTX coffee mix
10: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
8: DTX coffee mix DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Mabaka ka.
8: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
28: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
29: Libre! Libre!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Gadaragsa nga punggot
30: DTX Beauty Soap
29: Magaspang nga panit
30: DTX Beauty Soap
29: Galaong magputi
30: DTX Beauty Soap
29: Puro katol-katol
30: DTX Beauty Soap
27: DTX Beauty Soap All natural Antimicrobial Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases Himo sa guava leaf extract Madre di cacao leaf extract Papaya fruit extract Kag virgin coconut oil DTX Beauty Soap
29: Bakal na sa mga butika
31: Extend Food Superman
32: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
31: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
33: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
31: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tayo.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo ba na ang imo dugo?
8: DTX 500.
5: Masami ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo
1: mo mahigko nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga energy.
7: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
7: Ang Physio
9: yung may D3.
7: D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
7: Ang Physio
9: yung may D3.
7: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: today, magid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow. Ayos,
9: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso.
11: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 8:37. Ining oras sa lulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: K5 News FM Philippines 2026 NBA Special Coverage. NBA Special Coverage. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
14: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
15: Victor Wembanyama with the post.
11: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
14: Pointer, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
11: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
13: Mayong aga, syudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan sa dik mga bahin subong. Naga-monitor subong sa aton sining special coverage sa NBA Finals game number 1. Matapos ang 27 katuig, liwat nga magatubangay ang San Antonio Spurs kag subuman ang New York Knicks. Bali 27 man ka tuig ang ginulat sa New York Knicks nga makabalik sa NBA Finals sa tiempo pada time ni Patrick Ewing, Nanday Sprewell, Nanday Houston. Kag sa part na time sa San Antonio Spurs, bataon pa na time si Tim Duncan kag si David Robinson. Pero ang last nga nakasulod ang San Antonio Spurs ang tuig 2014 na inkwentro nila sa NBA Finals ang Miami Heat. Ngayon ring the time nagnabugusan isang tatlo ni ka mga All-Star, si Dwayne Wade, si LeBron James kag si Ray Allen. Makaupo na ito karoon sa ating special coverage ang ating Assistant Vice President, K5 Ray Espeja Umalay. Good morning!
2: Mayong aga agad sa mga pinalangga nato ng mga taga-palamatin. Welcome sa Game 1 sa NBA Finals 2026, mga ka-K5. And of course, ikaw po sa aton subong live coverage sa ka-K5 Enrico. Special mention nato ng aton sining Little Bossing, ang junior sa aton sining CEO Doc Ramil Uy nga si Sir Kent Jeremiah Uy. Nagaupod sa aton sining live coverage.
13: Good morning, kid, Sir Kent. Kag, of course, makaupon man natin ang nangin MVP sa ilasing barangay. Kaki-5, AJ Cordova!
3: Kaki-5, Rick. Kaki-5, Ray. Especially sa aton nga station manager, Kaki-5, Warren French, no? So, sa subong, live kita nga mag-coverage sa Game 1 sa NBA Finals. Kag, isa ini Kaki-5, Rick, ka-history ang amusini nga finals sa tunga sa San Antonio Spurs kag New York Knicks.
13: Ako naman si K5 Enrico Tupasurita Jr. Tagagimaras ko no, ready na kay GR Tanalyon, kay Sir Ridal Estrada da. Good morning sa aton sining 282 ka mga viewers pa lang. May mga introduction pa ni ina. Pero aside diri sa NBA Finals sa game number 1, alam tawon tamani amangin performance ang aton sining

0: 27 years ago. Grabe nga hulat, no? 27 katuig. Amo na ako makasulod ka sa NBA Finals, makabig na ito nga tumalagsaho ni. Okay, tama. Budlay, makasulod sa NBA Finals mo. Just imagine ang iba nga team asa subong wag yapon magkampiyon. Go ahead, K-5 Break.
1: Okay, check na lang ka K-5 Break. Ito ay pag-ibang kumpisa, no? Wala pa?
0: Why pa, wala. Partner? Nakaumpisa. Kay 8:30 ang schedule subong mga ka-K5.
1: Late,
0: no? Medyo may mga introduction pa rin, Abi. Basta gani, game number 1, damo pa ni isang mga introduction ilabi na din sa part sa San Antonio Spurs. Ginakuhaan din sa mga reaction ang mga former NBA players. Damo nagpamangkot eh. No? Kay naku ang naging papel ni Stephen Castle sa ila kampanya kung nga nakasulod ang San Antonio Spurs sa finals. Una-una siya naging para siya defensive player. Binabantayan siya ang mga star player na sa ila siya nga kasumpong. Siya nagbantay kay Shagelius Alexander. Siya nagbantay kay Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves. Kagsubong ang iya bantayan na ayhan malimitahan sini kag madipinsahan si Jalen Brunson, ang top scorer, ang star player sa New York Knicks mga KK5. Kag of course the on the part niya sa San Antonio Spurs sa kay Victor Wimbanyama. Ako magbantay arena. Naga sulod na ang first five.
1: Paka si Brunson now.
0: Wala bantayan.
1: Naga frog style lang iya sini nga stretching, no? Sa ton sini nga mga KK5 ni Jalen Brunson, the star player sa New York Knicks.
0: Okay. Ginapili dire ang mga referee sa NBA Finals, no? Amo na nga may isa din kabag-ong nga referee nga first time nga kasulod sa NBA Finals nga siya mag-referee, no? Kalabanan sa mga veterano. Mm. Of course, mayong record nila. Arinab, umpisa na sang game number 1 sa tunga sang New York Knicks at San Antonio Spurs. Okay, K5BJ, ako lang sa Antonio.
1: Oo, para nami.
2: Bula sang next, kinadala ni Jusmar. Ikaw next. Kinabantay ni Champagne. Nagapangitan sa kamasahan. Binasa kay Carl Anthony Towns.
0: Okay, Jalen Brunson nagtira sa 3, sumulod! Grabe, maigidit ang mga kamot subong ni Jalen Brunson. Unang atira, 3-point shot, 3-0. Ang Daron Fox dribbling the ball against sa kay Anunoby. May mga changes, balitaasin si Anunoby kumpara kay Daron Fox. Ginatag sa kay Wimbanyama against sa kay Carl Anthony Towns. Maning match-up, kinabantayan. Wimbanyama nag-pop jumper, palobo, pasok. 3-2 ang score. Mga KK5.
2: Bula sa New York. Juice Hart nagpatabok sa bula. Ginabantay ni Champagne. Juice Hart nag-discarte versus Champagne. 1-on-1. Pinasa kay Carl Anthony Towns sa kilid. Gapangitan sa kampasahan. Pinasa kay Michael Bridges. Nag-pick. Ginabantay ni Aaron Fox. Ginbalik kay Brunson. Brunson. Nag-drive. Nag-lay-up. Wala. But rebound by Juice Hart. Grabe kasol si Juice Hart. Anunoby sa kilid for 3. Sulong!
0: Bang! Grabe. Mainit ang mga kamot subong sa New York Knicks. Naduwa ka 3-point shot ang ibuyan sa unang mga minuto sa first quarter. 6-2. Abansi sa 4 puntos sa New York Knicks. Ginatag sa kay Vassell. Gimbalik si Babo kay Wimbanyama. Nag-fake. Nag-dribble si Wimbanyama against sa kay Carl Anthony Towns. Sa turnaround shot, nagtira. Why sumulod? But offensive rebound by Champagne. Ginatag sa kay Vassell for 3. Why sumulod? Offensive rebound by Castle. Why gapon? Binakuha ni Jalen Brunson.
2: Brunson, nagadali-dali patabok sa bula. Pinasa kay Josh Hart. Josh Hart nag-drive but kick out pass to Towns. Nagtira sa Antres. Wala. Rebound by Champagne.
0: Champagne. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Pass in midcourt area. Again sa kay Carl Anthony Towns. Sa shaded area. Ay. Nabuyan ang bula. Na-intercept sa New York Knicks.
2: New York nadali-dali. 3 versus 2. Anunoby. Nag-pick. Anunoby. Nag-tira. Sulod.
0: Sulod. Ang score 8-2, no? Bula ka ron ni Daron Fox sa mga K5 dribbling the ball. Top of the key against kay Nugbi, nag-crossover, nag-penetrate, gipasa si Dalm kay Castle, nagtira, nabuyan ang bula, nice defense by New York Knicks, ginbalik sa kay Vassell. Now ginatag sa kay Daron Fox
1: sa
0: ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama na fadeaway shot.
1: Why gapon?
0: Rebound by Josh Hart.
2: Nagapatabok sa bula. Ginhulatan niya sini mga upod. Pinasa kay Bridges, nag-jump shot. Wala.
0: Rebound wala sumulod. Nakuha ni Champagne ang bola. Ginbalik sa kay Vassell. Ginatag kay Wimbanyama. Ginatag si Daron Fox for 3. Why sumulod? Rebound by Vassell. Follow-up shot. Nice Follow-up shot, 8-4 and score.

0: Bronson, pinasa kay Jusart. Jusart nag-drive, nag-layup.
1: Tapal.
0: Pass to Bridges, to Towns, to Hart, sa Idalong, to ano Nobe. Why sa may mabasahan, to Carl Anthony Towns. Doon nag-aratol sining ilang kapinsa.
1: Para na. Doon medyo nag-drive,
0: nag-layup.
1: Tauhay.
2: Tama, katauhay.
1: So, Marius.
0: 10-4.
1: Oh,
2: 10-4 score.
1: Nagaplaglapsi sa koro mga fans ang San Antonio Spurs sa sininga mga tinuon mga ka-K5.
2: Okay, Castle, ginatag sa Iwan Banyama. Ginatag liwat sa kay Vassell. Vassell, dribbling the ball. Gibalik sa kay Iwan Banyama. Ginatag sa kay Diaron Fox. Fox, dribbling the ball. 4-3.
1: Pass White's of blood. Blood.
2: Rebound by Josh Hart.
1: Ay, good.
0: Josh Hart, nagadali-dali patabok sang bola. Kay wala pa nakaplastar sa defense. Josh Hart!
2: Nag-layup, tapal ni Banyama. Nakuha ni Stephen Castle. Castle, dribbling the ball. Nakapakita sa mapasangin, balik sa Iwan Banyama. 4-3. Bang!
3: Na!
2: 10-7. Aban si Richard Gepon sa 3 puntos ang New York Knicks.
1: Jama-tama.
0: Bronson, nagadalas ang bola. Ginabantayan ni Castle. Ginaharas to Michael Bridges. Nagadiskarte. Ginabantayan ni Castle. Bridges, nag-pick, pasa kay Josart sa Kaled, kick out pass to Anunobi nag-pick, pinasa kay Bronson sa ibabaw, top of the key, ginabantay
1: okay.
0: Ni Castle. Bronson, nag-discarting, ginabantay ni Campini, nag-pick,
2: natapal, shot clock violation, 24 second shot clock violation, naman itong posisyon, damayo ang depensa sa San Antonio Spurs,
1: naka-K5. Madasig ang adjustments nga ginobra si Nidri sa San Antonio Spurs ka K5 break matapos ang asun-asun nga tres sa New York Knicks.
2: Okay, Sam Cass, our Stephen Castle nagtira sa kilid. 4 Diron Fox, 4-3. Why sumulod? Rebound by Josart.
0: Nagpatawak sang bola. Ginaulat ang yasin ng mga upod. Pinasa kay Towns sa ibabaw. Towns, ginapangita si Bronson. Ginaharas ni Wimbanyama. Towns, nakawala sa depensa ni Wimbanyama. Sulod ang yasin ng floating.
2: 12-7. May timeout. Time in patawag ang referee. No, sa sining matino.
0: Ang coach.
2: Ah, referee. Ang San Antonio Sports.
1: Karoon, masalana karoon ang referee. Karoon nga.
0: Manilag ta, kaki-fibre sampang. Ginagrabe subong ang focus sang depensa sa New York Knicks. Wala nila ginapasulod si Victor Wimbanyama. Sagwa nila ginapaplastar. Kaya was makasulod si Wimbanyama, maburubudlay nga sanggon ini.
1: Still 7 minutes and a few seconds left for the first quarter of the game. Sa atong sining mga ka-K5 diri sa San Antonio Spurs versus New York Knicks. Mga ka-K5, ang score is 12-7 sa atong sining mga ka-K5 in favor sa New York Knicks, mga ka-K5. So, ang 7 minutes ka-K5 break, ano pa rin, no? Tama pa ni Kalawig and dako pa, kagbadamo pang posibilidad ka mag- lagas ining San Antonio Spurs no kag ang ila sining scoring as of this moment kakipay Enrico.
2: Okay, so abansi subong sang lima ka puntos ang New York Knicks sa ginapangunahan ni Anunoby no nga may lima ka puntos si Carl Anthony Towns, si Josh Hart kag si Jalen Brunson may 3 points no. So far si Michael Bridges amo pala ni wild card score sa bahin sa New York Knicks sa ila sing first 5 no. On the part sa San Antonio Spurs si Wimbanyama may 5 ka puntos, si Vassell may 2 ka puntos. Amo pala ni ama players nga naka-score si Fox, si Castle kag si Champagne wild pa maka-score sa sima tinuon ng no, mga ka-K5 no? Mainit ang kamot no, sa New York Knicks. Kung siya rin ang ilasan ng tira sa mga tres na nag-sinulod. No? So far si Wimbanyama ang nakapasulod sa 3-point shot on the part no, sa San Antonio Spurs mga ka-K5.
1: Kinanglan gid magi-ubras ang dako ng adjustments diri ang San Antonio Spurs. But then usually sa mga first quarter of the game kag a few minutes ang pag-start sang hampang do ginapanilagan pa ni no sang piyak grupo sang tagsa-tagsa sa ila kung ano ang depensa kag opensa nga style sang tagsa ka team sini kay Kevin Enrico. Siguro makita nato ning adjustments maybe on the half minutes of the game sang first quarter or sa second quarter no.
2: Okay, kaya subong adjustment pa lang nimo kag isa pa game 1 pa lang. Audrey, daton maibaluan ang mga adjustment kapag imuon sa mga masunod sining nga game, no? Kay ti series ini, no? Adjustment sa mga magtimbang sining team, sa mga coaches, sa mga player, no? Kuan pa lang niya. Gapro pa mamatsyag pa lang ni ang magtimbang sining nga bahin kibot gani nga nagabantay subong kay Diaron Fox among si Anunoby. No? Nga kung taon na to na
0: mismatch ka tama
2: okay, as dako si Anubi pero ti niya madiskartis ang coach kag natunaan man yung tagsasani ka mga play no? Sang ila sa niya nga kasumpong amin akong sa may mga adjustment nga nagkatabo mga K5 no? Sa sining hampang kung sino ang mangin match up sini no? Hindi po silingon nga kung center kag center magabantayan ay mo no? Damo kita makitaan sini nga may mga adjustment para maka cope up no ang mga player kag subuman ang pagpanilag sang ila sa ning mga coaching staff sa madapat nila nga mga asal na ton na match up sa singampang ka K5AJ ka K5 Rain.
0: So sa subong ka K5 break ang ginabantayan gid no sang aton sining mga kuturan diri sa siyudad or sa bilog mga Pilipinas ang manang pagsulod ni Jordan Clarkson kag ni Dylan Harper.
1: Kati wai pa sila subong ka kasulod eh, no. Basi karon na may ara sila nga ihatag ang chimpong coach sa ila ka K5 Rick no kag ka K5 AJ Cordoba mga ano ni sila mga Filipino blooded ano player no sang NBA sa aton sini nga mga ka K5 ti ko makita naton subong kag ilang taon naton mga previous games sini sa regular season another shot counted
2: another shot no 14-7 ang score. Dylan Harper ang sulod na sa court. Ginabantayan ni Michael Bridges. Ginatag sa kay Castle. Gibalik sa kay Basel. Sa idalom sa kay Wimbanyama. Gabantay siya si Juice Hart. May mismatch. Wimbanyama pinasapasang gibalik sa kay Castle for 3. Why sumulod? Nakuha ni John Bronson.
0: May
2: foul ang itawag ang referee. No?
0: Against Juice Hart siguro.
2: Amo ni pagbili ni Kwan, ni Carl Anthony Towns. No? Isa man ni abi ka factor no kon makamatch up si Carl Anthony Towns kay kusa na damo ni nagakwan ni eh, nagakritisize Carl Anthony Towns nga do ka hinay bla no kag subong man na do ka humok no kaluming no pero ang height ni is 7 footer ning si Carl Anthony Towns nga tama man ka dakware may foul against kay Keldon Johnson. Okay.
0: So,
1: may ano ah, dumay ba may gamay-gamay nga rebound gawa si Towns no? Kung isip-isipon mo nga makabato-bato kay Wimbanyama.
0: Okay. Sa pinasa kay Jose Hart, two Towns sa tapong daki Towns nag-drive versus Wimbanyama nagli-up wala rebound by
2: Vassell ginatag sa kay Casal. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper na penetrate against Jalen Brunson na buyan ang bula. Pero ang bula magapabilin sa San Antonio Spurs. Now nice defense by Josh Hart. Isa man sa nilalantaw nga key player sa nga New York Knicks ning si Josh Hart. Now kag si Michael Bridges.
1: Mga veterans no.
2: Actually Carlos Mitana ining tatlo. Si Michael Bridges, si Jalen Brunson kag si Josh Hart. Carlos Mitana ining sila sa nga tatlo no sa Duke. College.
0: Sa Duke yata.
2: Villanova. Ang ila sa nga team so naka champion sila. Castle sa may Sydney area nagtira sumulod. Now Namir sana si Castle sa dalawang 49. 5 sa kayo po nakapunto sa kabansi sa New York Knicks.
0: Over versus Castle. Bronson, ginkick out pass to Juice Hart tumira sa 3.
1: Wala. Rebound by
2: Wimbanyama. Wimbanyama. Kaya natin kay Keldon Johnson. Johnson dribbling the ball. Napinitrate si Deterian. Nag-1. Wild sumulod. Rebound by Juice Hart.
1: Wala.
0: Ginapangita si Jalen Bronson. Pinasa kay Shamet to Juice Hart to Bronson. Tapong daki ito, Carl Anthony Towns versus Keldon Johnson. Gidouble team ni Wimbanyama. Pinasa kay...
2: Na-intercept! No, nakuha ni Dylan Harper. Harper dribbling the ball. Gimbalik sa gwa. Ginatag si Dalom sa kay Castle. Nagli-apay sumulod. Pero may foul. Gitawag ang referee against sa kay Josh Hart.
0: Duwa na ang foul ni Josh Hart.
1: Okay. Kinang lang sila mag-agresibo sa New York, San Antonio Spurs ka K5 Rick. Kaya kung lang tawunta, mga tagas ang player sa New York Knicks sa iban nga mga player sa San Antonio Spurs, no?
2: Okay, kay kun nataw naton na ang match up gid tama gid ka close eh, no? Ang ilasin nga mga wing nga player, no? De Castle, de Juice Hart, de Michael Bridges, de Vassell, mga kwan gid mga larangay gid, no? Daw para riho lagi sila. So amo ning ina lantaw naton nga mga factor mga K5. Actually, suno sa pila ka mga sports analyst ang San Antonio Spurs mabudlay perdihon kun ang ila sining mga wing player no mga point guard ang ila sining mga shooting guard kun makasulod sa shaded area no amo ning ila sining nga ginalantaw nga advantage on the parts ng San Antonio Spurs nga basta gani ang mga player sa San Antonio Sports da makascore sa shaded area amo dapat likawan nila nga hindi makasulod sa seeded area ining mga wing player na usang sa Twin Sports, bulasan sa New York Knicks.
0: Bridges, nagiging pinasa kay Bronson. Ginabantayan ni Basel. Bronson, nag-drive. Ging kick out to Anunobi. Anunobi versus Cornet. Anunobi, nag-pick. Pati hindi makatira. To kick out, pass to Shamet. 4-3. Wala.
2: Wise sumulod. Rebound by Cut.
0: Gina-double team.
2: Kaya Anthony Towns, nagtira. Wise sumulod. Rebound by Castle. Castle dribbling the ball against Anunobi. Castle, arat naman sa shield area. Nag-full up. Binabalik sa guwa kay Keldon Johnson. 4-3. Wise sumulod. Rebound by Anunobi.
0: Bronson, nagkadali-dali. 1-on-1 versus Basel. Gin-guwaan na yung bula. Pinasa kay Karl Anthony Towns. Bronson, nagadiskarte. Bronson, nagtira.
2: Wala. Wise sumulod. Rebound by Dylan Harper. Harper sumulod kadibul sa bula. Ginatag sa kilid sa kay Basel. Basel for 3. Wise sumulod. Rebound by Karl Anthony Towns. Pero may foul. Nga gitawag ang referee. No? Tama ka, Juan. Tama ka tugnaw subong ang three-point shot sa Twins Force. No? Unlike sa Game 7, sa bain sa nga Oklahoma City Thunder. Amo to niya nga kwa na tamak taway. Ilista mo na to ya K5 ba? Eject K5 Ray? Mm. Pero subong why magsulod mga ka-K5.
0: So, bula sa New York Knicks. Bronson. Ginabantayan ni Harper. Sang Phil Amma.
2: Okay.
0: Bronson. Nagadiskarte. Nagatag sang screen si Towns. Ginabantayan ni Champagne. Bronson. Nagadiskarte. Nagadribble-dribble versus Champagne. Bronson. Nagdrive.
2: Nag-intercept! Nabasag nila na Harper! Harper! Pero natatapal!
0: May
2: foul! May foul ang referee. No? Grabe lagas ni Michael Bridges. No? Oh, yeah. Nakitaan ni Dylan Harper na ipasa ni Bronson. No? Dito sa kay Shamit. Pero na-intercept. Lay-up. Pero grabe lagas ni Michael Bridges. So dunk na tani.
0: Laba-laba man ang gadaan si Bridges. Kaki-fabric. Kaki-fabric.
2: Are, kamot eh. Labot ang kamot. Pero kunwari, dunk na nito eh. Mm. So, shooting foul. Dua ka free throw kay Dylan Harper. 14-11 ang score. Tatlos kayo pa ng advances ang New York Knicks. Harper, unang tira, sumulod. 14-12. Nabilin niya 4 minutes and 13 seconds sa first quarter. So, may mga busta na yun isang player, si McBride.
1: Si Robinson.
2: Nagampang, no? Mm. Kay gin list ni questionable, ining si Robinson, no? Dako man yung player, kag dako ning contribution niya on the part sa New York Knicks idalom na si Robinson. Ikaduwang free throw ni Dylan Harper sumulod 14-13.
0: Sana lang
1: abante.
0: Bola sang Knicks. Bronson nagabatabok sang bola, ginabantayan ni Harper. Bronson nagadiskarte, mayara sang screen si Robinson. Bronson nagdrive nagagli up.
2: Aliho pero nabasa ni Cornet ang ila play na ko ni Dylan Harper. Harper dribble the ball against Shamet. Harper nagtira sumulod.
1: Foul counted, ladies and gentlemen.
2: Grabe ang performance subong sang aton sining kababayan sa NBA Finals, Dylan Harper mga ka K5. No?
1: Og tumugtom gi si WMB pa niya. Balya.
0: Banca news pala ni Sagali kaki five break.
1: Mga kami ah.
2: Pan pa lang ni siya eh. Subong rookie pa lang ni si Dylan Harper. Amo kani may nag-react nga dapat ang rookie of the year si Dylan Harper. Okay, dalang kay may problema sa aton sining signal mga kaki five, no? Sa sining mga tinion, no? Foul counted, may foul na gintawag ang referee, no? Sa tira ni Dylan Harper. Mga ka-K5. Now, ang score,
1: 19-14
2: na subong score. Mm.
1: May ara kita technical difficulty lang sa aton sining technical error sa aton sining live, but tingwa na aton nga makabalik ka.
0: Ang okay. Lulu sinigali ni Harper ka-K5 Ray, nakahampang man ini sa pan sa Olympic.
2: Oh.
0: Naging representar
2: si Ron Harper.
1: Tatay, aluloy si Ron Harper, senior.
0: Senior.
1: Hindi.
2: Ron Harper, senior.
1: Ron Harper.
0: Sang 1968.
2: Aluloy, yan na goro eh.
0: Aluloy,
2: okay.
0: 1968, nakampang galing sang Summer Olympic.
2: Okay.
1: Grandfather, ya, father.
0: Grandfather.
1: Hindi, father, good. Father, ya, tatay, ya. Ang grandfather, ya.
0: Nakampang sa Pilipinas.
1: Pero hindi
2: si Ron Harper, nga lang. Si Ron Harper, tatay, lamon lang yung point guard sa unang Chicago Bulls.
1: Pero di may Ron Harper nga junior, pagid mo.
0: May harap, pagid mo.
1: Di mo siya ningon, tatay, ano?
2: Okay, so 22-17 ang score. Nag-lay-up si Jalen Bronson, why sumulod? Rebound by Keldon Johnson. To Fox, to Champagne, why gapon ang ilan sa ninyo matira sa three-point shot. Rebound by Robinson.
0: Pinasa kay Shamet. Shamet, ginabantayan ni Daron Fox to Robinson. Ginapangita si Jalen Bronson, ginara foul by Harper. Grabe ka,
1: Grayson. May foul count.
0: Or timeout.
1: Timeout?
0: Timeout siguro.
1: Okay. Avance, subong ang...
2: Ang 3-point shot ni Dylan Harper, no? Good performance subong the part ni Dylan Harper. Si Dylan Harper subong ang mayara na sang 8 points top scorer, no? Sang San Antonio Spurs, Dylan Harper, perfect ang isang field goal. May yara sang 1 out of 1 sa isang 3-point shot, no? Kag ginasundan rin ni Victor Wembanyama nga may 5 puntos, si Stephon Castle may 4 points. Kag si Champagne may 3 points, si Vassell may 2 points. Now, so far, ay pa si Diaron Fox sang score sa saning hampang on the part sang New York Knicks.
1: Wipe,
2: daw wipe
1: ka pang... Sapnot.
2: Sapnot.
1: No? Sapnot ang mga tiray si, sila sa tres, no?
2: Si Jalen Brunson daw, tama, kanubo ang saning shooting percentage, 3 points pa lang, amutong unay ang tira, tres. Nga sumulod, out of 6, ha? Wow. Ang field goal ni Jalen Brunson pero ang naga-score diri sa Nunubi nga may 5 points perfect man sa isang field goal si Karl Anthony Towns may 4 points si Josh Hart may 2 points kag may 3 points si Shamit no si Shamit ni kwan man ni shooter no 3 points at shooter ni si Shamit no
1: dali ni Serandi Palua. Focus muna tayo sa NBA mamaya na sa Senado.
2: Brubantaya
0: mas Senado.
2: Puro bantaya man subong kumaday yung gimana ang kwan ang committee hearing sang sang Blue Ribbon Committee na kaytay malay pagpasulong to day kwanto day Senate President Alan Peter Kitano mo patigayon sang na committee hearing na
1: shout out kay Peter Siman sang Rizal Palapala Zone 3 mga idol nagapamati na kami diri sa K5 News FM Iloilo sa NBA coverage salamat kid.
0: Dinanada sa may kwan, sa may Rizal Palapala, dus.
2: Kay Joriel Dacilio. May dahil nga aga kay, Unaj Kenneth. Kay, pa-shoutout ko kay Redeemer Galvi. Kag kay John Paulo Himalaya Parocho. No? Point guard Pinoy versus Pinoy. No? Actually, si Jordan Clarkson, nag-point guard, kag nag-shooting guard man siya. Man kamo, pa-shoutout kay Jam Rubens Normal, Guatilara, kay John Salarda, kay Christian Belga, no? Si Romel Palmares, New York Knicks. Why pa ganit kasunod na yun? Kay Balanon ko, no? New York Knicks, no? kay Rajin Gulmayo Calvo, kay Ma'am Rosemary Agramon, no? Race to 10 ko itambalo. At tinginan
1: niyo. Medyo late
0: na. Si Luca, oh.
1: Medyo late na ang live naton dira ko maglantaw sila sa Facebook. Sa aton diri on time mga aton nga pag monitor diri sa aton sini nga viewers, no? So that's why nga may gamay-gamay nga advance kisa, no?
0: Delay ah.
1: Oh, delay gamay. Sige, sa aton sini nga mga ka-K5, ang score is 22-17. Sa aton sini nga mga ka-K5 in favor sa San Antonio Spurs, mga ka-K5, no? Makabalos bala ang New York Knicks para sa 2 minutes remaining time sa Game 1 mga ka-K5. Nagbantayan naton kaysa sini nga mga tinion sa aton sini nga mga ka-K5 back to the ball game si Victor Wembanyama.
2: Okay, now balik si Victor Wembanyama sa bilin nga 2 minutes sa first quarter mga K5, no? Magagwa si Shamit.
0: So bula sang New York Knicks. Shamit nagapangita sang pasahan. Ginabantayan ni Champagne ito Bronson. Bronson nagadiskarte. Bronson gibantayan ni Champagne, ginaharas Jalen Bronson. Jalen Bronson nagadiskarte, naga-drive. Nagtera. Wala.
2: Rebound by Champagne.
1: Ginluhad sang ring.
2: Ginatag kay Dylan Harper. Ang bula na penetrate si dead area, Dylan Harper. Ginbalik si Baba kay Benjamin. Ginatag kay Champagne. Ginatag sa kay Harrison Barnes. Barnes na penetrate. Ginatag balik sa kay Diaron Fox. Fox na penetrate. Ginbalik sa kilid kay Champagne.
0: Sulod! Na, may kapasahay nila.
1: Grabe nga.
0: Oh, may foul pa kasi. May break.
1: Foul pass dalom.
0: May foul pa sa max out siguro.
2: May natumba dito eh.
1: Garit lang mo si Shamit. Ang balya, ang amon pa niya aga karon, Shamit. Balya.
0: Pero, kay kwan ha, kay kap dira sa...
2: Shamit kumagdaog.
1: Ang amon pa niya aga karon,
0: Shamit, hindi Shamit.
1: Shamit.
0: Hindi Shamit. So mayong agalanda kay Kapa kag sa tanan nga krodera sang patahan sa tabukan.
1: Ah, raoging waslik pag ini summit si ano?
2: Si Harrison Barn, tira.
1: Si Harrison Barahay, ang paaman nga tira mo.
0: Back rides. Get the ball, get the rebound. Naga-dribble. Kinabantayan ni Daron Pax. Naga-discarte, McBride. Versus Daron Pax, one-on-one. Gapangita sang pasahan.
1: Oh, no, pop,
0: Good, kaya na tapi. McBride, naga-tira sa tres. Wala.
2: Ay, sumulot. Rebound. Rebound by Dylan Harper.
1: Okay, sa sininga mga tira mga KK5, ginalakta na sang Dimalas.
2: Wala kasi nulod at ginasin nga matira Dylan Harper. Harper dribbling the ball. Nag-sidestep. Nag-sumulod against Jalen Brunson. Grabe performance ni Dylan Harper do. Bitirano lang. Pero rookie pala ni mga K5, no? Number 2 draft pick ni San Antonio Spurs, Dylan Harper. Ang number 1 rebe si Cooper Flagg, no? Sa Dallas Mavericks. Pero why nga, gid ma kwan mo? Bao, taga pilok kid ang til.
0: Kanugon ka pretro ni Harrison Barnes. Unsi na tani.
2: Okay, nice nga
1: pag-usok. Gitagaan na sa tsansa nga makapasikat, no? Isa ka bilog, wala pa magsulod.
0: Pero
1: okay lang na, ang baliwag ka Benjamin. That's, ano, it's okay, my friend. No?
0: Tungod sa finals experience ni Barnes, madala niya si ni Kaki Fibre, Kaki Fibre.
1: Kagaya ginataha na siya sa San Antonio Spurs mo, no? Because one of the veterans nasa dara sa may San Antonio Spurs.
2: Kagagpan eh, experienceado kay isang una, nakakampiyon ni Harrison Barnes, no, nga naging miyembro pa siya sa Golden State Warriors before nga nag-silo sa San Antonio Spurs.
1: Ang mga taga-Pasay City, nagapamati sa itong sininga pagpangalagad, naka-connect, naka-hook up dira subong ang Pasay City, no, dira sa Faraon Store, Barangay Salangan, Pasay City. Okay? Sa sininga mga tinion, nagwa si Dagoy, no? Ay, hindi siya dinagyan. Okay.
0: Jan Salarda,
2: mascot, shoutout mascot kay Kapa. Mascot nila sa San Antonio Spurs.
1: Abi ko ang logo ni San Antonio Spurs. Ano na gani? Do pana, no? Do tirador, no?
0: Do sa nga katirador. Do pa nga katirador.
2: Pero spuntaya daw, may star, okay.
0: Ginpagwa si Jalen Brunson. Nagakyang-kyang.
1: Nagakyang-kyang. Bale, one, two.
0: Okay, bula sa New York Knicks.
2: Ginatag si Dalom.
0: To Brian McBride for 3, wala gid follow up by
2: Michael Bridges. Sumulod na 27-19, iga-check na to karon kung kumusta si Jalen Brunson.
1: Oh, kadto ga kiang-kiang sa kung partially injured sa, no? Kay ti kabaka mo na matabo. Mayawan-yawan gawa sila sini sa San Antonio Spurs, no, knowing wala si Jalen Brunson.
2: Okay, tira, pidawi shot ni Banyamao, sumulod rebound Alvarado. By Alvarado. Dali,
0: ang the smallest player subong nga ngara sa court. To Tukar lang nito. Binalik kay Alvarado. Alvarado. Binabata ni Champagne. Alvarado. Alvarado. Nag-discarte. Alvarado. Pinasa kay Shamet. Tukar lang to ni Towns.
2: Pero may foul. Okay, tawag ng referee against sa kay Champagne.
0: Sig, bisantay lang ni Champagne. Hindi binsa niya yun. Patikmakas.
1: Basta ang importante, 40 seconds left. Ang bilin sa first quarter.
0: Avances ang walo.
2: Walo. Ang avances ang San Antonio Spurs. Okay, si
0: hindi mo nga daan, malikat-likatan si Alvarado ni Kaki Fibre, Kaki Fibre.
2: Makwani mabaka sa steal eh.
0: Golot lang ni sa likod mo.
2: Okay.
0: Alvarado naging bounce ang bulag, kapangitan sa pasahan. Alvarado, pinasa kay Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns versus Victor Wembanyama. Alvarado, ginaras ni Harper. Alvarado, hindi mo katira. The Towns. Karl Anthony Towns. Alvarado, hindi mo katira. Versus Wembanyama, nagtira.
2: Alvarado!
1: Sumunod na tira ni Alvarado. Balik, ganti ka bantay sa akin.
0: Palagpat na to.
2: Ginatahulat na lang matapos na naging first quarter ni Ron Fox against kay Alvarado. Si Fox scoreless. Subong ha. Scoreless. Nagyapon si Fox. Why ka score?
1: Scoreless ha?
2: Oo. Ari Fox. Pinitrate sa pagtapos.
1: Basti ko ha.
2: Ginapasa sa gwa sa kay Castle. Castle against Bridges. Castle nagtira. Why sumulod? Rebound by Carl Anthony Towns. Kanatapos na ang first quarter.
1: 9-10-27. Nakita na ito ng mga highlight mga kabiyanan sa ngampang sa first game. Sa first quarter, mga kakibib sa game 1 sa NBA Finals. Kung sa din nakita na ito nga nagagwa si Jalen Brunson. Kagahibalo na ito kung ano ang natabo siya mga kabiyanan. No, sa ito sa din mga kakibib si Jalen Brunson. Isa ni kadako nga tawag na ito. Nga importante no, nga player kag sa New York Knicks. No, kung sa din may dako nga kontribusyon sa iya sini nga team pero sa few minutes of the game sang fourth quarter, mga ka-K5 o kung first half sang first quarter, nagwa ining si Jalen Bronson ka-K5 Enrico.
2: Okay, napa-shout out kay Bongbong Condes, no, doon sa may barangay Kinarupan, sa may banwa sa niya Binggawan. Bingo. Kay Pakas Arnel Pabiona alias Bata, kay Roni Palua, no? Kay NJ Superficial di Dadya, na gumanitor from Doha, Qatar. Namin nga live kadugo pa mate lang kami sa radyo. Kay Dines de los Reyes, Medayan Gigaaga, Alvin Derla, no? Barangay na ulid Miyag-Aw, kay Kagawa Jam, no? Medayan Gigaaga, kay Haring Faraon Ledesma. Tanan from Faraon Stora, Barangay Salgan, Syudad Sang Pasi. Kag pa-shout out sa driver sa General Services sa Medicos Philippines Incorporated Gamonitor sa kay Elvin Hayutin, good morning.
1: Oy, sa barangay ano, sa Salgan?
2: Oo.
1: Ano to, Pasig City?
2: Pasig City.
1: Pasig City, hindi kay Pututan, no. Misalngan may bis Pututan eh.
0: So kay Fibre, nagalang tao man subong no ang bilog nga sa Studa Drivers Association sang tricycle dira sa Banwa sang Sara. Kag labi na sa ilang presidente kay Noynoy Carno mayong aga. Kag pa-share sang aton dira nga live.
1: Kag kita na sa Sara eh. Sa Sara K5 Sara Iloilo 88.7 sa Pasig City. And of course, sa pinanaton, sinig lang ang sister station. Sa paray natin, sinig ang pagdulong sa inyo sa special coverage. Sa special coverage, sinidulong sa atos karuan sa Clinica DTX Coffee Mix. Samtang nagadantaw ka mo dira, magpangapi-ngapi upo ng Clinica DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang kape ng kampiyon ni Dr. Amel Itang Uy, nga may aras ang palaya, kag sugar, sugar cane extract, mga ka-K5. Pre-bio copy, kag DTX Coffee Mix.
2: Okay, so, dugay-dugay mga sugod na, aton sinig ang second quarter. Ang abansis mong 8 ka punto sa depart sang San Antonio Spurs. Sa pabangkot ni Ricon, makabalik na si Jalen Brunson sa saningin ng pang matapos nga nag-gwa init siya. No? Nag-adton sa ila sa ating nga dugout. No? Ining si Jalen Brunson. Kay kainabi sa plato, doon na kwan, nasa lapay ang iya sa ating nga tiil, no? Ni Jalen Brunson. Pero subong, sampang 3-point shot si Jalen 3 points lang gid no si Jalen Brunson out of 7 ang iya nga field goal no isa lang to ka 3 points ang napasulod siya ni sa una nga minuto sang first quarter.
0: Kung madumduman naton kay Kipebre, ang TL nga kiang-kiang gina ni Jalen Brunson amo ini ang na-injury niya nga nakuha sa hampang nila kontra Los Angeles Lakers sang regular season ato lang nagadalagan sa overtime nga na-injured si Jalen Brunson kag nalutos ining New York Knicks. So, amoy na, natuo nga TL.
2: Okay. So, kung basa nato ng field goal, mas mataas ang field goal sa San Antonio Spurs, no? May 38% while ang New York Knicks may 33%. Mga kakipag. So, kaya magbalik, mag-resyo mga ito sa ring NBA special coverage. Ginadulong sa inyo sa mga klinika products para sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Back to the ball game kita mga K5. Ang bolar sa mong San Antonio Spurs ginagpangita sa upasahan si Champagne nagfake ginatag si Wimbanyama against sa kay Carl Anthony Towns si balik kay Champagne nagpangita sa upasahan balik kay Wimbanyama for 3 wala sumunod rebound
0: by
2: Alvarado, pero may last touch.
0: Out of bounds.
2: Mga ka-K5. O, balik si, kuna, si Jalen Brunson.
1: No? Wala sa, pa, nagbalik siya sa bench. Samtang ginamasay-masahi ang yatuhod.
2: Okay, pero daw makita nato na okay man ang isang sitwasyon. Ha? No? May nabatsagan siguro gin pa check kung kaya pa. Back to ball game, 11 minutes and 31 seconds sa nabilin sa second quarter. No? Si Castle ginatag sa kay Deron Pax alihop sa kay Wimbanyama
0: plus foul counted pa. Kay Fibre.
2: No?
1: Nagabarang kasi si Wimbanyama sa sining mga tinion.
2: Nagaratsada na subong ang San Antonio Spurs, no? Ang score 27-19.
1: Pero gina-check
0: gina-check kung counted kuno la. Kay basi okay. Sa dalong
2: okay, so not counted, no? Unang ang foul before sang shot. Okay, Castle ginatag sa kilid kay Harrison Barnes. Nagtira sa 3.
0: Rebound by blood. Carl Anthony Towns to Alvarado. Alvarado, nagdala sa bulag. Ginaharas ni De'Aaron Fox. One-on-one. Nag-screen si Carl Anthony Towns. To Anunobi. To Carl Anthony Towns. Top of the game. Towns nag-drive. May foul.
2: Pero why? No?
0: Why? Pero dalom.
2: Dalom pa lang ang foul.
1: Balos-balos ah.
0: So ginabais ni Towns. Nga wala follow kay Juan Continuous.
1: Oh. Eh, parehas man to kayo na kay Bimbi.
0: So kanami, gampang nila kay do makuan mo gid ang tawo, match-match gid. Alvarado nagpangita sang pasahan. Ginpasa kay Towns, binalik kay Alvarado. Ginaras ni Towns versus Alvarado. Towns versus Pass.
1: Kay kamay-kamay
0: sa Towns, pinama. Tumak, Bryce, babo. Tapos nakita may rasa tres. Sulod!
2: Sumulod! 27-22. Now, sa karon na Fox, ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, nabuyan ang bola na kuha ni Alvarado.
0: Alvarado, nagpangita sang pasahan. Nagadiskarte, pinasa kay Carl Anthony Towns. Si babo, ginabantay ni Wimbanyama. Towns, nag-drive. But may...
1: Tapal. Okay.
2: Tapal.
0: Tapal.
2: Gareklamo si Carl Anthony Towns. Why foul? Where's the foul?
1: Bula. Yan ba niya, bais katos bula.
0: Bula.
1: Why galing gareklamo? Bula.
2: Araw.
1: Bula. Oh.
0: Bula.
1: Bula.
2: Ah, okay. Bulang bula. Eh.
0: Una bula. Oh,
1: bulang bula talaga. Ah, Carl Anthony Towns.
2: Okay.
0: Shamet, nagadalas ang bola. Pinasa kay Alvarado. Ginabantay ni Fox. Shamet, Alvarado. Nag-drive versus Wimbanyama. Nagliha pero nalabot sa gabon.
2: Pero... Goaltending.
1: Goaltending pa. Oh.
0: Nga-match gini sila yung ito-permi ni Wimbanyama kay Alvarado.
2: Nakaigo na sa board eh.
0: Oo, nakaigo na sa board.
2: Nakaigo na sa board. Kwan kinpagi ni Alvarado sa kadesigunya.
0: Kung tagahawak na si Alvarado.
2: 27-24, Castle. Nagtira alihop sa dalom pero may foul again sa kay McBride sa kay Wimbanyama. Okay. 27-24.
0: Alihop tani ito?
2: Oh, 10 minutes and 24 seconds remaining sa second quarter na. Si Jalen Brunson na pagyapon sa bench.
1: Sa sunod nga mga tinon, 5 points lead ang
2: 3 points.
1: Sa second quarter. Ang New York Knicks, no? Sa second quarter, sila ang panguna subong.
2: Okay. Castle nagtira sumulod. 29-24.
0: Alvarado, nagdali-dali patapok sa bola. Mapundo, malang inada. Alvarado, pinasa kay Carl Anthony Towns. Versus Simba niya.
1: Alvarado,
0: nag-drive! Sulod.
2: Nice move, no? Si Carl Anthony Towns. Kinakansubong,
1: gina-hustle niya.
2: Ginatag kay Wimbanyama, pero may foul gitawag ang referee.
1: Foul versus kay Alvarado. Alvarado, the smallest guy in the court, mga ka-K5. Sa itong sining mga kotoran, hulo versus bantam ng manok.
2: Mawigit ni Carl Anthony Towns si Wimbanyama. Eh.
1: Oo, sa dekada sigon, mapalid niya si Wimbanyama. Mo si Wimbanyama, taas, pero puspurong lawas eh.
0: Pero ginakuan Manila subong, ginabawi sa free throw.
2: Okay. So, tungod nga act of shooting, may duha ka bonus sa free throw si Wimbanyama.
1: Why siya ka nagpiyong? Why siya nagpiyong?
2: Sumulod.
1: Sumulod. Usually, kapiyong gina sa kagadalong ginawa eh.
2: Nakakuan siya, dito ni siya nag-training sa Kwan Monastery. Sa Among.
1: Si
2: Wimbanyama.
1: Wimbanyama. Okay. So mga meditation niya sini grabe. Mag-meditate sa blaw. Kasi sa mga monk siya nag-training mo. Oh. Tapos tamo, may ang tribyada before the game, gabasa niya sa libro.
0: Tamante sa mag-pretro nagakuan gid siya nay.
2: Nagamuni-muni.
1: Muni-muni.
2: 31-26, 5 ka puntos sa kabansi sa San Antonio Spurs.
0: Bula sa New York Knicks. Alvarado, nagadala patamok sang bula. Pinasa kay Carl Anthony Towns. Alvarado, nagadali-dali naman pinaitrit sa sulod pero hindi makasulod. Alvarado, nagadiskarte versus Harper to Towns. Post up play. Double team to Shamet. Shamet, nag-drive, nag-jump shot.
2: Why sumulod? Rebound by Vassell. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper, ginbalik sa kay Vassell. Vassell for three. Why sumulod? Why King goes by
0: Alvarado. Nagpatapok sa bula, Alvarado, ginapangita sining yung mga tauhay nga upod. Alvarado, to Alvarado, nagpenetrate, Alvarado na naman!
2: Sumulod ang layup ni Alvarado.
1: Amo ni Brang, magamay, pero makutot ang mga tira.
0: Tears ang sa NBA nga, wala siya masundon, may maskurgin mo.
2: Ah, si Castle, gina-intercept ni Anunobi. Ginatag si Alvarado, Alvarado, sila nga si Wimbanyama, McBride! Why sumulod, rebound by Vassell. Vassell ginatag sa kay Castle sa may left quarter court. Ginatag sa Wimbanyama against Carl Anthony Towns. Ginatalikdan si Carl Anthony Towns. Wimbanyama nag-pick, nag-tira, lapaw, rebound by Anunobi, nakuha ni Alvarado.
0: Grabe Alvarado, nang ginadali-dali ito, Shamet for three, wala.
2: May sumulod, rebound by Harper. Dylan Harper.
1: Dylan Harper to Wimbanyama.
2: Wimbanyama sa buong nagdadala sa bola against kay Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Dylan Harper for three. Why sumulod? Rebound by Cut.
0: Carl Anthony Towns to Alvarado. bal ni Alvarado, tao kaya ang taniya, kay bataon pa ni sila, may dadanta, to Carl Anthony Towns.
1: Lawig pa, 8 minutes.
0: 1-on-1 against Victor Wembanyama, ginpasa kay McBride, McBride against Dylan Harper, nag-discarte, gin-screen ni, may aras ang screen si Towns. To Anunobi, Anunobi versus Barnes, Anunobi nag-drive, drop pass to Towns, wala, but my foul against Wembanyama.
2: Wembanyama, no? Hindi ito bula daw, guyag ito ni Carl Anthony Towns na naiko eh.
3: Abay, abay na pala nung panalukan ko.
0: Nga lang na ito, ma-foul na ginman ito sa.
2: Hindi ni si Alex Caruso, yung sasalaan mong ulo ni Alex Caruso.
3: Bula. Bula.
2: Sino ito may buhok man, kung saan pang bula?
0: Nami nga.
2: Nice pass, drop pass, no? Ni Anunobi, sumunod si Wembanyama, pasulod. Boom!
1: Why magiging nagtamsak sa ano yan? Si Koya Malang ni Wembanyama ito nagigaw. So wala sang
2: kwan ang flagrant foul,
1: flagrant
2: no?
1: Foul.
2: Kaya kung na flagrant foul ni excessive foul eh. Ang tawag naman lang. Daw grabig ka persa.
1: So two, ano ni? May shooting ni?
2: Shooting.
0: Free shooting.
2: Pero kina-check subong sang referee kung pwede matawagan sang flagrant foul, no? Ang iningan sang bits ni nga tawag no so may challenge ang coach pero malaton daw may foul eh kung sa foul lang gid daw klaro nga may foul ako.
0: Pero ang gina-review nila kay Fibre guro ko na kon may flagrant bla
2: pero ara nabutang gi coach challenge eh ana butang so basta gina challenge sang coach sang San Antonio Spurs no ang tawag sang referee
0: may continuation.
2: Sige lang na ulat-ulat, no? Kung ano ang mangin na, kwan? Ang mangin na pamatbat na isang referee, no? Kay gin challenge, sang coach, sang San Antonio Spurs, ang hindi nga tawag.
0: So, ginigaling nga live coverage, ginadulungin sa inyo sa kalwan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C ni Dr. Ramil Uy, ang Mighty C, nga pwede gin mainom sang inyo sa mga bata, kaya may ara inisang syrup, kaya pwede man mainom sang may mga edad-edad na, nga may ara sang capsule. Kaya titungod na gaulan-ulan subong ang tiyempo, dapat kid nga mag-Mighty C ka mo, mga ka-K5.
2: Okay. Kay Jasper Rodriguez, sa may banwa sang pututan, may edad nga aga, kay Rony Palua, sa barangay Agdahon, Pasig City. Aring na check pa na kung may yara sang ari pamatian ta kung makapasulod kita sang audio ka K5 Paul alang-alang no kung makasulod kita audio no gina check pa subong no kung ano ang tawag sang mga referee kay may coach challenge mga ka K5 no regarding sa Paul so ang nag-challenge ang coach pero no overturned no ang nanging natawag ang desisyon sang referee
1: so wala sang ano
2: so
0: regular foul
2: overturned. Regular foul no okay alas 9:25 ang color sa court sang San Antonio subong may orange no
0: may...
2: ano ni daw light green
0: yellow
2: yellow, no?
3: Line neon, neon color. Neon color. Neon.
0: Kanami, lantawon sa kapan kayo kabugnaw bala sa mata kaki-fibray.
2: Okay. 31-28 pink. Ang score. 3 ka punto sa kabansi sa San Antonio Spurs. So, pardon, nakalagas na rin ang New York Knicks now sa second quarter. Now, kay pag-NK na sa first quarter, doon walang kabansi. Doon nakalagas na rin ang New York Knicks sa mga ka-K5.
1: Contribute ang New York Knicks sa second quarter sa overall 9 points. Kamtang ang San Antonio Spurs may ara lang sa 4 points so far. 8 minutes remaining for a game or quarter 2 of the game sa game 1 sa NBA Finals.
0: Ambal ni si Reno Jimenez. Shout out Barangay Pasil, kanami gid sa K5. Thank you, good sir.
2: Sa Mabalacat, Pampanga, kay Jared, no? Kay Kenneth Parinas, tayon. Kay San Nemesio Tala, senior, medaya gid nga aga. Back to the Bula Games, kita mga K5, no? Bula sang San Antonio Spurs, 31-28, no? Kay Cornet, si Babaw, ginata kay Dylan Harper against Michael Bridges. Dylan Harper, nag-dribble, si Shaded Area.
0: Alang-alang,
2: gibalik sa kay Castle. Castle against sa kay Juice Hart, Castle. Pero may foul gitawag ang referee. Jordan Clarkson ang sunod na. now for the very first time, no?
1: Duwak sa
2: Duwak courts ang NBA Finals, duwak ka mga Pinoy blooded ng mga players na to.
1: Grabe, no?
2: Jordan Clarkson kag Dylan Harper ara sa court, no? History man sa Pilipinas.
1: Oy, kung kita-kita lang ang Pinoy lang pure-blooded Pinoy nga.
2: Why pa nakasulod?
1: Why di kaksulod?
2: Okay, Vassell nagtira, why sumulod? Rebound by Bronson.
0: Jalen Bronson, ipasa kay Josh Hart. Nagpatabok sang bola. Kinabantayan ni Josh Hart, nag-drive, nag-tear.
2: Ayun! Robinson! May foul pag-in against sa kay Cornet. Aman ni matag nga ni Robinson, okay, mabakas yung klase sa nga player. Na, mga offensive rebound, kailan taon na ito?
0: Pasik ni siya po, grabe ka pasik. Tapos ka mahilig ni siya kaki-five break sa kwan, sa highlight.
2: Okay. So, ano yun? Nice alley-oop pass by Josh Hart. No? O, posterize. Pero daw, wagin malampus ang bula. Kay tungkod nga ti, doon nasagang ang...
1: Tuko, kung maglantaw doon, bula mo lang ganyang nanon ni, ano, ni
0: Cornet. May body contact.
1: May body contact.
2: May body contact.
1: Sa, ano, yung brazos.
0: Galing kayo sa free throw.
2: Araw mo nang iya
0: sa ring nakamot.
2: Sa free throw lang nito, hindi niya gawa taas kid pang shooting percentage sa nakabos.
1: Wala pa kanina, abot mo na ho.
2: Dylan Harper, dribbling the ball. Diaron Paksubong ha, wag yapon siyang score. Why Harper, ginatag kay Vassell, ginatag sa kay
0: Bryant.
1: Oh, ginatag si Bryant.
0: Paul si Bryant.
2: Paul si Jordan.
1: Ni Jordan Clarkson.
2: Ara si Jordan, ara si Bryant.
0: Bryant, ara man si Harper. Puro man ni sikat.
1: Si Bryant from the family of death ni siya.
2: Okay, si Josh Hart tara sa bench, ginalan talo ang play.
0: Three fouls na ni si Josh
1: Hart. 19 years old pala ni si ano, si Bryant. Pero grabing lawas, no?
2: So, ara na sa penalty, no? Ang New York Knicks, that's why nga duwa ka free throw, no?
1: Kalugon.
2: Ang ginatag sa kay Bryant. Unang free throw ay sumulod, 31-30. Isang lang kapunto sa kabanse sa San Antonio Spurs. Bakit? May kadawang free throw sumulod. 32-30.
0: Bula sa New York Knicks. Clarkson, nagadala sang bula. Kinabantayan ni Harper. Ano na Pinoy versus Pinoy na one-on-one. Pinasa kay Bronson. Kinabantayan ni Harper. May screen si Robinson. To Clarkson, tumira sa tres.
2: Wala. Sumulod. Rebound by Dylan Harper. Ginatag sa kay Fox. Fox against kay Shamet. Fox naga-dribble, ginatag kay Dylan Harper against Jalen Bronson. Naga-dribble, ginbalik sa kay Fox. Fox, nang tira sa tres. Wagya po sumulod. Nakuha ni Dylan Harper, balik kay Fox. Fox, sa shaded area, nagtira. Wagya po!
0: Robinson, rebound the ball to Shamet.
1: Paligo, aray to Fox.
0: Bronson. Bronson nagdali-dali versus Basel. Bronson, nagli-up.
2: Wagya sumulod, palo-up ni Robinson. Nakuha ni Dylan Harper. Harper against saka Jordan Clarkson. Ginatagay ba sa Dalong Fox?
1: Nice! First time, ladies and gentlemen, since the first quarter of the game, nakascore na ginman si Fox mga kakay-five.
0: Bronson, ginaman tayo ni Brian to
2: Michael Bridges.
0: Michael Bridges to binalik kay Bronson. Bronson nag-discarte. Ginaman tayo ni Basel. Bronson, nag-turn around. Bronson, nag-lay-up.
2: Sumulod na. Ang score, 34-32.
0: Naglukot sa sadalom sang ring.
2: Okay, ang problema ito, huwag i-check na ito karon. Now, Vassell for three! Bang!
1: Nangaking si Bronson! Naano ka mo?
2: Why foul?
0: Why foul?
2: Why foul, ref?
1: Ano ka sa kanyang ref? Akram, ma! Nakiang-kiang na ko din.
2: Sa nagligad ni Abby sa playoffs no last year, na-injure ni si Brunson against to sa Indiana. Nakapilo na
0: natabakan pa ni Cornet.
2: No?
0: Double kwan ba? Hop. Hop. Double kill.
1: Ow! Ow! Why good?
0: Amoning diferensya kay Jalen Brunson kay Pybre kay mahilig siya mag
1: medyo ano sa dasig siya magpick mag ano
0: penetrate sa sulod ti prone gini siya sa injury kay ti mga dagko na dal niya sa sulod.
2: Okay, so ang score subong no 37-32 sa nabiling 5 minutes and 52 seconds sa second quarter. May timeout, itawag ang team sa New York Knicks mga K-5. Matapos ang three-point shot no, ni Vassell, mga K-5 na kabansin naman sa 5 kapuntos. Ang New York Knicks. Ang top scorer sa part sa New York Knicks sa Giyapon, Karl-Anthony Towns, may 5 kapuntos. Si Anunoby, si Jalen Bronson may taglima ka puntos. Pagtapos na si Alvarado may 4 points, si McBride may 3 points, kag may 3 points man si Shamet, kag subong man no? Si Robinson, si Bridges, si Hart may tag 2 sa ning kapuntos mga kak-5. Pulot na ko ang players ang ginggamit sang New York Knicks kag subong man amuman sa San Antonio Spurs, no? Pulot na mga players ang ginggamit nila. Ang top scorer diri among si Dylan Harper, no? May 10 points. Ginasundan ni Victor Wembanyama may 7 points. Si Champagne may 6 points kag si Stephen Castle may 6 points kag may 5 points si Vassell kag si De'Aaron Fox, no? May 2 ka puntos kag may 1 point si Brian mga kaki 5.
1: Well, grabe, no? This is one of the best highlight of backs, ladies and gentlemen, since first quarter, nakascore yun man siya. Pero ang tira yas ini sa mga tres kay
0: na,
1: kag sa mga rebound yah, wagid, no?
2: No.
1: Kabawi man siya sa second quarter. Kung baga mambasa sa pagkita tapos ang second quarter, kung may pabugal man siya sa mga opponent.
0: Okay. Kag ang ginalagas na ni isang Spurs kay Fox, ang iya sini nga playing ability, kaki-fibri. Kay tungod nga veterano, kag may diskarte naman, na, kag experienciado man sa ginatawag nga playoffs. Di ba naka-final si Slaka Kipaybrek versus Golden State?
2: Oh, sa kwan sa bayan sang conference sa finals na. Okay. Pa-shout out sa mga customer nga nagapo-photocopy sang enrollment na sa Faraon Store, no? Kay Sir Richard Susbilia, may din nga aga kay Ma'am Laura Sbagaysay, kay Christian Los Reyes sa Cordero, kay RG John Baskugen, may din aga kay Rino Jimenez, no? Barangay Pasil, kag kay Robert Miranda Galion, sa operator sang Sound Standard Disco Mobile. Bago ka lang kabong
1: da.
2: Barangay Kabarak Maasin, samtang nga karga sang sound.
1: Abi ko gani, ginapa-connect mo na nga moon siya nga coverage, sir.
2: Okay, back to the ball games kita mga K5, 37-32. Okay, man pamatsang ni Jalen Brunson. Wala isang problema sa mga fans sang sa Europe Knicks sa Brunson
0: na
2: penetrate nagtira
0: wala rebound by Brunson sa Japan follow up
2: sila nga na mirsa na si Jalen Brunson 37-34 na
1: pero wala siyang technical sang referee pag singgit-singgit ito
2: wala wala kaya daw hindi magit nga kwan eh sige lang reklamo mo nakagwai magroo ka kwan eh kapaturasok sa referee. Okay, may offensive foul against sa kay Brian na kay Basel
0: Ariyo. Iyaman Japon rebound. Chow.
2: Pag lay-up, yaway sumulod. Iyagapon rebound sa. Sige, painit nyo ko ha. Ara, back to the ball games. New York Knicks ang bola.
0: Bronson nagadala sang bola. Ginaharas ni Bryant. Bronson nagadiskarte. Ginaharas ni Bronson. Nagadribble-dribble. Bronson. Hindi ka penetrate sa sulod. Bronson. Bo, ayaman pag may time.
2: Iyaman sumulod ha. Sumulod, 37-36 sa Dylan Harper at sa kay Jordan Clarkson.
0: Nawala ni siya galing sang upon niya.
1: Since Cleveland, buhaya, giman ni si Brunson eh.
0: Oh.
2: Importante, sulod.
1: Balya, yata yun lang sa akon. Importante, makaskorta.
2: Oh, Deron Pax sa may city area sa kay Shamit. Deron Pax sa tira. Wild Japan.
0: Wild Japan, one by Robinson.
1: Robinson. Tagi lang kay Pax. Wild Japan, sulod.
0: To Brunson versus Bryant. May screen si Robinson.
2: Namirsan si Robinson.
0: To Michael Bridges, to Jordan Clarkson, nag-drive, nakadanlog, kick-out pass to Bronson. Pinpatawayan. One-on-one versus Bryant. Bronson, nag-drive, nag-lay-up.
2: Sumunod! Grabe na, anom ka-straight nga daog. Daog nga score, ha? 38-37, bansin ng New York Knicks, Dylan Harper, nag-lay-up, sumunod.
0: Man.
2: So, si Subatol Subong, 39-38 in favor sa San Antonio Spurs, 4 minutes and 8 seconds. Sa second quarter.
0: Puro pa na mga walahon. Bridges, nagadala sang bola. Ginaharas ni Basel na may screen si Robinson.
1: Ay, naging pasulod si Wembanyama.
2: Sulod,
1: no?
2: Sumulod. Sige na, prepara ni sa third and fourth quarter si Wembanyama. Reserve ang energy. Aaron Fox, gadala sang bola. Ginatag sa...
1: Tres on
2: Dwight sumulod, rebound by Robinson.
0: Robinson to Bronson. Ginabantayan ni Bryant. Nagkapatabok sang bola.
1: Robinson.
0: Bronson. Ginamantayan ni Bryant. May foul against Bryant.
2: Okay.
3: Pag-uaw ni si Brian, pag-uaw ni. Gwa, kao, bali coach lang. Si karon ni si Akigan ka naman karon sa coach mo. Bago, pilak na yung mag-foul. No. Araw ka reklamo si, ano, si Towns.
0: So, bula sa New York Knicks.
2: Okay, 40-39.
0: 3 minutes and
3: bali, Towns, kaya tani sila! Kaya tani!
0: Bridges, nag-pangita sa pasahan to Robinson. Pinali kay Michael Bridges. Naga-discard. Kinabras sa bantayan ni...
2: Ayun na naman. Pero why ma... Sa, masalo, no? Ni Robinson.
0: Nadelay-delay siya gamay.
2: Oo. Namit ang
3: intention balya kanugun. Ang balya siya to.
0: Ni Michael Bridges.
3: Michael Bridges. Balya kanugun, pre. Ang balya kay Towns. Balya ganit, pre.
2: Okay. 40-39 ang score. Si Castle against kay Bronson. May fake ginbalik sa tres kay Keldon Johnson. Bang!
3: Nice.
2: Sumulod na Keldon Johnson. Amo ni say ang six man
0: of the year.
2: Of the year.
0: Bronson ginaras ni Castle. Ginabantayan ni De'Aaron Fox. Bronson nagkalma. May screen si Robinson. Bronson duwala sang upod, nagtira sang tres. Wala.
2: Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama nag-rebound ginatag sa kay Dylan Harper. Harper against kay Jordan Clarkson, ang iyak kababay kabantay. Wimbanyama for three, kabos! Nakuha ni Jordan Clarkson.
3: Jakabos yung mga tira ni Wimbanyama.
0: To Bronson. Ara naman siya. Kinabantayan ni Castle. Ani Harper. Bronson nag-drive. Bronson naging king out. So Shamit, Shamit nag-pick. Tumira sa tre. Shamit. Bang!
2: Bang!
3: Shamit! Ang...
2: Shamit!
3: Ang... Ang Sudan karon nila.
2: 43-42. Okay, Wimbanyama gin foul ni Robinson, ha? Nanong tong foul nga do kalayo man to sa ring si Robinson.
3: Gin foul ya pa
0: unay na. Mayo lang ni si Bronson. Damo sang yang teammate nga masaligan mo galing kay ginasulusulo lang kisa.
2: Oh. Nice step back sa tres ni Shamet.
3: Wimby.
2: Si Wimby subong ara sa free throw line tungod nga ara na sa team.
3: Nakinawa na talong si Wimby. Ah.
0: Way pa punto si Clarkson, no?
3: All right, counted. Okay.
2: Sumulod, 43 all. No? Si Sobatol kita. Nabiling 2 minutes and 24 seconds sa hinampang sa first half.
0: Nagbalik na ang first five sang New York Knicks. Si Anunoby, Karl Anthony Towns, Juice Hart, kakay-5-ray.
2: Okay, ikadwa nga free throw ni Wimbanyama na ginawa sang dalom. Ha? Para ga daw focus.
0: Kadwa para na siya kakay-5-ray, nagunong-unong naman.
3: Magunong-unong naman siya.
2: Nagtira sulod.
3: Why si coach sa Pupu
2: Bitch no? Awag lang taong naguro ah. Alas palibot.
3: Op, nadula nga ton sini nga live mga ka-K5. Sa ton sini nga mga ka-K5, no? Balikan nato karon.
2: Ina-signal na ton.
3: Ina-signal ta.
2: Dalang kay gina-check na ton na ato sini signal. Kay Ma'am Rosemary Agramon. No? Kay Sir JB Shabok. Kay Sir Romel Astrologo. No? Boss Gab Galantaw sa live. Sa St. Martha sa Distrito Sang Molo. Kay Sir Freddy Dilya. Pabuhay Hardware, Woodcraft Boys, and Pabalhas, Zone 4. Sa so, may San Juan Mulo. Namin na rin nga agad na sa inyo. Kay Cherilyn Buemel Tamunan. Pasautatan ko mga idola. Dong Braille, Kaka Liam Tamunan, kay Junjun Tisoro. Da, sa may Tulunan, North Cotabato. Damo na ilunggo sa North Cotabato, kag sa South, sa Marbel. Kay Terdy Patano, sa kay Gabriel Carnaso. Sa Sara, sa Pasig City, kay Lionel Polyante, kag sa Antique San Pedro kay J Alcazar kay John Paul Contreras shout out sa sawa ko si Lorin Galantaw subong na back the ball games kita mga ka-K5
0: apat na ang advances ang San Antonio
2: kag ang score is 50-46 sa nabilin siya 1 minute and 14 seconds si Alvarado nag-gwa may replay na ginapakita no dito skilled kay Champagne another 3 point shot si Champagne ni dako ni nang papel sa game 7 no against Ginsuya ani si Alvarado so tigaw why come on
0: abi mo mapahog mo ko ha
2: so
0: bula sang New York Knicks Anunoby nagapangita sang pasahan Anunoby to Karl Anthony Towns 1-on-1 versus Victor Wembanyama to Bronson ginabantayan ni Castle
2: Nabuyan ang bola, pero wise ang backing kay T na tapin ni Kasal.
0: Bronson versus Wimbanyama. Bronson, nagadiskarte against Wimbanyama. Nagtumira sa tres. Bronson, wala. At rebound by Carl Anthony Towns, but may foul.
2: May foul ang referee. Kasal. No? Why to rebound kay Sagwabi si Wimbanyama mo? Siya nagbantay, may switching sang tawo. That's why nga si Dalom, no? Wala sang rebound.

0: gintulok sa masakit ang ring. Naguruginhawa man pariyo kay Wembanyama. No, ginbuya lang bola. Sumulod. Okay, back to the San Antonio Spurs. Ang bola. Basel, ginatak kay Castle. Dua ka punto sa kaban si San Antonio Spurs. Castle, dribbling the ball. May double screen. Castle, na-penetrate. Nagpakita sa mapasahan. Castle, nagtira. Why sumulod ka? Boss ang tira.
1: Towns to Bronson. Nagpatabok sa bola. Ginabantayan ni Aaron Fox. Bronson versus Fox. Bronson. Still ni Aaron Fox.
0: Aaron Fox, lay up.
1: Katawhay.
0: Oh, tawhay. No? Dunk ni Aaron Fox.
1: 4 points sa
0: 52-48.
1: Nagdalas ang bola. Ginabantayan ni Basel. To Karl Anthony Towns versus Victor Wembanyama. To Bridges. Binalik kay Towns. Towns nag-drive. Towns nag-teardrop. Wala. Follow-up. Wala. Rebound by Castle.
0: Castle. 52-48. Ubuso na ng oras na sa second quarter. Si Fox nag-signal sang play against sa kay Anunoby. Na? Mag-dribble gapon si De'Aaron Fox sa three-point area. May screen. Ginatag si kilig kay Champagne for three.
1: Sulod.
0: 55-48. Natapos sa dali ang atol sa first half nga avance sang pito ang San Antonio Spurs.
2: Alright, sa ito sa mga KK5, mas dako ang turnout sang scoring sa second quarter kumpara sa first quarter ka K5, Enrico. No? More offensive rebounds and offensive play ang ginpakita sang duha ka team, no? Sa ito sa mga KK5 kaysa second quarter, nakascore ang San Antonio Spurs ang overall nga 28 points samtang sa New York Knicks naman nakascore sila sang overall 29 points sa second quarter. Isagid lamang kapuntos ang lamang sang New York Knicks sa second quarter sa overall score ka K5 Enrico. Kaya gani, Shamit ang ila panyaga for the second quarter.
0: Okay, 55-48 na, no? Halftime kita mga K5 na, no? Bulbantayan ni sa third and fourth quarter sang hinampang na, no? Makuanta na, i-check na niya na yung aton sining mga top scorer, no? Si Jalen Brunson na mersa na sa litli sa second quarter may 11 points, si Karl Anthony Towns may 8 points, kag si Alvarado may 7 points, si Shamit may 6 points, si Anunoby may 5 points, kag mayara sang 3 points si McBride, si Bridges may 4 points, si Josh Hart may 2 points, kag si Anunoby may 5 points, Maki 5. Sa San Antonio Spurs, ginpangunahan ni Champagne na may 15 points, ginasundan ni Dylan Harper may 12 points, Wembanyama may 9 points, si Castle may 6 points, Basel may 5 points, si Fox may 4 points, kag si Keldon Johnson may 3 points, kag may 1 point si Bryant Mackey 5. So balikan ti, tawag ato siya third quarter, pagkatapos guro, no, sa nga pila si kong importanteng mga paibalo, standby ka mo, magabalik kita sa third and the final quarter sa second half, mga kaki 5. K5 Paul, no?
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: Ditribio, ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ditribio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribio, ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ditribio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: Ditribio. Ditribio.
7: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang Ditribio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: Ditribio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3.

0: Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Payo. Ang D3 Payo. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagats, mangabot ka. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang May DC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa May DC.
1: May DC. Mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Gortez!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
14: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tayo.
17: Happy kanunay.
14: DTX 500
17: masaligan.
14: Epektibo.
17: DTX 500
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo
17: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
14: Asal rikan.
17: Epic.
14: DTX 500.
17: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
17: Yung may D3.
1: Mabagats, mga butika.
17: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
17: Yung may D3.
1: Mabagats, mga butika. D3 Bio with PCO.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
17: Yung may D3.
1: Mabagats, mga butika.
17: D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
17: Yung may D3.
1: Mabagats, mga butika.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag DDX 500 ka.
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DDX 500 ka na.
14: Ang DDX 500.
17: Ang may powerful compound.
14: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
17: DDX 500.
14: Garantisado.
17: Epektibo.
14: Aramis
17: Whoa. DDX 500.
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi.
17: Masami ginauhan.
14: Masi may diabetes ka na.
17: Mag DDX 500 na.
14: Ang DDX 500.
17: Ang may powerful compound.
14: Ganagapanubo
17: sang imo blood sugar.
14: DDX 500.
17: Garantisado.
14: DDX 500.
17: DDX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DDX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
17: DDX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix.
17: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
17: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
22: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Pabalik mga K5 sa ato sing special coverage sang game 1 sang NBA Finals. Pero ante sina, magabalik kita sa third quarter. Mainit man subong ang isyo. No, dito sinado na daw away man sang Knicks kag sang San Antonio Spurs. I-check na ba? Mapasunod na ito ang audio partner na sa gatabusong sinado. Kaya na ginkwangid, gindayon gid. Now, sang Cayetano faction ng mga senador ang ila sa ning hearing sang Senate Blue Ribbon Committee no, nga on the part niya sa piyak dito sa kay Gatchalian sa Lunes niya nakaschedule ang ila sa ni nga hearing no? Pero subong nagsulod sila sa Senado kag dito ang ila sa kinibitar kita nato dito ang 18 Marines no dito na sa area Maki 5 no balikan tayo samtang wai pang third quarter sa nga NBA final sa katabo subong Senado kay sadyaman dito subong mga Key 5. Okay, dalang kayo nag-connect kita sa aton sa nga direkta sa Senado. Alas 9:58 mga ka-K5, no? Ari kay padayon ang ila sa nga pagpatigayon sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon, mga ka-K5, no? Ang nag-chair diri si Senador Piyak Itano. Pero dito si Piyak, ang chair dito si Senador Erwin Tulpo. Hi. Sus, Mario Sip. no, na nagkatabo subong sa Pilipinas naman. Budlay subong kay Mayara sa ang duwa sa nika mga faksyon na nga why nagpaiway Maki 5. No? Pabati ta ang iring nga pa yun nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee.
0: Pwede magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the president. Siguro naman po, I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional and spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay na natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon na sunod-sunod ang kanilang manifesto pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang masudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-preston po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami magpag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin ng Pilipino ang Constitution at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentleman in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sinasabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, ma-testing natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair.
2: Thank you. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Margoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Annie Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I am designating Senator Margoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Dito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. So, klaro po yun.
26: Okay. Now, amo ni karon ang nagapalayon ang hearing sa atong Senate Blue Ribbon Committee Tapos pagpanguna ni Senador Pia Cayetano. Kay para si ila, silang yapon ang nag-uyat sa nasambit sa ning posisyon na mga kaki-five. Amo ni gani nga, ay kung ikaw dang nag-obra sa Senado, na libog man ulo mo kung sinong patihon kag sino subong ang mga official dream mga kaki-five. Back to the ball game kita para sa third quarter sang NBA Finals.
3: 48-55 in favor Japan sa San Antonio Spurs kaki 5 break.
26: Okay, so 10 minutes and 58 seconds remaining sa third quarter. Nabantayan nyo ako naman detalye dito sa may bayan sa Senado na kay Bulubantayan man ito pareho man kainit ang hinampang San Antonio Spurs kag sa New York Knicks.
3: So bula sa New York Knicks, Karl Anthony Towns ginabantayan ni Basel, ginharas, Towns ginpasa kay Brunson ginpasa kay Anunobi sa kilid. Anunobi, nagtira sa tres. Wala.
26: Sumunod, by Basel. Basel, ginatag sa kay Castle. Castle dribbling the ball. Again, sa kay Michael Bridges. Okay, Castle. Ginatag sa kilid. Champagne, ginatag sa kay Aaron Fox. Ginatag si Dalom sa kay Wimbanyama. Si Dalom, pero may foul gitawag again sa kay Carl Anthony Towns. 55-48. Act of shooting. Both sa lingon, may 2-3 ka bonus sa free throw. Si Victor Wimbanyama.
3: Amo ni nami kay Daron Fox ka kay Five Break kay hindi tama ka buaya bala. Kag kabalo mangita sang iya mga kaopdanan. Kun hindi man magsulod pero may ara gid sang foul nga pagakuha makuha.
26: Duwa ka free throw ni kay Mamadjama unang free throw sumulod 56-48 ang score. Ari may replay ang foul na against sa kay Carl Anthony Towns. 56-48. Okay, ang bula. Mabati yung sulod. Okay, opa na yung mic. Okay, keep up BJ. Okay, Wimbanyama, ikaduang free throw, sumulod. 57-48.
3: Josh Hart. Michael Bridges, nagpatabok sa bula. May screen si Josh Hart. Ginaharas ni De'Aaron Fox si Bridges. Ginsalo ni Champagne. Ginpasa kay Towns. Ginpasa kay Brunson. Brunson. Ginabantayan ni Basel. Brunson, nagtiyog-tiyog. Pangita sang pasahan. Anunobi, grabe nga depensa ka Spurs. Nag-jump shot Anunobi. Wala. Rebound by Wimbanyama.
26: Wimbanyama, ginatag sa kay Fox. Ginatag sa kay Castle. Ginatag kay Champagne for 3. Why sumulod? Rebound pero last touch ni Victor Wimbanyama.
4: Do ka paningit lang sang bayaba si Wimbanyama kung magkuha sa sambola kag mag-rebound mga ka-K5.
3: Bula sang New York Knicks. Bridges nagpatabok sa bula. Ginabantayan ni Fox. May screen si Towns. Ginpasa kay Josh Hart. Top of the key. Ginabantayan ni Wimbanyama. To Brunson. Brunson nag-discard. Naging double team ni Basel kag ni Castle. Brunson nag-drive. Brunson nagtira. Wala.
26: Ego
3: ring.
26: Airball ang tira. Nani Jalen Brunson.
4: Ang baliman Wimbanyama na to pre. I-adjust lang ako, no? Ang ring.
26: Sa ilong top 57-48. Castle dribbling the ball. Castle si dead area. Nagtira. Sumulod.
4: Good job, ladies and gentlemen.
26: Steven Castle. 59-48, the ball legit ang abansi.
3: Ano no, Ben and Drive, but may pump ball nga gin buhat si Champagne, pero may foul.
26: Wala, last touch lang.
3: Last touch?
26: Last touch. Aring nga gina-replay ang paglusot ni, kuano? Ni Stephen Castle. Okay.
3: Bula sang New York Knicks. Brunson, gin pasa kay Nunubi sa kilay. Di naman tayo ni Champagne. Brunson, nag-drive gin pasa kay Hart ba?
26: But my foul against sa kay Victor Wimbanyama.
4: Kundi bi makita. Yeah, tapos sa blocking foul kay no. Bali Wimbanyama, di ko matungod pa eh. Ito ko kita nga. Iya na sala, yaw sig tulok sa lagyan niya.
26: Sila ni Ma'am Rose may agramon, basit ball tanay, ka stretch foul to kay Kayita no. Back to the ball game. Ginatag si Dalom kay Carl Anthony Towns. A nice pass by Michael Bridges. 59-50. Okay. Fox dribbling the ball. Fox ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-fake. Nag-turn around. Nagtira. Pero may foul gitawag ang referee against kay Carl Anthony Towns. Ano? Act of shooting.
4: 3 points.
26: 59-50. Why sumulod ang tira? 59-50. Aring na-replay ho. Gidri ball. Nag-turn around, natampa ni Carl Anthony Towns, may foul na gitawag.
3: So, shout out lang na gali kay K5Break, kay K5Break kay sa kumpare ko, nga ra subong sa Malaysia, kay K5Break si Berialwell.
4: Pre!
5: Okay.
4: Escoterio.
5: Dono to dato si nga live ba partner, no? Check anay ang live ta na nauto dire, no? Sa ato sa Facebook live ba kay K5 Paul. Okay, dalang kay pero sa radio sige-sige kita, no? Duwa ka free throw ni Wim Banyama. Ang score is 50-60. No, nagapiyong. Nautoy ba ta kay Five Paul?
4: Oo, nadula kita, nadula.
5: Dula ang live ta kay Five Paul? Sa ato na Facebook live.
3: Kadwa ka free throw, sulod. Subula sa New York Knicks. Josart ang inbound. Pinasa kay Bronson. Nag-relax patabok sa bula. Ginsugat ni Castle sa half-court area. Bronson, nag-discarte. Bronson, may screen si Towns. Bronson, ginpasa kay Towns. Towns, nagpangitas ang pasahan. Ginabantayan ni Pax to Bridges. Bridges nag-penetrate sa sulod. Gin-kick out pass to Anunobi. Anunobi nag-drive. Anunobi nag-peck. Nag-tera. Wala.
5: Pabos! Nakuha ni Champagne. Ginatag sa kay Castle. Stephen Castle, ginatag sa Wim Banyama. Wim Banyama, again sa kay Carlton Towns. Wim Banyama, ginbalik sa ibabaw kay Castle for three.
4: Sol!
5: Why, sumulod?
3: Rebound by Towns. Bronson to Hart. Bronson, Hart, nagpapakita sa pasahan. Ginpasa kay Bridges. Against Wim Banyama, one on one. Bridges nag-discarte. Bridges nag-drive. Pinasa kay Hart sa gwa. Just Hart. Pinasa kay Carlton Towns. No, nice no, pass! Pass!
4: Up.
5: Pero Bridges, aras yung Banyama eh.
3: Turn around jumper.
5: Nakuha ni Stephen Castle ang bola. Ginatag kay Dylan Fox. Fox nang penetrate. Nagtira. Nakuha. Pero nakuha. Offensive rebound. Now ni Castle.
4: Ambali Castle. Piho na ni. Kabossing nga na.
5: Tira ni Fox.
4: Ni Fox. Tinanglan ko magsulod.
3: Bridges to Bronson. Bronson against Wim Banyama. Bronson nagtira sa tres. Wala.
5: Ay sumulod. Rebound by Dylan Fox. Ginatag sa kay Champagne.
4: Champagne.
5: Sa dalom kay Wim Banyama. Aliyop. Pero nagdungaray. Ang doka player. Pero may by foul gitawag ang referee.
3: Against no? New York Knicks.
5: 63-50 ang score. 36 puntos ng abansi sang San Antonio Spurs. Ang live ta sa Facebook na kwan na utod. No? No,
4: temporary. Pero pagbalik na, tatong kaawag po ng live sa ano. No.
3: Nalampot okay. Galik kagay pa. Nalampot galik kagay pa break ni Victor Wimbanyama. Ang tira ni Anunobi. Ano pa nagkabos?
5: Okay, dalang ka din ta nag-live ka kay Five ba, Paul? Na-share ni sa aton sa nila page. Hindi ka makita eh. No? Kay Wim Banyama for three! Why sumulod? Rebound by Champagne. Champagne, offensive rebound. Balik sa kay Castle for three! Kabos, wala, rebound by Anunobi.
3: Anunobi, nagdalas ang bula patabok. Crossing the midcourt. Anunobi, kinabantayan ni Basel to Bronson. Kinabantayan ni Harper. Bronson, ginpasa kay Bridges, ginpasa kay Hart. Hart, Josh Hart nag-drive kick at pass to Bronson. Bronson tumira sa tres.
5: Wala! Sumulod! Rebound by Wim Banyama. Wim Banyama, ginatag sa kay Vassell. Ginatag kay Dylan Harper. Harper, napitit si dead area. Harper! Why sumulod? Taway, pero nalastad sa Carl Anthony Towns. Ang bola.
4: May foul.
5: Okay, why lastad sa?
4: Lastad.
5: Carl Anthony Towns. Taway, ang tira ni Dylan Harper na tumba si Anunobi. Pero ang tirayo ay sumulod. No? 7 minutes and 4 seconds na bilhin sa third quarter. Mga K5, nag-relive kita. No? Kaya na-auto na ato sa nang live.
4: Gakiang-kiang si Wim Banyama.
5: No? Okay. Gakiang-kiang si Wim Banyama. We hope nga okay lang siya. No? Kwan lang. Gamay lang din nga, kwan, nga tandog sa tiilya. No? Okay. Dalang. Auto naman kita. Dalang. Ito naman sa live. Champagne for three. Why sumulod? Rebound by Cornet. Cornet, tabula ang buwila. Kwan ni Carl Anthony Towns.
3: Josh Hart.
5: Okay. Okay. Now, may foul ang referee. Pero may time out. 63-50. Mga K5 ang score. 6 minutes and 50 seconds. Abansi si Gapon sa 36 puntos ang San Antonio Spurs mga K5.
7: K5 News FM Philippines 2026 NBA Special Coverage. NBA Special Coverage. San Antonio Spurs versus New York Knicks. Game 1.
5: Alas 10:12 na sa atong sining special coverage sa Game 1 sang NBA Finals.
26: ang game 2 sining sa Sabado sining adlaw sa home court gyapon sang San Antonio Spurs mga kakifay.
3: Bato pa o pa ang live kakifay break.
26: Gina-check na tondre ang mga score no sang tagsa ka mga players.
3: Yeah,
26: oh. 30 ka puntos ang avance sa San Antonio Spurs. Sa Japan na nagapanguna diri sa San Antonio Spurs no ang si Champagne na may 15 points, si Wimbanyama may 30 ka puntos, si Dylan Harper may 12 kag si Stephen Castle may 10 ka puntos no, while sa may New York Knicks sa K5AJ no si
3: Jalen Brunson 11 points, Karl Anthony Towns 10 points, si Shamet 6 points, si Alvarado may 7 points, si Michael Bridges 4 points kag si Josh Hart may ara sang 2 points ka K5break.
26: Okay, now amo na yung mga leading scorer sa nga bagtimbang sa nga nga team no. Sa field goal percentage, ang New York Knicks may 36% no? Nga field goal percentage, while ang San Antonio Spurs 36% mapareho gid no. Damo ang tira sang Knicks pero damo na pasulod sang San Antonio Spurs no. Amo ni nga aton sa nga shooting percentage Maki 5. Nagahatag sa instruction na no, si Mike Brown, no? Si Mike Brown, amon mo siyang una ni ang coach, no, sa Sacramento Kings. Ah. Kung siya din daw siya nang coach sa una kay Ron Pax pa eh. Now, the time check me partner kung din nga
3: ton sa nga live. Kaki 5 break sa mga factor nga ang scoring subong ni Pax hindi tanto ka taas kay ti balaan ni Mike Brown ang hulag ni Pax kag kung paano siya dipinsahan.
26: Okay. Back to the ball game sita, back to live. Panyaga tabosa, sudanta tambok may gata, bawo wow. Kampyon.
3: Kampyon din.
26: Daw ginuto man ta ba? Na? Sabi sis ni Sir Parotso Gian Paolo Himalaya. Sa din na sir, diri sa syudad kay pagtapos na pwede ta to ka matomato kang makaon ta tambok nga ginataan.
3: Mayong agal anda kay Cap Arnold Bilyoga. Sa patahan sa tabukan. Cap.
26: Okay, so back to the ball game kita mga K5 matapos nga may time out nga ginatawag ang New York Knicks. Now, ginahulat na tato kay may foul dito. Arisyo ang panyama, kay ikang-ikang. No? Gin-check kay daw na kwanto siya. Daw nakatipalo ang tilias na okay lang ko ah. No? Okay lang ko. Si Michael Bridges yara sa free throw line. Sa iya sa nga bonus free throw, unang atira, wala. Sumulod. So ang mga pabili sa Gapon sa 3 sa puntos, nang hinugyaw, kung nagpamlakpak ang fans, ang San Antonio Spurs, matapos huwag mapasulod ang una nga free throw. Guys, Toriana, siya yung panyamag, si Pax.
3: No scoring, kaki-5 break.
26: Ah, tama ka, Nubo, abigay nila ni, kwani, high scorer, pero subong, Nubo. Third quarter, tara, plus 51 points.
3: Kadawa nga free throw, sulod.
26: So, 63, 51, isa ka dosina ang avance sa Antonio Spurs, 12 points. Castle dribbling the ball against kay Anthony. Karl Anthony Towns sa gimbalik sa kay Harper. Harper nag-penetrate sa shaded area. Harper, nice Tulud. Move by Harper.
3: Dobitirano si Harper Pampangon.
26: 65-51.
3: Bronson nagdala sang bola, ginhala haras ni Castle. May screen si Josh Hart. Bronson versus Castle, 1-on-1. Bronson, di kapurma. To Karl Anthony Towns, 1-on-1. Posta play against Cornet. Ginpasa kay Bridges. Bridges, tumira.
4: Wala.
3: Wala sa Gapon. But follow up by?
26: Josh Hart.
3: Josh Hart. Wala. Oh, may foul?
26: Check my foul pa. Oh. Now, counted kag may foul pa si Cornet. No? Nice follow up shot by Michael Bridges. Pero natutukan din si Dylan Harper. No? Ari. Kundi ng foul. Tira si Bridges, why sumulod. Pero si Josh Hart, why ma-box out ni Dylan Harper.
3: Ah, wala ma-follow-up ka kay Fabric na...
4: Natapay ni Cornet. Si Cornet ang nakapasulod.
26: Pero may foul.
3: Foul.
4: Pero si Cornet ang nagka-ano, no? Sumula, no? Disgrace Japanese Cornetto. Ay, Cornetto Corona.
3: Cornetto.
4: Hindi, taktilaw Cornetto. Hindi ko na sa iba mo.
5: 65-53.
3: Bonus free throw. Juice Heart.
4: Sumulod. Sumulod. Plus, additional 2 points ang ginhatag ni Cornet sa New York Knicks.
5: 65-54. Si Wimbad Yama, nag-exercise siya ng TL. Kaya daw, medyo sakit ng Kasal. Kasal, si Dead Area, nagtira sumulod.
4: Good. Shot by
3: Bula Kasal. Bula next. Bronson, nagpatabok sang bula. Ginsugat sang depensa ni Kasal. Pinasa kay McBride. To Shamet. Shamet, nag-discard. Pinasa kay Karl Anthony Towns. Shamet, nag-layup.
4: Easy nice layup.
5: Pass. Nice pass. 67-56. Bulal, yara kay Kasal. Ginatag sa kay Dylan Harper. Balik kay Kasal. Dylan Harper for three.
3: Wala. Rebound by Josh Hart. Josh Hart, nagpatabok sa bulal. Ginapangita kung sinong iyang isang kapasahan. Ngayong opod to McBride. To Karl Anthony Towns. One-on-one against Cornet. Towns, nag-layup. Sulod na naman.
5: May foul.
3: Plus foul.
5: Referee.
3: Bigit si Cornet kay Towns.
5: May run subong ang San Antonio Spurs. New York Knicks. No? Ang naging napangita na kay Karl Anthony Towns mo, dapat nga persab lang maglusot. No? Hindi daw kahinay si imo. No? May bonus sa free throw si Karl Anthony Towns matapos gin-foul no, ni Cornet. Okay.
3: Si Cornet, abi daw, kuhan daw broiler kung sa manok ba?
5: Bundol, pero veterans ka, dako niya, bulig yung sa kwan sa San Antonio Spurs, no? Bonus free throw ni Karl Anthony Towns, no?
3: Ginasahog ka mga pants.
5: Okay. Unang sakit tulok sa ring, sulod.
3: Plus pasangawa.
5: Pahinaya, no?
4: Ditugid sa dos ni Cornet, madisgrasya ang iban. Pala Paul pa, nagbonus pa sa sagatag sa additional points sa ano, no? Sa San Antonio Spurs. Sa Knicks.
5: Ganda sa bola, ginatag sa kay Ciampini. Ciampini, nagtira, tapal ni Karl Anthony Towns, nakuha ni Hart.
3: Inbasa kay Bronson. Bronson, nag-drive. Bronson, nag-third drop, sulod. 9-0 run by
4: timeout ang Spurs.
3: New York Knicks.
5: 7-0 run. 13 kayo ng bansi. So nagpanaog sa anong kapuntos ang abansin na lang sang San Antonio Spurs. Nice defense by Karl Anthony Towns. Tapal si Ciampini ni Karl Anthony Towns pagtapos sa piyak. Nice move, no? Kanami ka sidestep to kay 5 EJ or Euro step no? Ang Pinoy move, buhay pala nakikita ng Pinoy move.
3: Ati si Jordan Clarkson ay kag si Harper karon.
5: Okay, so time out ang San Antonio Spurs matapos nga may 7-0 run ang San Antonio Spurs or ang New York Knicks. Nom na lang kapuntos ang abanse sa San Antonio sa bilin nga 4 minutes and 57 seconds sa third quarter, no? Mayong aga lang kay Ma'am Veronica Chavez Gabayeron, Gobernador San Dionisio, kay Randy Palua, makinig namin kay sa Senado pang sariling interest lang. Namin ko lang tangon ang NBA Finals kumpara sa Senado, kay personal interest lang dito sila.
3: So ka namin, kahampang ka K5 break, apisar nga ang players ang Spurs, hindi mga veterano, bla?
5: Oo. Ga Oroban si ang sa Antonio pero galagas ang New York Knicks mga kaki 5.
3: So si Jeremy Suhan galik ka so kaki 5 break aray ni subong sa New York Knicks. Gin trade siya sang Spurs sang tinalikdala no.
5: Subong pro aga sulod.
3: Why ka sulod?
5: Ang player ni sang sa Antonio Spurs sang una no. Si Coyote ni galing ngalan sang kuno sang mascot no sang Spurs
4: Coyote.
5: Pero do hindi man siya cute.
4: Coyote.
5: Coyote ang mascot sang San Antonio Spurs no. Back to ball games kita mga K5 nagpatawag din sang timeout ang San Antonio Spurs matapos nga naka 7-0 run no ang New York Knicks sa manabilin nga minutos sa third quarter. Mga kaki 5. Ang leading scorer, John Brunson sa New York Knicks kag Karl Anthony Towns. So, nina-expect na ito ng sila ning duwa ang maging leading scorer. While sa San Antonio Spurs, ang leading scorer, amo si Ciampini kag si Dylan
26: Harper. Nang may yara sa 15 points si Champagne, kag may 14 points si Dylan Harper, kag 13 points si Victor Wimbanyama. Nakalagas ni Santonio Spurs, no, kay nagwa si Victor Wimbanyama. So that's why nga mas tawhay ang kadalusot, no, sang player sang New York Knicks. Kay why na to sang makuan si imo?
3: Matapal
26: kag masugata si imo nga 7'4", no, ang height, ang wingspan pa si nito.
4: Dako amo ning problema, ko na notice ninyo, once gani magwa na si Wimbanyama, na gina-take ni as an opportunity sang piyak nga team. Kung sa diin, gina-full blast nila ang ila sila nga team once nga magwa si Victor Wimbanyama. That is why nga ti kung kaysa dasig ang recovery sang scores, no, sang piyak nga grupo.
26: Kay rin sang kada medaya gid nga aga kakay Ma'am Winnie Kausi Kanitan. Back to the ball games kita mga K5. No, ang nagpatawad sang timeout ang San Antonio Spurs makipay matapos kati kita nila na no, may run no? May mo ibalik nila din si Victor Wimbanyama. Bula San Antonio Spurs ginatag sa kay Caldon Johnson, ginatag sa kay Fox against Shamet, Fox ginatag sa kay Wimbanyama shaded area against Carlton Towns, ginpasa sa kay Champagne, ginatag sa kay Basel, Castle nag reverse layup sumulod
4: or Dylan Harper
26: 69-61
3: bula sang next.
4: Nami subungan performance si Dylan Harper.
3: Nagapatabok sang bola. Ginabantayan ni Harper. Bronson versus Harper. May screen kay Hart. Bronson tumira sa tres. Wala.
26: Wala sumulod. Nakuha ni Victor Wimbanyama ang bola. 8 points lead by San Antonio Spurs. Fox sa ibabaw. O kung, yes.
3: Uy! Na-intercepted Josh Hart.
4: Miscommunication, mga ka-K5. Josh Hart
3: nasa kay Shamet!
26: Bang!
4: Wahay nagatubang si Victor Wimbanyama sa gimpasa ni ano eh. Dylan Harper eh.
26: Okay. So, Fox nagadala sang bola against sa kay Shamet. May screen, no? May pick. Fox at ang skill kay Dylan Harper for 3.
3: Wala. Rebound by Josh Hart. Josh Hart nagadali-dali. Pero ginpondo, ginpasa kay Bronson. Bronson, nag-drive versus Wimbanyama. Kick out pass to Josh Hart. Si Babaw to Bronson. To McBride for 3. Wala. Rebound by Towns. Sulod.
26: Nice offensive rebound by Carl Anthony Towns. Tatlong laban sa isang niya sa Antonio Spurs, 69-66. Ang bola yara sa kay Fox. Fox dribbling the ball. Nagtira, perimeter, sumulod. Ang score, 71-66.
3: Bula sa New York Knicks. Bronson, nagapatabok sa bola. Ginabantayan ni Harper. May switch. Ginabantayan ni Fox. Gin-drop pass kay Hart. Hart nagpakita sa masahan. Hart versus Wimbanyama. Drop pass to Shamet. Bound pass to Shamet.
4: Oh, 4 seconds na lang nabilin sa
3: to Hart. Top of the key for 3. Wala. But offensive rebound by Carl Anthony Towns. Counted.
26: Plus may foul. 71-68. May foul pa. No? Ang kapamirsan sa mong sidalom si Carl Anthony Towns. 71-68 ang score. Mga key 5. Buagin ma-box out ni Keldon Johnson. Si Carl Anthony Towns, no? Kag si Wimbanyama to sa
3: mabaw.
26: No? Nice nga play sang New York Knicks, no? Nga si Wimbanyama, no? Basta gani bula sa New York Knicks, ginapagwa dito si Dalom. Kay so far si Wimbanyama lang ginabing taas na mo. Sa Tony Sports, no? Ang upo dyan sa ni, doon sa gid mga alalangay, yung mga manugbo na kaki 5 break, kaki 5 AJ.
4: Repes pang lawas nila.
26: 71-68, 2 minutes and 52 seconds, sabilin sa third quarter. Nagating ball sa bola si Carl Anthony Towns.
3: Bonus free throw. Sulod.
26: 71-69. Duwal nakapunto sa kabansi sa San Antonio Spurs. Mga ka-K5. Nagating ball sa bola. De'Aaron Fox. Again sa kay Shamet. May pick si Wimbanyama. Ginata. Nag-lay-up. Ay sumulod.
3: Rebound by
26: Shamet. New York Knicks. Shamet.
3: Nagapatabok sa bola. Ginapangita si Jalen Bronson to Carl Anthony Towns. Towns tumira. Wala. Rebound by Harper. Harper nagadali-dali. Pinasa kay...
26: Nabuyan ang bula. Pero na-recover. Ginatake kay Johnson. Johnson sa kilid dito kay Foxy. Balik sa kay Dylan Harper. Ginatake kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-fake. Ginbalik sa kay Harper. Harper nag-penetrate. Nagtira. Dalang.
3: Wala.
26: May foul.
3: Traveling.
26: May foul dito ang referee. Ano, illegal pick.
5: Okay, illegal pick siguro ang tawag ka refer eh. Nakari lang tawag yung kwan. Sulod na ng tira.
3: Ah, offensive.
5: Offensive. Biging tiklod niya si kwan.
8: Wala ging tiklod ah. Nag-UA lang si bro. Wala oh.
5: Kamay nga contact ah. Pero nakitaan siyang referee may foul. 71-69. 2 minutes and 17 seconds. Duha nga bansin sa Antonio Sports.
3: Bula sang next. Bronson. Nagdala sang bula.
5: Okay.
3: Ginabantay ni Champagne eh. Bronson. Naga-discarte, naga-dribble-dribble, ginaharas ni Champagne. Bronson, nag-jump shot, sulod!
5: Nag-take over rin si Jalen Bronson sa third quarter, 71-all, pero ginda si Johnson, natapal
3: ni McBride.
5: Ni McBride, si Caldon Johnson. 1 minute and 55 seconds sa nabilin sa third quarter, naka-run subong, no? Ang New York Knicks. Sama mo ginig hampang ni Jalen Bronson niya. Ma-penetrate, ma-pundo. Pull-up jumper. Ilista mo na eh.
3: No? Ano buo, ganun kay McBride, no?
5: Okay, kaya galing kay ti sa ang tuoya, harap man na sa side ni McBride, hindi labot. Pero kung wala to, na-proteksyonan to eh.
3: Hmm.
5: Okay, dali lang sa dalong! Nice play! Now, nice play, dunk by Vassell. Okay, 73-71.
3: Bronson, nagpatabok sa bola, ginabantayan ni Harper. Bronson, nagasin niya sa iya mga upod. Kahaling ka muda, kaya ako na lang ni madala.
5: Nag-take over na si Jalen Bronson eh.
3: My screen, Bronson versus Barnes, nag-third drop at may foul against Harrison Barnes. Okay. Maro man ni si Bronson.
5: Veterano man eh.
3: Wala.
5: Akob siya shooting sa may free throw. No? Si Jalen Bronson.
3: Pagkakita, yung nag-abuylo, kung kanami, kagay five break, isang play oh. Open katama si Basel. Alin sa drop pass ni, inbound pass ni Pax. Una nga free throw, Jalen Bronson. Una nga free throw, sulod. 73-all. Gatabog man si Shamet kay Wimbanyama ba? 72-73. Si Jalen Bronson subong may 16 points na. 3 rebounds kag 3 assists. Kadawa nga prito, Jalen Bronson, sulod.
5: Tumulod.
3: 73-all.
4: May edad-edad na tsura ni Bronson, pero 27 years old pa lang isa eh.
5: Okay, so balik ang bola sa Antonio Spurs. Si Fox, why pag inauyatan ang bola, rana sa ilan sa ninyo court, may pick si Wimbanyama. Ginatag sa kilid sa kay Vassell, ginatag kay Dylan Harper. Harper against McBride. Harper, ginatag sa kay Wimbanyama for 3. Why sumulod? Rebound by Josh Hart.
4: Why gadya rebound si Pax sa dalom, no? Asan eh?
5: Si Harrison Barnes.
4: Harrison Barnes.
3: Bronson, nag-turnaround jumper. Wala. Rebound by Harrison Barnes.
5: Ginatag sa kay Fox. Fox, naka-dribble sang bola. Fox, nang penetrate. Again, Shamit, nang turnaround shot.
3: But my foul.
5: Okay, na lang. Foul or last touch? Sang Knicks. Okay, may free throw. No, foul. So may duwa ka bonus free throw si De'Aaron Fox nga subong limitado lang sa 4 ka or 6 points din siya. No, 3 out of 11 ang iyang field goal. Una nga free throw sumulod. 74-73.
3: Katawhay kay Fox pa hampango no.
5: Okay. Ikaduwa siya ning free throw ginaangan-angan ton. De'Aaron Fox, may 7 points so far. Ikaduwang free throw. Why sumulod? Rebound by Robinson.
3: Robinson. Ginpasa kay Bronson. Ginabantayan ni Harper. Nagina-inay patabok. Bronson, nagadiskarte. May screen si Josh Hart. Bronson versus Harrison Barnes. Mismatch. Kaya mahina-inay si Barnes. Bronson, nagadiskarte. Bronson. Bronson, nag-teardrop, pilit nga tira.
5: Buyan, may masalo ni Robinson. Nice defense by San Antonio Spurs. Harrison Barnes, mag-inbounds ang bola. Ay pas, nipasa sa kay De'Aaron Fox against sa kay Josh Hart. Fox, nag-signal sa play. May pick si Wimbanyama. Wimbanyama, nag-re-ball, ginatag sa kay Vassell. Vassell, na-penetrate si De'Aaron, balik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, nag-penetrate, nag-dunk!
3: Wala pa.
5: Grabing dunk
3: ni Laba.
4: Sobong, wala na napakita. Kung kainaw, parang gano'ng brat, ano
5: okay, nabilin niya sa gundos.
4: Kigan si Wimbanyama.
3: Bronson, nagadalas ang bola. Ginabantayan ni Harper. Ginadelay na lang ang oras. Bronson to Shamet to Hart.
9: Oh, itaw, hi to Tani.
3: To McBride for 3. Sulod pa.
26: 9 seconds na nabilin sa third quarter. Wimbanyama naglasang bola, no? May chance pa. Nabilin. Nagtira sa 3. Wise sulod. 76 all. Nakalagas, no? Abansi sa third quarter ang New York Knicks.
4: No? Puway ka na, Wimbanyama.
3: Bad nila ang 3 puntos.
4: Pungko Danaya.
26: At bad nila ang kwan kina. Pag ends ang halftime, abansi nila kwan eh. Pito eh.
3: Pito.
9: Disgrasya naman kita.
3: Laba-laba ba?
9: Na third quarter.
26: Okay. McBride. Ang gina-replay diri ang mga 3-point shot, no? Alin kita sa last and final quarter sa hinampang mga ka-K5.
3: Hmm.
26: Okay. Ikaw sa ilas ng regular season mag-away, bansi pa ni abi ang records ng Knicks eh. Na, hindi maka-robansi ang San Antonio Sports na. Nakabansi na 13 puntos pero nalagas ang New York Knicks makipab. Naka-take over na subong si Jalen Brunson kag si Karl Anthony Towns na, sa bayan sa New York Knicks. Natapos ang third quarter. Iguales ang score.
3: 76. All.
26: Sino ang may masailo sa piyak ng grupo? No, sinado, gilba? Amonika Dikitanay, ampang sa NBA Finals. Amonika Dikitanay, ito sa may sinado. So, ang leading scorer subong sa New York Knicks, si Karl Anthony Towns, may 18 kapuntos. Si Jalen Brunson, may 17 kapuntos. Si Shamit, may 11 points. Nadakong bulig ni Shamit nga from bench player while sa San Antonio Spurs ginpangunahan na ni Dylan Harper na 16 points from bench money nga score kag sumuman 15 points si Wimbanyama kag si Champagne kag 12 points si Castle mga KK5. So ano kita sa last and final quarter sa ato sing hinampang na lamang parihas ba lamang parihas ginan lamang na parihas pa ba kay Treblada, kay Ma'am Rosemary Agramon, kanami isang ampang nila. Gani, close fight. Kay Sir Danny Labrador, may daya gig nga aga. Spurs, galit si Ma'am Rosemary Agramon. Oh. Kay Al Nino Ascanio, may daya gig nga aga. Kay Achilles Abilarde, pa-shout out sa kay sa Japs Sadzada. Kay Opol Gripanyaga, tatlo si Omel, sa may Barutak Nuevo, kag Jason Tagabanate. Isa Christian taga Cadiz taga monitor gid no sa Baybanwa sang Banate. Why nako naka-work na lingaw pa matis yung tatlo daw ara lang sa live. Ating kay Ma'am Aisha Amada sa Microwave kay Ma'am Winnie Cos Kanitan no. Good morning kay Ma'am Veronica Chavez Gabayron sa Baybanwa sang San Dionisio. Kay Sir Parotso John Paulo Himalaya.
3: Ambal ni Sir Charlito. Good game.
26: Ah, no, kwan. So good naman kita sa isa sa ni ka quarter nga iguales ang score. Sino ayan ang magdaog sa game number 1?
3: So kung makuha ni isang Knicks, kaki-5 break, medyo advantage ni sila. Kahit game 1 daan, very important ni nga hampang mo.
26: Kung magdaw ka diabi sa home court sa kontra mo, ang home court advantage na agaw nyo. Kahit 2-2-1-1-1. Kung magdaw ka sa isa ka game, no, sa may bayan sa San Antonio Spurs, ang duwag ka mga hampang sa 3-4, ara sa inyo sa home court, mga kakifay.
3: Advantage sa gitka mo.
26: Back to the ball games kita, manog sugod na ang fourth quarter.
3: Subula sang New York Knicks, Alvarado, naga-discarte. Ginabantayan ni De'Aaron Fox, Alvarado, naga-dribble-dribble. Alvarado versus Wimbanyama na naman. Alvarado, may switch. Alvarado, ginpasa kay Karl Anthony Towns. Towns, post-up play against De'Aaron Fox, mismatch. But,
26: hop,
3: rebound, by
26: dalang.
3: May, foul.
26: Okay, last touch of the San Antonio Spurs. Kanami kang game plan sang New York Knicks, si Alvarado, no, nag-screen ang tabo ni Wimbanyama. Si Wimbanyama, no, bantayan ang point guard, so ara sa guagid.
3: McBride, siyang pagitan siyang pasahan. To Shamit!
26: Nice play by Landry, New York Knicks.
3: by McBride's to Shamet.
26: Abansin na ang New York Knicks sa pagsugod sa fourth quarter, 78-76. Ginatag sa kay Castle. Castle, dahil sa nga bola, napahita sa pasangi, balik sa kay Aaron Fox, again sa kay Alvarado. Fox sa dribbling the ball, Fox nagtira, na-rebound ni Wembanyama, pero may foul tawag referee.
3: Against kay Karl Anthony Towns.
26: Kung ginadrop pass na ni, or alihop pass ni De'Aaron Fox sa kay Wembanyama. Ganda ito tayo matumbo, abiyan
4: ni. Matumbo, madunk yan.
26: Oo, kwanta niya, abiyan ni alihop eh.
3: Advantage sa katama si Wembanyama.
4: Pero kung kaysa ko nasa slalom mo, isa ka tumbo si Wembanyama.
26: Abiyan ni alihop na to, kaya si Anthony Towns sa ibabaw. Oh, bay ko nakuha ni Wembanyama ang bola.
4: Okay, galing sumulod, no?
26: Okay, abansi ang next subong. Gapreparo, una nga free throw. Why sumulod?
4: May duwa ka next, so nga nagtalang sa duwa ka nakapay sa mga nakapay ko. Nagatumbo-tumbong. Bali, gano'ng kumura? Ang bali Wembanyama.
26: 78-76. 11 minutes and 9 seconds.
4: Tiyala ko ba nga ba? Kung sa mga San Antonio Spurs sa fans mo naman, ano ka po sila kay Wembanyama? Nagtalang duwak bilog.
26: Damo that fans ang New York Knicks. Nakita natin ka uniform sa New York Knicks nga t-shirt. Wembanyama, may kanong free throw. Sumulod na.
3: 1-point lead by New York Knicks. Bula sang Knicks. Ano no, Beto Alvarado. Alvarado, nagpatabok sang bola. Ginabantayan ni De'Aaron Fox. Alvarado, nag-dribble-dribble. Ginpasa kay Anunobi. Anunobi, ginharas ni Harrison Barnes. May screen na naman. Switch ang bantay. Anunobi, ginpasa kay Alvarado. Alvarado, ginabantay ni Castle. Ginbalik to Anunobi. Anunobi, nag-riscarte versus De'Aaron Fox. King at pass to Alvarado. Alvarado versus Basel Alvarado. Tumira sa tres. Wala.
26: Sumulod. Rebound by De'Aaron Fox. But Fox, pero may tiklod kay Anunobi. Klaro nga tiklod dyan. May mismatch ang San Antonio Spurs sa kadakuan sa nga tao mas na lagko din ang New York Knicks.
3: Si Anunobi, daan kagay-fibri. 6'10 anymore? 6'9, 6'10.
26: Okay. 78-77. Towns ang kadala sa nga bola. Okay, dalang K5 Paul daw, naga-problema naman ato sila nga signal.
4: Ginamaning-maning na subong ni Wembanyama si ano no si Towns. No? Wala na napabayaan, kaya timbalya, wala gid-rebound bang upod kus dalom.
26: Okay, daw, standby ka mo mga K5. Sa ato sila nga connection. Pero sa ato sila connection na direkta dito, ang score is 80-77. Pero naka-follow-up shot, no? Ang San Antonio Spurs, no? Gin pa focus subong ang mga Madrid dito sa San Antonio Spurs, mga ka-K5. Ang score 80-79. Abansi sa kapuntos ng New York Knicks, mga ka-K5. Pero bulan na subong, ginatake Anunobi sa 3. Sumulod! 3-point shot by
3: Anunobi.
26: 83-79, 4 kapuntos sa abansi ang New York Knicks. Nabili 9 minutes and 14 seconds. Nag-penetrate si Castle, turnaround shot, sumulod. 83-81, Maki 5. No, standby ka mo kay nag-check kita sa connection naton. Direkta dito sa may area sa bayan sa San Antonio Spurs, mga Maki 5. Back to the ball game sa maling tira ni Anunobi, no? Kaya na 3 points. So, 83-79. De'Aaron Fox dribbling the ball. Ginatag kay Wembanyama. Ginatag sa kay Castle. Castle, dribbling the ball. Nag-turn shot. Sumulod ang tira. 83-81. 2 kapunto sa kabansi sa New York Knicks. Alvarado. Ginatag kay Carlton Towns.
3: Kinabantayan ni Harrison Barnes.
4: Numano?
3: To McBride's. To Anunobi. Anunobi. Nag-discarte. Anunobi. Tumira sa tres. Sulod na naman. Back-to-back tris by OG Anunobi.
26: Grabe, no? Anunobi mo nag-take over sa fourth quarter. So, si Castle dribbling the ball against kay McBride. Na may pick si Basel. Gibalik sa kay Basel. Basel nag-penetrate. Nagibalik sa kay Castle for three.
3: Sulod man.
26: 86-84 ang score, mga kaka-K5. 8 minutes and 30 seconds remaining sa last and final quarter.
3: Namin kayo kumag-run ang tag sa katim. May balos man dayon kaki-fibre. Sumula sang Knicks subong. Alvarado, nagdala sang bula. Ginabantayan ni De'Aaron Fox to
4: pag-sick ni si Alvarado,
3: McBride.
4: No?
3: So, gamay-gamay.
4: Gamay, dasig, magulag.
3: Ginabantayan ni Castle. McBride, sang katiskarte. Ginpasa kay Alvarado. Ginapangita si Karl Anthony Towns. Sambali halinda. Alvarado nagadiskarte. Inamatay ni Castle. Alvarado nagadrive. Wala rebound by Darren Fox.
26: Fox dribbling the ball against si McBride. Fox sa pita sa pasan. Nagpenetrate sa shaded area. Ginatag sa kay Vassell.
3: Another three!
26: Weissblut rebound. Nakuha ni Barnes. Inbalik sa kay Castle sa trace. Weissblut rebound by Karl Anthony Towns. Ginatag sa kay Alvarado.
3: Alvarado nagadali-dali. To McBride. McBride versus Castle. Nagli-up. Wala.
26: Weissblut rebound by Castle.
4: Na hassle lang pa nga.
26: Castle, nagdala sa nga bola. Ginatag kay Harrison Barnes. Barnes, nagtira sa tres. Why sumulod? Offensive rebound by Vassell. Sumulod. Now, may way gitaw. Ganto si Wimbanyama sa nga foul.
4: Wala.
26: Now, 86 all.
3: Plus fight. Ara si Tim Duncan, nag-cheer again.
4: Hindi kasi Duncan na doging hiring siya as assistant coach.
3: Though hindi. Though, kwan siya yata. Though, gin-hiring siya.

0: si Anunubi Subong may 13 points na, kag si Shamit may 13 points. Si Alvarado may 7 points, si McBride may 6 points. Si Antonio Spurs, no? Ano ka pang una rin si Wimbanyama, may 18 kapuntos. Kag Subong man, si Castle, Stephen Castle may 17. Kag si Dylan Harper may 16 points. Si Champeng may 15 points. Kag suman si Vassell may 9 points. Si Fox may 7 points. May 3 points si Caldon Johnson, mga kaki-5. Very close fight, no? Nakaroban si Kaina sa double digit ang San Antonio Spurs pero nalagas 3 na sa New York Knicks, mga kaki-5. Sa 640 naton ka mga viewers, isagid ka mayad ayad sa nga aga sa kay Melchor Vigar sa may Aklan, sa kay Liam Ayan Espanyola from Pisanan, si Balom Antique, kay Sir Romel Kulamat Bakalangko di Third sa may Pilar Capiz, kay Sir Buyet Molina, kay Elison
1: Every, diri sa Iloilo City.
0: Sino?
1: Si Buyet Molina.
0: Ah, okay. Ma-shout out ko na kay Sir Buyet Molina, kay Sir Bonnie Yap. Class 7 ko nung pasok. Grabe ah.
1: Why na, lang-alang
0: class 7 sa ano na eh, sa New York Knicks.
1: Lang-alang na fourth quarter
0: kay
1: na.
0: Kay Dante Balasabas, sports siya, gamay sa screen, a Glenn Jetty Work Tranco. Dapat dako ang monitor mo para makitaan mo man. Si Archiles Abilarde, next gid sayaw. Si Romel Kulamat Bakalangko, may galusot pa ding PBA Finals. Good luck, Hinebra. Do ka gabi inong hampang nila.
1: Oh, no? Daugang Hinebra.
0: Daugang Hinebra sa game 1.
1: Daug 2 points lead.
0: Okay, so kay Mamro Sumaria Gramon ah.
1: Kay Gilo Gambua Fernandez from Barotok Nibo, shoutout na da.
0: Okay. Alas, just quarantine sites, ang atos nga special coverage sa NBA Finals. Ginadulong si usang The Power Trio, Clinica, Detex 500, The Superior Antioxidant, kag Mighty C, ang Alkaline Base, kag Vitamin C, kag suman sang D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Mga dekalidad ng produkto ini ni Dr. Ramil Itanguy, sang Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center. Back to the ball games kita, mga kaki 5. Ang score 86 all sa mga more than 7 minutes na nabilin sa last and final quarter.
1: So bula sang New York Knicks. Ara na naga kuno sa. Naga close na ang depensa sang Spurs sa Subong. Bronson, okay. Nagadala sang bola ginabantayan ni Castle. Bronson nagadiskarte versus Castle. May screen si Robinson. Bronson gin drive ang bola. Sulod.
0: Lay up, sumulod. 88-86 mga kaki 5. 7 minutes and 20 seconds remaining sa last and final quarter. Abang si 2 kapuntos ang New York Knicks Castle. Again sa kay Jusart. Nakapakita sa mapasahan. Ginatag sa kay Cornet. Kapahuay subong si Wimbanyama. Cornet again sa kay Robinson. Ginatag kay Dylan Harper. Dylan Harper nagpenetrate. Nag-lay up.
1: Sulod.
0: Pero wala. Sang counted ang tira si ni just foul kay Michael Bridges. Ayag na replay na. Grabe ang performance subong ni Dylan Harper ng ato sining kababayan. Truly finals Filipino pa. Blooded ini ah. No? May foul na dito before pa sang sulod sang bola. Castle, may ara sang pick si Champagne. Castle against kay Hart. Gimpapir sa tira, way sumulod. Dakwan ni Josh Hart.
1: To Bronson, nagdali-dali. Bronson nag-champagne eh. Third drop, but may foul.
0: May foul.
2: Nagihina ang pacing subong sang ano, sang Spurs. Spurs, no? Kumpara sa first and second quarter nila.
0: Dahil ang taon subong kontrolado na sang New York Knicks sang momentum eh.
2: Do, kung maglantaw, kado ka talamad na maglantaw eh, no? Kung kay, ang isahulag, bala nilaw, kay do naghina, na kaina, grabe ang ano nila eh. Ang momentum nila tapos gulpi naginubo no nag-nubo. Sa aton sa mga KK5 na lapawan ini isang New York Knicks.
1: Kag na notice ko KK5 nga gin matchapan sang Knicks ang lineup sang Spurs. May small ball nag small ball ang Knicks sa subong kag gin dalaman nila sa Dasig.
0: Okay, una nga free throw
1: sulod.
0: Sumulod.
1: 89-86. Tatlo ka bansi sang New York Knicks.
2: Para si Adam Silver.
0: Oo, ang ato sa ning NBA commissioner.
2: Pero ang tsura ni Adam Silver do si... do si... Ano ba sa

0: 89-86 ang score. Ikadwang free throw ni Jal Brunson sumulod.
1: Apat na ang abansi.
0: 90-86 abansi ng New York Knicks.
2: Si Tukayo ni Sir Warren ng ano, driver tabla sa unaw.
0: Okay, Basel, ginatag na intercept sa New York Knicks. Knicks.
3: Pero
1: Bronson, nag-lay-up na naman.
3: Sulod na naman!
1: Jalen Brunson.
0: Nag-take over na si Jalen Brunson sa fourth quarter. Mayroon na sa niya, 23 puntos si Jalen Brunson. Anom na ang abanse sa New York Knicks. Amon yung pinakadako ng abanse sumong sa New York Knicks sa Game 1 sa NBA Finals. Grabe ang lusot ni Jalen Brunson na may 23 points na sumong.
1: Grabe pag take over niya sumong fourth quarter. Halinggid third, no?
0: Ang style, abilis ang una niya basta mag-uyat si Jalen Brunson, kina-double play niya yun mo. Pero tiniabi, kwan pa lang eh, Game 1. Pagkatapos ni isang game 1, gina-review ni nila ang ilahampang kung anong mga mahimo lang mga i-adjust sa game 2 kaki-5 Ray, kaki-5 EJ. So, kung ano sila, nagkalantaw ni sila pagkatapos ang hinampang, gina-review nila ang ining play nila at kung anong mga himuon nila, mga adjustment sa game number 2. Ang game number 2, Sabado nga adlaw, arag yapon sa home court sa San Antonio Spurs. Kag ang game number 3, kiti masailo na sa New York Knicks, sa Martes nga adlaw, di sa ato sa ring, nga pungsod Pilipinas. Ang game number 3, kag ang game number 4, sa Webes naman, sunod naman simana, mga kaki-5.
2: Hindi ta makita, yung ano, grabe ang pamirsa sa ano, no? Sa
1: New York Knicks.
2: Hindi, sa ang Spurs, no?
0: Spurs,
1: Do ka chill lang. Lain sang game 7 nila sa versus Oklahoma, na grabe gito yung ilang depensa, kag-opensa, kaki-5 break.
0: Kaya kung natawang subong ang sitwasyon, hambal na ton, ang play, kag-ang momentum sa New York Knicks eh. No? Mabasaga mo na kung kaysa, nung paglantaw to sa kampang, nga daw ang ila sa nisubong nga sitwasyon na daw gina-take over sa New York Knicks. Daw pabor sa New York Knicks. Buta ko makalagas pa rin ang San Antonio Spurs although at yanom lang ikapuntos ang abanse. Tama ni ka gamay ng abanse sa NBA mga key 5. Pero di ang oras, tama nang hindi nyo na kwan, kontrain ng oras kung kamo ang nagalagas.
1: Lagas, so dali.
0: So, may nabiling pa nga 6 minutes and 34 seconds sa fourth quarter.
1: Damo pa ning, may mo nga matabo, kaki-5 break. Grabe, ang adjustment sa isang tagsa-tagsa ka-coach, din na makita ang diskartihan ay isang tagsa ka-coach.
0: Si Pax, 7 points pa lang eh, 3 out of 12. Si Wimban niya, magani 4 out of 15, pero may 18 points na ang score sa nilaban naman ara sa free throw.
1: Free throw line. Si Castle may 17 points man ah.
0: Si Josh Hart, kag si Carl Anthony Towns, may 12 rebounds, si Josh Hart may 10 points. 10 rebounds.
1: 10 rebounds. Kay si Josh Hart, isa ini ka player na triple-double machine kay Fabric.
0: Doon nag kuha naman kita, partner. Doon nag lag naman kita. Alas 10:52 sa ato sa ning pagpangalagad. Standby ka mo sa pagbalik sa ato sa ning hinampang. Okay, naara ang bola subong kay Dylan Harper, ginatag kay Wimbanyama, pero okay, dalang, may medyo may inaway, dalang. Dogin pa, God, may nagsulod nga iba nga
1: sabotage. Dalang,
0: may ara sa nagsulod, no, nga galantaw to, may nagdalagan, so nga eh. Ipa-replay lang ni kay Abin, itong inaway ni sila, kami ang mga security, nagpakantusto nga. Dahil lang kay Gestoriana, subong tatlo ka mga kwan, ka mga referee.
1: Dumduman naman na kagay Fabric. May ara na sa PBA.
0: The Spider-Man.
1: Spider-man. Tapos sa NBA man, may ara sang pispis.
0: May nagkwan eh.
1: May nagsulod.
0: Dahil lang ano tuman, ginapa-check dire. No? Kay nalang may nagkwan eh, may nagsulod. Ano tong lantaw?
1: Base isa ka audience.
0: Okay. Alas 10:53. Araan ang kabalik kita, partner. Pina-istorya na isubong ang tatlo sinik ka mga referee. Dali lang. May nagsulod nga isa sa nikaglantaw. Nag-selfie. Saya? Ay na, no man! Nag-selfie sa yao. Nag-selfie siya sa tunga sang court.
2: Nag-vlogger siya, vlogger ka nag-selfie.
0: Oo.
2: Ano da, siya?
0: Da, hina. Daw pareho kilala to sa kongreso ba?
2: Hina ang security.
0: Hina, hina, Lutsana. Oh.
2: Lutsan.
0: So ang decision, ari o.
2: Daw si Rojon Becky Mulyaman, o.
0: Oo, may nag... Pinagsulod. Pero nag-selfie siya kay Bimba Nyama.
2: Abi ko gani si Castle ang nag-edlagan siya ang nagsukso ka Amerika.
0: Abo gani. So, decision sang referee, jump ball.
1: Jump ball.
0: No, kay T.Y. sang that time, abi, daw pagpasa, doon intercept ito sang New York Knicks, pero decision na jump ball na lang, mga ka-key five.
1: Idol, idol na gin si Bimba Nyama.
0: Oo. Hindi ka hulat nga. Habi ko makasulod ka na po, hindi ka di kapapicture na yun. No? Kung tapos, okay, back to the ball game kita. May eksena, no? May drama. Bola sa inya, nakuha sa inya, San Jose Spurs. Fox dribbling the ball. Ginatag sa kilid, gintira ni Ciampini 4-3. Why sumulod, may kigo sang ring, rebound by Juice Hart.
1: To Bronson. Bronson, nagadali-dali na naman. Patabok sa bola, may screen si Robinson. Bronson, ginapagapangita sa nagdiskarte. Bronson, nag-layup na naman. Sulod,
0: sulod
1: na naman!
0: Na naman!
1: Jalen Bronson, take over mode.
0: Walo nakapuntos ang abanse. Or anom, walo na, no?
1: Walo.
0: 94-86 na, Mark K5. Ang abanse sa New York Knicks.
1: Nagwa ang hampang ni Brunson kaki 5 break.
0: Kaya inabi sa first quarter, matagaw ka gurutan siya lang si Jalen Brunson. Habang ugani, why siya kapilit kay inay, no? Gina-involve niya ang iya mga teammate, no? Kaina sa pagsugod sa first quarter, muna na-notice na ton. Back to ball games. Castle dribbling the ball. Gina-pick si Wim Banyama. Ginatag sa kay Ciampini. Ginatag sa kay Victor Banyama. Again sa kay Robinson. Wim Banyama, dribbling the ball. Nag-fake. Alang-alang, nice defense, may ginatag si Dallon, pero last touch, traveling. Grabing depensa ni Robinson.
1: Robinson.
0: Hindi matiklod ni Wimbanyama.
1: Kaya kung
0: mabig ni Wimbanyama, no, kay Gamalawas siya, no, hindi niya matiklod, ano gabantay siya. No? Nice defense. Aryo, nag-fake, pero why nagkagat some play si Robinson. Pagbunggo, kuha na siya, traveling na siya.
1: Traveling. So, mula sang next, Hart, nagpatabok ng bola, ginharas ni Ciampini. Hart, nag-drive, kick out pass to, but na-intercept ni Harper, last touch si Harper, mga ka-K5. Ang depensa sang next, grabe, ka-K5, subong fourth quarter.
0: 5 minutes and 37 seconds, mapabili na niya bola sa may bind sang San Antonio or sa New York Knicks.
1: Tungod niya, last touch.
0: 94-86.
1: Robinson. Gapangitas ang pasahan. Ginpasa kay Bronson. Ginaharas ni Castle. Ara may switch na naman kay Fabric sa depensa. Bronson, nagatera. Wala. Rebound by
0: Darren Fox. Fox, nagatalas ang bola against kay Juice Hart. Sa may rainbow area, natapikan
1: ni Juice Hart. Na-steal na naman ni Juice Hart. Nagatali-dali.
0: Nice defense by Juice Hart.
1: Pinasa kay Shamet. Shamet, ginpasa kay Robinson. Shamet, top of the key. Ginabantayan ni Castle. Ginapatahoyan ang bola. Shamet, nagadiskarte. Nag-dribble. Shamet, ginpasa kay Hart. Hart, nag-drive. Juice Hart, kapagitas ang pasahan. Pinasa kay Bridges. Bridges, nag-jump shot.
0: Wala, White sumulot. Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama, nagadalas ang bola against kay Robinson sa may top of the key. Okay, Wimbanyama, 4-3.
1: Sulot. Bang! Victor Wimbanyama.
0: 94-89. 4 minutes and 48 seconds patawag sang timeout ang New York Knicks. Bulay kung makaraan naman, no? Ang San Antonio Spurs. Tungod sa 3-point shots ni Victor Wimbanyama.
1: Favorite shot na ginadaka kay Fabric?
0: 94-89.
1: Kung isa may pagka-advantage man ang hulag ni Wimbanyama kay Fabric, kung may ara siya sang upod nga power forward sa dalom.
0: Sa dalom eh. Pero daw sa Laysay, abitanan nga daw mga pareho small forward.
1: Small forward,
0: day Ciampini,
1: Castle,
0: Basel. So mula ning upod ni Wimbanyama, dira? Pamilya Daras sa may barangay Roma Gayray, San Enrique. Katanaw sa live daton, daw si Miao Miao. Si Limam Rosemary Agramo, no? May pustang host sa Spurs kay Quezon Cordova Emilio.
1: kay
0: Rodel Daras. Daras family kay John Wick Yugo. New York! Go, go, go!
1: Kay Bro Edsel dira sa City Hall. Mayong agap.
0: Pwede nakatigang ah. Jason Di Joseph, pwede ka katigang eh. Alas subong alas 11 na oh.
1: Ikaw pala niya gagawin
0: kay Jaylin, nga June Alborilla.
1: Ambal ni Ma'am Achilles Abilardi, win New York. Way pa mabalaan, kaya di malawig pang oras. Pila na kaban si Kaki Five Break? Apat or lima?
0: Kaya rin Sangkadas na sigurado na may plus sa New York Knicks. Nice game, salamat kin. No? Kay John Eric Sulatra. Kay Lexer Galde. Damabaliskad ang payaaw. Back to the ball games kita mga Kaki Five. Ang bola subong sa New York Knicks.
1: Just hard. Kapatapok sa bola. Ginaras ni Aaron Fox. Grabe ng depensa. To Jalen Bronson. Ginaman tayo ni Castle. May switch na naman. Ano no, binaghatag sa screen. Bronson versus Champagne. Bronson nag-discarte. Bronson. Nag-drive. Bronson. Bronson nag-tira. Nag-jump shot. Wala.
0: Sumunod. Nice by defense by Champagne. Ginatag ni Harper. Kay Harper. Kay Castle. Balik kay Harper. Harper against kay Shamit. Harper. Ginbalik sa kay Castle. Ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama. Nag-penetrate. Nagtira.
1: Wala.
0: Natapal. Nakuha gapon ni Wimbanyama. Sa sino din na Mirsa. Pero alang-alang balik sa kay Champagne. Champagne. Nag-penetrate. Nag-balik sa kilid kay Wimbanyama. 4-3.
1: Wala.
0: Sumunod. Rebound by Champagne. Sa idalom. Nabuya lang bola. Pero may foul. Itawag ang referee against kay Anunoby.
1: Mayo.
0: Gaba. Kasubong ng San Antonio Spurs. Kaya bansi. Subong ang New York Knicks. 4 minutes and 4 seconds remaining sa fourth quarter. Tungod nga of shooting, may duwag ka free throw, si Champagne.
1: Si Wimbanyama, kay Pebrick, sagwa na nag-aplastar. Kapoy naman siguro. So, unang free throw ni Champagne, may 15 points.
0: Champagne, dako niyang nabulig sa Game 7 against sa Oklahoma City Thunder. Sumulod ang iya sa ding unang free throw.
1: Tantawanta. Kon kay may ara nagilang sang apat ka puntos nga abansi ang Knicks.
0: Kay Sir Eric Marte sa may Brunei, sa taga Isabela, Alicia, kay Steven June Alejandro. Kay Giselle Santa sa Pulopinya. Ano na sa
1: Concepcion?
0: Concepcion. Sa Kanha family kag Stares family sa Patnungon.
1: Oy, way kasulod.
0: Kadawang free throw ay sumulod.
1: Rebound by Anunoby. Anunoby gin pa sa kay Bronson. Bronson naga hinay-hinay patabok sang bola. Ginabantay ni Castle. Bronson nag-discard. 1-on-1 against Castle. Bronson, may ara na naman sang screen. Bronson against Fox. Ginpasa kay Shamit. Shamit nag-drive. Victor versus Wimbanyama. Gin-kick out pass to Anunoby. Anunoby. Nag-pick, nag-tera. Jump shot. Wala. Rebound by Champagne.
0: Ginatag sa kay Vassel. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Nag-dribbling the ball against kay Carl Anthony Towns. Balik sa ibabaw sa kay Castle. Balik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Naon na aragya po ginaharas ni Carl Anthony Towns. Wimbanyama nag-penetrate sa seated area. Nag-lay up.
1: Sulod.
0: Plus foul. So, 92-94-92. Binungguan niya si Carl Anthony Towns pero may gintawag nga foul against kay Carl Anthony Towns.
1: Hambal ni Towns. Grabe nga si ikaw ni Wimbanyama ba?
0: Gahulag abis si Carl Anthony Towns. That's why nga waisa nga offensive rebound. Kagagamay abi si
1: Wimbanyama.
0: Si Wimbanyama. Pero kung nagabantay to kay Wimbanyama, kung gamay-gamay to, laban pag natumba, laban naban na
1: offensive
0: rebound. Pero daw ay mag-establish
1: na
0: sa posisyon. Si Carl Anthony Towns, gahulag siya eh.
1: Gahulag.
0: So that's why nga gitawag sa offensive foul, but foul.
1: Amo gini ka kay Fabric, ang ginambal ta nga hindi pamabalaan bisan abansi ka.
0: Nakalagas na rin. No? Ang San Antonio Spurs, nagpinyong luwat sang mata si Victor Wimbanyama. Kadua magginhawa. Madalong magginhawa, gimbuya ng bola.
1: Sulod. Isa na lang ang abansi sa New York Knicks.
0: 94-93.
1: Bola sang Knicks. Bronson, nagadala sang bola. Ginabantayan ni Castle, ginharas. Bronson. Ginapatawayan. Bronson, may switch na naman sa screen.
0: Again, double team.
1: Open si Towns. Towns to Anunoby sa kilid. Anunoby to Bronson. Bronson again sa Champagne. Bronson. Nag-dribble, nag-discarte. Bronson, nag-fade away shot. Wala. Rebound by
0: Wimbanyama. Wimbanyama, nag-dribble sa bola. Wimbanyama against sa Country Towns. Wimbanyama, nag-penetrate. Nagtira. Way sumunod. Rebound by
1: Josh Hart.
0: Josh Hart.
1: Josh Hart, naging pasa kay Bronson. Bronson to Shamet. Tumira sa tres. Wala. Rebound by Josh Hart.
0: Nakuha liwat sa New York Knicks ang bola. Ara kay Jalen Bronson.
1: Ambal ni Bronson. Taway. Against Harrison. Against Darren Fox. Bronson. Against four. Wala. Rebound by Wimbanyama.
0: Wimbanyama. Maki 5. Ginatag sa kay Champagne. Nagpakita sa pasahe. Balik sa kay Wimbanyama. Ginatag sa kay Darren Fox sa light quarter court. Fox, nagatibo sang bola, ginatag sa kay
1: Basel.
0: Basel for three, wise blood, kabos, nakuha, reward, aliyo pa sa kay Wimpanyama, pero may foul, ang gitawag ng referee against sa kay Shamet.
1: Shamet. Grabe nga.
0: Very close, kanya, nabilin siya nga minutos, 2 minutes and 16 seconds.
1: Grabe Wimpanyama. Nga, pananay kay Kipay Break, presyuranay na gini.
0: Oh. Nag-preparar sa free throw, may tiklo na lang kay Shamit, alihok pasta nito.
1: Mm.
0: Okay, nag-signal si Wimbanya, may batag si Babong!
1: Nag-kuha na si Towns mo?
0: Ginawa makataruta kilid ni Wimbanya ma. Back sa free throw line, Victor Wimbanya ma from France. Okay, nag-gapiyong, nag-ginawa, kadwa ka beses, ang iyasa ni kwan, anong tawagan ni isini? Ang iyang orasyon.
1: Orasyon. Sa tiyon sa iyang free throw.
0: Mga free throw sa NBA players, may mga orasyon ni K5 ba, EJ mo. Sa una si Hornacek Bla sa Utah Jazz, nagakiss na siya abaga. Kay may arat na siya sa ginpatato ng member sa iyang family. Ang iba nagaha, flying kiss. Si Mumpanya, may amunyaw kay nakakuan siya, nakatrain sa monastery daw sa China. Sa... daw Shaolin na temple. So abansin na ang San Antonio Spurs 95-94.
1: Subula sang New York Knicks. Bronson nagapatabok sang bola. Ginapatawayan. Bronson ginabantayan ni Castle. Grabe na depensa sang Spurs bong. Bronson nagadiskarte. May screen si Anunobi. Gin may switch sa depensa. Bronson against Champagne kay Atlasto Bridges.
0: Anunobi for three.
1: Wala.
0: Sumulot. Rebound
1: by
0: okay.
1: Bronson. Gin Bridges. Bronson for three.
0: Bang!
1: Grabe, take-over mode na si Bronson.
0: 97-95. Aban silwat ang New York Knicks, mga K5. Castle dribbling the ball against kay Juice Hart sa three-point area. Nagapakita sa mapasahan, ginatag sa kay Victor Wimbanyama against Karl Anthony Towns. Wimbanyama, nag-dribble sang bulag, inbalik sa kay Fox. Fox sa seeded area, nagtira. Why sumulod? Tama ka na,
1: tira
0: ni Aaron Fox. Maalas si Aaron Fox subong mga K5. Back to the ball game, New
1: Bronson,
0: York Knicks.
1: Nagadala sang bola, ginabantay ni Champagne. Bronson nagadiskarte. Bronson, ginahugot na ang pagbantay ni Champagne sa iya. Bronson, ginadelay ang bola. Bronson nagadiskarte. Gin double team ni Castle. Gin pasa kay Bridges. Bridges nag-pick. Bridges nagtira. But may foul.
0: May foul. Nagitawag ang referee again sa kay Aaron Fox. Daw, kwan subong, liability subong si Fox no, sa game 1. Tama ka tawhay mga open shot why ka sulod. Amo ko kay sablang kumpiyansa sa kaugalingon no. Amo na ang balila kon mga shooter ikaw basta ang una mga tira sumulod da matagan ka sang kuna kumpiyansa confidence imo kaugalingon na kay K5BJ. Tama ka nubo ang field goal subong ni Diaron Fox amo to mga shot sang unaya sure ball na ni perimeter. Sulod na ni. Free throw Michael Bridges sumulod 98-95.
1: Kita mo 1 minute Kaki-five break.
0: Hindi ayan ma-overtime pa ni?
1: 1 minute and 11 seconds.
0: 11 seconds. Dako ang posibilidad. May chance sa mag-overtime.
1: Dako ang posibilidad kaya kung magsulod din eh. Kadoong free throw, apat lang ang abansi.
0: Michael Bridges, nagdala sa free throw line. Nagtira, sumulod. So, apat ang abansi sa New York Knicks. Nabilin 1 minute and 10 seconds. Importante siya nga posisyon sa San Antonio Sports. Kung hindi mapasulod, di goodbye. Now, makuha na sa New York Knicks ang game number 1. Wimpanyama, piyad ng bola na intercept pa mga K5. Gin-delayed sa New York Knicks ang bola. Naong masanag-sanag na ang dupal sa New York Knicks ang kadalagaan.
1: Just Bronson. Sa bola. Pinasa kay Bronson. Ginapatawayan. Ginabantayan ni Basel. Bronson. Bronson. Nag-discarte, nag-dribble, nag-turn around, nag-pick, nag-jump shot.
0: Sulog! What a shot by Jalen Bronson! Mga K5, why time out ang Spurs? San Antonio Spurs? No, amun ni, why isang time out? Wimbanyama for three. Why sumulod? Rebound. Okay. May foul kitawag ang referee. Nagahinugyaw na! So, dako na ang chance. Grabe na si Jalen Bronson, mga K5. No? Okay, damo fans subong sa New York Knicks. Ara subong sa home court sa San Antonio Spurs. So, goodbye.
1: Game 1.
0: Number 1. Unang so, makapanimhot sang dugo amo ang New York Knicks.
1: So kaki 5 break nagwa gid ang pagka veterano sang mga player sang Knicks.
0: Ha.
1: No?
0: Kibot ko gani away nagpatawag sang timeout mo.
1: Mm.
0: No, ang Spurs sang San Antonio Spurs
1: pag turnover to.
0: Pag turnover no kag pagbula nila.
1: Mm. May dako pa to tanim posibilidad kung nagpatawag sa sang timeout kay ma ang momentum mauntat.
0: Oh. So dako na it's game number one for New York Knicks mga KK5. Grabe yo 38-25 point playoff games with Knicks second in franchise history si Jalen Brunson.
1: Kadto nga free throw ano no be sulod.
0: Ano no be?
1: Walo na. 29.4 seconds.
0: Nagbalis ka ng paya sa mga KK5 no Fox nagdalasan ng bola. Fox nagpasa pero na-intercept pa last stats ang New York Knicks.
1: Last stats si Shamet.
0: Nagkirinugyaw na. Bansi na. Why na? No? Wala tunta lang ang final score sa saning hinampang. Pero gina-expectar dari. Why na? Malaban na ba pag-waon na ni ang mga star player. First five sa San Antonio Spurs. Kaya hindi na ni malagas. No? Grabe si Jalen Brunson. Amo ang star of the night. Medyo slow start siya, no? First quarter, 3 points lang.
1: Mm.
0: Pero nakakuha ni isang kumpiyansa, confidence siya ko galingon. Game pangunahan subong, no? Kadalagaan sang New York Knicks, no?
1: Ikadua na ni kakik by break nga season nga gindala ni Jalen Brunson, no? Sa playoffs ang New York Knicks. Ang una nga sini nga season, amo yan to ang naka Eastern Conference Finals.
0: Mm.
1: Lan sila, no? Versus Boston Celtics.
0: Saan nagligad ang
1: kontrata? Indiana Pacers. Oh. Indiana Pacers.
0: Nagligad to egg to eh. Galing kayo, that time to injured to si Jalen Brunson.
1: Oh, injured to siya pag labot sa Eastern Conference Finals.
0: Di
1: ikaduan ni nga season, nga siya ang nagapanguna.
0: Kay Joseph Lalucino. Maya dahil nga aga kay Chris Villian sa Maya Villian from Dao Capiz. Kay Rods Gayuma. Chel-chel lang si Jeremy Suchan.
1: Mm.
0: Again, trade ni Xabi. Pero actually, before ni magsinulod ding mga day Dylan Harper, no, day Castle, day Fox, no, si Suchan siyang una ginapasulod ganito. First five.
1: First five ni siya.
0: Gina-replaceable. No, kung sinong last stats. Either si Castle o kung si or si Basel o kung si Shamet. Okay. Do si Shamet pa. Ah, si Castle pa. Si Basel pa. Ang nastatsaw. Oh, grabe, no? Review pa kay ti kung nataon na ton na kuwan na ni. Hindi ni malagas. No? 8 points.
2: Why na? Matitir na sang sardinas kag miswasubong ang mga fans ng San Antonio Spurs.
1: Pwede komentator talo Spurs sa bar ni Sir Joseph Lucinio.
0: Oo. Nami tong kidat antong tambo.
1: Naming tambo, pinpang subak kay pasayan or kasag.
0: Or kasag na.
1: Mm.
0: Or bisan ko na nga, ano gi sup gani na?
2: Bagungon.
0: Bagungon. Diway kita da.
2: Baldabed, mga ka-K5 subong ang
1: San Antonio
2: Spurs, no? Ano ni
0: 20.7. Ana bilin seconds.
1: Si Consamada Chimpo de McGrady. Pwede pa?
0: Galing kay iti bulay solito na eh.
1: Ah, why na? Hindi na matapos.
2: Eh, walo na eh. Walo na ang abansid.
0: Kay parang Francis Saba sa barangay Pandak Pabia, mataga-agpaw ito dada, no? May dahil gingaga. Kagkay Val Lauay. New York Spurs idol ba? O gabi duwag din mo ba? Kaya nalagas ha. Why na? Why na kay Ma'am Rosemary Agramon Sports mo si Ma'am Rosemario. Clark James Sports ha. Bawi sa game 2 ah. Sa kay Ilison Poras, pamilya Poras sa Ibanwa sang Lambunaw.
2: Galant taw si Shai Alexander nag-message sa akon.
0: Oo.
2: Gayum-yum. Ambala sa akon kay K5 Ray. Jackpot lang to yung pagdaog sang Spurs amon.
1: Chamba.
2: Oh.
0: Okay. Idaw lang ta back to the ball games laban-laban na it's your ball na ni sang New York Knicks na.
1: Pero kuan na pag on giman ang Knicks, labi na gid sa ilang
0: defense. Hindi kay makakuan sila eh, maka match up abi sila sa mga player sang
1: Spurs.
0: San Antonio Spurs, no? Isa pa nag-take over na si Brunson. Ngayon pa nalaga ko lang si Brunson eh. First quarter kay inaway siya ka pamirsa. No? Siya lang nag-set ka tone, gapasa lang siya. Kayo usually na si Brunson, ya, kuan gina eh, ipilit yan lusot nga kag ang bula, arak na si Iyag na pasa. Nag, kuan pa, nagpatawag pa sa nga foul.
1: Oh, bula. Last time si Basil.
0: Grabe si kuan, 30 points, no? Si Jalen Brunson.
2: 20 seconds sa mga ginatag sa mga bench. Iatag na sa mga bench. Na, hindi na mag- anong miracle na nga makalagas pang Europe. Sobra-sobra ka naman ni Moja Lynn Branson niya.
0: Kagway, kwan, why nagpatawag sa timeout? Ang utod naman ng aton sa nga ay malang tapos na.
2: Sobra-sobra na ninyo brani ni Jalen Branson niya. Ita mo nga at last 20 seconds. Ara ka pa rin. Ihatag sa mga binsoy na. Ipampangari si Clark Nuha.
0: Jordan
2: Clarkson, ha?
0: Tapos na ang score. 105-95. Grabe, pulo pa kapunto sa abanse. Nasa New York Knicks. So nakuha na subong ang home court advantage si Jalen Brunson, nagkuanpan kay istorya pa subong sa kuano sa referee. So amo na ni. Now resulta game 1 105 de lang kita check na to.
2: 95 ang score mga ka K5. All right?
0: So, ang abanse na no, ang top scorer amo na ning labago na to ng New York Knicks Jalen Brunson may 30 points. Si Carl Anthony Towns may 18 points, kag si Anunoby may 17 points, kag si Shamit may 13 points, 9 points si Michael Bridges, si Josh Hart may 3 points pero may 15 rebounds, no? Si Josh Hart kag may 6 assists pa, no? Mga K5, kag si Alvarado may 7 points, si McBride may 6 points, kag Subuman, si Champagne may 16 points, si Banyama may 26 points, D-Fox 7 points, Basel 9 points, kag Castle 17 points, kag Dylan Harper may 16 points, Bryant may 1 point, kag si Keldon Johnson may 3 points. Actually, ang nadula diri is Aaron Fox, no? Ang mga mata white iran ni Aaron Fox pero why nagsinulod, no? 3 out of 13, si 0 out of 4 sa Rainbow Territory. So that's it, mga K5, ato sing special coverage sang NBA Finals Game 1. Ang Game 2 sa Badong Adlaw. Ah, hindi tanay gro ka cover sa Sabado kay pa white anay. So kita nay kita sa Martes ning adlaw. Sa game 3 sa home court na sa New York Knicks mga K5. Parting shot K5 ba Ray ka K5 ba EJ?
2: All right, ti subong mga ka K5 bisan na naperdi or nalutos ang Spurs sa sining game 1 damo pa sang game no nga pwede nila bawian no sa aton sining mga ka K5. Kung makita naton diri ti Spurs versus Oklahoma Thunder naglabot gid sila sa game 7 ano sa aton sini nga mga ka K5 pero ano niya no chance ini sang Spurs nga mas maayo kuno nga maperde ka mo una kay ti mabalaan mo kun din ang imong weakness no ka K5 break ka K5 EJ no kag maka-adjust ka mo all throughout the game no sa aton sini nga mga ka K5 and pero damo nag ano eh damo mga bisan sa mga ano sa mga sports analyst no kag sa statistics ang hampang nga dako ang nadamo ang naghambal nga, nga mas dako ang chance nga magdaog subong ang Spurs pero ti na penetrate kag natinguan sang New York Knicks nga makaabanse subong nga game 1.
0: Okay. Kung nang taon naton abi no kung isa may mga team nga kunto akon nyo na no daw drop la pierde kamo bla daw makabing nga kryptonite on the part sang kwan sang na San Antonio Spurs kag ang tawag ni ang Oklahoma City Thunder. Actually San Antonio Spurs man to ang daw damo nakapierde sa Oklahoma mo tiini sa regular season kag sa NBA Cup na that time sila nagbungguan sila, ay, no? So napierde to ang San Antonio Spurs
1: champion sa NBA Cup ang New York Knicks
0: kung sa sabi, Emirates depende sa positioning no sang tawo no ang team abi sila mo ko isa pierdix sa ka team pero sa isaya maka match up ikaw so amo ni subong ang New York Knicks no una nagdaog sa NBA Finals maki pa kita na kita sa game 3 sa Martes ning adlaw kay Sabado ang game 2 no try ta kon na maka cover pa why anay ang mga naga cover
2: so pa why anay kami ang mga cover mag support naman liwat sang energy no
1: energy
0: para sa game 3 no? Para sa game 3 home court na sang New York Knicks ang ato sining special coverage sa dulong sa inyo sang The Power Trio Clinica Mighty C Adit Ribayo, Kagdit X 500, mga Kaki 5. So kita na kita, kag-standby ka mo sa masusunod nga programa ang 11 Mbps o pod kay Kaki 5, John Sapio. Sa ngayon lamang, sa Mr. Persa, sa Kaki 5 News FM Iloilo, kay Kaki 5, Barre Espiamalay, Kaki 5, AJ Cordova. Kung man si Kaki 5, Enrico Tupa Sorita Jr., para sa kampiyon balita, serbisyo publiko, kag-lingawan sa Iloilo, Kaki 5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis, kag nagputi gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:25 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Agnadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Agnadulong man sa inyo sang D-Trib Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps.
14: 11 Mbps.
0: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
14: 11 Mbps. PS.
0: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
14: 11 MPS.

Mayong maayong aga mga kakipoy. Kumusta na kamo dai? Welcome na sa ato nya pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw. Subong adlaw mga kakipoy, Webes na, Webes. It's 4 na sa bulan sang Hunyo, ari na kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga balita kag mga impormasyon no pod sa aton sini mga kakipay reporter sa aton sini kapag pangalagad subong adlaw.

Ate, subong adlaw ni, kamusta na ang mga nagdalaog sa kwan, sa NBA? National Basketball Association? So, kung sa pustahan na, ikon o, pero ay kita ga-encourage yung mga pustahan. So, advantage ang para sa San Antonio Sports na K-5 Paul, no? Pero na-perdi sila sa Game 1, ah. Ang mga ginaya, basta hampang. Basta ang panggani, bilog ang bula. Kung isa kung underdog ka, medyo madamo pa ganin nag-upon sa imo sa NBA Finals. Congratulations sa mga fans ang New York Knicks. Sabi no? Eh, may masunod pa man yung pang. Game 1 pa malang niya. Part of adjustments. But basta hampang gani, basta ba hampang gani basketball ni ang ginaisip ang daog, why ginaisip ang perde mo. Then ikaw Paul, New York Knicks, ikaw kon San Antonio Spurs. Tiyan mo man yung era, sang unang era ni Kwamlan, ni Robinson, kag ni Duncan. Naka-deliver man sila sang championships para sa San Antonio Spurs. Isbong era naman ni Wimbanyama. After 27 years, ang New York Knicks nagbalik man sa NBA Finals. Congratulations, ha? Ibawi lang mga taga San Antonio Spurs sa game 2, ha? Pero diri, kung may basketball sa NBA, may kwan man niyo? May pasahay man di subong sa Pilipinas. Ang Senado nga ginapangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano kag subong man ang Senado sa grupo ni Senator Sherwin Gatsalian. Pero sa ilan ng bangigay ni sa grupo ni Cayetano kanikat Salyan na Senado, ang perdis niya mo ang mga pumuluyo. Nene sila nga nagdaog si Gatsalyan o kung nagdaog si Cayetano. Ang perdis ni mga pumuluyo, mga taxpayers. Lagi na swelduhan sila sa dalagko ang swildo. Ang grupo ni Cayetano, duwak adlaw nga nag-absent. Ini sila nga absent ako, hungod, ini nga absent kid. Napatan ini sa ilan, no work, no pay man sila. No session, no attendance in the session, absent. Why swildo? Ini nga kadalagko sa swildo ni nila nga ginabayad, nga makasubo pa sini kay kita nga mga taxpayers na kasweldo ni sa ila. Nga kung mga empleyado ka, bisan na daily wage earners ikaw, automatic nga may buhis ikaw nga ginabuhin sa sweldo mo, nga ginabaton kada bulan. Kagamuning natipon nga sweldo sila. Tisubong, sadya to kay ti na adjourn na sinidi kahapon ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian. Pero ti kay naging patigayon gid nila kay ti tigaman ulos ang grupo ni Cayetano mo. Na nakasiling nga ti silaman Japon ang majority. Pero ay nagani sa majority ni kay patas na. Galing kay nagsailo si Senator Chis Escudero. That's why nga nakalabot sila sa 12. Kaya kung isipon mo subong nga panahon, ang majority kung dapat ani 24 mo, 24 ang mga senador. Yung majority sina, ang quorum sina is 13. Yung galing kay ti Amora Black kung ang mga isyo katulad sini, no? Kung pabor gani sa imo, dira ka man ka pabor, no? Kung hindi ka pabor si imo, sala ang ginaobra nila. Ti bangod sini,
nagpatigayon kag wipers ang apag-atago. Ang masadya pagid kay ang House of Representatives sa pagpanguna ni Speaker Faustino D. III. Kinakilala ang Senado sa liderato ni Senator Sherwin Gatsalian.

kag ang Malacañang kinakilalaman ang Senado nga ginapangunahan ni Senator Sherwin Gatzalian. Di may mga resibo kita nga nakita nga ang gindeklarar nga ang 12 amo ang quorum nga dapat 13. May mga president ini nga nagkatabo. Hindi lang kahapon ha, hindi lang June 4 ha, 2026. May mga nagkalaon na buo sini nga ang iban gani nga mga miyembro sa Senado ara pada subong. Sa tong tinalikdan nga Mayo 5, 2015, ang resibo mas madamo da sa ila. Kay kapila sila kabisis nga mismo sa records ang Senate Journal. Nga ara pasadto nga mga miyembro sang Senado si Senator Loren De Garda, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano. Kagin baton mangani nila nga ang Senado with 12 senators present as a quorum. Oh, kaya sa itong panahon ha, si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, kag Loren De Garda. Sa itong Mayo 5, 2015, si Dalom Santo ni Senate President Franklin Drilon. Yung baton mga ganit nila, kag yung sunod mga ganit nila, ang 12 ka numero sa mga senador na present nga mo ang may quorum. Masyado ka importante nga legal framing. Hindi ang argumento nga 12 is always enough. Ang argumento nga nasiling as mas precise. Ang Senate practice o kung ang jurisprudential basis nga hindi permi nga 24 kasits ang Senado. Therefore, kung 24 ang 50%, 50 plus 1 is 13. Therefore, ang 13 forever, ang quorum, kung ang mga senador sa abroad, ang senador on official mission, ang isa ka senador under detention, or otherwise outside the Senate practical coercive reach. Diri masiling naton nga ano nalipat si Senator Loren De Garda, nalipat si Senator Alan Peter Cayetano, nalipat si Senator Pia Cayetano. Ang mga glaring nga mga props sini o kon resibo ari ang mga masunod ha, ari mga masunod ha, para maatagan gid kita kay ti ini record sini ka mga presidents eh. Nagakatabo na bla halinsang una. Santong September 29, 2010, 12 ka mga senador ang mga present sa gindeklarar nga may quorum. Ara man si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren De Garda. Where among the 12 present si Pia Cayetano was on official mission abroad. Again, 12 ang ang present ka gindeklarar nga may quorum. Ang quorum gin-acceptar nila ara si Loren De Garda, ara si Alan Cayetano. Wala man sa to nakaproblema. Kag wala man sang may nag-question sang konstitusyon o kon constitutionality. Amo ning una naton kay na May 5, 2015. 12 ka mga senador ang present sa quorum, may quorum maging deklarar. Ang Senate Journal expressly nag-speaker nga out of 24 senators, apat ang ara sa abroad, not counted. Four were abroad and not counted. Pursuant to Supreme Court doctrine, samtang ang tatlo were under detention and physically unable. Wala makatambong ang mga napriso sa to. Amo sanday, that was 2015. Ang napriso sa to, amo sanday Senator Jingo Estrada, Senator Ramon Bong Revilla Jr.,
aga former Senate President Juan Ponce Enrile. Priso to sila, ara sila sa custodial facilities ang PNP Camp Crame. Ang nabilin is 17 available ng mga senador. Majority sa 17 is siyam. Pero ang present sa 12, si Pia Cayetano was present, Alan Cayetano, kag Lauren Ligardao were listed sa official mission. May resibo, may ngalan, may explanation. Sa tong June 2, 2015, 12 ka mga senador ang present. Gindeklarar nga may quorum. June 2, 2015 ha, 12 ka mga senador ang present. Gindeklarar nga may quorum. This time, si Senator Lauren Ligarda was present. Samtang si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano were on official mission abroad. Ang chair sa to again, nagpahayag nga because ang tatlo ka mga senador were on official mission abroad, ang tatlo were under detention, 12 senators naga-constitute sang quorum. Nagdeklarar ang chair sa to nga may quorum ang 12 ka mga senador. The chair said 12 senators constituted a quorum. So, ay kunuay ninyo ginbaton sa to kag gindeklarar nga wala sang quorum tani na record ini sa kwansang Senado no, sa record sa Senado. So, amo ning kakatabo ano kuno subong selective memory is not constitutional law. Selective outrage is not jurisprudence. Kag ang Senate Journal, hindi ini chismis, kundi official record. Ini sa Senado, official record para sa publiko. Di subong si Senator Alan Peter Cayetano, tawag niya illegal kuno nga kudita. Kag iban pa. Kag si Senator Lauren Ligarda, ambal ni Senator Pia Cayetano, buhay pa. Kag wala pa sa nakula na kuno siya nagresign, pero for the record, hindi niya nga gintawang nga ma-resign ka, kundi gindeklarar sang 12 ka mga senador nga present at that time kahapon nga all positions vacant. Di gindeklar nila eh, ay vacant. That's why nga astang Senate President, vacant. Amuna nga acting presiding officer, acting Senate President, kag Senate President pro tempore subong, si Senator Sherwin Gatsalian. Te may resibo 2009, 2010, 2015 plus ang Abilino versus Quinco. May Senate Journal, may Institutional Memory. Te amo ini nagakatabo ah, subong amo na mga records ka ini na nagapakita nga depende gali sa grupo. O kung depende sa inyo nga ginatindugan, nga kaginaupdan ang inyo panindugan. Ano, nalipat si Senator Alan Peter Cayetano? Nalipat si Senator Pia Cayetano? Si Senator Lauren Ligarda? Nga at the time, sila mga member sang Senado man kagindeklarar nga may quorum nga 12 ang present nga mga senador. Di subong nga ang 22 na lang mo, kundi 24. Si Senator Bato de la Rosa, nowhere to be found. Bangod sang iya sininga warrant of arrest, niya ginisyo sang ICC. Samtang si Senador Jingo Estrada, ara subong nagahimas sang maalabaab nga karsel sang BGMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. So kung di 22 di ang simple nga arithmetic nila, the quorum is 12.
di sa quorum gin deklarar kahapon nga bakante ang tanan-tanan nga mga posisyon, Senate President, ang tanan nga mga committee chairmanship. That's why automatic pagkatapos ini nag-move sila to select. Napilian nila si Senator Sherwin Gatchalian nga Senate President pro tempore kag acting Senate President. Kag subong man ginpili man nila kahapon sa may quorum nga 12 ka mga senador si Senator Juan Miguel Zubiri bilang majority leader, chairman sang Committee on Rules. Kag iban pa nga mga senador nga konsa diin nangin kabahin kag nangin membro sang committee sa liderato ni Senator Sherwin.

0: kita nga mga hoy puloy, mga pigado nga mga pumuloyo sa ginaobraso mong sang aton sini ginpili, ginpili ninyo nga mga senador. Duga, nganta ni karon dugay-dugay ha, dugang naton yung mga informasyon may kang tanan sini. Badamo sang polis, ngara sa palibot sang Senate building subong dito sa Pasay City. Ginabantayan sila. Hasta kani si DILG Secretary John P. Crimulya, kabahin man, kung may video kita dara karon na ka-K5 poll, i-play naton ining kwam na to, ang pagharang to kuno ni si Secretary John P. Crimulya sa Senado kaina sang aga. Oras, last 11:45 na. Mabalik kita pagkatapos gid lamang sinistandby na mga kaki-five.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama. With the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa

0: 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Tingnan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magbuti, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: May family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
13: DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: garantisado,
14: epektibo,
13: aramis mo.
14: DTX 500.
15: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
16: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga do's and don'ts.
15: Ay,
16: ang mga lang nga permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to Sir JP, padamo ang imo nga antioxidant sa lawas.
15: Correct.
16: Saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
15: Tok-tok na.
16: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
15: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
16: Saan ka mainom di TX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
4: DTX 500.
8: Masaligan,
4: epektibo,
8: DTX 500.
16: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado, apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
15: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
16: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
15: Ay?
16: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
15: Uh-huh.
16: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
15: Gusto.
16: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
15: Mga kainit mo, no?
16: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Sa ipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
17: DTX 500.
20: So, sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagkasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
2: DTX 500, mapibili sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chiamantin Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
22: Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
23: Mabibili sa mga butika.
22: Mighty C.
24: Ako si Ana, before problema ko gid nga kon irregular nga regla.
22: Alkaline Vitamin C.
25: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na
26: Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
27: ITC Network News.
28: ITC Network News.
27: ITC Network News.
25: At sa ulo na mga nagbabagang balita, hiling na hold departure order ni Dati House Speaker Romualdez, ibinasura ng Sandigan Bayan. Brigada Eskwela Kick-off Program ng SDO Antique naging matagumpay. Iba't ibang proyekto inilunsad. 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Samantala, mga hog racers sa Negros Oriental hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. PRO 10 na patuloy ang paghahanda sa BSKE at BARM elections. Dalawang Intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos pinaputokan ng men riding in tandem. At 4 na lalaki arestado sa illegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo.
27: YDC Network News.
28: YDC Network News.
25: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order na ipinataw laban sa kanya. Ayon sa Graff Court, hindi nakapagsumite ang kongresista na mga kinakailangan dokumento kabilang ng medical abstract at iba pang medical records upang suportahan ang kanilang hiling. Sinabi rin ng korte na nabigo si Romualdez na patunayan na urgent ang kanyang medical consultation at treatment sa ibang bansa. Punso dito, hindi nakita ng Sandigan Bayan ang sapat na dahilan upang bawiin ang umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya. Sa desisyon nito ay giniit din ng korte na maituturing pa rin flight risk si Romualdez habang dinidinig ang kasong kanyang kinakaharap. Samantala, Brigada Eskwela Kick-off Program ng SDO Antique naging matagumpay. Iba't ibang proyekto inilunsad. Ang kampyon na balita niya, hatid sa atin ni K5, Chojen Morillo.
29: Naging matagumpay ang Brigada Eskwela Kick-off ng Schools Division Office o ng SDO Antique na ginanap noong Hunyo 1 sa Taryo Lim National Memorial High School. Sa panayam ng K5 News Team, ipinayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent ng SDO Antique, na isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong linggo hanggang sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. Ayon kay Dr. Servillon, sa pamamagitan ng mga stakeholder at partner ay naglunsad ng iba't ibang proyekto tulad ng Salakyan Manunudlo Project, Medal of Hope, Project Building Achievers, and Nurturing Greatness for Knowledge and Opportunities, Uang Bangko, Project Intensify Goods, Meals and Allowances, Uang IGMA, at Project Nurturing and Environments for Students, Uang NEST. Ipinahayag rin ni Dr. Servilion na 14 na bisikleta ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na tinukoy ng Schools Governance and Operations Division sa pangunguna ni Dr. Evelyn Remo. Idinagdag niya na Project IGMA ay isang uri ng feeding program na ibibigay sa mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3, habang ang Project NEST naman ay itinuturing na isang boarding house o dormitoryo para sa mga mag-aaral na umuwi sa mga malalayong lugar kung saan ito ay nasa proseso pa kung sino ang tatanggap bukod sa iba pang mga proyekto. Ang SDO Antique ay patuloy na humingi ng suporta sa mga stakeholders at partners para tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa paparating na pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
27: MyTC Network News.
28: MyTC Network News.
25: Gayun din, 6 na pong paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Muli ang kampyon, nabalitan yan. Hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
0: Umabot sa 6 na pong pampublikong paaralan sa ilalim ng Tacloban City Division ang nakatanggap ng tig 75,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Special Education Fund bilang suporta sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026. Ang nasabing pundo ay nakalaan para sa mahalagang pangangailangan ng mga paaralan kabilang ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagbili ng mga kagamitan at libro, pati na rin ang operasyon at maintenance ng pasilidad. Ipinamahagi ang nasabing tulong noong Mayo 28 bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng Nationwide Brigada Eskwela noong Hunyo 1. Binigyang DNE School Division Superintendent Sherlita Palma na ang mga paaralang tumanggap ng pundo ay kinakailangang magsumite ng utilization plan na at program of work. Layunin nito na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pera ng bayan. Samantala, tiniyak naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na mas lalaki pa ang ipinamahaging tulong pinansyal sa ilalim ng CEF sa susunod na taon. Ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 ay itinakda ng Department of Education o DepEd sa Hunyo 8 ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
27: MyTC Network News.
28: MyTC Network News.
25: Samantala, mga hog racers sa Negros Oriental, hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Balita hatid sa atin, Teka K5 James Banduquillo.
1: Kahit nakakaranas ng pag-ulan, hindi may kakailang na patuloy na nakararanas ng matinding init ang mga mamamayan na. Dahil dito, hiniling ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer na si Bernard Limbaga ang lahat ng hog racers na gumawa ng signage production bilang paghahanda sa tag-init o El Niño. Sa isang press briefing, sinabi ni Limbaga na habang may oras pa ay dapat maghanda ang lahat, lalo na ang mga hog racers, para maiwasan ang malubhang pinsala dahil sa tag-araw. Sinabi ni Limbaga na ang pinakapiktadong lugar sa pagdating ng tag-araw ay ang ilang LGUs sa 3 distrito ng Negros Oriental, gaya ng bayan ng Shaton, Santa Catalina, Basay at Bayawan City. Habang maapektuhan din ang ilang LGO sa 1 distrito ng Lalawigan na gaya ng mga lungsod ng Calaon, Gihulgan at munisipalidad ng Valle Hermoso. Dagdag pa ni Limbaga na inaasahang magiging dilaw o mamamatay ang hitsura ng mga damo at iba pang bagay sa kagubatan dahil sa epekto ng matinding init. Kaya naman na hinimok niya ang lahat na gumawa ng hakbang para mapaghandaan ang panahon na iyon.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James de Trebayo Baruquillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
27: MyTC Network News.
28: MyTC Network News.
25: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo 5th District Board a member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
5: Walang quorum ang Senado. Ito ang naging pahayag ni 5th District of Iloilo Board member Attorney Rolex Soplico kasunod ng nangyari sa Senate session Hunyo 3. Ayon pa kay Soplico, dapat 13 na mga senador ang present upang maabot ang quorum kung saan ang sesyon kahapon, 12 lang ang dumalo sa kabilang dako para sa opisyal na nasa Pilipinas pa rin tulad din na Senador Jenggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa dahilan nakabilang pa rin sila sa Senado. Dagdag pa niya, katapusan na na session day ang naganap at
6: ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may...
5: Para makasagot pa ang kampo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
28: MyTC Network News.
25: Gawin din PRO 10, patuloy ang paghahanda sa BSKE at Barma elections. Detalya ng balitang yan, hatid naman ni kay K5K Buscaino.
9: Patuloy ang paghahanda ng Police Regional Office 10 para sa barangay Sangguniang Kabataan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election. Nagsimula ang preparasyon ng PRO 10 sa unang quarter pa lang ng taong ito. Ayon kay PRO 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, inaasahan ang abalang huling quarter para sa hanay ng PNP dahil kasunod ng BSKE ang BARM election ngayong taon. Kalimitan ang papel ng PNP sa BARM election ay ang reinforcement at augmentation. Layunin nito na makatulong sa mga kapatid na Muslim na masiguro ang maayos at ligtas na halalan. Matatandaang kabilang ang BARM sa high-risk areas ng COMELEC at PNP sa mga nakaraang halalan dahil sa kasaysayan ng election-related violence.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
28: MyTC Network News.
25: Gawin din dalawang intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos paputukan ng men na riding in tandem. Detalye ng balitang yan, atin naman sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Matapos ang nangyaring pamamaril sa dalawang pulis sa separadong by-bust operation, may dalawang pulis na naman na naging target ng pamamaril. Ngunit maswerteng hindi tinamaan ng bala sa Negros Occidental. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi, Hunyo 3, sa harap mismo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagsasagawa ng intelligence monitoring ang dalawang pulis nang napansin ng mga biktima na sinusundan sila ng mga lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Nakasakay sa Toyota Vio sa mga pulis at nang tumigil ng kotse sa harap ng BJMP, dito na umano bumaba ng motorsiklo ang isa sa mga sospek at pinaputukan ng dalawang pulis korporal. Mabilis na tumakas sa mga sospek ngunit na aresto kalaunan sa harap mismo ng isang paaralan sa Alihis Road. Pinangalanan ng mga otoridad ang dalawang naaresto na sina Bernard Trahi, 29 anyos, na residente ng Igmayaan, Don Salvador Benedicto, at Romeo Arais, 28 anyos, na residente naman ng Barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nakumpiska mula kay Arais ang kalibre 45 na may bala at nakuha naman mula kay Trahi ang pinaniniwala ang illegal na droga na may market value na 136,000 pesos. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
28: MyTC Network News.
25: Samantala, 4 na lalaki arestado sa ilegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5, Leonard Veray.
12: Arestado ang 4 na lalaki si kinasang anti-illegal gambling operation ng Kalibo PNP sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Miyerkules ng gabi. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Nelson, 40 anyos, residente ng Pampango, Libacaw, alias John, 24 anyos, residente ng Numansia, alias Randy, 42 anyos, at residente ng Bayanihan Road, Andagaw, Calibo at alias Rayman, 51 anyos, na residente naman ng nasabing lugar. Narecover ng mga otoridad ang ilang perang gamit sa pagsusugale, lamesa, mga upuan at kutsilyo sa isa sa mga sospetsado. Sinasabing bago kinasang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan hinggil sa iligal na gawain ng nasabing grupo sa lugar. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Calibo PNP ang apat na individual kung saan mahaharap ang mga ito sa kasong paglamag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Illegal Gambling Law. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
27: MyTC Network News.
28: MyTC Network News.
25: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 21 katao kabilang ng 12 dayuhan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malviyan Nagar, South Delhi, India nitong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalaking insidente ng sunog sa kabisera ng India mula pa noong 2022. Nabati na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa apat na palapag na gusali. Hinihinala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan sa ground floor nito. Agad na rumisponde naman ang 8 fire trucks upang apulahin ang sunog na tuluyang nakontrol bandang tanghali. Sinabi ng pulisya na umabot sa 49 na katao ang isinugod sa iba't ibang ospital para gamutin. 8 sa mga sugatan ang agad ding nakalabasa matapos mabigyan ng lunas. Samantala sa mga dinala sa ospital, 2 ang nasa critical na kondisyon. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga dayuhang nasawi. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Antique at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Melmar de la Cruz at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
8: 11 Mbps!
13: Balik kita sa atonya pagpangalagad, mga ka-K5, ang oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Di Superior Antioxidanta.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad, ara na kay Paypol ang aton sining audio kag video nagikan sa Senado. Pero ini-iya sang Senate of the Philippines nga official nga Facebook page ha. Why subong? Why sang nagwa sa official nga Facebook page sang Senado, Senate of the Philippines, ang ginapatigayon nga ikasyam nga hearing sang Blue Ribbon Committee. May katanan sa Ghost Project, Ghost Flood Control Projects. Subong, no? Sa pagpanguna, ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Dante Marcolita, Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla, si Senator Lorin Rigarda nag-abot, pero naglakat man dayon. Pero ang isa pagid subong, sa ginabas subong sa social media, kay ang Tagig Scholarship. Gin-share nila ang Office of Senator Alan Peter Compañero Cayetano live Facebook page. Kag may gin-share sang Tagig Scholarship ha. Kag may caption nga, please watch and support. Pero sa mga comments si Dalom, Kadamo git sa mga nagagruwa subong oh. Nya sang Tagig Scholarship dal uno pa kay hindi ka naman mayor sang Tagig. Oh, ari pamatyan nato nang live nga hearing gikan sa Senado sa subong amatinon.
4: Ito po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan.
5: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng ano, kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes sa bahay niya po dun sa ano, Fortinara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yon. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
4: Ngayong araw na ito?
5: Yes po.
4: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
5: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
4: Alam po namin yun.
6: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tatanggapin nyo yung aming pakikiramay. And you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So to give justice dun sa sinasabi po niyo. Chairman, kung gusto niyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Aimee, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal, ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if, paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun. Kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa, no? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga, yung mga mahal na mga, ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagko-cause yan ng paranoia at saka ng mga what's that word, yung hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa aming ngang distrito eh nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi nung sabog siya, ang nakita niya demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga polis na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yon. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing, at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap, ni-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga pulis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko noon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but this is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganung karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisahan nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings, simula 2023. Can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Attorney Baligod. Usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty. This is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
2: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Zaldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka- assigned din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
6: So hindi pala to parang may sumundo, may talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC. Sa ICC muna tayo.
7: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din, si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024, November to October, ma'am, sir. Then ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin, kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, sample Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po napin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
4: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee, kasi nakakonekta kami ni siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
6: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? Greenland. Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi niya, para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? Kanina inumpisahan nyo na eh, di ba?
7: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
6: Pero kanina may nagsabi, no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba?
8: Meron po, sir.
6: Go ahead po.
8: Ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda. Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nang magdalo? headquarters po ng Magdaloyon, sir.
6: Anong dala mo ulit nun?
8: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
6: And then pangalawa?
8: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
6: Okay. 6 na po?
8: 6 piraso.
6: 6 na po. Po. Okay, 6 na.
8: 6 piraso okay. Na maleta po.
4: Maliit, medium, or?
8: Halo-halo po, halo-halo po, sir.
6: So dalawang beses?
8: Dalawang beses.
6: Tapos sir, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge nyo naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
7: Yes, no? Your Honor.
6: Na diniliver din kay?
7: Binigay po namin kay dating speaker po yung
6: okay.
7: Dollar.
6: But ang sabi niya, or ang sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
7: Na-ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
6: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
4: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective.
9: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga ka-K5. Nagapamati ka mo sa Senate Inquiry. Pero daw unofficial ini. Nabalaan naton nga daw hindi ini kabahin kag part sang agenda or records sang Senado. No, why ini? Kag kita niyo, why gani isang live nga hearing nagikan sa official nga Facebook page sang Senado ang ginapatikayon subong hearing sa Senado may kantanan sa manumaliang ang mga flood control projects no at inagbago ang chairman sang committee inamo sa mga nahambal diri dogin Ilog Manila to ang clarificatory hearing bla sang House of Representatives na ang importante lang para sa ila ma-deliver kag mapaabot sa tawo sa mga pamulong Pilipinon ang gusto nila nga i-deliver ng mensahe para sa mga pumuluyo. O na subong na deliver na kag depende sa inyo ang pagguna-una sini kay sunod diri sa kay NBI Director Melvin Matibag nga ang 18 ka mga Marines gin bribe kuno gintagaan sila kuno ni former congressman na Mike Defensor sang tag 5 million. Tag 5 million kada isa sa ila. O, ang 18 ka mga anay katapos ang Philippine Marines, may tag 5 million. 5 million pesos kada isa sa ila. Agod to mag-testify, kag mag-obra sang affidavit. May kang tanan sa pag-deliver sang kwarta sa mga kongresista, mga senador, kag pila pa ka mga public officials. Kag subungman sa kay Senator Antonio Trillanes nga mo ang nagdala sang mga taga International Criminal Court diri sa Pilipinas. So inang kabahin mga kakipay ba diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay nga sarcoma kay isa ini ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulgon ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o konsaliyong. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa rejection therapy, chemical exposure, malawi ng pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o paghubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Inibagyo nga juwen, tinaling kapagabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ng sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Kag Mighty C para sigurado nga healthy. E puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agon mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ni immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good part yun, ang mga guba nga mga cellula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Sanbay, mabalik kita dugay-dugay pagkatapos gilamang sini.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
12: Yung may Vizio!
14: Ang Vizio!
12: Yung may D3!
14: Mabagats, mga butika.
12: D3 Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
12: Yung may Vizio!
14: Ang Vizio!
12: Yumay D3.
14: Mabagat,
16: my family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag DTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DTX 500 ka na!
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
16: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: garantisado,
17: epektibo,
16: aramis
17: mo. DTX 500
16: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi,
17: masami ginauha.
16: Masi may diabetes ka na,
17: mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful full compound
16: nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: garantisado,
16: DTX 500
17: DTX coffee mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
17: DTX.

0: nasa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
6: Mike Pumso. 11 Mbps.
7: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kakipay diri sa 11 Mbps. Ang ininga porsyon ginadulong sa inyo sang Clinica di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista. Para balikawan nato ng kaso Hilan at Sipon Jacobo, maginom kita sang Clinica di Tribayo adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Bangon sa ining nga extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3, ginapatay sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga bad bacteria, mga viruses sa aton sining lawas. Meaning una ka di tribayo kadlaw-adlaw mapabilin sang lawas mo nga healthy ka. Labi na gid ko naka-study ka sa balahaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa Lamok. Taas blang ni mohilanan kay may kaupon nga sakit sang ulo kag palano ka. Agpalanakit sang kalawasan. May na-obserbaran ka balang nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dinggi ka. Kani mag-inom ikaw sang D3Bio. Ang D3Bio, ang superfood supplement. Ini mo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin chocolate oil nga ginpaamanan sa vitamin D3 ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga linsa din tribayong ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa din tribayo ang medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa mineral sang vitamin K sa aton sininga lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sa D3Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabuling man proseso sa platelet aggregation na malikawan sa lawas ang bleeding kon na impiktar ka sang dinggi.

Niluan ang usaran para di pagbalayan sa lamok kamidala sang dengue virus. Mag-inom kita sang ditribayo at daw para siguradong healthy. Nagparisan naton ini sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. In pabaskog nga vitamin C para sa pabaskog naton nga immune system, pabaskog nga resistance.

0: potensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Dietri Bayo, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oiz ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide by Shopee, Lazada or TikTok. O kung makanto ko mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oiz sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Iloilo City, arinamtang sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasig City, may libre nga consultation kag check-up today until 3:30 p.m. Sa Kalinog, aradra sa Cosmart Building, Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Buwas, Bernis. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbis Street malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Kag subongman, ginpalapit ni Dr. Ramil Oiz ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Northern Iloilo. Dira sa Banua Sangsara. Nagbukas na sa RGMS Building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Kadawin, nagsumpa na sa bilang bago nga General Manager sa People's Television 4 si former Taguig City Mayor Lino Cayetano. Bago ni siyang General Manager sa People's Television Network Incorporated, PTV4. Utod ini siya ni Senate President nga wala na siyang Senate President pero ay na poder. Amo niyang bali lang, Alan Cayetano is the king but no kingdom. Si Senator Alan Peter Cayetano kay ang majority wa na nagupod siya. Ti utod yun eh. Pero daw hindi man gani siya gusto sang ginahimo sang iya utod. Ining si former mayor Lino Cayetano nga subong general manager o kon GM sang PTV4. Kag ang asawa sini ni mayor, former mayor, kag subong GM sang PTV4, Lino Cayetano. Asawa ini, kilala nyo ni ang volleyball player, bla? Sang una, sang Ateneo de Manila University, nga upod ni Alaysa Valdez, bla? Asawa ini, si Phil Kainglit. Si Phil Kainglit, nga taga Kalumpang. Kag ini sa bata, sang profesor sang University of San Agustin. Amo ni ang mal nilang favorite five. Upod sa kay Alaysa Valdez kag Phil Kainglit sa volleyball. Nakaupod man ni sila sa Creamline. Coles Masters. Sang Premier Volleyball League. Ano mag-utod? Yan ay gala ilinsindi hanay, no? Why na kita time? Diri sa aton sininga pagpangalagad sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5, upo na ito sa Master Control, si ka Key 5 Paul Dihada. Ang inyo ka Key 5, John Sapio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo, publiko, kakalingawan, si Iloilo number 1 kita. Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, dagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas tagtilo ang atay.
6: Happy kanunay.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
1: Ang kampiyon nga istasyon.
6: K5.
1: K5.
6: News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.
3: Re, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
4: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
3: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
4: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
5: NK313 VIP.
3: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga tinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK313 VIP. Protektodo panalo. Itanom subong asisyon.
6: Protection VIP. Para sa ka NK na VIP.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Patakas mga butika.
2: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na naibulig sa D3Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Patakas mga butika.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
6: Pasami ka bala ang nagaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500,
2: ang stress malikawan,
6: pagkamurigon malimtan.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape.
9: Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi.
8: Pagod-gali sa kape nga akong ginainom.
9: Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix.
8: Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi.
9: Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty Safe.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
12: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026! Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
13: Goes to the basket, open waiting! Wembanyama throws it on his head!
14: Victor Wembanyama with the post.
12: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
13: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good! Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
12: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
17: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
18: K5 News FM.
17: Saro Ilo Ilo.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 12 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
7: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Webes ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan kag ara sa maayo nga kahimtangan. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton nga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City sa mga nakatutok sa 88.7. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasig. Sa mga nagaupod man dira sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas kag sa Maydumangas, maayong hapon gid. And syempre, dali sa Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Thursday nga edisyon sang Secret Memories sa gihapon. Ako ang inyo kaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Maayong hapon man sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, sa mga kumari abroad naton, maayong hapon. Maayong hapon gid ha, Ma'am Nene Shan Presha, Ma'am Bings PSJ. Ngayong hapon man kay Ma'am Azun Pineda, nagalantaw gid sa ato na. Mama Rizel Baluro Kasiple, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Aisha Ahmad, nagapamati gid sa aton sa subo. Sir RV Chris Casera, sa may tubungan Iloilo, good afternoon. Yeah, abi i-share niyo Facebook Live ta para mas madamo kita ha sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa subong nga hapon. Sa may mga gusto nila i-greet, pwede gid kamo ka greet sa aton text line 0962-478-8730. Sa liwat 0962-478-8730. Maayong hapon, gapamati kami adlaw-adlaw maninay sa K5 88.7 sa 1/4 store sa Sitio Barcelona, Buyuan. Ginatamyaw ko lang maninay si Cap Warren Tupas Briones, nagapangape DTX Coffee Mix. Abo, kampiyon! Maayong hapon ha! Namig hindi pares sa bunga hapon ang DTX Coffee Mix kay malamig-lamig ang tiyempo. Nagaguom-guom ang ato nga panahon, dapat nagapangape kita DTX Coffee Mix. Especially kung busog ka sa imo panyaga, mag-inom kita DTX Coffee Mix. Matunaw ang ato nga mga kinaon. May ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Sir Fidel Sinon Jr., maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mga pag-on builders Agdom Sec, nagalantaw gid. Maayong hapon gid sa mga nakatutok dira. And syempre, today is June 4, 2026. Sa tanan ha nga nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

0: go. Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man ha, sa ila special ng okasyon, anniversary, month, sorry, ukun ano pa, buwadigid ka mo magpag-greet diri sa ato. And syempre, gina-congratulate ta ang tanan nga mga nag-graduate. Oy, graduation season na ha, sa college. Happy graduation day. Congratulations, good. Sa tanan-tanan ang mga nag-graduate. Sa mga ginikanan, congratulations. Maninay, thank you, Gid. Nga nakabot na ako sa obrahan. Greetings from Janice. Sang, ay, naotod ang message ni ma'am. Sang mangurukuro ahoy. Uy, halong gid ha. Amo nang importante. Makapa-trabaho nga safe, kag makapauli nga safe. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Mayang hapon man sa Kaiser Ma'am Jill Padre. Eh. Kami alam ko maninay sa bana ko si Jill bago lang tapos paniaga. Iasudan, Alugbati nga may munggo. Gatamyaw, Nilda Padre, eh, nagapahuway-huway abag upuli halin sa kampo nag-obra. Mayang hapon man sa kay Christian, Crystal, kay May, kay, kay Daniel, kay Daniela. Nagapanamyaw, Nilda, kag Papa Jill. Wow. Prince Zaire, maayong hapon. Maninay patamyaw lang, happy birthday. Nanay Josephine Banias de la Cruz from Lanhagan, ahoy. Oy, happy, happy birthday kay Nanay Josephine. Kag sa tanan nga nag-celebrate dira sa ilang nga kadlawan. Oras na to, alauna 23 na. Sa may mga greetings, padayon lang sa pag-send sa 0962-478-8730. 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, greet lang ko sa mga amigo ko sa may Pasiwan Central School. Si Mokmok, si Reggie, si Chris, si Larry, kag si Rene Boy. Pa-shoutout man maninay kay nanay, kag sa bana ko, kag sa bata ko nga si Colleen May Funa from 419. Grabe! Sige, plastado ng mga kumareta dyan. May mga pwesto na. Ngita na kamuhasang inyo dira nga mapahunay-hunayan. Ngita na kamuhasang inyo dira nga maplastaran. Manamin ng aton istorya sa subong nga hapon. Ginpadala ini ni Nova. Grabe, pangalan palang dogutumon ka ha. Si Nova may ara sang bana. Pero pirmi ini nagapangimon sa iya bangod sa ila barangay kagawad nga ex ni Nova. Bisan wala sang mali siya ang pakikita ni Nova sa kagawad, ginamalisyahan ini sang iya nga bana. Gani na init-init na gid ang iya gabada kag ginhimuslan niya si Nova. Nagpasakas ang kaso si Nova pero nagapamalabag naman ang iya mga kabataan. Uy, ano ba lang nagakadapat nga buhato ni Nova? Ang bugos nga kasaysayan ni Nova aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha.

0: Ay, Mare. Nga do kadamos ang tao sa barangay hall how?
1: Ay, kon Mare. Naghahapang lista subong sang fuel subsidy man ako, no?
0: Ay, gali ka, Mare.
1: Oo, Mare. Ay, ako na lang ganing nagpalista kay pare mo. Kay nagabiyahe to siya subong eh. Ay, nga si pare, nakapalista na?
0: Ay, ambot lang, Mare, ha? Ay, ba siguro eh? Abi, kadto na lang tumalakag magpulo pamangkot, wala?
1: Ate, sige. Sige, Mare.

0: Eh, Mare, nakalista na din si Pare Julito, ah.
1: Ay, salamat. Ay, abi ko anay kun wala pa.
0: Eh, may mga requirements na kung ihatag ko sa ibo. Ihatag mo ni karon sa iya, ha?
1: Ate, sige kagawad, ah. Salamat, gid, ha?
0: Wala sa kaso, ah. Ikaw pa.
2: Ano pa?
1: Oy, Julito, maayo kay Ari ka. Aryo, ginhatag ni Pari Ariel nga listahan para sa requirements, ho?
3: Ulit, ah.
0: Eh, pare, para Julito, mayong adlaw lang da, ah.
3: Mayong adlaw man da, pare, ah. Tingala ko man nga, wala ka to sa paradahan. Ari ka di gali nag-istorya sa asawa ko?
1: Ba, Julito?

0: Tingala ko man nga wala ka di sa balay pag-abot ko. Ato katugali sa barangay, nagapaikrat-ikrat kay Ariel.
1: Ba? Ano nga nagapaikrat-ikrat ang ginangasal mo, Julito, man?
0: Pagpuhuli ko de, wala tinigang, wala sudan.
1: Ay, natural! Kay nagbakal pa ako sa talipapa. Pag-agi ko sa barangay, kadamo sang tawo. Nagalistahan na inatugal iya sang fuel subsidy?
0: Kamalo ka na gid nga nakapalista na ko? Nagpalista ka naman liwat?
1: Ay, wae ko man! Wala ka man gani nanugit sa akon eh. Basi mahibalan ko na lang nga nakakuha ka na sang kwarta halin sa gobyerno kag naubos mo na sang gasto.
0: Ay, hindi na pagliwat tayo ang paglain na ang istorya, no ba? Kabalo ko bala. Nga kung daw maano ka sang una sa kay Ariel.
1: Siling ko gidaw. Pangimo na ginayang imo, Julito.
0: Ah, nugay na ko bala, no ba?
2: Nay, nay! Nagalalisay naman ka mo sang wala pulos ka bagay.
1: Manang ining amay mo, tigo lang na nagapangimon pa. Kasimple nga butang puisan, gid.

0: Mare, itindihan na lang bala si Pare Julito. Siguro nag-andropos na ina. Amo man na si Pare mo eh. Ay, kung kisa ganin nag-ugtas ko, pero ay, ginaintindi ko na lang Mare mo.
1: Ano ba?
2: Oy, Pare Ariel.
0: Ay, Pare.
1: Oy, may aga lang da.
0: Ay, may aga, Pare.
1: Ay, Pare, pasinsya gali ha. Itungod sa akon. Naginaway ka mo ni Pare Julito.
0: Ay, nalilanggit bala. Maistoryana, ay kamuda. Ay, ma...
2: Ay, oo, oh, sige, Mare, sige. Oh,
1: Giday.
2: Oh. Ay, wala to, pre, ah. Binata, bata to yung iya.
1: Amo gade. Itubdum subong. Dumainiton gidyang ulo ni Julito halin sa unay. Bisan sa sultiro pa kami. Amo nagginiina siya sa akon.
2: Ay.
1: Ay, oo, gali. May livelihood project ang barangay. Ilistata ka mo nga duwa, ah.
2: Ba, ay, matuod ka, Ariel?

0: Abot ko na ang diskarte ni Ariel Nova. Kuno abi, livelihood, livelihood. Pero ikaw ang puntarya sina.
1: Hay, Diyos ko, Jolito! Pati amo na! Amo pagit sina, ha? Ay, ibutang mo man tani sa utok mo na para man ina sa aton. Ay, yawat pa na! Kagdako pa na nga bulig sa kabuhi ta!
0: Oh, nga ah! Nga ah, subong lang! Subong lang siya nag-offer sa imo sina.
1: Ay, natural! Kay bago man lang siya gani nagdaog sa pagkagagawad!
0: Ah, hindi na!
1: Mm. Pila na ang bata ta, Julito! Pila na! Subong ka pa imo yung mga iman!

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo. Campeón sa balita. Campeón sa drama. Campeón sa musika. Campeón sa komentaryo. Campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

Tiri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
3: Gaan. Matsoy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sana kaya kagidiya?
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
5: DTX 500!
6: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
5: hindi na magkabalaka.
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500,
6: bastante sang antioxidants,
5: panghontra sa makahalit niya free radicals.
6: Likawan ang baratian.
5: Mag-DTX 500 ka!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
6: Pasa may kabalaan ang gaugtas, kapoy sa trabaho,
5: kag-stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan.
5: Mag-DTX 500 ka!
6: Kaya sa DTX 500,
5: ang stress
6: malikawan,
5: pagkamurigon malimtan.
6: DTX 500
1: Eye Care Gold.
6: Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
1: Eye Care Gold.
6: Ang kapsula nga may mataas nga lutein,
1: isa ka super antioxidant
6: nga nagabulig sa retina,
1: sang mata,
6: gikan sa halik,
1: kadalas ang UV rays kag blue lights.
6: Dungagan pa sang vitamin A,
1: vitamin E,
6: vitamin C,
1: zinc
6: kag bilberry berry extract.
1: Eye Care Gold.
6: Ang superior eye formula.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon,
6: mag-inom sang Eye Care Gold
1: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
6: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3
6: gumay Physio,
5: ang Physio
6: gumay D3.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
6: ang D3 Bio
5: gumay Physio,
6: ang Physio
5: yung may D3.
6: Mga butka.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka malalaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo, nagkapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
7: Subtle

0: Kagawad, Ariel. Ari ka man. Mayung udto lang da sa imo, ah.
1: Mayung udto man, uba. Hey, Kwan. Wala ka nagkanto kagabon sa barangay. Ginpaabot ang gin ka.
0: Ay, Kwan, kagawad, eh. Ay, diretsuhon ko na lang ikaw, ha? Ay, hindi magpasugot si Julito, eh.
1: Inga hindi siya magpasugot kay Lainbihon na iya. Wala man siguro sa problema, di bala?
0: Ay, may ara agad kagawad. Nagapangimon siya eh.
1: Ay, sus! Natungod pa bala na sa una? Wala na to. Tapos na to. May mga kabataan na kita.
0: Oo, gani. Pero

0: Nanonin, nanonin.
1: Ay, pare Julito. Mayong udo lang da, ah.
2: Anong ginabuhat mo di kagawad?
3: Bao.
2: Kung wala akong magabot, base ato na kamo sa kwarto?
3: Ba, huy, Julito, ang ba mo. Ano nang ginapangwakal mo man?
1: Julito, hindi ba lamang imon? Ginapapirma ko lang sinubas ang purmas para sa ayuda nga mabato ninyo.
2: Hindi na! Hindi na namon kinanglan. Lakat na to kagawad, lakat na!
3: Ba, Julito! Julito!

0: ba, Day? Hindi ka pagid kontento sa ako now?
1: Julito, ano ka man? Kasimple nga butang ginapadako mo gud imo, ya?
0: Amo ni ang kinahanglan mo, ha? Amo ni, ha? Amo ni, ha?
1: Julito! Ay! Ano kinabukat mo?
0: Kituduhon ko ang ginhawa mo.
1: Julito!
0: Ano pagid ang may ara si Ariel? Hawo!
1: Ha? Julito! Julito, indalag ko na sa mga bata na Julito!
0: Ano ginhaw? Ano git? Amo ni ang kinahanglan mo?
1: Amo ni! Julito! Tama! Hindi! Hindi!

0: ano? Ginimoy na ni Pare Julito sa imo marino ba?
1: Hindi gari ako magkapati Ariel eh. Mag-asawa na kami pero ginarape pa niya ako.
0: Pwede mo na siya mapasakaan sa kaso. Makanto kita sa Bausides. Kung gusto mo, bulikan ta ka.

0: Nay! Nagpahuya-huya lang ka mo sa mga kaingot, ha?
1: Anak, hindi ba ayong ginhimo ni tatay mo sa akon?
0: Nando.
2: Oh, tanawan eh. Tanawan eh ang ginhimo mo nga pagpakahuya sa aton.
1: Ikaw ang nagsugod si ni Tanan Julito.
2: Ako? Ako kun ikaw? Hindi bala makapila ka beses na ako nga naggambal sa imo? Nga mapalayo ka sa kagawad nga to? Wala mo bala makita? Ahaw por mas idulong yagid! Idulong yagid diri sa balay? Tapos gina-timing ya pa nga wala ako? Paano bi kung wala ako mag-abot? Nag-ano na ka mo? Ha? Nag-ano ka mo?
1: Inang kakitid sang utok mo! Amo gitin ang rason, Julito!
0: Nay! Nay! Nano man ka mo man?
2: Ha? Manin ang iloy mo, ho? Ginakusarya pa ko sa barangay?
1: Tungod sa kagago mo, Julito! Tungod sa imo!
2: Ako pa ang gago!
1: Ay, Diyos ko, Julito!
2: Ginsugo ka pa ni Ariel. Gamakusar sa akon. Man, pagkatapos ko nga, gamapriso na ako, masulo niya na kayo, di bala?
1: Ay, Diyos ko, Julito, Diyos ko! Ano klase nga pangimo na yung imo man?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Tag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sa ang balatian. Gitawag ina nga microflora. But silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas. Apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ara pagit good bacteria eh. Kuway mo na yaga panghalit sa aton, no? May mga kagaw naman niya nga nagadevelop sa aton nga endospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon nakuti. Nagdry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Ko pa na. Kanig ko pa na, buhi na sila.
2: Kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok tan, pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya, Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya. Kung damo kagaw, imit yan. Tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw, imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, imo baga. Especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with physio.
4: May monolaurin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia.
2: Upgrade na ka
4: mo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Pakal ka bulong.
4: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag proteksyon batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket nag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protektodo Panalo. Buena Mano Panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
3: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio, ang Vizio. Yung may D3, mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio, ang Vizio. Yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malintan. DTX 500 Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito git ko sa 24 oras. Gatik git ko vitamin C. Ang Mighty C, labis git pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, nagdayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
10: Gah. Matchoy ride man tabi gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka, Kidia!
11: Siyempre! Naka-extend ko yan!
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men. I Care Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! 500.
13: Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho,
14: kag stress adlaw-adlaw.
13: Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtimula, kalma lang abyan.
2: Mag DTX 500 ka.
13: Kaysa DTX 500,
2: ang stress malikawan,
13: pagkamurigod malimta.
2: DTX 500
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3
13: yung may Physio.
2: Ang Physio
13: yung may D3.
2: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
2: yung may Physio.
13: Ang Physio
2: yung may D3.
13: Mga buti ka.
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
17: Moves to the basket, hoops are waiting. Wembanyama throws it on his head.
18: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
17: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka magabutiga
1: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Balik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido. Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihadag, nadulong sa aton sang K3 Bio, isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga nagkabalik-balik bala ang ubo dira na trangkaso na hilanat na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. Kag nakahibalo bala kamo nga ang Klinika D3 Bio. Nagapulig man ini sa aton para nga maka-recover kita, especially sa mga may hangover bala. Upon sa mga halin sa ilimnan. At ipagkaaga, grabe, ginadayon ang palanakit sang imo kalawasan. Inom ka mo Klinika D3 Bio, Ultimate Hangover Secret. Kaya ang Klinika D3 Bio, superfood supplement iniha. Para nga, mag-ayad kita halin sa hangover. May ara inisang medium-chain fatty acids nga, gikan sa cold-pressed extra virgin coconut oil nga content sang D3 Bio. Ini ang may ara sang good fats nga nag-limpyo kag nagahatag sang immediate energy sa aton nga liver para mabalik ang focus sini. Nagapulig ang D3 Bio para nga mag-rehydrate kag mag-refuel sang aton dira nga lawas. And syempre, nagabulig mo nini para maguntat ang pananakit sang imo nga ulo dira. Inom kita Klinika D3 Bio kay nagabulig man ini para nga maka-recover ang imo nga atay. Gani, kung natamaan ka gid sang gabi, kay ti grabe gid ang imo nga party-party o kung inigid malikawan ang mag-inom, uligi ang imo nga lawas para maka-recover sa alcohol abuse, inom kita Klinika D3 Bio. Pero ini taman pag-aadlaw-adlawon nga mag-ininom, ha? Inom Klinika D3 Bio para nga masabaskog ang aton nga defense kag mas madasig kita nga makabangon. D3 Bio, the superfood supplement, adlaw-adlaw. And syempre, ni makita magkalipat, tumar kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton, especially sa may mga katarata, bala may mga cataract dira. Ang sintomas ang katarata, amo ang cloudy, blurry, foggy o kung filmy vision nga maaton nga makita ma ano bala sa aton nga pananawan, though very cloudy gid ra or nagalain ang panalukan sa mga color, nearsighted na sa mga tigulang, problema ini sa pag-drive kun gabi, may double vision kita ukon example ha, aton na budlayan kabala magtulok sa dalan especially kung may mga sugata diri. Inom kita sa nga clinic Mighty C kay nagabulig ini sa aton para nga mahagan-hagan ang mga sintomas nga mabatsyagan naton especially sa katarata. Ang ang Mighty C alkaline based ini siya ini ang makabulig sang dako sa pagprotect sang magagmay nga mga kaugatan sang aton nga mga mata by providing constant supply sang nutrients sa aton nga selula sa mata, inyang nagabulig amlig sa aton panulukan. Gani hindi kita dapat mangin biktima sang katarata. Inom kita sang Mighty C kag protektahan ang aton nga pananawan. Protektahan taman ini gikan sa eye infection. Inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500. Ang klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag naton dira. And nakahibalo-balo ka mo nga ang DTX 500 nagabulig ini sang good digestive and colon health kag nagabulig sa aton para mapahagan-hagan ang risgo sa ginatawag na colon cancer. Inom kita DTX 500 para sa healthier body naton. Kaya ang DTX 500 superior antioxidant. Himo ini sa Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Initanan mga produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton Klinika Sara Branch. Located kita sa RJM's building dira sa may kilid bala sang Ceres Terminal. Ara dira na hamtang ang aton nga Klinika Sara Branch. And may apat pa kay kita ka mga product outlets available man kita sa aton nga Klinika Klinika Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Klinika Pasay City Branch sa Salvation Street, Corner A Panes Street sa siyudad sang Pasay. And ang aton Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Kag ang aton nga Miagaw Branch dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agri Venture.

Ani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Oras na ton, alas 2:18 na sang hapon. Sa may mga advice dira para kay Nova, ba masubo-subo man ang kahimtangan ni Nova. No? Amo nang amo nang madulot sa ginatawag nga pagpangimon. Ka mga tigulang na pero ti mangimon-ngimon pa. Hay nako. Kung si Ma'am Bings pa, hatag ka na ng gap kay Kagawad Center para nga mahagan-hagan ang pagselos ang bana mo kag para maglinong man ang isip mo. Likawan mo na lang si Kagawad. Kung si Ma'am Nene pa, kung ako to ang kuga-kuga niya ba o ambot lang, marambula, naigid kami. Habot laigid ang natawag nga maimon, abisan tigulang na maimon pa. Nga waay man sang kamatuuran ang ginapangimon ba na mo sender nga agin sakit niya gid ikaw huo ipabarangay para nga madudla apaagi man siya waay sa lugar ang iya nga pagpangimon tani isipon niya man nga mga tigulang na kamo kag waay gid sang ebidensya nga magpangimon siya palayasa siya sender kakastres si Ma'am Nene ho ah. Pero kung si Ma'am Bings pa tani naglikaw ka na lang kay tibalaan mo nga siloso. Ay, ambot na lang gid. Sir Alberto Norbing Loreno, maayong hapon from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Ma'am Bea Singguan Sonon, maayong hapon man from Buntatala, Haro. Joel Lagutang Tolentino, maayong hapon. Patamyolong Maninay, kay Julian Sanchez, kay Joanne, kay Nunoy, kay Juliet, kay Joy, kay Tata Alexa, kay Lynn Tolentino, sa Barangay Bungloy, Dingle. Kag sa mga taga-Barangay Bungloy, maayong hapon gid. Nagapanamyaw si Tatay Joel Lagutang Tolentino. Sige. Maninay. Lapit sa... Ay, hindi, ma'am. 419, ah. Ang station sa K5 Sara. Dali kita sa may Barangay Zerudo, 419, ha? Sa may headquarters. Sa headquarters ang mga pulis. Sa 2nd IPMFC. Dali sa may Barangay Zerudo, Camp Halandoni. Maninay, shoutout lang sa mga taga-Manguro-Kuro Ahoy, ang Funa kag Fernandez family. Or ang nanamin mo 419 ang aton klinika. Ang klinika naton diri sa may pihak nga side sa may Chokes to Go nga building. Dira ang RJM's building 419. Sige, sa may mga advice, pwede kit kahingagaw, tawag lang sa 0962-478-8730. Or mag-comment sa atong Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

0: kung kitang maglantaw, no, mabudlay katamaa ang sitwasyon ni Nova, especially nga titigulang na sila. Wala man siya mag-expect nga amuna ka lala ang pagpangimon sang iyang nga mister. Pero tisang una pa lang, balaan na ni Nova nga imuna ng iyang nga mister, ilabi na sa iyang nga ex nga kagawad nila sa subot. So dapat dito pa lang, nagputang naman boundary si Nova. Kahit hindi man naya malikawan nga hindi magpangimon ng iyang nga bana, kung makitaan niya, bingati, duha lang sila da perming nagkita-kita, tapos papeles lang, idulungin, which is very mabinuligon, ginaabi si kagawad, no? Pero ti kung ikaw asawa, balaan mo nga, amuna ang ginahalin ng permis ang away niyo nga sang imo nga bana, abi, dapat ginauntatan mo naman ang pagkikita sa kay kagawad niya ina. Pero, on the other hand, hindi man pwede ang ginbuhat sang iyang abana. Kahit hindi pwede nga wala sang consent ang pagpakikilawas niya to kay Nova, bisan pa nga ibutang tanga mag-asawahay sila. Pwede gid siya ireklamo ni Nova. Pero siguro, ang mahimo na lang naton di Nova, no? Kahit titigulang na kamo, alangan nga bulagan mo pa na, alangan nga awayan niyo pagid na, ipalala niyo pagid na. Okay naman tong point nga nareklamo mo siya sa inyong barangay. Kumbaga, nadudla naman na akag napaagyan mo naman. Siguro, mas okay nga mag-istoryahanay ka mo nga duha. Nga ipangako mo man, magbutang ka boundary sa kay kagawad. And at the same time, siya hagan-haganon nyo man ang pagpangimon. Ilatag mo sa iya klaro. Ngati, wala iya sang nagapatunga sa inyo o kon relasyon between sa imo kag sang kagawad. Kiti, dugay nito nagkalahitabo, bataon pa kamo to. Kara wala na lang kamo, likawan mo naman lang ang kagawad. Pero kung magsigi-sigi pa ya abi no nga tibisan wala ka naman to nagapakighilabot to sa kagawad to. Tapos ya bana mo ya permi lang magpinasingit sa imo magpinangimon. At ibagamon na yung abutan, toxic na ina katama. Magpakalinong kang magpakatawhay ka na lang, palayuan mo na lang ang gamo. Ikaw na lang mismo mag-distance ang kaugalingon mo. Amuna na Ma'am Nova ang ma-advise sa imo. And thank you so much, kid, sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton sa mga pinanid sang gugma. Padayon lang Ma'am Nova sa pagpangayo sang legal kag emosyonal nga bulig kiti traumatic man nakatama nga amo nang maagyan mo. Kumbaga emotionally stressful man ina. Gani dapat may ara ka sang kabulig nga maintindihan mo kag may makasuporta sa imo. Given nga ti ang imo nga daad nga bata, kumbaga wala ka man ginaapinan. So dapat may ara ka gid sang kadamping, may ara ka sang masugidan sang imo nga mga problema o kung mga ginadala-dala dira. Kaya man dapat magpadala sa pressure sa iban nga tao. Kumbaga, kung ano man ang isutsot sa imo, magreklamo ka, magkaso ka, hindi ka magpadala-dala-dayo. Paminsari na isang maayo para nga ti hindi na maglala pa ang sitwasyon. And syempre, kinahanglan, kilalahon mo gid ang imo nga nabatsyagan kung nasakitan ka gid na. Kung na-disrespect ka, feeling mo wala ka ginirespeto sa imo nga bana, valid ina ang imo nga nabatsyagan. Ganing unahon mo kid permi ang imo nga security kag ang imo dira nga kaayuhan ang imo nga welfare. That is why it is very advisable gid magpangita ikaw sang eksperto nga makabulig sa imo. Amo lang na Ma'am Nova ang mabilin ta sa imo kag kabay malampuwasan mo gid ini. Kulang lang na sa pag-istoryahan ay ninyo kag at the same time paghimo mo man sang imo nga bahin which magbutang ka boundary between sa inyo sang kagawad para nga hindi na maglala pa kay kilala mo man ang imo nga mister imunan ka tama kag sa amo nang abagay dasig siya mangimon para hindi na maglala pa ikaw man mismo maghimo sang imo nga part. Hindi pwede nga ang bana mo lang, dapat duha ka mo ang maghimo sang part para nga masolusyonan nyo ang ini nga problema. Amula na Ma'am Nova ang mabilin ta sa imo. And again, thank you so much, kid. Madamong mas nga salamat sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon, sa mga nagalantaw dira via Facebook Live, kag sa mga nagapamati via on air. Huwag na kita sa nga tiyempo, kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
4: 88.7 K5 Afternoon Drive.
1: Afternoon Drive.
3: Kampyon!
5: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.

0: That song was brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: 88.7 K5 News FM.
2: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
1: 88.7
3: Afternoon Drive.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen. Kadaan mong isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tatino nga tayo,
7: happy kanunay,
4: DTX 500.
7: Masaligan,
4: epektibo,
7: DTX 500.
4: Mahigro ba na ang imo dugo,
7: DTX 500.
4: Masamit ka ba na ang gina-allergy,
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigro nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masalika.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina kong makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C!
9: Babaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Libre! Wow!
0: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
3: Ganito ako!
18: Tigasi!
3: Tigalaba!
18: Tigasay!
3: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi, ako ang bossing.
3: Dahil kasang ako
18: ang extend.
3: Supplement for men.
18: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
3: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
18: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men
18: para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
18: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
3: happy ka nuna.
18: DTX 500
3: masaligan,
18: epektibo.
3: DTX 500.

0: drink responsibly.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa rikas
2: epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butka.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butka.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah French,
6: bakal na. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
5: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Matatags, magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Matatags, magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
0: K5
4: News
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagaligop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
15: Rehas!
14: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pitalangga namun nga mga tagpalamati. Padayuro natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong magkasugpon sa atun drama sa kahinan. Ngayongit makuhan sang pagtunan ng ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan! Sure ka?

0: naman. Uli mal ka? Wala kang ginagakadudla, no? Nga namigado na kita tungkol sa skater-skater nga ina!
1: Ay, hindi na subong, day, ah. Ha? Man subong yung atsimpoy, ah. Aga dinaog na ko, ah.
0: Dinaog? Dinaog ka? Din! Din ang ginataog mo! Ha? Ihatag sa akon! Kaganimal ka, Aris. Sa diin ka nagakuha sa ginakapital mo sa sugal? Ha? Sa diin!
1: Ay, kalma lang, Dabala. Ako nang bahala, ah. Importante nga nagakamat-amat na kita bawi sa mga nagkalapirdita sa una.
0: Aris ka! Mabasi ba na kung diin ka nagakuha sa kwarta nga ginakapital mo? Pinatsyaday kita! Nagbasi ba na tuod ang huring-huring rasagap ko? Kung tuod, mapatay tagad ka!
1: Ano nga huring-huring man? Hinalagpat kay muya. Kag kung tuod din man ang huring-huring nga ginasiling mo. O tinga, may mahimo ka? Ha?
0: Aris? Kuno mo, ginaako mo nga tuod nga ginpakabit mong bata sa amigo mo nga damo kwarta para maipanahor ka?
1: Ahang!
0: Ako pala?
1: Iputang baba mo bala? Iginalingan ko!
0: Animal ka!
1: Makibot gani karon ang tuo ko nga kamot! Matabog ilang espiritu mo karon!
0: Animal ka! Sapat ka gid! Kilatan kita ni Aris! Kilatan kita ni!

0: Grabe ka man, laba. Nakaubra ka lang. Naglain ang gidayon ng batasan mo. Ano ang sala kong abrikan mo, Kuhaw?
1: Kuhan, nakita ako, Binga. Nawala ako sa mayong future sa tupad mo, Barney.
2: Excuse me, sir. Pare, nagling order ninyo, sir, oh. Seafood pala, bukag garlic bread, sir. Ma'am.
1: Thank you.
2: Welcome.
0: Galik.
3: Yes, sir. Okay. Ma'am, yes, ma'am.
0: Mayo kay Balanda.
3: Okay, ma'am. Okay, ma'am.
0: Ang tanan kinanggit panghambal mo sa akon sa una, papati lang tanan. Isiling mo. Kung makaobra na kita, masupot-supot ta kay makuha tabalay sa muli na housing. Butigon ka, lab. Nga. Damugid ko artang nag-hold sa imo, haw.
1: Bahala ka kung nanong ihambal mo. Basta break na ta, Barney, ah. Kalimtin na lang ako, bipalihog. Pangita ka na lang sang lain nga babae kay hindi ako yung para sa imo.
0: Hindi ko ni basta-basta lang ang malipatan, Janie. Apat katuig kita nga nagdubihanay. Kag-graduation ko pasunod si Mana. Sobra kasakit ang gidihibo mo sa akon. Sobra kasakit! Hindi ko ni malipatan, nakabati ka. Hindi ko ni malipatan, Jenny. Hindi ko ni malipatan, nakabati ka. Hindi ko ni malipatan.
1: Sorry, kid. Hindi ako bagay sa'yo.

0: Diyos ko. Gusto ko makita ang mistoryang anak ko. O, demonyo ang klase sa amay ining si Aris. Tungod sa sugal, kinagamit niyang bata ya para makwartahan. Malapit na lang makaabot sa syudad ang bas kay kinasakyan ko.
1: Napita ta, kung sino man ako sa ko na.
0: Nagpalangurok ang mga unod ko. Diyos ko. Kamay pang mapunggan ko lang karoon ang balatsyakon ko. Kung makita ko ng amo ya kag anak ko. Buka man, ining si Jenny, buka gagamot ka bata. Kasunod-sunod bala ko na nang gusto sa kamay, ha? Wala utok ang gagaya. O kung ba si gusto yaman magpakabit sa kwartahan, amo na.
2: Oh, hari na to sa terminal, ha?
0: O Diyos ko, hari na kami sa terminal. Diyos ko, muli kiyan.
1: Ano ka manahog? Amo, isa-isa lang, ha?
0: Giyaya pa sa mga tiniun.
1: Ano kayo, Lucy? Hindi ka manahog?
0: Kabay pa karon ngayon din lang ako magbinasto sa ginaubrahan sa bata ko kung makita kong busya. Kabay pa!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DEX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig

0: Alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang.
1: Pero
2: sa Star Canada.

0: proper diet and exercise, panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan! Dalagan para sa mga pululikan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan!
4: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Sie alles. Na gab ein rote Mann. Bis Dinge klasse Taroni. Samtung. Hello. Ano Meg?
1: Meg. Pwede ko kayo liwat Meg?
0: Ba.
1: 5,000 lang Meg. Si Inday na bahala magbayad sa imo.
0: Sure ka? Medyo dako-dako na ang utang mo sa akin.
1: Kariman migo ko nga. Di ba lang naging sindihan ay nakita parte sa utang ko? Ara naman na si Inday sa imo. Bao, gamay pa man ang nakuha ko sa imo kwarta po. 5,000 man lang ah.
2: Oh, Buseng. Excuse me. Pwede ka pang ita sa imo, boss?
0: Ah. Sino? Kung si Dali. Ambalanga, wala ako dire.
2: Ini si Dali, boss. Nanay ko nun ni Ginny.
0: Oh. Ano? Nanay ni... Hello, Aris?
1: Meg?
0: Nga, ari diri ang asawa mo. Ano ini?
1: Ha? Anong siling mo, Megman? Aara na si asawahon? Buong animal. Wala ko yung kalibutan niya nagkanto na siya sa syudad.
0: Aris, mabutang gani ako sa kahuyanan. Maganda ka. Nakamati ka! Maganda ka!

0: Maayong aga, sir. Mayong aga. Ako gali ang nanay ni Jenny, sir. Asawa ako ni Aris.
1: Mayong aga man, ma'am. Anong maalagad ko sa imo?
0: Nang aramata ko, sir. Pwede ko siya maistorya?
1: Daligid lang, ha? Ato siya sa sulod sa opisina, eh. Medyo masako subong. Pwede ka nga makahulat-hulat lang?
0: Sir, dali lang yun, sir. Daw hindi ko nikahulat ya, sir, mong. Gusto ko lang siya makita kay... Natingala lang, kuya. Nakibot lang, kuya. Gagulpe lang siya. Wala nagpauli na sa balay. Wala man kumisang cellphone niya. Pwede kontakan sa iya. Managharabas ko nga ba na? Idaw hindi magpatandog sa cellphone niya? Muna nga nagkanto na langit ko ni sir. Sa peso niya langit ko sir sa bata ko sir. Kay may gusto langit ko klaruhon sa iya sir. Kag gusto ko sir sumungin sir. Maluoy ka sir. Sabtang mapunggan ko pagkaugaligon ko sir. Kay gakulurog ko sir.
1: Ganibal.
0: Gakulurog ko ya sir.
1: Nagatidulok ng ang mga tao sa akon.
0: Sir maluoy ka sir ay.
2: Sir! Aras si Ma'am Sally, sir,
0: Sir, pa-istorya ako, sir. Si Sally? Ako, sir.
1: Mrs., kung mahimo, kalma anay, ha? Ara ang asawa ko, ho? Palihog, lakat lang, anay? Balik lang di karon kung wala na siya. Palihog lang. Palihog lang.

0: Oh, amoy ni. Amoy na diri ang balay nga ginaistaran sa bata mo. Oh, tanawa. May aircon, may TV, may malumok nga kama. May ara man sang refrigerator. Oh, wala ini kamalingking ikumparar sa pagabuhi niyo. Ah, sulod ka ba, sulod ka ba?
1: Day Jen?
2: Day?
1: Anong buot silingon sini? Ha?
0: Jen, istorya ka mo di anay ni nanay mo, ha? Kagbalihog lang. Isahay lang ta. Kamalo ka sang obligasyon mo sa akon? Bay. Wala ta ka ginpilit. Wala, ha? Kaga, nagapagabaya ko. Wala lang sang magamo. Wala lang garot. Okay? Malakad na ako.
1: Inday! O Diyos ko, inday, ano ni man? Ha? O Diyos ko, inday! O gaga si mga bata. Kinbahilo mong lawas mo sa kwarta? Ha? Ha? Kinbahilo mong lawas mo sa taway ka pangabuhi? Hindi ni taway, day! O Diyos ko, inday, gamon ang kitsuntlan mo, day! Gamon ang kitsuntlan mo!
2: Inday!
1: Gaga ka siya, day! Tuloka ako, maladay. Ano dayaw? Ano ginang natambo? Mulangin ko yan ay kalibutan, day mong. Sorry, ay ibig sinanay, day. Kay pamatian ta ka, day. Ha? Gaana ka nangat sa umusining tanan, ha? Diyos ko! Nakibutan lang ko yan. Wala ka niya nagpuli sa balay. Wala ka niya sakit-sugan sa akon si tatay mo. Istoryahe ko, day. Ano kinaang natambo, ha? Ano kinjene? Ikaw ginbayad ni tatay mo sa utang niya sa amigo, ya? Ha? Amo pala na? Ha, day?

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
7: Ang D3. Yung
0: may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio.
0: With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunod pang ginayawa sa pagmamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sang pagtunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat ka sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matinlong nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigro bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: E3 Bio.
12: With BCO.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumasang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
12: D3 Bio,
11: ang D3
12: yung may Visio,
11: ang Visio
12: yung may D3.
11: D3 Bio.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may kumso.
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:04. Ining nga oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Hinebra San Miguel. Tatak-tapang tatak. Hinebra.
19: That time check was brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.
17: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: sa ka maninay nga hapon, syudad ka probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi, kanagapanamiyaw sa aton sining mga K5, dali sa 183 ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Mlabutan, sang aton sininga tingog, nakatutok sa ilasitag sa kamang radyo. Yari kita sa 88.7 MHz sa FM band sang lisoan sa inyong radyo. Kag sa mga nagamonitor sa aton sining mga real stations sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kag subuman sa may Short FM Dumangas, kag sa may Quinto Distrito. Sa may probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kag kita man ang kapanamyaw sa aton sa mga K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Sa aton sining nga Mailunggo nga mga OFW. Sa limang bahin sang kalibutan nga nagamonitor, pinagi sa aton sining nga Facebook Live. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi kaming oras sa inyo tanan. We hope ngayon na kamong sumayo sa ninyo kahimtangan. Welcome na sa aton sa ninyo pagkapangalagad. Diri sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sa ninyo Webes. Pizza 4 sa bulan sang Hunyo. Pinakaunay ni nga Webes sa apatanan ka mga Webes sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka K5. Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sarili nga pagpangalagad, may kasugpon kita na sa Senate Flix. Ang nakaraan. Daw, serye lang ang ginabantayan nyo, no? Ang manitawag nga Senate Flix. San o pa ni matapos? Ang magtimbang siningabahin, may kanya-kanya nga eksi na.
1: El Castigador.
0: Kahapon, madumduman naton mga kakifoy, ang nakaraan. Kahapon, nagagwa si Senador Cheese Escudero. Kag nangin kabahin na, nausang unang minority black. Subong sila ng majority black. Kaya kung lang taon naton, nagabugo subong si Senado, na although nga 24, ang pamangkot na saan si Bato de la Rosa. Pagkatapos si Senador Jinggoy Estrada, yara na sa Prince Juan, tinakuha nila ang 12 na ka mga senador. Ining pagtuhaw ni Cheese Escudero, nagdeklarar nga may quorum kahapon nga adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nagpungko bilang acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Kag subuman siya man ang nag-serve ng Senate President pro tempore. Kag dito may mga bag-o nga ginpabutang nga mga chairman sa nagkalain sining nga komite sa Senado. Kag ang naging chairman sa Senate Blue Ribbon Committee amo si Senador Erwin Tulfo.
1: El Castigador.
0: Ti sunok sa iya kay subong adlaw may schedule. No? Pero sabahin niya sang Cayetano Black.
1: El Castigador.
0: Kalilibog ka ulo, no? Pero subong adlaw gindayon gid, no? Sang grupo. Sang grupo ni Senate President Cayetano. Kaya tiga pakilala sa Japon niya siyang Senate President. No? Sila niya kapon, sa tinuay paman ko na pataya. No? Sila ari paman ko eh. Why man ko mag-resign? Gani nagpabilin ako no? Nga Senate President. Kag actually, sila niya hindi man ko mabuslan. Kaya nga ah, kay ti base atos niya konstitusyon, no? Dapat malabot ang numero nga 13 before no? Nga maka-elect sang bago sining nga Senate President.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag sa kampo, naon nanday kay Tano, ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, no, amo si iyasa ni nga utog, si Senador Pia Caytano. That's why nga subong adlaw, nadayon ang ila sa ni, no, nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee angot ni sa manomalya sa flood control project.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ti magamo siya na guro, duwa unta man gobyerno ta. sa subong galibog man ulo sa niya mo pumulyong Pilipinhon. No, kay kapamatian mo dito spiya, doon sakto man sila. May maginabasihan man sila sa atong kasuguan. Kung pamatian mo naman ang Gatsalian Block, no, para sa ila, ti ang ginimo lakapon kung basihan, nga bisan dosi sila, may quorum nga ginatawag. May mga jurisprudence sila, no, nga ginaplastar ang ining nasambit sa ninga nga nadesisyonan na sa Korte Suprema ang kay Cuenco kag kay Avelino the time, no, nga ti nagdeclare man, no, nga mayara sa nga quorum despite ti 12 man dito, no, ang mga nagpabor ti subong ang question diri, no, nga luya ginaton matagan ano gid man may quorum gid man kahapon.
1: Nga istasyon, K5 News FM.
0: Amo man lang yung bottom line nato ni, no? Kung mapamatudan, may quorum kahapon, tinsakto eh, no? Sanday, Gatsalian Block.
1: El Castigador.
0: Pero kung waisang quorum, tinsakto ang Cayetano Block. No? Tisino makambasi kung sino ang ilasing insakto. Kay kada magtimbang nga grupo, nagapindugan na silaya ang insakto.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tambot kung liwat na pagadalon, no, ini sa Korte Suprema, pero may jurisprudence na ang Korte Suprema. Pero kapon, pag-interview man nato, no, sa abogado, kay attorney Rolex Suplico, no, nagambalit siya nga, hindi ko na applicable, no, ang ining jurisprudence, no, sa Korte Suprema, sa desisyon sa Cuenco kag Avelino. No, hindi ko no ma-apply sa sininga sitwasyon kag senaryo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero kapamatian mo naman, ang pila man sila ka mga abogado, mangin na maalamon sa ato sa inyong kasuguan, managambal nga may kurom kahapon nga natabo mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ko magpanindugan ang magtimbang nga grupo ati sa Janeno ni Matabo ni man. May hearing ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno ni Senador Pia Caytano. May hearing man sa Lunes, no, ang Gatsalian Block sa pagpamuno ni Senador Erwin Tulfo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kay na may matiklo danay itong tabo sa tunga ni Secretary, no, John Vic Rimulya sa Department of Interior and Local Government kag sa tunga ni Senador Robin Hood Padilla.
1: El Castigador.
0: Ay, uuway sigit sa katapusan sini. Kadamo-damo sa mga eksena nga naglabo Senado. Kagabayag naton, waay panisang katapusan. No, laban-laban, may masunod naman ni kwan mga itabo sa sunod sini nga simana mga ka-K5. Na nagitanay dito, tipa mangkot gani san kampo sa Makaitano Block sa tinga aari dia si Secretary John Vic Rimulya sa Senado. Ano ang Senado ng in local government unit na?
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero on the part sa Gatsalian Block, naging yo sila, no, sa presensya ni DILG Secretary John Vic Rimulya para na nga mangin matawhay ang lugar kay ti ang ining Cayetano Block mga ka-K5 magapatigayon, no, sang hearing subong ti maswerte gani way to salagin patyan sang suga way gin patyan sang aircon ha kay kumbasian naton ang ining Gatsalian Block ti may poder sila mo nga magmando dira sa may bayin sang Senado.
1: El Castigador.
0: Kagano pagidang kaladlawan mga ka-K5 ang Cayetano Block may kaugalingon man nga sekretaryat, may alam sila sang sekretary, may alam sila sang sergeant at arms.
1: El Castigador.
0: Kung mag-hearing sa Lunes, laban-laban, lain man ang sekretary, kaglain man ang sergeant at arms.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sa tinapay pa ginagaway, pero ang tinapay pwede pa matunga. Pero ang gobyerno, pagpalakat na batunga tayong gobyerno ta? Nga duwa subong aton sa nga Senate President, duwa nga aton sa nga Senate Pro Tempore, nao kagga ang aton sa nga mga chairmanship, sa nagkalain sa nga committee ba? May nagkagalingon nga version, may investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno ni Senador Pia Cayetano kag sa Lunes, may investigasyon si Senador Irwin Tolfo bilang chairman man sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Makalilibog sang ulo, di ba? Ahay, ano katabo subong sa Pilipinas naman? Amo na ambal naton, Pilipinas, ang hirap mo talagang mahalin.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Siling ni Mama Ritalia Michelina, bato-bato piko. Daw eleksyon lang no kon na magtaib la sa mga kagawad na no? No kag ano sa konsyal may ara man no ah, magtaib kay walom lang kinahanglan mo ah oh, ti pick ka lang da kon na nagtaib ka mo sang buto. Just imagine sa pagimakas mo sa kampanya pagkatapos man ma-end lang no ang imo sa ning karer sa isa lang gid ka bato-bato pick. Tini no ang bagi naton kalaw ay kay maing isang pungsod Pilipinas ta. Naga inagaway sa pwesto kag gamay mo ngay constitutional crisis nga matabo ni. Okay nga, kun ikaw lang nagalantaw, no? Kay nagapamati sa magtimbang sa nga bahin. No, libog ulo mo kay kada isa sila may punto. May mga ginabasihan man nga kasuguan. No? Amon kay importante ta ni, ma-resolve ini, no? Kay ang bottom line kinabal naton, ang quorum nga ginaistoryahan mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Para sa ila sa kampo ng Daya Cayetano Black, dapat malabot gid ang numero nga 13 para makabig nga may quorum. Pero para sa iban mga K5, na 12, pwede na makadeclare. No? Kaya sa una may katabo man Senado, way back 2015 gani. Ah, mag-miembro sang Senado to 17 gani. Dayon man ang nangin sesyon sini mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang isip sang tawo kanya-kanyang imbisigasyon para kanya-kanya man dipinsa sa uglingon na kag sa ilaman sini nga mga abyan kag mga suod Manila no nga mga kilala.
1: El Castigador.
0: Kaya kung kisal, ikaw na nagaman ni Obra, no? Ikaw ang nagpanguna sa investigasyon, siyempre ilid mo man to sa imo man sa nga mga, kwan eh, hindi mo kalyado. Pero kung kalyado mo, bisan paano pwede mapasapin sa pinan? No? Pero kung kontra mo gani, idogmo kag idosmo kanila. No? Amo na, may kanya-kanya sila nga investigasyon, kay kanya-kanya man sila nga depensa sa ila sa ning nga kaugalingon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Okay man tani kon mangilat no ang tanan kasugid sa nga binutig maigo sang kilat no. Aba ko matabo tani no ambot lang ko may bilin pa. Basi may mabilin pa man ha. No tindiri kita nay no sa imbisigasyon naging patigayon sa Cayetano Black nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa ilagi padalaan kilaban-laban ining mga ex-marine. No, amo ni ang nagtambong kaina mga kakipay. Pero ang ining statement sa mga ex-marine, no, do hindi naman bago na to na, daw recycle gani. No, kay tiliwat-liwat, yung ipanglawag, ang ining mga imbulbado no, sa nasambit sa ining nga pagdulungan ay sa minalita sa ni nga kwarta. No? Mayo pa kamo kay unod sa malita nyo, kwarta, no? Pero mga pigado ta mga pumuluyo, kamuniga binahig-bahig, kaga naga ilinaway ka kontektos na do, no? Do, hindi mabatsagan sa pigado ta kung may gobyerno pa kita.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Diba damo dito sa mga ginpanghingadlan, no? Mga K5 nga nakabaton sa minalita sa ni nga kwarta. Pero ang bagay naton, hindi ni bag-o. No? Kasi ang ligad sa investigasyon sa ni ang mga ex-marine, pinangambala nila ining mga imbulbado na no? Nga ginaaligar na kabaton sa minalita sa ni nga kwarta.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tipisan din gani sa baybayin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Na may nga maging pangingadlan man dito, na nga apat ka makongresista, na nga nakabaton man sa minalita sa ni nga kwarta.
1: El Castigador.
0: Nadala din nga ngalan ni Uswag Partilista Jo Jo ang ato sin nga Lon District Congresswoman Jam Jam Barunda, na ang si First District Representative Sharon Garin. Naamuning mga gimpanghingadlan sa ni mga K5. Pero tibalaan naman naton sa magwa ining nasambit ng isyo, gintanginwala man sa nasambit sa ning mga kongresista.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kaga on the part gani sa kaya Kongresuman Jam Jam Barunda, nag-file na ni naosang cyber libel batok sa ex-marine. Kaga sa kaya attorney likod to, na mga kaki-five. Kagkaina, based information na sa National Bureau of Investigation na sa tanagpatihayon sang hearing, nagpagwa na sang statement si nagpakilala nga si Senate President Alan Peter Cayetano na nga gintagtagan sang 5 milyon pesos kada isa ang 18 tanan ka mga ex-marine.
1: Nga istasyon, K5 News FM.
0: Agod nga magtistigo sa saring flood control scandal. Oh, grabe, no? Kay tingang impormasyon diri ginsulan ni former Congressman Mike Defensor. Grabe, amun ka mang granon si former Congressman Mike Defensor. Tag 5 milyones kinatag, no? Based information sa National Bureau of Investigation sa ginbuyagyag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Mayo man si NBI Director Melvin Matibag kay parang hindi natitibag. Na 5 milyones tikong 18 to kama ex-marine itines mo sa 5 mga 90 milyones pesos ang ginatag na kung ina, kung matuod, mga K5. Pero tinigin panginwala man ni former Congressman Mike Defensor kaging pangsuhulan ining mga ex-marine.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Damo to mga ginpanghingadlan sini na mga K5 nga mga kongresista naton kagkalabanan na ara no, sa miyembro sang Kongreso. Ang pila dito miyembro man sang prosecution panel sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Lakip dai Congresswoman Laila Dilima hasta si Congresswoman na Luestro na nadala dito mga K5 hasta si Congressman Terry Ridon nahingadlan man dito. No, nga nagbaton man sa minalita sa ni no, nga kwarta mga K5. Pero bagluwas diri initalan nga magipangingadlan no, ginpanginwala na nila no, si former Representative Franz Castro, Laila Dilima, astang bata, presidential son no, Representative Sandro Marcos, si Terry Ridon, si former Representative Arlen Brusas, si Representative Benny Abante, now si Zia Ajong, si Jose Alvarez, si former Representative Ace Barbers, Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin, former Representative Raul Manuel, former Representative Stella Kimbo, kag si Father Flavie Villanueva. Na pero, ining mga ngala, naguluwa ni sang una. Na sa una nga pag-testify sa sining mga ex-marine.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Wala nila ginapanginwala ni nila ang tanan mga aligasyon sang ex-marine na batok sa mga panghingad na nga gimpang delibiran sang minalita sa ni nga kwarta.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Paggwa sa ni mga ka-K5 ang pamangkot diin ang resibo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So te ini tanan-tanan no ang iban sa ni magipangingadlan sang mga anay Marines. No, nag-file na sang kaso kay mo maning paandam nila kay liwat nga nagwa sa sinasambit sa ni nga hearing. Pero on the part ya sa kay acting Senate President Sherwin Gatchalian, sina ang ining hearing sumong makabig nga bugos.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kay tiko na tawo naton na while sa nagauyat mo, no? San sining nasambit sa ning komitiba. Amali makalibog ulo ta. Ito plano subong sa Malacañang magapatawag sang special session. A problema sila kung sino ang magatindog diri, no? Bilang Senate President. Kay may Senate President, may acting Senate President.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Hay no, kung ikaw lang libog ulo mo, amo na ning ka problema kag tabakbulay pagpakabuhi sa Pilipinas. No, gakadugang stress ta mga ka-K5. Pero mga ordinaryong pumuyong Pilipinon, gamba na. Why? Tamot labot.
1: El Castigador.
0: Pero lang tamo na ito, may labot kita. Kahit may mga leader kita dito eh. O galing kahit mamati ka pa sining amo sining sarsuela, Senado. Na kung mapigado ikaw, naunahon na lang. No? Ang ining nasambit sini nga pagpangita mo sang imo sini nga trabaho.
1: El Castigador.
0: Kung paano mong pakaon ang imo sa pamilya sa sulod sa nga tatlo kabeses sa isa sini ka-adlaw. Ang ini nga balita na dulong sa inyo sang GSM Red. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang Never Say Die palala ng Ginebra San Miguel, drink responsibly. Pagbalik naton, dugaw with information sa atos nga pagpangalagad. Ang oras, alas 4:29.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Kumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
1: Xtend Food Supplement for Men.
7: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angeline?
9: Try Star NutriMeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
0: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
0: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Excel Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sarah French,
6: bakal na.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: Pabalik ba K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Webes edition sa programa El Castigador.
10: El Castigador.
11: Enrico Zurita Jr.
10: Ang inyong
11: El Castigador.
9: Ang oras alas 4:40 kay ex-komunikado. Grabe nga ngalan ba? Okay lang ang asulan. Sila 5 billion kada isa for the sake sa kamaturan kaysa asulan ka 100 million or billion para lang takpan ang kamaturan. Kaya ang mas malala kaya limpa sa kinawatan sa flood control. Amin kay kada isa sa ila may ara bisan kwa ni sang mga istorya man. No, subong do ini tampatihan kay kada isa sa ila ga gasugi kay dipinsa man sila kagugalingon. Kay Ma'am Beth kay Sir Bibot sa solusyon may ride nga pon. Kay Ma'am Beth Ida Lilia kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sang Kalino. Alas 4:41 sa aton sing pagpangalagad ining oras sa dulong si Sang Star Nutrimeats dilang sarap. Sustan sarap.
12: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustan sarap.
10: El Castigador.
9: Siling ni Ma'am Ivy Sanchez sa Limbanya, no? Nalawagan man to, no? Amo to ngalan ni Congresswoman Janjan Barunda, mo nagadya nga kahapon nagfile na sang kaso nga cyber libel, no? Against sa ex-marine. Antaw ni nga dlan man didto si Yusik KDILG Secretary Jed Patrick Mabilog nga daw naka-upod lang dito, no? Kay Ma'am Maritalia Michelina, I mean gina-donate, anong gina-donate Ma'am Maritalia Michelina? Kay Sir RV Chris Casires, sa may banuwas ang tubungan, may adayad ging gahapon, posible kay gina-donor niya na lang, gani kwarta niya kay Senador Marcoleta. Namin niya si Kwan, si former Congressman Mike Defensor. Si Senador Marcoleta, no? Medyo nangin na kwan siya, nagpangayo sang pasensya sa makatapo sang media. Kaya nakabuhi sa isang statement, no, nga ang mga media, ginabayaran man ko, no? Pero siling niya, nadala lang ko sa akong siling emosyon, no? To the highest level sa siling nasambit, siling nga mga isyo. Pero ano kalabot-labot sa media, man? Ang media yan nagka-cover man lang na mo. Either kung sino man dira, no? Gaka-cover ang media para madulong, no? Ang patas na pagwaragwag. No, tiko nagahiring da ang kayitano black kag ang kay Gatchalian black, no? Cover niya sang media.
10: Ang kampiyon
13: nga istasyon, K5 News FM.
9: Okay, dulong na natin ang balita para may buluan man sa pumuliyong Pilipin. Huna, ha? Si Janet Garin, no? Sir, na Sharon Kunita. kay Jezreel Aguro, may dahil nga po, kay may gindugang sila si SP Soto, daw latagin niya gin-insert lang si Senador Soto. Now, statement isang mga ex-marine. Amunan ka niya ang balas si Nikwan ni former Representative H. Barbers, sina sa korte lang kayo magpaliwanag.
13: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Kay Mama Zon Pineda sa may Singapore, mga tao nga lito-lito man ang utok nila. Now, ang tanan nga senador, paka doon sinado ka pa butuhon liwat eh. No, tulabot si Bato, si Jinggoy, kung pwede lang. Tapos agad masulbar. Di may mo nga ipasaka ni sa Korte Suprema na no, para nga ma-desisyonan diri mga kakifay. Pero ang bal nato, may jurisprudence na nimo. Pero ang bal sa iban, hindi ni ma-apply ko no, subong nga senaryo. Amo na nga libog, manungulot akong sinugin ang sakto sila. No, kay Tik, kung maprubahan o kung mapamatudan nga may kurom at itapos ng hampang.
13: El Castigador.
9: Tapos ng boxing.
13: El Castigador.
9: Kung ma-confirm nga may kurom, basement sa panindugan, now, sang Gatsalian Block nga may quorum ang 12. Pero acting lang subong ang Senate President kay Balaan Manila nga hindi pwede now, nga manginda isa ka Senate President kung way makalabot sa trasesa ni Kabuto.
13: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
9: Sila ni Sir Paul Sparkon. Sila daw puro abi involved. Sila Pilipinas kung mahal. Pilipinas kung mahal, mahirap kang mahalin. Kay Sir Sherwin Markowi, may adayag ginyapon, kay Mang Susan Siscarda sa Maya, Lebanon. Ulik din yung tanay, mga OFW, to sa luwasang pungsod, kay Nagasinigabong pa dito sa may area sang Kuwait, kag Lebanon. Kay Ma'am Aisha Ahmad, greedy abi, na mga politiko sa posisyon. Ati greedy, gini. No? Kung sa itong termino pa, sakon.
13: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
9: To the highest degree ng greedy nga termino. No? Do sobra pa sa dalok-dalok. Budla na nga batasan mo, dalok. Tapos dalok-dalok ka pa. Tapos sakun ka pa.
13: El Castigador.
9: Kay Mama Italia Yawan, hindi sila kay Senador Kitano, grabe daan isya kakasun. May mga verse pa nang ginagamit Senador Alan Peter Kitano. No? Itos coin na lang. Bak budlay mo ko na muling swerte tay nga itos coin na lang, no? Daw election nga magtay, either nga gabot-gabot o kon itos coin. No? At the end of the day, amo nang pakabudlay mo, so lihi amo mla nang ending. Batos coin ka gano, bato-bato pe. Mga gutom abi kada isa ka bilog nga tulan ginagawan nila. Ayam bot wala katapusan ni senaryo senado. Kita nyo ng memes bla, no, sa social media. Nagkadto sila sa Crocodile Park. No? Tida mo buhay ay Crocodile Park. Gani. Kadto sila to. No? Kita ko lang sa Facebook. Ano yung human ko mo? Abi mo na mo buhay. No? Tisang una na ako magkadto ko sa mga Crocodile Park. Di ba may ginabaligya ng mga karne. No? Labi ng mga manok. No? Iaboy mo na. Agawan sa mga buhay. Pero sabong. No? Habuyan mo mga buaya, daw hindi magkaonsang karne. Habuyan mo manok, ang manok yung lupa-lupa, yung huwag nakaon ka buaya. Habuyan mo karne, ang buaya huwag sapak. No? Pero habuyan mo malita, gay nagawa yung mga buaya mo.

0: no, sa di ka maiklanan. Available gida ang Detex Coffee Mix ang healthy nga kape. Ano lang nga available nga i-play ang buaya ha? Okay, tako lang sa menso. Yom, ganit ka mo. Tingko tuntun nga buaya, hay? Ayan, karne kag manok ang ihaboy. No, hindi mag-kaon, wala lang sa pap. Habuyan ka malita, ginagawa sa malita mo. Oh, kita mo lang ang memes, pero may punto man, no? Oh. Ang nag-imo man sila, laban-laban, Pinoy man. No, grabe ka mga ideya ka, Pinoy. Amo nagtatabo sa Pilipinas, sa pro, kung kaysa makayuhum-yuhum ka mo. No, mga resilient kayo man, mga Pinoy, ah, sa kabudlay sa pagpangabuhi. Damo problema. No, ah, nga, yuhum ang Japon. Ah, ramay, play kao. Oh, sige, Black K5 Lawrence, no? Oh, ipakita ta. Kaya nga mga buhaya, why na hindi niluyag nilang karne kag mga manok na? Why nilang sapat ang mga buhaya subong malita ng ginapangita?
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Ari o, nagnabuyan sang man, sang karne, sang manok, no? Why ka sapat? Oh, why ka tulok? Ah, habuyan malita o, na gay nagaway sila mo. Pagkakita ko ni K5 Lawrence, nagtuyotoy mo, kadlaw mo. Believe man ko ka mga idea, ka mga Pinoy, no?
1: El Castigador!
0: Alas 4.49, sa ato siya pagpangalagad. Lingaw-lingaw na ito na. No, ka-stress! Gid ka gakatabo, subong sa Pilipinas. Tambahin na ito, why pa ni? Kung si Senador Jinggoy Estrada pa before na magpadulong sa may Camp Crame, sina, abangan ang susunod na kabanata.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Kadamo, dapat tutukan ang isyo sa gagawin kag-renewal. Tiyambal nila sa iban, no, ining isyo sa mga ex-marine, no, sa pagpatigayon sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Gyapon, kung dumaangot Gyapon ni, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Tuyotoy si Mama Cheryl Pating Branyak kadlaw. Kita nyo to, no? Ang manok, ang karniway sa pak mabuaya. Subong rumalita ang ihaboy nyo, ginaagawan.
1: El Castigador!
0: Si Ma'am Laura, sumagay sa'yo, Tuyotoy, mga kadlaw. Okay lang na sa ila mag binangigay Senado. Kung importante sa ila, si Giswildo, ang buaya nag-level up na. ganit, tignan mo sa mga dapat nila, no? Nga i-prioritize. Ah, sa mo siya ni kapigado kag kapuraot sa pagpangabuhi. Magambal na ito, magamon ni sige-sige ang pungsod Pilipinas ta ahay, ang mga ultimo kamakuluoy itang mga pumuluyo. Mga pigado, nung sapuan na lang siniman.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Ako gangin, ambal ni Ma'am Rosemary Agramon. No? Si ni Ma'am Rosemary, lit ako, abi mo, ginabisigin. Hindi ka magpalit, sunod Ma'am Rosemary, kay sadyang istoryani.
1: El Castigador.
0: Alas 4.51 sa atong sininga pagpangalagad. No? Kung magbasa ka sa mga social media, no? Kung sakit ulo mo, ngambal, sinong iba nang matuod man? Tanib lang gabinutig, gani, ambal naton, no? Para matapos na ni, ang nagabinutig, no? Tani, goon lang sang kilat.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Pero kung administrasyon ka man subong, we hope, no, kung may mga nadalahig, sinasambit nga isyo, dapat sararama man. Why sang pinilian na bagay nila nag-salute kung Senador Chis Escudero kay sinabasik ko na hadlok. Kaya bala naton, dalaman ni sa isyo sa flood control project si Senador Chis Escudero.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Ilang taon tayo, no? Kung ma-kwantiya, ma-despair, no? Kung hindi tayo madala sa mga kaso, at hindi daw lang naman ang istorya. Pero ang kaso yun ni Senador Jinggoy Estrada, kita nyo na, part na mag-insend ko na, no? Ang mag-shot bla ni Senador Jinggoy Estrada. Di ba kung mag-shot na nagasuksok sa orange nga bayo, no? Kag may ngalan siya mo, no? Ang emotion ni nga bayo. Ang problema, sa bayo ni Senador Jinggoy Estrada, white may makaigo. Ang iya mag-shot, why iya masuksok? Okay ba si Blackon na matingala naman? Kung nga may nakasuksok kay bayo si Senador Jinggoy Estrada.

0: nahaw?
1: Ha? Huh? Kay kwan lang, ha? Ara kita nyo na, oh. Why nakasuksok yung tapik niya lang sa lawas siya? Dala ni Uyat kangalan, kakaso mo. No? Amo ni ang magshot ni Senador Jinggoy Estrada. Iba si Ma'am Balang Iban. Sa anong manay, Iman? Ang Iban gani, kinapasuksok sang bayo. Tapos sa picturean, no nga, why naman suksok ang bayo? Ang pathag sang taga CIDG, no? Wala kuno sa may makaigo nga bayo kay Senador Jinggoy Estrada.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kadako kay Senador Jinggoy Estrada, why ka muna no double extra large? Kaya ba si makomento, ano may pinilian? Ang balisang CIDG, why sang gagdapilian, no? Kung senador ka man da, kung sino ka man da. No, diba si Blaman, balit nga lang, iban nga, ngaway naging suksukan now, no? Tanaging pasuksukan ng Japon. Di kung hindi abis Senador Jinggoy Estrada na kung magsuksok nga medyo halhal, halog o kung gutok, no? Amo man niya yan ng himuonta, no? Kung mga ultimo, kag mga ordinaryo ng pumipilpinhon, kung picturean tao, kung kuhaan tas ang magshot.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Nga pwede mga galing naging patapik mo sa lawas mo, no? Basi kung ordinaryo kong tao, bisan hindi black igo ang bayo, pasuksukon gidaw. Ano galing ang tawag daw? Anong klase ka bayo? Blang ano, asta lang sa pusod. Kaya rason siyang CIDG, why kung siyang bayo, nga makaigok ay Senador Jinggoy Estrada. Kaya nung nagdurudako-dako Senador Jinggoy Estrada, kaya dukagi naman siya preso nga daan. Ikatatlo na yung kaso ngayon para tubang Senador Jinggoy Estrada mo. Ano nagdako-dako siya ngang unay na mga sa isang t-shirt, hindi niya kaigo.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Siling ni Ma'am Bit Idalilya, siya, baw, ilam, dulang. Ay, maan! Kadali lang nga, tanik mo, gahanting sa likod, pasuok niya, guntingon sa likod. Kaya ba, second halogin man, Celine Mauro Sumerag Bramos, imposible. No? Crop top! Presensya lang ka mo kay, why ko nabigas ukso. Crop top, galing ang termino. Ang ilang kalambla, ang daw, as talaga sa pusod nga, kung magsukso ka kita noon ang pusod. Di daw lang taong taganis picture daw. Kadako mo na gani isang t-shirt to. Daw lapa mo na gani sa awak ni Senador Jinggoy. Ano galing guto? Ano ba si kung mag-suksok? Ano ba si kung si Kwan? SpongeBob SquarePants ang itsura. Galing kay ba si Blamangkot? Ang may nakasuksok sa orange nga uniform para sa mga priso. Wow. Alam mo subong nga very critical ng mga thinking sa mapumuluyo mo. No? Kaya para si Ilaya, kung may mga kaya-kaya, may mga posisyon sa gobyerno, ba sila in blang pagtratar?
2: El Castigador!
1: No? Amo na ginalikawanta. Pero, kay nagwa ang magshot ni Senador Jinggoy Estrada, pathag sa taga-criminal investigation detection group, tungod mga K5 nga wala sang bayo makaigo kay Senador Jinggoy Estrada.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Salamat mo sa mga agramo siya sa mall kompleto ganyan sa isis. Na, base ko na why lang makapili sa nga insakto siya ni no, nga bayok ang sa isis so ko na ubusan. No, ang ini nga balita na lulong sa inyo sang Ginebra San Miguel Red sa oras ng pagsubok nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly. Pabalik naton, i-check naton report niya K5 Kim Kaluyo kay Gilnon Chardery ang 911. Mapalukal naman ta. Nasugpunan ta lang ni Buas ng Adlaw ang mga masunod ng mga hitabo. Sa din na kita subong season 2 na kita sang si Netflix, no? Episode ano subong 3. So Buas episode 4, no? Ibalontang duga si kanong ma-report ni K5 Kim Kaluyo pagkatapos sa palagay importante ng mga pahibalo paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: Mike Puso.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang TTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis TDX 500!
5: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasis sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kagpaano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
7: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Sa maginom ka DTX 500. Ilan dala subong imo sugar?
7: Pagtigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gitu. DTX 500.
3: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
6: Hindi lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy,
6: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
5: baom
6: ka.
5: Baom ng budlay?
6: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TTX 500 nagapalang durum pala ang imo panulukan,
3: magalingin pala ang imo nga uhaw,
2: masami nagkapangihi,
3: masami ginauha,
2: si may diabetes ka na,
3: TTX 500 na,
2: ang TTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: TTX 500
3: garantisado.
2: TTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: TTX 500
3: ikaw ba na
2: ang may diabetes.
3: TTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubo
3: kag kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: masalika
3: epektibo.
2: DTX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
6: Actually mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C. para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
20: DTX 500.
21: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: E3 Bio.
23: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami ako nakutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
27: nga may
28: D3. D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio
32: nga may Visio.
33: Ang Visio
34: nga may D3.
35: Mabuti ka.
36: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026.
37: Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw.
38: Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
39: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
40: Victor Wembanyama. With the post.
38: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
41: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
38: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
42: Para sa matinlo nga dugo,
43: DTX 500.
44: Para sa healthy nga tayo,
45: DTX 500.
46: Ang DTX 500
47: ang may mataas nga antioxidant.
48: Nga amo naman
49: ang nagatinlo sa imo atay.
50: Basta tinlo ang atay,
51: happy kanunay.
52: DTX 500.
53: Masaligan,
54: epektibo.
55: DTX 500.
56: Mahigo bala ang imo dugo,
57: DTX 500.
58: Masami ka bala ang gina-allergy,
59: DTX 500.
60: Ang DTX 500
61: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
62: Nga sa masami,
63: amo naman
64: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
65: DTX 500.
66: Masalika.
67: DTX 500.
68: DTX Coffee Mix.
69: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
70: DTX Coffee Mix.
71: DTX Coffee Mix.
72: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
73: DTX Coffee Mix.
74: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
75: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
74: C. Mighty
75: C.
74: Mighty
75: C.
74: Ang alkaline ng vitamin C.
76: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
74: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
77: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
78: I Care Gold.
79: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
80: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
81: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
82: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
83: Good news!
84: Good news!
82: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
85: Libre!
86: Libre!
87: Wow!
82: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
81: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
82: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
81: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
0: Luto na!
81: Ang labahan!
0: Nakasampay na!
81: Ang uniform ko!
0: Naplanta na!
1: Ganito ako!
2: Tigasi!
1: Tigalaba!
2: Tigasay!
1: Tigaplansa!
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
1: Sa gabi,
2: ako ang bossing!
1: Dahil kasangga ko!
2: Ang Extend!
1: Supplement for men!
2: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo!
81: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
1: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
2: para sa tigasing performance.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligat.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar.
2: Sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masalika.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Matatags mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Matatags mga butika.
82: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
5: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
81: Wow! May puso!
6: Pabalik pa K5 sa ato sa ninyo pagpangalagad sa Webes Edition sa programa El Castigador.
7: El Castigador.
8: Enrico Zurita Jr.
7: Ang inyong
8: El Castigador.
6: Alas 5:12 sa ato sa pagpangalagad. Babawal ka mo magpa-stress sa mga nagkakatabo sa buong sponsor Pilipinas. Pabasko kong tatos ng immune system. Maginom kita sa The Power Trio Clinical Detox 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Initalan mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet, no? Diri sa bahay insurad sa Iloilo at sa klinika outlet yara sa Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Roberts International College sa hilirada sa Robinson's Place Haro. May free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga daw sa may syudad sang Pasay sa barangay poblasyon na Ilawod, no, ato sa klinika outlet kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may Banwa sa Kalinog klinika outlet naton yara sa may Coast Mart Kalinog kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may Banwa sa Mayagaw, no, yara sa barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure kag may free consultation kada Domingo nga adlaw. Ang oras sang free consultation alas 9:30 sa gatob-tob, alas 3:30 sa hapon. Kag-available na mga Clinica products na sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, yara sa RGM Building sa may barangay Apolista sa may Banwasang Sara. Kag-ini mga Clinica products mabakal gini sa mga nagpangunang mabutika sa inyong lugar. Kag pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok para madulong gid sa inyo sa ni nga mga kabalayan.
0: El Castigador.
6: I-check na ito ni Portia K5 Kim Kaluyo kay gin-launch no, ang ining Unified 911 Satellite Command Center. Isa ring Iloilo sa napilian sa ni mga ka-K5. So ang command center, yara sa may banwasang Liganes. No, nagpadulong gidri si Secretary John Vic Rimulya. Nagkanto de? Or may representative lang? Si Sir PNP Chief Nartates na nagkanto din, no? Pero tini inisyatibo sa ato sa PNP kaga of course sa ato sa DILG. Abi ko nagkanto din si Secretary John Vic Rimulya kasi kung doon si maglupad ba? Nagatiklo dahil na ipos na ito ni Senador Robin Hood Padilla. Na si PNP Chief Nartates na nagpadulong din, no? Ang 911 abi ni sang una daw sa states gini mo Estados Unidos ang ining una-unang 911. Sa tiyon, sa emerensya, idayal mo lang ang 911. Na masapos madumduman ang numero. Na, kag siyempre, akuan lang eh, tatlo lang ka numero. Lain kung kaisa nga magdayal ka, mangita ka pa. Pero doon naka-registered abis paminsaron sa mapulong Pilipinon, ining 911. Na, kung magtawag ikaw sa 911, ang masabat mga kaki-5, no, local man, no, magasabat mga kaki-5. No, i-check natin ang kampyong report o pod kay kaki-5, Kim Kaluyo.
0: K5 News FM, kampyong, kampyong report.
7: Hello, thank you for calling.
6: Kibot akon ba? The number
7: you have dialed
6: is not yet a number.
7: Actually, doon mo na mga dream ko nga mga jobs ko lang kay 5 and 3. Arab lang warm ka nga nag-approach abi sa mga tao, sa mga front desk, na naman ang gusto ko, hello, how are you? Kamusta ka mo?
6: Ba, ako dami. Kung mga tanan nga mga empleyados ko, biyerno mo na tanin, doon ko nami, ano? Hindi nga mamangkot ka lang. Kung kay saga, palapit ka sa mga government employees, tama mamangkot, may transaction ka, doon ko no risong lang.
7: No, kung kay saga, singalan ka pa mo.
6: Singalan ka pa? Nano man. Kung natakaan niyo mo, kobra niyo, pag-resign mo, kay damo ang way ubraso mong. Pero ano ining 911 ka K5 game kaysang una bata ko ya na register ni paminsaron ko kaysang una sa Estados Unidos, no, kung may mga emergency call 911, no, may masabat ina tapos sa kung mga concern dira anong may emerhensya dasig ang pagrespondi kay kinanglan mo ang ambulance o kinanglan mo ang fire truck, no, dasig lang gid ka K5 game o kon patrol police taton ano gining unified 911 nga emergency number.
7: Bali, kay na doon sa niya aga, June 4, tinagpatigayon sang ceremonial launching sang ining unified ining 911 hotline ka K5 Enrico, kag ang ining mga satellite command centers. Oh. So, kain na, kay actually may existing naman yung mga command centers, which is ang Cebu and Manila, no? Mm-mm. Kag ang dugang subunga adlaw amo ang area sa Isabela, Ilocos Norte, ang Tacloban, Davao? Kag ang Western Visayas, which is ang napilian diri sa Western Iloilo. Visayas, ang Leganes Iloilo to be the command center, no, sa bilog nga Western Visayas for the 911.
6: Sino nang kamanid sa K5, Kim?
7: Ang Bureau of Fire Protection o kon BFP, mayara sila dito, no, sa command center ka K5 Rica. Kag amo na ang ginatawag bala nila nga do 911 call center, kumbaga.
6: Pero Bureau of Fire Protection, yung mga organic na mga member.
7: Yes, mga employees or personnel sa K5 Rica.
6: So, buka sila sa admin sila nga side, hindi sila sa operation.
7: Kag aside from that, may araman sila sa mga service provider. Ang ining Bureau of Fire Protection o kon the Department of the Interior and Local Government ka K5 Enrico nga tinaga-assist, no, kag naga-training sa mga BFP personnel sa pag kulikot grabe, no, sa mga systems ka K5 Rica.
6: So nakakuha ni Subong, go operate ni Subong.
7: Yes, accordingly ka K5 Rica, kahit since nga nag-launch naman, no, officially kainaya ti tatistingan ta sa mga masunod nga inadlaw, eh, no, kung may emergency. Kaya actually kun for example labi mga lango-lango lang yang atawag or prank call.
6: Prankster ka be?
7: Oh, kun prankster ka tapos for example kaduha or katatlo ka nagtawag nga ti do matyag kun ma-recognize nila nga prank, automatically i-block ka sa ilang database ka K5 Rica
6: o kun mo nga wag ni ma-prank o kung ma-tawag ng termino sa ton na ma-merag na isang insakto. Kibot mo lang.
7: Tripan?
6: Ma-pang-tripping na ba? Sasko. Mang sasko. No, hindi may imo kung mang sasko. Subot sa lingon, hindi lang ma-monitor kung sa din ni nag-halin ang call.
7: Ma-check numero nila. Lang din, no? Numero, and aside from that, ma-check nila ang location. Kung diin bala ni siya halin. May certain perimeter lang. For example, sa amuning nga location, ka K5 Rico, na na-locate nga diri kaya nagatawag, mayara ano, sila sa database nga timalocate nila kung diin nga mga areas na ka K5 Rico.
6: Ay, kung ako, mang sasko ni pang file ni kaso, mayad mo. No? Mag-tawag 911, blah. Sa mo mang saskota. So bali mag sabat sa imo mga miyembro sa Bureau of Protection din dampit sa Leganes K5 Kim sa Banuagen?
7: Sa fire station nila.
6: Ah, okay. So bag-uning building nila?
7: Oh yes, bag-uang building nila ka K5 Rica, which is lapit lang man actually sa plaza. Do walking,
6: so inang ginapagwa tayo subong na video. Amo na to subong?
7: Yes. Amo na ang
6: malapad ba, no?
7: Malapad sa ibabaw ka K5 Rica, no?
6: Do call center.
7: Do call center.
6: Wala na itsura call center. Si ka K5 Joanne siguro. Kung naman nang itsura sa
7: pero,
6: call center.
7: Pero laban-laban no mga amo na ang setup ka K5 Enrico. O galing kahit ang ilang nga ginakater lang is emergency mga concerns ka K5 Rica. Bali ang plastada, tanandra nga mga mayara sila sang around do mga 23 mo ka mga personnel sa rotational sila sa bilog nga adlaw
6: 24 hours ni
7: 24 hours 24/7 ni siya ka K5 Rica. May mga around do mga 5 working stations as per the speaker man didto kaina, tapos 23 ni ka mga personnel nga naga rotational kag ti naga duty ka K5 Rica, no, kag equip ni sila kon for example diri sa Western Visayas, equip ni sila gambal sang Hiligaynon, sang Kinaraya, sang Tagalog, which is mga taga Aklan, Kalabanan, madra kun hindi Akyanon, Tagalog under Indian Manila.
6: Okay.
7: Kag English kag K5.
6: So bali ang tanan nga tawag diri sa Western Visayas, sila gani masabat?
7: Yes.
6: Okay.
7: So, oh, bali, for example, matawag ikaw sa 911. Madayal ikaw sa 911, abi, no, may sunog, direkta na drama kadto sa command center nila, dira sa may Leganes, Iloilo, ka K5 Rica.
6: Pero for example, anong pag-process ni? Once na magdayal ako 911, for example, abi,
7: yes,
6: may ara sang aksidente, may sunog, pagtawag 911, may masabat sa imo.
7: Yes.
6: Tapos sila na lang naiya ang makontak kung anong kinanglan mo.
7: Yes, ka K5Rick. Bali, i-dispatch kanila sa kundiin man to nga concern, dabi kung for example, sunog, aksidente.
6: Oo.
7: For example, diriyabi sa aton sa Iloilo City, sa ICER, kung mga disgrasya sa talan, needs ang first aid ka K5 Enrico. So, sila din to, ang matawag. Kag from time to time, ma-follow up, kay they have this tawag na, no? Gana, ideal bala nga response time. Kay actually, gina-implement pa man nila sa gihapon ang as much as possible, 5-minute nga response time ka K5 Enrico. Kag kunti alang-alang, gana, especially kung araya sa mga rural areas ka K5 Enrico, te considering sa mga medyo mauma-uma na bala, at talakladon, kung kaisa, budlay pa in terms of transportation, te kung kaisa may mga considerations man, and they're trying to work out man kung paano pa ni mapapadasig ka K5 Enrico, considering nga ti, for example, kung pulis ang ila pangitaon ka K5 Enrico, kung sa mga banwa-banwa, tapos bukid, abitong kantuan ka K5 Enrico, medyo malayo-layo na siya ka K5 Rick. Actually, te kung for example, matawag ka, direkta dira sa ilang command center, which is nahamtang dira sa may Laganes, Iloilo, sila tumatawag sa concern nga emergency response team. It could either be kung ano concern mo. Kung for example, may concern ka man dira nga may sunog. So, matawag sila dito sa base or sa database o kung sa hotline man dira sa Bureau of Fire Protection, for example lang sa area sang Haro. And then, ma-feedback lang ng Haro nga ti going na kami kagtigin na record dira ka K5 Rick, no? Sa ara dira sa command center kung sino ang nagtawag, ano oras ka nagtawag, tapos kung for example, sino to ang nagbaton sang tawag na nila ka K5 Enrico sa Bureau of Fire Protection, kag kung ano oras nakaabot sa amunan nga area nga ginluntaran sang incident ka K5 Enrico.
6: Sige. Salamat ka K5 Kim.
7: So, gina-encourage nato, no, ang publiko nga gamiton ni kay mas ano siya bla, mas dali siya bla tandaan. Unlike a for example hotline sabi nga unsay ka numero.
6: Unsay numero.
7: Yawan ka sa ulo.
6: Gasala-sala ka na kag emergency, hindi mo na kay masulo kon imo kulingon nga numero kon may mga kwan na. Gasala-sala ka na K5 Kim.
7: Yawan ka pakabukad sa imo nga listahan na bida ka K5.
6: Sa imo phone book.
7: Sa imo nga phone book.
6: Sino kaning tawagan ko man? Sino kaning tawagan ko man? At isa pa rin siya na mo.
7: Kung
6: isa ka libog ulo mo.
7: Kung kaisa sa lapang isa mo ka digit mo.
6: Oo, gani. Sa imo ka libog ulo mo. Kung sino mo. Ano ka isa mo? Para iya pagkabal 911. Ah, that's it.
7: Libre lang na yun.
6: So libre.
7: No need ka na yung magpa-load.
6: Bisa may ka-load.
7: Yes.
6: Sige. Thank you K5 Kim.
7: Balita nagikan sa Department of the Interior and Local Government. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
6: Salamat din kay K5 Kim Caluyo. No, bisan paano nagakuan gibanta, nagahuro high tech nagiman kita. Actually, dito sa Estados Unidos, dugay na niyang 911 nga ilas nga emergency number, no? IT apos ni tandaan mo, no? Sa una may buot-buot ta kita. Sulod sa ulo 911, no? In case of emergency, dial 911.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
6: Well, at tiyempo sa ato siya pagpangalagad, ang iban sa mga balita ka impormasyon, mabataan ko sa K5 Night Watch o po kay K5 Kim Caluyo. Kaya sa K5 June na may importante nga ginkadwa. Mga moy ka mo, manibin, maligo, karon gamit kita DTX Beauty Soap para sa mga miss, maputi siya panit, kagbatok rin sa anuman mga skin diseases. Nagamit kita Klinika Dio Fresh para mutamot kita, iwas baho bayabas, iwas baho balas. Kag sa bakalaki nanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Standby na kamo sa masusunod pagbalita ang D3 Bio Afternoon Newscast. Sa ngalan na lang, sa bilog singa puwarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon singa President, kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon singa Assistant Vice President, kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon singa Station Manager, kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad nyo, kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Ang himpilan na
9: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
14: May family history ba na kamuusang diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compounds!
14: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis mo!
15: DTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi!
15: Masami ginauha!
14: Kasi may diabetes ka na!
15: Mag-TDX 500 na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Garantisado.
15: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabaka
10: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre?
24: Libre!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.31. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
6: Mayong hapon, siyudad, kag probinsya, sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Hunyo 4, tuig 2026.
22: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Kami, ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
22: Kag ako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
6: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil sa mga nagabalik-balik ang lanat ubog ug sipon magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternatibo medicine and wellness center kakaron sa aton mga headlines.
23: Headlines.
6: Ang aton sining mga headlines detalye sa aton sining mga balita lokal. Magahatag sang dugang 4x4 pickup patrol car sa Banua sa Leganes kag ni Lucena Iloilo ineng ipasalig ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Suno sa PNP chief nga pinagi man ini sa bulig sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG sa pagpanguna ni Secretary John Vic Rimulya. Kinutuyo sini nga mapasangkad pa ang emergency response sa nasambit nga Banua kasunod sa nangin ceremonial launching sang Unified 911 Emergency Satellite Command Center sa may Banua sang Leganes. Naibluang nagtambong sa kaiwatan sa Leganes Mayor Junjun Hain kag New Lucena Mayor Attorney Carl Vincent Mondihar.
22: Nagmando si Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga kapulisan sa Western Visayas nga ipabili ng political neutrality sa tanan nga tion. Suno kay PRO 6, ginalauman ang disiplina kag professionalism sa mga PNP personnel lakip na ang responsable nga paggamit sa social media. Suno sa nasambit nga talatapan nga kinahanglanon ang pagsunod sa among pasulundan agud mapabili ng public trust kag kredibilidad sang organisasyon. Ginpanugyan sa mga personnel nga magserbe nga giya sa ilang national directives sa online kag offline engagements.
6: Sa piyak nga bahin nakapalagyo si Jarin Jet Tan. Hamtong ang edad, subject sa drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 4 sa Zone 1 Barangay Boulevard Molo subong hapon. Nabaklan si Jarin sa isa ka plastic sachet sa ginapatian Shabu gamit ang 1,000 pesos nga bypass money apang madasig ini nga nakapalagyo. Nag-agi si Jarin sa likod nga puwertahan sang Ilabalay. Na-recover ang 3 dugang kamang plastic sang ginapatian Shabu sa sulod sang Ilabalay. Padayon pa ang pagmarking sa mga ebidensya.
22: Sa dugang balita lokal, mas mahapos ang pag-communicate kag pagpadala sang emergency responders ini ang ginbida sang 911 hotline command center sang Western Visayas nga nahamtang sa Iloilo kadungan sang ceremonial launching sininga Hunyo 4. Lakip man sa ginpakigbahin nga ang ilang mga personnel o kung telecommunicators ang fluent sa Hiligaynon, Kinaray at Tagalog kag English. Mayara sang 5 ka working stations sa command center kag 23 ka personnel ang magakater sang tawag kag rotational ang ila schedule 24/7. Nahibaluan nga nagpatigayon man sang simultaneous exercise kag partners sa mga programa ang iban pa nga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kag iban pa.
6: Sa kaangot nga balita, ginpasalig sang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas Chu nga suportahan sini ang Unified 911 Emergency Hotline sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG kasunod sang seremonya launching Hunyo 4. Suno sa alkalde magpatigayon man sang simulation exercise kada semana agod matingwaan nga maglipot o kung mapadasig pa ang response time. Ginpakigbay man ni Treñas nga strategic ang ginpamtangan sang napulo tanan ka eye care center sang syudad ka naka-standby 24/7 ang Iloilo City Emergency Response o kung ICER personnel. Base kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., maghatag pagi sa DILG office ang dugang mga equipment para sa emergency response sa syudad sang Iloilo.
22: Nalakip sa mga prioridad sa karon sa idalom sang Marcos Administration kag sang Department of Interior and Local Government o kung DILG sa pagpanguna ni Secretary John Vic Rimulya ang pag-procure sang dugang nga fire trucks para sa emergency responses. Suno kay Fire Chief Superintendent Rico Neil Quanchu, officer in charge sang Bureau of Fire Protection, kadungan sang pagbisita sini sa Iloilo igara sa 109 ka localities ang wala sang ginausar nga fire truck. Sa Western Visayas, madamo man sa mga guba o kung hindi na magamit nga mga fire truck, rason nga nagatawag sang kaiping nga mga banwa sa pagresponde sa tiyon sang sunog sa ila area of responsibility. Pahayag pa sang natungdan sa pihak sa mga kakulangan sang fire truck, ginatinguhaan sang ahensya nga hindi maapektuhan ang pagdulong sang serbisyo sa publiko. Kasunod sang nangin ceremonial launching sang Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes, nagpanugyan ini sa mga pumuluyo nga magtawag sa 3-digit number kung kinahanglanon sang responde sang BFP, PNP, LGU kag iban pa nga law enforcement agencies.
6: Alas 5:38 na batian ang mga detalye sa balita lokal. Kagaroon sa ilo ato mga detalye sa balita nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
6: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Klinika Detex 500, the superior antioxidant. Gin-withdraw ni Sen. Jinggoy Estrada ang petisyon para sa bail sini nga Webes para sa temporaryong kailwayan samtang natubang niya ang kaso nga plunder nga nagabalor sang 563 milyon pesos may kangtanan sa ginapatian ng anomalya sa flood control project. Naibluan nga ang plunder isa ka non-bailable nga kaso bangod sini kinahanglan sa akusado nga mag-file sa petisyon para sa bail kay makabaton sa pag-aprobar sang korte antes siya temporaryo nga makagwa. Sa una, gipayag sang kampo ni Estrada nga may kinamatarong siya nga makabail bangod wala sa mabasog ebidensya nga nagapakita sang iya sala. Gininyo Manila nga maghiwat sang hearing ang korte agod maistoryahan kung mayara sa mabasog nga ebidensya kontra sa senador.
22: Sa dugang nga balita national, ginsaysay sang grupo nga nagpakilala nga ex-marine sa hearing sang Senado nga may nagakatabo nga pagkitaay sa tunga nanday House Speaker Martin Romualdez kag anay Senator Antonio Trillanes IV upod sa mga investigador sang International Criminal Court. Suno sa isa ka testigo nga anay staff ni anay Congressman Zaldico, ginapahayag nga naghatag pa sang seguridad ang grupo sa mga soldado sa mga dumuluong nga ICC investigators nga nagapakig-angot sa mga lokal nga politiko. Suno pa sa testigo, si Trillanes nakikita sa isa ka hotel sa Makati samtang si Romualdez kag Representative Zaldico nakikita sa mga dumuluong sa isa ka townhouse sa McKinley.
6: Alas 5:40 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita International.
0: Balita International.
2: International.
6: Ang mga Balita International nga inyo mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo maging healthy, ilong kamusang Mighty C. Patay ang isa katawo kagapin sa sisinta na pilasan matapos maigo sa mga drone strike. Ang Kuwait International Airport sa tunga sa naglalala nga tension sa tunga sa Estados Unidos kag Iran. Gintawag sa Kuwait Ministry of Defense ang insidente nga criminal Iranian aggression. Samtang payag sa Foreign Ministry nga may pila ka diplomatic mission nga naguba bangod sang pag-atake. Suno sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Sila ang responsable sa operasyon kag gidapayag nga balos ini sa bag-ong aksyon sa Amerika batok sa isa ka Iranian oil tanker kag sa Kishim Island. Ginpamilit man sang Iran ang ila target amo ang mga US bases sa nagkalain-lain nga bayin sang Gulf region. Naibluan ang napatay isa ka Indian national samtang suno sa India's Foreign Ministry nga may pilaman ka Indian citizens ang nalakip sa mga nasamaran kag nanawagan sang gilayon nga paguntat sang tension.
22: Sa dugang balita international, patay ang hindi magnubo sa 21 katawo, lakip na ang 12 ka mga foreigner matapos magluntad ang sunog sa isa ka hotel sa Malviya Nagar, South Delhi, India sang Miyerkules, Hunyo 3. Sunod sa mga otoridad, isa ini ka pinakadako nga insidente sang sunog sa sentro sang India halin sang tuig 2022. Ginapatian sa mga investigador nga halin ang kalayo sa isa ka restaurant nga nahamtang sa ground floor sang building. Bangod sa madasig nga paglaptas ang kalayo, may pila ka mga tao nga napilitan nga maglukso halin sa mga bintana sang building agud makaluwas. Gilayo naman nga nagresponde ang 8 ka mga fire trucks agud mapalong ang sunog. Suno sa kapulisan, naglabot sa 49 ka mga tao ang gindala sa nagkalain-laing ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Nakaditay na ang tag-iya sang building samtang padayo naman ang investigasyon sa gintunaan sang sunog.
6: Alas 5.42, nabatihan ang mga detalye sa Balita International. Kagkaroon, sa ilo na ito mga detalye sa Balita sa Patagsang Sports.
5: Balita Sports.
6: Ang Balita sa Patagsang Sports, gadulong sa inyosang klinika, Deo Fresh, para protektado kita. 48 oras agin sa singa body odor, kaya di manimaho bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa aton siling mga kili-kili. Nagatubangay ang duha ka mga Phil-Am players subong adlaw sa Game 1 sang NBA Finals 2026. Ang duha ka mga players sa musanda ay Jordan Clarkson sang New York Knicks kagang rookie player sang San Antonio Spurs nga si Dylan Harper. Naibuluan labing unay nga tion may mga Pinoy players nga nagampang sa NBA Finals. Kaginiman ang pinakauna nga tion may duha ka mga Filipino-American nga nakakuha sang kampiyonato sa magtimbang nga division sang NBA. Si Clarkson, makapila na kabeses na gingkuha sang Gilas, Pilipinas bilang naturalized player ka naghampang sa international games. Samtang si Harper naman, ang mga nagarepresentar sang Pilipinas para sa iailoy nga isa ka Pinay. Kag sa Game 1, ginluto sang New York Knicks ang San Antonio Spurs. Alas 5.43 sa batian, ang detalye sa balita sa patag sang hinampang. Kagkaroon sa ilo atong detalye sa balita sa patag sang entertainment.
5: Balitang entertainment.
22: Nagpakigbahin sang iya kaugalingon nga eksperyensya si Imelda Swighart matapos niya ginpahayag nga nahulugan siya sa iya ginabusong nga anak samtang nagapadayon ang labing unang edisyon sang Miss Grand International All-Stars sa Bangkok, Thailand. Isa-isa ka appreciation post sa Facebook sang Miyerkules ang gabi, Hunyo 3, 2026, ginpasalamatan ni Imelda ang iya nobyo nga si Rafael Thibault kag nagpangayo siya sang pasensya kay Rafael bangod sa miscarriage. Ginpahayag man sini nga nagtinguha agad siya nga maghalong sa katapusan nga bahin sang rehearsal sang kompetisyon agud matapos niya ang pageant apisar sang iya ginapangatubang nga problema.
6: Mayong gabi kay Ma'am Rosemary Agramon, Rasay Banwa sang Banate, kay John Paul Cata, kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilia sa barangay Maspasa sa Banwa sang Kalinog, kay Sir Arby Chris Casire sa Banwa sa Tubungan, kay Ma'am Maricel Baruca Kasiple sa barangay Balabago, Haro. Kagamayan to mga K5, ang kabugusan niya pagbalitang idulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Webes nga daw Hunyo 4, tuig 2026.
22: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
22: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
6: para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
22: K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
6: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
6: Pero
7: sa Star

0: proper diet and exercise, manalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagbuti, agid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman,
6: ang nagatilo sa imo atay.
8: Mas

0: Sag dir nur Datei.
1: Happy Canuda.
0: DTX 500.
1: Masaliga.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Glaucoma. Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C. Zinc. Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon. Para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sa I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asalrikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: With Visio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sarah
7: Branch.
4: Bakal
7: na!
4: D3 Bio.
8: O, si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Bakal
4: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tatino nga tay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalika.
4: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa DTX, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my name is Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Libre! Wow!
7: Pagyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM Philippines.
15: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan, ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba.
1: Laban bawi si Senador Rodante Marcoleta, kabig agad matapos almahan sa pahayag niyang bayaran umano ang media.
2: Nagkagirian naman si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla. Sino kaya ang nanaig sa dalawa?
3: Sa patuloy na gridlock sa Senado, may pasaring ang palasyo. Umayos kayo! Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Bayaran ng media, Senador Rodante Marcoleta kinuyog sa bagong birada. Cayetano Block, puwersahang tinuloy ang flood control hearing. Ilang senador at kongresista nakaladkad sa kickback scheme. Girian pa more, Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nagkatulakan. Umayos kayo! Malacanang may hirit na naman sa Senado. Pagtatalaga ni Win Gatchalian bilang SP, legal din ayon sa palasyo. Mag-asawang diskaya sinampahan na ng kasong malversation, walong opisyal ng DPWH kinasuhan din. CIDG itinangging may special treatment kay Senador Jinggoy Estrada. Ipinatong na detainee shirt sa mugshot. Hindi lang daw kasi magkasya. Tag-ulan na, pagsisimula ng rainy season, idineklara na ng Pag-asa. At former NCT star Mark Lee, naglunsad ng...

0: Marquez dyan? At ano ba itong naging hirit ni Ginoong Marcoleta kanina?
1: Corina, natuloy pa rin ang pagdinig kaugnay ng flood control scandal ngayong araw at pinangunahan nga yan ni Senator Dante Marcoleta, pero tila nag-backfire din sa kanya ang isa sa mga pahayag niya. Out of frustration kasi, Corina, sinabi ni Marcoleta na bayaran umano ang karamihan sa media. Matapos ilahad ang sama ng loob na 11 raw na senador ang hindi naglakas loob na makiisa sa pagsisimula ng pagdinig ngayong araw. Wala raw ni isa ang nagsalita para suportahan ang imbisigasyon mula sa kampo ng Solid Block 11 na ngayon ay 12 na dahil sa pagsulpot ni Senator Cheese Escudero kahapon.
2: Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan ko sa inyo ay bayaran. Dasabihin ko na sa inyo ito. Meron po ba nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit napakatahimik sila?
1: Kinundi na ito ng Senate media dahil ito ay irresponsable at atake sa institusyong kilala para mapagana ang demokrasya. Sa panahong may disinformation at political polarization, kailangan daw mas maging responsable ng mga opisyal pagdating sa kanilang mga pahayag. Hindi gampani ng media ang maglingkod sa mga politiko o anumang paksyon at tungkulin itong maihatid ang katotohanan, verified information at questionin ang mga nangyayari sa bansa nang walang takot o pabor sa sinuman. Kalaunay hinarap ni Marcoleta ang mga mamamahayag at humingi siya ng sorry.
3: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan, ang katotohanan lang po importante rito eh. Wala na pong iba.
1: Bago pa man ang mga ito, Corina, tinapos ng kampo ni Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig kung saan nagbigay ng testimonya ang mga umano'y dating marino. Sila ang nagpahayag na may cash deliveries umano sa ilang mga politiko kaugnay ng flood control scandal. Pero kapansin-pansing walang miyembro ng Blue Ribbon Secretariat sa may rostrum, dahilan para questionin ang bearing ng nasabing pagdinig. Sabi ni Cayetano, may mga staff naman daw silang ni record ito. Malalaman na lang daw kung magtutuloy-tuloy silang magpatakbo ng mga hearing.
4: In the end, the Gatchelian group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility, we're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Kaita. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo.
1: Una nang sinabi ni Senator Win Gatchalian na walang kinokonsiderang Blue Ribbon hearing ngayong araw dahil hindi naman ito scheduled by Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Committee Chair. Legal din daw ang naging quorum kahapon na nagdeklarang bakante ang posisyon ni Cayetano bilang Senate President.
5: Una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday, nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, Malacanang rin in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings.
1: Sa kabila ng Senate saga ngayong araw, magkakasari ng separate flood control probe ang kampo ni Gatchalian na pungunahan ni Tulfo. Corina, hinikayat din ng Presidential Task Force on Media Security si Senator Rodante Marcoleta na maglabas daw ng pruweba kaugnay nga ng pahayag niya na bayaran umano ang ilan sa media. At yan ay bago nga nag-apologize itong si Marcoleta sa press con kanina. Corina.
0: Hana, ano itong mga ugong-ugong usap-usapan tungkol sa hindi daw kapanipaniwala ang ilang mga testimonya ng umano'y ex-Marines? Ano ba ang hatol sa kanilang mga sinabi?
1: Corina, para sa Solid Block 12 o yung kampo ni Senator Win Gatchalian na idiniklarang acting Senate President kahapon, yan ay bogus daw na pagdinig dahil nga hindi naman daw ito pinangungunahan na ni Senator Erwin Tulfo na ngayon bagong Blue Ribbon Committee Chair at katunayan wala ring Blue Ribbon staff or broom staff na nasa pagdinig kanina. Tinanong natin yan actually kay Senator Alan, sabi niya posible pa rin naman daw itong mapasok sa Senate records dahil nga naroon naman daw ang kanyang staff at yung mga senador na kasama niya kanina na nakapag-record nung nangyaring proceedings. Pero sa ngayon, Corina, nananatiling hati itong ang pagtingin ng Senado kung may bearing ba itong nangyaring hearing kanina dahil nga hindi naman ito yung idineklarang Blue Ribbon Committee kahapon matapos yung naging quorum sa session. Corina.
0: Pero sa testimonya mismo ng mga marino, mayroon bang reaksyon ng media sa kanilang mga sinabi kung kapanipaniwala ba, consistent ba? Ano ang reaksyon?
1: Corina, on the part of the media, on the Senate media, mas naging particular yung reaction tungkol doon sa naging akusasyon nga na ilan sa mga miyembro ng media ay bayaran. Pero when it comes to the proceedings itself, wala namang naging pag-question. Pero pagdating doon sa naging observation kanina doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, on the part of the Cayetano and Marcoleta camp, kapansin-pansin na medyo tumagal yung paglagay ng nameplate doon sa mga dumating na nag-testify. Yan yung 18 ex-Marines. And it took a while for us to recognize their names. Pero kalaunan naman ay nalagyan din ng nameplate at sinabi or kinlim ng kampo na ni Cayetano, particular si Senator Amy Marcos, na tila nagagalaw daw yung live stream ng naging pagdinig. At kalaunan naman on the part of Senate media, no, okay naman yung daloy ng coverage at ng hearing ngayong araw. Corina.
0: O nga pala, Hana, walang magko-cross-examine kasi nga wala nga pala yung kabilang grupo. Ano? Okay, maraming salamat si Hana T. Nagulat ang live mula sa Senado.
6: Bogus kung ilarawan ng Gatchalian Block ang naging flood control hearing ng Cayetano faction sa Senado ngayong araw. Umalag din sila sa testimonya ng mga tanging resource persons na sumipot sa hearing. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
7: Tinawag ni Senator Tito Soto ang nangyaring hearing kanina na isang bogus investigation and aid of destabilization. Muli rin niyang tinanggi ang aligasyon ng tinaguriang Maleta Boys na naghayag kanina na naghatid sila ng 5 maleta na naglalaman ng pera sa kanyang tanggapan sa baklaran noong 2024. Paglilinaw ni Soto, hindi siya senador mula 2022 hanggang 2025, kaya wala siyang anumang flood control project. Nabanggit din ang kanya umanong EA na nagngangalang Mark, pero sabi ni Soto, 2015 pa sumakabilang buhay ang kanyang EA na markang pangalan. Marinding tinanggi ni Senator Erwin Tulfo ang aligasyon ng Maleta Boys na nag-deliver sila ng 2 beses sa kanyang bahay sa Green Hills.
8: Definitely, it's a lie, a blatant lie, kasi nga hindi nila masagot anong purpose pa. Saan ang galing yung sinasabi nila, 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is, I wasn't listening. What is the purpose?
7: Sabi ni Tulfo na mula 2022 hanggang 2025, ay wala siya ni isang flood control project na siyang sentro ng investigasyon kanina, kaya pinag-aaralan na ng kanyang kampo ang pagsasampa ng kasong kriminal. Question din niya kung bakit hindi nabanggit ng umano'y ex-Marines ang mga pangalan na Senator Loren Legarda at magkapatid na Senators Mark at Camille Villar na nakalagay naman sa kanilang sinumpang salaysay noong February.
8: Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda at 2 Villar? Nabanggit kasi noong una eh.
9: Hindi. Wala sir, wala.
8: Hindi!
9: Oh.
8: Wala!
9: Wala sir.
8: Oh, Diyos ko, kawawa. Imposible naman eh, kasi may kopya ako eh. Pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren at saka yung 2 Villar. Bakit kamila ni Tito Soto?
7: Itutuloy daw ni Senator Erwin ang kanilang flood control hearing sa susunod na linggo kung saan imbitado sina dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Boying Remulla at NBI Director Melvin Matibag. Pinag-aaralan pa niya kung iimbitahang muli ang Maleta Boys. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
10: Mabilis ding pumalag ang ilang mambabatas na inakusahan ng mga dati umanong Marines na nakatanggap umano ng mali-maletang flood control kickbacks. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
11: Ilang former at incumbent House lawmakers ang nakalagad ng umano ex-Marines sa kanilang pagharap ng flood control hearing ng Cayetano Block. Kabilang din ang ilang miyembro ng House Prosecution Team o ang mga maglalatag ng ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment trial. Sagot ni Bicol Saro Representative Terry Redon, walang diniliver na maleta sa kanya saan man o kailanman. Si Palawan Congressman Jose Alvarez naman, napasugod sa Senado nang malamang dinamay siya ng mga umano'y dating Marines.
12: I vehemently deny that mayroon po ako natanggap. Wala akong utang si Sally ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kami transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines. No? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad na maliit na maliit ang pera.
11: Matapos nito, nakausap din ni Alvarez ang BNC.
13: Sayang, hindi ko naabutan yung mga sundalo. Masaya-saya sana, di ba? Makikita ko yung mukha ko. Kung ito bang mukha ito, binigyan nyo ng pera. Iwan lagi lang nyo kasi kay Bungbong meron siya, kay Sandro meron sila, di ba? Picture, ako, saan ang picture ko?
11: Marinding itinanggi ni ML Representative Leila De Lima ang mga paratang habang political theater at pabubulitika kung ilarawan ito ni House Prosecution Team spokesperson at Tanaw del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. Ganito rin ang pananaw ni Manila Representative Joel Chua.
14: Pero unang-una tinatanggi ko ng Marin itong kanilang mga akusasyon laban sa atin. Maliwanag naman eh, yung mga nilagay nila doon puro mga kritik ng ating Vice Presidente.
11: Mariin din ang pagtanggi ng mga dating miyembro ng Makabayan Block na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
6: Makakausap natin ngayon si Senador Kiko Pangilinan. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Hello? Ayan. Okay. Baka maaari na lamang nating balikan. Ayan.
15: Magandang gabi, Corina, at sa mga nanonood, magandang gabi.
6: Ay, salamat. Ayun. So, the question of the day is, legit ba yung naging pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kanina? Why or why not?
15: Hindi siya legitimate. Bogus siya. Ang ating session nung yesterday, dineklarang all positions vacant. Hindi na chairman ng Blue Ribbon, chairperson ng Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano. It is now Senator Erwin Tulfo. So that was a bogus investigation hearing. Wala halos lahat. Isa lang ata if I recall correctly. Ang staff ng Blue Ribbon office no na dumalo and marami sa mga empleyado ay umuwi na. Senate President, the Senate Presidency at this point, the position is vacant. We declared it so. We had a quorum. It was a unanimous decision of 12 senators to declare all positions, including the position of Senate President vacant.
6: And so the rules, the letter of the rules of the Senate is very specific about this one.
15: Yes, and the memo that was issued by former Senate President Cayetano is likewise void. Ang apela natin sa ating mga nasa Senado, I know yung mga empleyado ay nalalagay sa gitna, but we are meeting with the acting Senate President tomorrow and discuss next steps as to how to secure our proceedings against itong mga illegal and void and bogus acts of the new minority.
6: Ang deklarasyon po ng sinasabing bagong Blue Ribbon Committee Chairman si Erwin Tulfo ay magkakaroon po ng pagdinig ang bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee sa Monday. Matutuloy po ba ito?
15: Yes, definitely. I was listening to the interview ni Erwin at sabi nga niya, tuluyan sa Lunes. So,
6: Sino po ang mga imbitado na mga detestigo?
15: Lahat ng nadumalo kanina, ay imbitahin ulit. Kaya nga itong sinasabi nilang nais naming busalan, kaya kami nag-reorganization dahil ayaw namin lumabas ang katotohanan, kalokohan yun. It is a continuing, announcement of lies.
6: Mm-hmm. Paano po, Sen, kung...
15: Na maluktot ang katotohanan. No? Hindi totoong takot kaming may ilalabas. Hindi totoong tinitigil na. In fact, mayroon na ng partial report. 7 pumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson. We recommended the filing of charges and recommended placing colleagues in the Senate under preliminary investigation for corruption. But they refused to sign it. Kaya, and of course, yung isa pang katakataka, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Sabi nila, kaya nila nilalabas itong katotohanan dahil galit sila sa corruption. So hindi na nga nila pinipirmahan yung Blue Ribbon Committee report. Pangalawa, ang hinalal nila bilang vice chairpersons ng Blue Ribbon Committee, parehong merong under investigation o kaso ng plunder. So sana ang publiko ay makita na iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila at hindi tama ito. At that is why hiniling natin na magbitiw sa tungkulin after so many violations of our rules and even the Constitution, and yet he refused. And so we, by vote of 12, unanimous, declared the position of Senate Presidency and all other elected positions vacant. So in effect, we removed him as Senate President and kinilala na ng Office of the President, kinilala na ng House of Representatives, ang leadership ni Acting President Win Gatchalian. So, sabi ko nga, the writing is on the wall for former Senate President Alan Cayetan. We appeal to him as he did, finally, nung bumaba siya sa pwesto bilang Speaker of the House after locking down the House. Napilitan na rin siya na bumaba sa pwesto. Sana, we appeal to him, yan ang gawin para makapagtrabaho na tayo.
6: Okay, dalawang maikli na lamang po. Ano po? Tila, pagka hindi po sumipot ang mga iimbitahing mga testigo, like ito pong mga Marino, yung 18, ano po ang scenario ninyo sa Lunes?
15: Well, we have parliamentary remedies. Our rules provide for subpoenas, so we hope hindi na umabot doon. We can also cite them in contempt of the committee. A contempt of the committee is contempt of the Senate, and have them arrested. But we'd rather not do that. We hope they will cooperate.
6: Okay, so do you have other witnesses aside from the 18 Marines, and that thereby you can go ahead and proceed with your hearing?
15: I understand si Senator Erwin will be inviting the NBI and the Ombudsman. Dahil they are also doing investigations on this matter.
6: Okay. Huling tanong po, on the Senate Presidency question, dahil kailangan po ng 13 boto, hindi po ba? Nakikita po ba ninyong aabot ito ng Korte Suprema?
15: Isang remedyo yan. Sana hindi na. We would rather that this be resolved among the 24 senators or 22 senators. And so we're hoping, no, na may oras pa na magbago ang isip nung ilan natin mga kasamahan.
6: What about calling on a special session from the president?
15: That is an option. Pero ako'y naniniwala, you know, si Senator Win Gatchalian, nakatrabaho marami na ngayon ay nasa minority. We were together in the BICAM with Senator Loren ng Finance Committee. They were together many years. Yan, sina Senator Joel Villanueva, sina Mark Villar, nagtatrabaho. And I know they will You know, if you remove itong ibang mga issues, I know acceptable naman talaga sa kanila. Kahit paano, 'di ba? Si Win, who has shown na mahusay na pagpapatakbo ng Finance Committee after the problem of the flood control budget, inaayos niya, transparent, meticulous, hardworking. So we hope that we will all, as they follow, sundin nila yung ginawa po ni Chief Senator Chief Escudero, who put the institution first. Sana sumunod na sila para magkaroon na tayo ng pagkakataong magtrabaho na ng maayos.
0: Maraming salamat
15: our
0: po sa in-
15: our
0: yes.
15: Our people don't deserve, hindi dapat ganito. Our people deserve better from the senators. Maraming salamat.
0: Thank Ganda you very lang. Much, Senator Kiko Pangilinan.
6: Umayos kayo, yan ang mensahe ng Malacañang sa Senado. Ang liderato rin daw ni Senator Win Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
16: So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. So sa ngayon, sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
17: Kung kahapon, welcome lang sa Malacañang ang eleksyon ni Senator Win Gatchalian bilang Acting SP, ngayon malinaw ang mensahe ng palasyo. Taliwas sa pahayag ng Cayetano Block, legal ang nangyaring palit-liderato ayon sa palasyo. Ang 1949 Avellino versus Cuenco case ng Supreme Court ang argumento rin ng Malacañang kung bakit na ayon sa batas ang Gatchalian Block. Ang ruling na ito raw ay malinaw na nagsasabing warranted ang base number 12 sa Senado ngayon dahil beyond coercive reach ang kasalukuyang nakaditine na si Senator Jinggoy Estrada at ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Parehas lang daw ang leadership change na ito sa mga nangyari noong 1949 at 2015 kung saan nag-declare ng quorum si former SP Franklin Drilon with only 12 senators present. Detained noon sina dating Senators Estrada, Bong Revilla at ang namayapang Senator Juan Ponce Enrile dahil sa pork barrel scam. Ngayon, bakit nga ba winelcome agad ng Malacañang si Gatchalian bilang acting SP wala pang isang oras matapos itong bahalal?
16: Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin.
17: Bakit din daw kikilalanin pa ang isang Senate President na hindi na suportado ng mayorya? Tatalima rin daw si PBBM sa hiling ni Gatchalian para sa isang special session dahil inclined daw ang Pangulo na sumagot sa mga naantalang trabaho sa Senado. Tinabla rin ng Malacañang ang aligasyon ng nagpakilalang mga ex-Marine na nag-deliver umano sila ng flood control kickback sa Ilocos para sa Pangulo. Madali raw magturo, lalo na kung destabilisasyon ang motibo. Pero, pruweba raw muna sana bago salita.
18: Umayos kayo. Ito ang mensahe ng Pangulo sa mataas na kapulungan. Hindi daw kasi ito tolerate ng Presidente ang anumang gulo sa gaganaping State of the Nation address gaya ng nangyaring barilan sa Senado. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinor News Channel.
10: Walang ibang dapat sisihin sa Senate gridlock kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ang paniwala ni former Senate President Coco Pimentel. Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Pimentel na naideklarang vacant ang Senate presidency dahil na rin sa absent si Cayetano sa sesyon noong Miyerkules.
19: Meron kasi siyang malaking problema. That is why in the government, hindi ba merong prinsipyo that you never leave or abandon your place of work or your workstation? Ang sa senador, your workstation is the plenary session hall. Yan ang purpose kaya ka senador eh, to engage in a session, to engage in debate, to be present. Lalo na ang Senate President is to preside, to be present. You should be the first, you should be the earliest senator there.
10: Dagdag ni Pimentel, pwedeng iutos ni PBBM na mag-special session ang Senado para makabawi sa mga araw na walang sesyon.
0: Stalemate ngayon ang mga senador isang araw matapos ang isa na namang palit liderato. Ayon sa law professor at political analyst na si Howard Calleja, posibleng sa Korte Suprema hahantong ang gulo sa Senado.
20: Nauna ang ang barilan. Sumunod ang sigawan. Ngayon naman ay gitgitan at puwersahan sa loob ng Senado. Hanggang saan nga ba aabot ang bangayan at pagkakabaldado ng Senado? Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, tansya ni Attorney Howard Calleja na kung hindi maidadaan sa debate, ay maaaring iakyat ni Senator Alan Peter Cayetano ang tanong sa kung sino ba ang dapat mamuno ng Senado sa Korte Suprema.
21: Kung titingnan mo ang application natin ng batas, hindi naman dapat yan very strict na very, kumbaga, limiting. Mm-hmm. It should be something that would allow a function of the system. Diba? Mm-hmm. Kung papayagan natin na very limiting yan, eh stalemate, walang mangyayari. Kaya nga pumapasok ang Korte Suprema para bigyan ng function, bigyan ng linaw, bigyan ng reason, rhyme or reason, para gumawa ng tama o tumakbo ng tama ang ating gobyerno.
22: So do you think that there is a necessity to bring this up to the Supreme Court?
21: Not necessity, but of course the Senate minority now, sina Senator Cayetano, can bring that if they want to, pero I doubt if they will win.
20: Dagdag ni Calleja, maaaring humiling si Acting Senate President Win Gatchalian kay Pangulong BBM na magpatawag ng isang special session para mapagbutohan na ng mahinahon ng mga senador ang kanilang nais maging leader.
23: Pero Atty. Calleja, may mga nagsasabi na yung Abellino versus Cuenco, iba naman daw ho yung circumstances doon. Dahil yung isang senador doon may sakit, nasa ospital, at yung isa abroad. Oo. Pwede ho bang ma-apply yun sa kasalukuyang sitwasyon?
21: Pero ang tawag doon is, are they within the Senate processes? So yung kaya ba silang kunin o arestuhin or pwersahin pumasok ng Senado? Eh paano mga pepersahin? Maklaro na ngayon at may precedence na nga na si Jinggoy ay nasa kulungan. So hindi mo mapipilit yan. At sabi ko nga, sino ba ang makakahanap kay bato? Sa ilalim ng bato? O nasaan man siya nagtatago? So I think,
22: kumbaga, it is still applicable.
21: It is very much on all fours. At klaro din doon sa Avellino case na yon, hindi rin nila tinatch yung question kung sino ang Senate President. They only touch the issue of quorum.
20: Ang sitwasyong ito ay hindi na bago sa kasaysayan ng Pilipinas na dalawang tao ang umaangkin sa iisang pwesto. Noong 1986, panahon pa lang ni Ferdinand E. Marcos at Cory Aquino, ay dalawang presidente ang halos sabay na numpa. Hanggang kay Erap Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo na naging mainit na usapin ang agawan sa pagkapangulo. Kung tutuusin, pangalawang beses na rin ito ni Senator Cayetano. Kung saan noon nagkaroon pa ng special session sa Celebrity Sports Plaza dahil sa kanilang co-speakership problem ni Lord Alan Velasco. Sa ngayon ay wala pa sa magkabilang kampo ang may 13 boboto para sa kung sino ang magiging Senate President. At kung walang muling tatalon sa grupo ng bagong majority, malamang nga na sa Supreme Court ang magiging desisyon.
22: Ang malinaw ngayon ay hindi pa tapos ang laban para sa liderato ng Senado.
6: Korte Suprema talaga ang makakaresolba sa Senate gridlock ayon kay former Senate President Franklin Drilon. May quorum din para kay Drilon noong Miyerkules nang mangyari ang kudeta.
20: Legal ang mga aksyon ng tinaguriang Gatchalian bloc nitong Miyerkules ayon kay former Senate President Franklin Drilon.
24: The acts of government officials are presumed to be valid until otherwise declared by the Supreme Court.
20: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Drilon na 12 senador lang ang kailangan para magka-quorum at maideklarang bakante ang mga posisyon sa Senado. Base raw ito sa desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco case noong 1949. Nangyari na rin anya ito noong SP pa siya at wala naman daw kumwestiyon sa quorum noon.
24: On March 5 of 2015, We conducted the Senate business with less than 30, with 12 senators and considered as a membership 17 out of 24. Why? Because of the 24 senators, I think 4 were abroad, and I think 3 were under detention for the various offenses. And so we consider the membership of the Senate to be at 17, and therefore considered as a quorum 12.
6: Pero ibang usapin ang pagtatalaga ng Senate President. Sa ngayon, pro tempore at acting SP pa lang si Senator Win Gatchalian.
24: Why acting President? Because the Constitution requires majority of all the members of the Senate. So all members wins 24. And the election of the Senate President must be supported by 13.
6: Naniniwala rin si former Senator Drilon na kinailangang resolbahin ni Senator Chises Godero ang impasse sa Senado para sa kapakanan ng sambayanan.
10: Ipinatawag ng NBI si former Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y 5 million peso bribery sa mga nagpakilalang dating Marines. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Panibagong subpoena mula sa NBI ang nakatakdang sagutin ni former Congressman Mike Defensor kasunod ng umano'y panunuhol niya sa nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen ni fugitive resigned Congressman Zaldy Co. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isang nagpakilalang kaanak ng isa sa umano'y ex-Marines ang lumapit sa kanilang tanggapan para isiwalat ang impormasyon. Sa sinumpaang salaysay ng 28-anyos na testigo, sinabi nitong 5 milyong piso raw ang ipinangakong bayad sa bawat miyembro ng grupo para magsalita sa publiko at pumirma ng affidavit.
2: May natanggap lang sila, parang sinasabi 700 as 350. Parang siguro ginagawa malugulog.
3: Pero bakit naman daw siya nagsalita, Director?
2: Well, may commitment din sa kanya, yung pinangako para hindi pa natutuloy. Wala pa, hindi pa doon nakukompleto yung 5 million.
4: Per head po yan?
2: Per head. Oo. Yun yung gusto naming linawin.
1: Pero sa flood control hearing ng Cayetano Block ngayong araw, kung saan resource speakers ang 18 alleged ex-Marines, hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano si Matibag.
5: May I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo.
1: Agad naman itong sinagot ng NBI Director.
2: Hindi talaga marites pangalan ko, Belvin Matibag. Tsaka yung marites, ang babaeng pangalan ko, hindi. So, parang Petra yan eh. Padala na po ng proper na sabina, ng proper blue ribbon commission. Pusod ka tayo.
1: Sa darating na Miyerkules, June 10, inaasahang haharap sa NBI si Defensor at ang isa sa mga umano'y ex-Marines na inuugnay sa kumantang testigo. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
22: Umabot na sa labas ng Senado ang tensyon sa pagitan ng dalawang paksyon ng mga senador. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian, siya ay nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Ched, ano nang nangyayari dyan?
25: Corina, tama yan. Dito sa Senado, sa labas ng Senado, hindi lang si Senator Robin Padilla at si DLG Secretary John Vicremulia ay nagkatulakan. Pati yung ilang mga supporter at kritiko ni Senator Alan Peter Cayetano ay nagkagrian kanina malapit sa Senate building. Kasabay nito yung paghigpit ng seguridad sa paligid ng Senate premises na maging tayo ng mga miyembro ng mga media na hirapang makapasok. Nais lang daw sana ng mga supporter ni Senator Alan Peter Cayetano na makapasok ang truck na naglalaman ng pagkain para sana sa kanilang mga volunteer sa bahagi ng North Lane ng Joclo Boulevard. Hindi ito napahintulutan ng mga pulis dahil mahigpit lang seguridad hanggang dumating na rin ang mga kritiko ni Cayetano. Nagsimula sa asaran hanggang sa... Nagkaroon na ng basaan, tulakan at batuhan ng bote ng tubig ang dalawang pani. Hanggang pigilan na sila ng mga pulis at ng ilan nilang kasamahan. Mula sa kalsada, dama rin ang tensyon sa labas ng main gate ng Senate building. Dabantay sarado ng linya-linyang police blockade. Kahit ang ilang miyembro ng media, kabilang ang BillionR News Channel, nahirapang makapasok. Ang mga napapadang bystanders naman, umaging ang mga nagwewelga, inuutusang alisin ang mga mask at balaklava para makita raw ng pulis ang lahat ng mga nasa paligid ng Senado. Dumating din dito si former Congressman Mike Defensor at pinabulaanan niya ang alegasyong binayaran niya umano ng 5 milyong piso ang umano'y ex-Marines para magsalita sa flood control hearing.
4: Marami namang kunyari ako tumutulong ako no, na personal sa kanila and palagi ko marami pa rin naman tutulong pa sa mga kasundaluhan natin. Sana yung resources ng NBI gamitin para talagang imbestigahan yung nakawan sa ating bansa. Gamitin yung resources, kunyari yung mga CCTV, yung mga delivery, saan ba mga address yan, ano ba yung mga ginamit na kotse.
25: Hindi pa rin daw natatanggap ni Defensor ang subpoena matapos banggitin ni NBI Director Melvin Matibag na ipapatawag siya para magpaliwanag kaugnay ng umano'y panunuhol sa mga ex-Marines. Handa rin daw ang 18 so-called ex-Marines na humarap kung ipapatawag pa rin sila sa Lunes sa flood control hearing na itinakda naman ni Senator Erwin Tulfo. Sa ngayon, Corina, mapayapa naman dito sa labas ng Senado. Kung makikita ninyo sa aking likuran, medyo relax na yung linya-linyang police blockade na nakita natin kanina, sobrang dami. Pero ayon sa mga taga-suporta ni SP Cayetano, simula pa lang daw ito ng kanilang vigil. Magpapatuloy daw ang kanilang mga protesta at pagbabantay hanggat may nangyayaring tensyon sa loob ng Senado. Corina?
22: Chad, may dumating din daw na grupo kanina na matinding nananawagang ilabas ang katotohanan, pero hindi sila nagpakilala. May detalye ka ba dyan?
25: Corina, maraming mga supporters to, no? Kanina, ang sinisigaw lang nila, gusto na rin nilang lumabas yung katotohanan. Paulit-ulit nilang chinachant yan. Pero nang tanungin natin sila kung kanino ba silang political color, personality, nauugnay, ayaw nilang magbigay dahil sila lang daw ay pawang mga Pilipino na may pakialam sa bayan. Pero nakita natin nang dumating si Senator Rodante Marcoleta, lumapit sa kanila at kumaway, biglang nagsigawan yung mga tao na ito at sinigaw rin nila maging yung pangalan ni Marcoleta. At dahil dito kumapal ng sobrang police blockade, almost three-layered at ilan pang platoon ang dumagdag para mapakapal yung harang na nasa pagitan ng mga supporter at ng main gate ng Senado. Sa ngayon, Corina, mayroon pa rin ongoing na program yung mga supporters ni Cayetano. May ilan ding grupo ng police na umalis na mula rito sa Senate premises at nabawasan na yung mga nakakampong platoon dito. At inaasahan natin pa rin na magpapatuloy yung mga protesta dito hanggat may tensyon sa pagitan ng mga senador na parte ng Black ni Cayetano at Black ni Gatchalian. Balik sa iyo, Corina.
22: Okay. So malinaw na parang sinusuportahan nila si Senador Marcoleta. Friendly sila kay Senador Marcoleta.
25: Yes, Corina, talagang friendly sila kay Senator Marcoleta dahil paulit-ulit, kung kanina ang sisigaw nila, ilabas yung katotohanan, biglang Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta. At talagang nung lumapit si Marcoleta dito sa police blockade, talagang lumapit din yung mga supporters. It's like a swarm of bees. Kaya dumami yung mga police din na humarang para mapanatili yung kapayapaan dito sa labas ng Senado, Corina.
22: Maraming salamat, Chad Gatchalian. Nag-uulat live mula sa labas ng Senado. Diskaya couple at 8 DPWH officials kinasuhan ng malversation. At arraignment ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bakit kaya inurong? Susunod yan sa agenda.

0: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: If Elvis Presley had heard OPM, what Filipino song would you think he would have enjoyed singing?
2: The group tried to extort 300 million pesos from Romualdez.
3: Because the story doesn't pause when the work week ends.
4: Senator Robin Padilla advised Senator Bato de la Rosa to stay out of public sight.
3: From breaking developments to next week's talked about headlines.
5: De la Rosa is facing allegations of crimes against humanity before the ICC.
3: Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
6: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Sa southbound lane, mabagal naman ang northbound lane. Sa gitna ng gridlock sa Senado, nagkatulakan si Interior Secretary John Vicremulia at Senador Robin Padilla. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T.
7: Nanaig ang Cayetano Cup matapos makapasok sa Senate premises ang 18 so-called ex-Marines. Habang paakyat sa second floor ng Senado, kitang nagkatulakan sina DILG Secretary John Vicremulia at Senador Robin Padilla, nakasama ang mga dati umanong marino. Ilang segundo matapos nito, nakapasok ang kampo ng grupo at kitang wala nang nagawa si Remulia. Bago pa ito, sinundo ni na Padilla at Senador Pia Cayetano ang umano'y 18 ex-Marines sa lobby at kitang nagkapit-bisig pa sila habang naglalakad sa hallway. Si Senadora Pia ang nanindigang chairperson pa rin ng Senate Blue Ribbon Committee kahit nagkapalit liderato sa sesyon kahapon. Pagdating ng umano'y 18 ex-Marines sa plenaryo, dumating na rin ang ilang taga Cayetano Camp na sina Senadora Amy Marcos, Padilla, ang magkapatid na Cayetano, at si Senator Rodante Marculeta na naging presiding officer ng pagdinig. Sa kabila ng kawalan ng presensya ng Blue Ribbon staff para sana ma-i-record ang pagdinig, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, meron naman daw staff ang kanikanyang senador na naroon. Kalaunay na numpa pa ang mga dati umanong marino hanggang sa nagbahagi na sila ng kanikanilang karanasan sa umano'y cash deliveries sa mga politiko. Maya-maya nagpaliwanag si SILG Remulia kaugnay ng nangyaring tulakan.
8: Palabas na ako eh. This setup was bigyan lang a whole gang went up. I didn't have any security with me, nothing. So it was a tough time. I was trying to block out. I couldn't have blocked him alone.
7: Dumating si Remulia sa Senado matapos ang naging paghingi ni Acting Senate President Quinn Gatchalian ng tulong pagdating sa seguridad sa Senate premises. Sa gitna yan ng gridlock nila ni Senator Alan Cayetano pagdating sa liderato sa Senado. Para kay Gatchalian, it's time to go back to work. Para sa Agenda, Hannah T., Billionario News Channel.

0: nagulong na ang kasong malversation laban sa tinaguriang flood control royalty na sina Sarah at Curly Descaya. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
1: Formal nang nagsampa ng non-bailable na kasong malversation ng ombudsman laban sa mag-asawang Descaya at walong

0: kasalukuyan na nagkakahalaga ng 54 million pesos.
1: Ito yung mga flood control na binaboy. Na ang nangyari, yung Bulusan, yung Calizon, yung Frances, yung tatlong barangay sa Kalumpit, hanggang ngayon, taon-taon na, binababa pa rin. Yung mga kababayan natin, kahit summer, binababa doon. Dahil na rin sa kababuyan na ginawa nitong mga taong to.
0: Ito ang unang kasong sinampa laban kay Curly Discaya habang nauna nang nakulong ang kanyang asawang si Sara sa Cebu.
1: Kasi alam nyo naman itong mga Discaya since 2016. Luzon, Visayas, Mindanao ang ginagalawan nitong sindikatong to. No? So, itong kay Curly tumagal dahil maraming kailangan dokumento at ebidensyang isama sa kaso.
0: But wait, there's more. Ayon kay Dison, may iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ang mapapanagot kaugnay pa rin ng flood control scandal na unang pinaputok ng Bilyonaryo News Channel. Para sa Agenda, Mike Carason, Bilyonaryo News Channel.
2: Nauro muna ang pagbasa ng sakdal sa plunder case ni na Senador Jinggoy Estrada at former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero bago umalis ng korte, di pinalagpas ni Estrada na banata ng bagong literato ng Senado. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo.
3: Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 5th Division ang arraignment ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa mga kasong blunder at graft na kinaharap nila sa Dibisyong Pinamuhunahan ni Associate Justice Zadi Trespeses. June 30 na nakatakda ang pagbabasa na sakta sa dalawa dahil may mga nakabimbing pa silang motion sa korte. Parehong naghain ang omnibus motion to quash the information sa Estrada at Bunoan na naglalayong ipasura ang criminal charges laban sa kanila. Si Bunoan naman, may nakabimbing motion para sa hospital arrest. Kaugnay nito, inatasan ng korte ang kampo ni Bunoan na isumite ang medical certificate ng dating kalihi. Hindi kasi nakadalo si Bunoan sa dapat sanay arraignment ngayong araw. Ayon sa kanyang legal counsel, Attorney Stephanie Liz Ong, hindi pa nabibigay ng mga doktor ang updated health assessment nito. Martes ng gabi nang mailipat si Bunoan mula sa PNP General Hospital sa Camp Crame, papunta sa isang pribadong ospital. Ayon sa PNP, binigyan na ng korte ang prosekusyon ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng kopya ng mga motion para sagutin ang mga ito. Habang palabas naman si Estrada sa Sandigan Bayan, nagbigay ito ng pahayag tungkol sa muling pagpapalit ng derato sa Senado. Matapos pinagbasehan ng Tinukuriando Chilean Bloc, ang Avelino versus Cuenco ruling sa pagtatakda ng 12 senador bilang quorum.
4: They cannot invoke the Avelino versus Cuenco. You know? Why?
5: Yes. 1940 to 1997
4: constitution, majority of the all members,
5: so 24.
4: Ang in-invoke nila, some senators were saying that 22 including more senators killed because Senator Fato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect.
5: Okay.
4: Because it's the government. The 22 senators lang, did the new senator, not mention Senator Fato, we did not resign.
5: Apo.
4: To make him ready. Boy, the way the barrier, not physically in the government.
5: Yes, sir.
4: This way, the majority of 24.
5: Sir, paano yung
4: well, this one.
3: Kaya para kay Estrada, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin anya ang Senate President. Bukod kina Estrada at Bunoan, naharap din sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang tatlong opisyal ng DPWH NCR. Naghain na ng not guilty plea ngayong araw sina District Engineers Mari Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at Assistant District Engineer Dendel Cortuna. Nakatakdang isagawa ng korte ang pre-trial ng tatlong DPWH official sa oras na nakapaghain na rin ng sakdan sina Estrada at Bunoan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.

0: World class ang mga beach sa Palawan, pero sa isang parte ng El Nido, bawal muna raw mag-swimming. Ang dahilan sa agenda report ni Joash Malimban, live mula sa El Nido, Palawan. Joash, anong nangyari dyan?
1: Pinky, nandito tayo ngayon sa may Buckwheat Bay sa El Nido, Palawan. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, sa may likuran ko, nakunan yung nag-viral na video kung saan meron dumadaloy na itim at malaburak na likado patungo doon sa may dagat. Bagaman marami pa yung mga nakita natin turista na nagpapagala-gala rito kanina, may paalala yung LGU saka yung DNR sa mga pwede at bawal gawin dito sa White Beach o White Sand Beach na ito.
2: Ito ang Buckwheat Bay, isa sa magagandang white sand beaches na makikita sa El Nido, Palawan. Matatagpuan sa kahabaan nito ang ilang business establishments tulad ng mga hotel, scuba diving rentals at mga restaurant. Sa ganda ng beach, hindi mo aakalain na bawal mag-swimming dito ngayon. Nag-viral kamakailan lang ang video na ito kung saan kapansin-pansin ang tila bumubulwak na itim na likido patungo sa dagat. Ininspeksyon nito ng DNR ngayong araw at nadiskubre na galing ito sa isa sa limang outfalls ng El Nido na konektado sa mga kanal ng halos 70 kabahayan malapit sa lugar. Ito raw ang nagdudulot ng mataas na coliform levels sa katubigan ng Buckwheat Bay o yung bakterya na kadalasan ay nakukuha sa dumi ng tao. Ayon sa DNR, dekadekada ng problema ang drainage system ng El Nido. Unang naiulat ang pagbulwak ng burak sa lugar noong 2019. Hanggang ngayon, ito pa rin ang problema. Para sa DNR, hindi sila nagkulang sa kanilang mandato na magsuri, magmonitor, at magbigay ng kanilang mga rekomendasyon sa lokal na pamahalaan. Lalo na't quarterly, mayroon daw mga pagkupulong at mayroon silang ibinibigay na report sa LGU.
3: Sila talaga ang may responsibility pagdating sa drainage system. Dapat sila may responsibility na linisin, sila din ang may responsibility para i-treat yung lahat ng tubig na umaagos sa drainage system bago siya mapunta sa ating streams, rivers, and seas.
2: Ayon sa DENR, bagaman nagbibigay ng feedback ang LGU sa kanilang recommendations, may malaki raw na pagkukulang pagdating sa implementation. Nang puntahan ng media si El Nido Mayor Edna Gacotlim, tila iba naman ang kanyang punto de vista. Mula 1998 pa raw kasi siya alkalde ng El Nido at based from experience daw, hindi madaling ipatupad ang mga rekomendasyon ng DNR.
4: Sa implementation naman, siyempre alam naman natin sa government, diba? Magbibid, siyempre ang haba pa naman, ang haba ng proseso, diba? At saka nagkaroon lang kami ng matagal na ang recommendation nila, pero protected area ang El Nido, ang DNR ay nagkukulit ng environment fee dito sa El Nido, pero wala man lang silang dinadownload na tulong para sa El Nido.
2: Wala pong coordination. Napailing lang din si Mayor nang tanungin natin kung maayos ba ang ugnayan nila ng ahensya. Request niya pa raw, hindi lang dapat rekomendasyon ang ibinibigay ng DNR, kundi pati tulong pinansyal.
4: Dapat mag-recommend sila, magtulong din sila na ito ang gagawin natin. Ito dapat, magtutok tayo dito. Mm-hmm. Diba? Siyempre kami naman, recommendation nila, hahanap pa kami ng pera. Kung ano yung budget ng local government unit na para kung saan kami kukuha na para pagbudgetan yan.
2: Paninindigan naman ng DNR, hindi sakop ng kanilang mandato ang pagbibigay ng budget sa LGU. Responsibilidad din daw ng LGU na ayusin ang drainage system ng kanilang nasasakupan. Ayon naman sa alkalde, mayroon siya mga sariling proposal tulad ng pagkakaroon ng isang cluster tank nang sa gayon ay maging centralized na ang sewage treatment ng bawat kabahayan. Bagaman may centralized sewage treatment plant o STP daw kasi sa kasalukuyan, business establishments lang ang pinaka gumagamit nito dahil requirement sa kanilang pagnenegosyo. Pero ang mga normal na kabahayan, nahihirapan daw magpakabit ng linya sa STP dahil malaki raw ang bayad dito buwan-buwan.
1: Bukod sa mga nabanggit ng DNR at ni Mayor Edna kanina, nagpanawagan din sila sa komunidad at sa mga mamamayan ng El Nido na sana ay tumulong din doon sa waste management efforts ng pamahalaan. Nang sa gayon kahit papaano ay mas tumibay daw yung mitigation at restoration efforts laban sa water pollution dito sa may Buckwheat Bay sa El Nido, Palawan. Pinky.
0: Ako, Joash, dapat mahanapan talaga nila ng solusyon yan. At tama, dapat meron talagang waste management dyan sa El Nido dahil napakaganda dyan. At sayang lang, hindi lang yung para sa turista, even of course, more importantly, yung marine life. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimban, nag-uulat ng live mula sa El Nido, dyan po sa Palawan. Sa Digan Bayan, 2nd Division, naghain ng not guilty plea para kay Senator Jinggoy Estrada sa kanyang graft case. At the script frontman, Danny O'Donoghue, napa-emote sa Manila. Susunod yan sa agenda.
5: I'm Attorney Karen Jimenez.
6: No judgment.
5: Why would that be a constitutional?
7: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
6: No debate.
5: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
6: Just open conversation.
5: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
6: At the forefront. On Billionario News Channel.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
12: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga motion ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang graft case. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, go ahead.
14: Pinky, nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senator Jinggoy Estrada matapos itong tumangging maghain ng plea sa kasong graft na kinaharap nila ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dito nga sa 2nd Division. Binasura rin ng korte ang mga mosyong inihain ng kampo ni Estrada. Ang mga ito ay ang motion to quash the information filed by the ombudsman, motion to dismiss the case with prejudice and suspend proceedings, and motion to remand the case for reinvestigation of the ombudsman. Ayon sa korte, walang sapat na batayan para dinggin ang mga naturang motion dahil binigyan naman anya ng pagkakataon ng kampo ni Estrada na maghain ng counter affidavit bilang bahagi ng due process. Pasado alas 2 ng hapon na nang magsimula ang sanay pagbabasa ng sakdal kina Estrada at Bonoan at tumagal ito ng halos 3 oras. Nagtagal ang arraignment dahil nagkaroon muna ng oral argument sa pagitan ng prosecution at defense counsel ni Estrada dahil hindi anya nakapagsulat sumite ng written comment ang prosekusyon bilang sagot sa motion to quash the information. Paliwanag naman ni Attorney Noel Ostrea sa korte, hindi anya sapat ang ebidensya ng prosekusyon para patunayang tumanggap ng 25% kickback sa Estrada mula sa mga proyekto ng DPWH. Kinestiyon din nila ang kredibilidad ng DOJ resolution na pinagbasehan ng kaso dahil hindi anya nagtutugma ang mga testimonya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na siyang nilalaman ng naturang resolusyon. Hindi rin daw sapat ang ebidensyang magpapatunay na nagsabwatan si na Estrada at Bonoan para magpasok to insertion sa 2025 national budget. Pero ayon sa prosekusyon, nagpasok umano ng hindi bababa sa 855 million peso na insertion sa Estrada sa mga proyekto ng DPWH taong 2025 kung saan nga nagsilbing kalihim si Bonoan. 355 million pesos umano rito ang insertions para sa DPWH Bulacan 1st District, habang ang natitirang 500 million ay para sa iba pang distrito. Tugon naman ng kampo ng senador, mapapatunayan anya ng liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na walang kinalaman si Estrada sa umano'y budget insertions. Pero matatanda ang sinabi na rin ng ombudsman na hindi ipinapakita na naturang liham ang buong prosesong pinagdadaanan ng national budget. Kaya maaari pa rin anyang na ipasok ang insertions sa pamamagitan ng layered method. Nalaman din ng korte kanina na walang kopya na naturang liham ang senador. Nanindigan naman ang prosekusyon na may ultimate facts para kasuhan ng graft si Estrada at maaari pa raw itong suportahan ng evidentiary facts o dagdag pang detalye at ebidensya sa mismong pagdinig. Hindi physically present si Estrada sa arraignment ngayong hapon dahil inaprubahan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling nitong dumalo via video conference. Paliwanag ng kampo ni Estrada sa korte, may iniindaan niyang osteoarthritis ang senador kaya nito hiniling ang online na pagdalo sa kanyang arraignment. Tanghali ngayong araw nang isinumite ng kampo ni Estrada ang naturang motion sa korte na pinaburan naman ito. Ayon kay 2nd Division Chairperson Associate Justice Geraldine Ekong, maaaring dumalo si Estrada sa pamamagitan ng video conference alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema. Personal namang napasalamat si Estrada sa korte habang nasa video call ito kasama ang isa sa kanyang mga abogado. Samantala, hindi naman nakadalo ang co-accused ni Estrada na si Bonoan sa arraignment ngayong hapon dahil pa rin sa iniinda nitong sakit. Ayon sa PNP, naka-confine pa rin si Bonoan sa isang private hospital dahil nangangailangan na ito ng close monitoring at referral sa isang heart specialist. Sa binasa namang liham ni Ekong sa korte, nakasaad na may iba't ibang iniindang sakit si Bonoan. Ilan sa mga ito ay ang hypertension, spine pain, at type 2 diabetes. Absent din ang dating kalihim sa arraignment ng kanyang kasong plunder at graft naman kaninang umaga na nililitis ng Sandigan Bayan 5th Division. At hanggang sa ngayon ay pending pa rin sa Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ni Bonoan na payagan siyang sumailalim sa hospital arrest. At yan ang muna pinakahuling balita mula sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Pinky.
0: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ang live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City.
15: Nagpo-promote lang, napa-emote pa si The Script frontman Danny O'Donohue here in Manila. Pinost ng banda ang video ni Danny na kinakanta ang 2008 hit song na The Man Who Can't Be Moved. At gaya nga ng sabi sa lyrics, ginawa niya ito on a corner of a street. Danny visited the country para ipromote ang kanyang Man in the Arena tour at gaganapin ang Philippine stops nito sa March 18 and 19, 2027 at the SM Mall of Asia Arena in Pasay City. New trouble for fast fashion giant Shein. The French government hit the company with two fines totaling more than 22 million euros or over $25 million. Dahil ito sa umano'y issues with product traceability, environmental labeling, and delivery times. Shein says it is contesting both penalties, which they describe as manifestly disproportionate. More than 210 million euros na ang total fines na inimpose ng France sa kumpanya. Dati na rin nila itong pinatawan ng sanctions for alleged misleading discounts. Jennifer Aniston makes a rare comment about her ex-husband Brad Pitt. sa Actors on Actors series ng Variety, Jennifer and Lisa Kudrow reflected on their iconic show na Friends. Kabilang dito ang episode na The One with the Rumor kung saan nag-cameo si Brad as a former high school classmate who hated Rachel Green. Ayon kay Jennifer, funny ang naturang episode. She's fascinated din daw na Brad and other guest stars of Friends were always nervous despite how accomplished actors they were. Naghiwalay sina Jennifer and Brad noong 2005 after 5 years of marriage.
16: Milyon-milyong pisong financial obligations ng AirAsia settled na ayon sa Kaap. At David Beckham magkaka-star na sa Hollywood Walk of Fame. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Ben Amadintonio.
2: Steve Angels.
3: The Movie Guy.
4: I'm Cheryl Pixia.
5: Rowena Papasin.
6: Kikilan Reba.
7: I'm Kevin Manalo.
8: Camila Iman.
0: BNC International Correspondents is everywhere.
9: Sa bang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Bigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council sa naganap na botohan sa UN General Assembly. Wagi ang Kyrgyzstan na nakakuha ng 105 votes laban sa 85 ng Pilipinas. Sa kabila nito, patuloy daw na makikipagtulungan ang Pilipinas sa ibang bansa para sa peace and stability ng global community. Sinisisi naman ng Malacanang ang gulo sa Senado.
10: Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
9: All clear na ang Air Asia Philippines sa milyon-milyong pisong obligasyon nito sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Binayaran na raw ng airline ang utang nitong 270 million pesos. Dalawang araw bago ang June 6 deadline ng CAAP. Una nang itinanggi ng Air Asia ang posibleng pagpapatigil ng operasyon habang patuloy ang reconciliation process ng magkabilang panig.
11: Tuloy-tuloy na ang solo career ni Mark Lee. On Instagram, inintroduce na ng idol ang kanyang sariling label na Upper Room. This comes 2 months after Mark officially left NCT following 10 years sa K-pop group. He debuted as a solo artist just last year with the album The First Fruit. At finally, magkaka-star na sa Hollywood Walk of Fame si David Beckham. In announcing the recognition, the Hollywood Chamber of Commerce cited his role in elevating soccer's profile in America. Kinilala rin ang kanyang lasting influence on sports, entertainment, and global culture. Dadalo sa unveiling ceremony ang asawa ni David na si Victoria Beckham, maging ang Hollywood legend na si Tom Cruise. Gaganapin ito on June 12, just hours before the first game ng FIFA World Cup on U.S. soil. Bumisita sa Buckingham Palace si Benedict Cumberbatch. Para ito sa third annual Youth Opportunity Summit na hosted by King Charles himself. Present din ang comedian na si Tom Davis. The event unveiled a new initiative and that is to bring mentoring, coaching, and workplace training for young people. This comes amid rising youth unemployment in the UK. World number one, Aryna Sabalenka. Gusto na raw mag-quit sa tennis. At kilalanin ang richest self-made women in America. Susunod yan sa Agenda.

0: ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
1: Corina, patuloy ang pagmamonitor ng pag-asa sa low-pressure area dito po sa may West Philippine Sea. Huling namataan ng LPA, 355 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. At ayon po sa pag-asa, mataas na ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 oras. At sa pagpasok nito ngayong gabi o bukas sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po ito na bagyong Esther o yung magiging panglimang bagyo for 2026 at una naman for the month of June. Sa latest forecast track ng pag-asa, kikilos ang sama ng panahon, pahilagang silangan o northeastward, meaning tatawid po ito ng Taiwan maghapon ng Biyernes hanggang makalabas ng PAR sa Sabado patungong East China Sea. Saglit man ang bagyo sa PAR at hindi inaasa magla-landfall, maraming lugar pa rin sa Northern and Central Luzon ang uulanin hanggang sa Lunes dahil sa pinalakas na habagat. Kaya ka-weather, palagi ang tumutok sa updates at warnings ng pag-asa. Ngayong unang Huwebes ng Hunyo, nasa 16 na lugar pa ang nakaramdam ng matinding init dahil sa maaraw na umaga at tanghali. Kabilang na dyan ang Infanta Quezon and Rojas Capiz as well as Northern Samar with 45 degrees Celsius at maraming lugar pa dito sa Maypanay and Samar Islands na 43 to 44 degrees Celsius. Bukas, araw ng Biyernes, aabot pa rin sa maraming lugar ang magkakaroon po ng mataas na heat index kabilang ng Infanta Quezon and Rojas Capiz with 45 degrees. Habang dito naman po sa Quezon City, kahit medyo makulimlim bukas, aasahan pa rin ng init na hanggang 38 degrees Celsius. Magiging mainit pa rin po sa tuwing tanghali sa may Bicol, Visayas at Mindanao hanggang sa weekend. Kaya payo ng pag-asa, ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbabad sa direktang sikat ng araw tuwing tanghali. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, June 5, sa Luzon, kagaya ngayong Huwebes, may aasahan muling katamtaman hanggang malalakas na ulan sa maghapon dito po sa may Ilocos Region, gayon din sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Apayao, Abra at Benguet. Dahil po yan sa pinagsamang epekto ng habagat at ng LPA na tatawaging Esther. Ka-weather, makipag-ugnayan lamang po sa inyong barangay at LGUs kung kinakailangan ng evacuation o rescue. Sa ibang bahagi ng Luzon, kagaya na lamang sa Cagayan, rest of Cordillera Region, rest of Central Luzon, kabilang na rin ang Metro Manila and Rizal, makulimlim na panahon ang iiral sa umaga at sasamahan ng light to moderate rains mula tanghali hanggang gabi dahil din sa habagat. Kaya ka-weather, mag-ingat din po sa biglang pagtaas ng tubig sa mga ilog at mga kalsada. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon sa may Bicol, rest of Calabarzon and Mimaropa, magiging bahagyang maulap po sa maghapon at may tsansa lamang ng saglit na ulan at thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Sa bandang Visayas at Mindanao naman, umaga ng Biyernes, posible ang may hinang ulan dito po sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur at Maguindanao provinces at magpapatuloy naman ng maaraw at mainit na panahon sa maraming bahagi. Pagsapit na tanghali, may aasahan na pong pagkulimlim dito sa may Panay Island, gayon din sa may Soxargen, sa may Davao Region, Surigao del Sur, at sasamahan pa ng mga afternoon thunderstorms, lalo na dito sa may Panay Island, Eastern Visayas, Soxargen pa rin, Davao Region, at Northern Mindanao. Kaya ka-weather, mainam pa rin po maglaba at magsampay sa umaga at magbaon ng payong kung lalabas naman simula tanghali. Samantala, kapapasok lang po na balita, idiniklara na ng pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan o wet season sa bansa. Ibig sabihin, sa susunod na apat na buwan, dadalas pa ang mga pag-ulan dulot ng habagat, lalo na sa kanlurang parte ng Luzon at Visayas. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang possibility na magkaroon ng monsoon breaks o mga ilang araw na walang ulan at mainit na panahon ang iiral sa bansa. Sa pagsabay naman po ng El Nino ngayong rainy season, may possibility din po na mas malakas ang ulang dulot ng habagat kumpara nitong mga nagdaang taon. Kaya hanggang Setyembre, doble ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Devastated si world number one Aryna Sabalenka after her shocking loss of French Open quarterfinals. Natalo siya ni Diana Schneider in 3 sets, 3-6, 7-5, and 6-0. Sabalenka says her defeat made her want to quit tennis. Her opponent, Ania, played great at aminado naman si Sabalenka that siya ang nag-screw up. During the game daw kasi, she fell into a deep dark hole and she couldn't get back mentally on track. Goal daw niya is to fix her mental health in the next couple of weeks. Teeing off this Thursday, ang apat na golfer na may dugong Pinoy para sa 81st U.S. Women's Open sa Los Angeles, California. Kilalanin natin sila sa agenda report ni U.S. correspondent Steve Angeles.
3: The U.S. Golf Association's 81st U.S. Women's Open kicks off this week at the Riviera sa Pacific Palisades. 156 top female golfers ang maglalaban-laban para sa $12 million purse, the largest prize for women's pro golf, kabilang ang dalawang Pinay. Isa sa kanilang ang two-time Olympian and Asian Games and SEA Games champion Bianca Pagdanganan. This will be Pagdanganan's third U.S. Open. At mataas ang confidence ni Bianca dahil na rin sa suporta ng mga Pilipino.
4: I guess just trying to be comfortable out here. It's different type of grass. I'm really just trying to get used to that. Like you said, you know, building confidence for the week, you know, having my caddy, my coaches kind of help me prepare. It means a lot. But yeah, you know, seeing those shots and just kind of knowing what to do in certain situations really helps, especially, you know, with such a big week coming up.
3: Kasama rin sa tournament ang 27-year-old na si Pauline Del Rosario, who will be making her U.S. Open debut.
4: Nakakataba talaga ng puso when you get to see Filipinos come out, and especially with it being a weekday today, you know, I don't expect crowds really until the weekend, so it really means a lot that they come out and support us Filipinos, and it's nice to see that community out here.
3: Yuka Sasso, who won the Asian Games gold with Pagdanganan in 2018, is aiming for her third U.S. Open title. Nanalo si Sasso sa U.S. Open representing the Philippines in 2021. And nanalo ulit noong 2024 while playing for Japan.
5: Feels good, you know, we're playing in a good golf course this week. We're in L.A., good weather, so yeah, very excited. Yeah, it feels good. I haven't seen them, but yeah, it's good that, you know, they're playing here. Yeah, and I wish everybody good luck.
3: At kasama rin si Filipino-Korean-American Allison Corpus of Hawaii. Siya ang champion ng U.S. Women's Open in 2023. Play begins on Thursday with the final scheduled on Sunday. Para sa Agenda, Steve Angeles, Billionario News Channel, Los Angeles.
2: Inunveil na ng Forbes magazine ang latest list of America's richest self-made women. Number one sa listahan si ABC supply owner and chairwoman Diane Hendricks na may net worth na $21.7 billion. Pang 16 naman si Oprah Winfrey with a net worth of $3.4 billion. At number 23 si Taylor Swift, while 25th naman si Kim Kardashian. Pasok din si new billionaire Beyonce at number 39. Tay sila ni Rihanna, whose net worth is also estimated at $1 billion.
6: Pagulo ng pagulo ang mga panyanyari.
7: Ano nangyayari?
6: Ang nangyayari? Yun ang problema. Para sa taong bayan, walang nangyayari. Pero ang daming nangyayari sa pagitan ng mga senador. Oo. Na walang kinalaman sa atin. Hindi ba, no? Sila-sila yan eh.
8: Yeah, lalo na sa fire exit. May habulan na naman.
6: Oo, habulan na. Oo. Ano ba yung fire exit na yan? Isarado na nga yan, fire exit na yan. Okay, so nakapataya na naman ba ng kuryente?
8: Hindi naman
7: hindi.
8: Na.
7: Hindi naman na ginawa.
6: Wi-Fi? Mm-hmm.
7: Hindi din. Pero may si Senator Imee at some point sinasabi niya, parang nagkakaroon ng problema sa Wi-Fi or sa page ng Senado ba? Meron siyang gano'n na sinabi during the hearing. Eh. So, pero ako naman, nakapanood naman ako on YouTube also.
6: Ayun, okay. So, nakita, may nakakita ba kina Senador Bongo, kay Senador Joel Villanueva,
8: and the Villar siblings.
6: The two Villar siblings kanina. Bakit nga ba wala sila doon? They're not members of the...
8: Baka sumunod sa memo na work from home.
6: Work from home?
7: Memo.
6: Teka muna, sandali. Are they, kanina, the only ones who needed to attend were the members of the Blue Ribbon Committee? Former Blue Ribbon Committee?
7: Former ba?
6: Ayun na nga, Hala. Former ba? Hindi ko na alam ang
7: Kaya
6: sasabihin ko
7: lang.
6: Eh.
7: Oo. So, I think, but they were inviting everyone to join them, even during the hearing. Oh. And the same token that si Senator Irwin naman is also inviting everyone that they're going to be part of the Blue Ribbon Committee.
6: Committee so, as a whole.
7: Committee, yeah, committee. Mm. Tama yun.
6: So, may ibig bang sabihin na wala kanina? Sina Senador Bongo, Joel Villanueva, at saka yung dalawang Villar? Hindi ba kasama sila sa mga...
7: Tahimik sila, no?
6: Oo. Oh. Kasama sila sa mga prediksyon na baka tumawid.
7: Ah, lumipad.
6: Yes.
7: Okay.
6: Oo. So yung wala sila kanina, pampadagdag na naman yan ng rekado. Ng gumugulong, ano, gumugulong recipe.
7: Sige, tanungin natin mamaya.
8: Baka kasama sila sa mga kinakausap na, no? Nung kabilang grupo.
6: Oo. Kaya pwede rin ganun. Pwede rin naman... It's so strange that lahat sila wala.
7: Tanungin natin si ano, Senator Raffy.
6: Ayan, oo. Okay.
7: Ayan, no? Tanungin natin.
6: Okay, so ipaliwanag, please.
7: Bakit?
6: Tsaka bakit tahimik si Senator Raffy, no? Yung parang in-assign ba niya, yung kapatid niya?
7: Siyang spokesperson.
6: Ah, siyang spokesperson ng pamilya.
7: Hindi, ng Gatchalian block. Siya ang tinalagang spokesperson.
6: Right,
7: si
6: but even
7: Irwin.
6: Before that, Senator Raffy is kinda, ano ah?
7: Quiet.
6: Mahinhin.
7: Isumbong mo.
6: Ha? Isumbong
7: mo.
6: Natin. Kay Tulfo.
7: Okay. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman po si Erica Christensen.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.
9: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
9: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
12: Yumay D3.
10: Mga butika.
14: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: mo! DTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi!
15: Masami ginauhan!
14: Kasi may diabetes ka na!
15: Mag-TDX 500 na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubok
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
15: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C!
15: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre? Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Bye, Kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Pinas oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7.36 na sang gabi. Mga ka-K5, this time check is brought to you by Star Nutrimins. Di lang sarap, sustansyarap.
2: That time check was brought to you by Star Nutrimins. Di lang sarap, sustansyarap.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mga kakifay, maayad-ayad nga gabi! Kadasig sa mga idadlaw, Hunyo 4 na subong, tuwig 2026. Oh, happy graduation sa mga nag-celebrar subong sa ngila sini or nag-ahiwat na rasang graduation rights, mga kakifay. O, dari sa bugos ng Western Visayas, kagpilapagid ka mga areas sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Temporaryo ako nga talos kay ka-K5 June Aluhado Kapulot. O, di kay graduation, subong sang iyaya nga bata. O, congratulations! O, di nagpalakpak man. O, happy graduation sa pinalangga dira ang anak ni ka-K5 June Aluhado Kapulot. O ti balanyo man, ti siyempre basta amay, o basta ginikanan, o ihatag na yaang oras, no? Sa muna nga mga selebrasyon, ti siyempre dapat ara ang imong nga presensya. O there is why nga ti bisan lipot lang subong, ah. O ihatag antas ang tiyempo, si ka-K5 June Kapulot, nga ti ma-witness ang kadalagaan sang iyang anak. Congratulations man dira sa iban pagid mga ka-K5 o nga mga graduates sa mga kabataan nyo, sa mga hinablos nyo. Whether may Latin honor man o kung wala, magani nila ba lang nga depende na sa kapalaran. Ah. Kung ka isa, bisan ano mo ka alam, kung may gasakara sa imo nga profesor, mabaw gasakara. O sa mga ka-K5 naton, maayad-ayad gid nga gabi. By the way, ako ang inyong makaupol from 7:30 PM tugto balas 9:30 subong nga gabi. O talos kay ka-K5 June Aluhado Kapulot. Ako naman ang inyo kaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. O female angkor naman, subong lang nga gabi. Okay, ti buwasin nga gabi, wala naman kada matag Biyernes, no? O pala pa, why ni ka-K5 June Aluhado Kapulot? O kag sa aton mandarino sa K5 News FM Iloilo. Plastar na sang inyo dira nga mga radyo. Plastar na mga ka-K5 dira sang inyo, no? Nga mga Bluetooth speaker o cellphone. O di kay since nga nag-live man kita subong sa aton pila ka mga social media pages. Sa aton sa ring YouTube channel sa K5 News FM Iloilo 88.7. O mga ka-K5, di pwede ka mo makatulutan. O dira pinaagi sa inyong nga mga flat screen o kon sa mga TV nyo dira. O para matawag na ma-visualize nyo sang maayong visualize. Makita nyo dira sa maayo aton sa ring news presentation sa subong nga gabi. O para mag-update sa inyo sa mga nagakalatabo diri sa balita lokal, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, pila ka mga areas sa Western Visayas, kag di syempre sa mga kaiping naton diri no nga mga kaprobinsyahanan, mga ka-K5. Naka-live kita sa aton nga Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, shared man no, sa aton sa nga main page, K5 News FM Iloilo. Updin nyo ako subong nga gabi, agod talakayon ang pila ka mga information o sa mga balita nasyonal man ato, na baganin nila bang o dukagam mo sang aton subong yung Senado, mga ka-K5. Wala na kita kabalo kung anong plastada do ang baganin nilang this is one of the messiest. Pinakamagamo. Ano pagid nga iban nga mga terminolohiya o kung tinaga nga pwede malaragway kumbaga o kung ma-describe sa amo nga sitwasyon. O ang iban sa mga senador naton, o naga mga dramatista man kumbaga. Depende na nasa inyo kung sino ang iratanaw ninyo nga mga dramatista dira sa Senado. And of course sa mga ka-K5 man naton, so we hope no nga ti we are not divided by colors. Arab lang tawag na no. Hindi kita wala kita nagapakabulag tungod gid lamang sa color, whether green ang gina-suportaran mo, whether pula man na, whether pink, whether yellow, kung ano man dira nga duag, mga ka-K5. But we have to unite as Filipinos, not just for certain ng dira nga mga political personality, mga ka-K5. O tandaan ninyo, halos tanan man ang mga politiko, may mga baho, kumbaga. Wala nyo lang na panimhutan. O kabalo na sila tanan mag turutago-tago sang ilang mga baho.
Sa mga kaka-K5 naton, alin sa 1st District of Quinto Distrito sa Iloilo Province. Sa mga listeners naton dira sa mga taga Miag-Ahaw, maayad-ayad gid nga gabi dira sa inyong atanan. Kag sa mga taga San Joaquin, Oton, Gimbal, Tubungan, Tigbawan, kag mga adjacent municipalities, maayad-ayad gid nga gabi. O dira man sa mga taga Segundo Distrito. Kamusta ka mo dira sa mga taga Leon, Alimudyan, San Miguel, Pavia, and to everyone nagapulupanyapon Subong, no? At usually, ideal time man isubong for Filipino families na magpulupanyapo, no? Samtang nagatulutan, audra abis ang TV sa aton sa ringa programa. Bu programa naton, ginatanawan yung gano. O konti-konti, wala ka mo dira sa TV, o kontakan ka mo magtanaw sa TV, o pinagi man sa inyo nga mga cellphone, dira i-plastar nyo da cellphone nyo, kung tablet nyo, kag pulupamati lang di sa aton, ah. O mga kakipaw, nag-ibi-ibi na ni siya. Temprano pa gani, ah. Ang dapariyo, man ka mo sa pila naton ka mga government officials, nga mga balat sibuyas, kumbaga. Sa mga kakipaw naton, dira sa 3rd District of Iloilo, ah. Maayad-ayad yan nga gabi, dira sa atong siring mga suki nga tagpalamati, dira sa may banwasang pototan, o sa mga taga-Kalinog, sa mga taga-Mina, Bingawan, Badyangan. Kung may mga shoutouts ka mo dira, acknowledge naton karon mga ka-K5. Agod yung nga mahatagan man niya sang hustisya. Ba, hustisya, gilgasinggitan, hustisya. O sa mga nag-comment dira, no? Kag nagapamati sa aton, maukod nga nagapamati sa aton mga ka-K5. Nga tinagamba, pareos ang kanta sang K5, wala nga, wala sang baya ay isan anuman kadugay. Wala sang baya ay isan anuman kabudlay. O ti-acknowledge yun na naton karon mga ka-K5, no? Mga live viewers naton. Dara naman sa 4th District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News FM Pasay City. Upad naton dara sa technical side, si ka-K5 Ed Marlikin, yato Subong sir, no? Abot lang kung sino tong upod naton sa technical side sa Subong nga mga inoras. Upulo pa niya po na kamudra. O si Sir Ed Margali, ah. O kamusta na lang bata mo, Sir Dako na, hay? Nag-pariyo siguro ka mo amok, Subong, hay? Sunod-sunod, giguro ang itsura ni Papa Edmar. Oh, pero sunggod sila kuno dresser, oh. Wala mo gano'ng ginkuha nga maninoy kag maninay, di ho. Nabunya gana ginman, ha? Sa mga K5 naton, dara naman sa Quinto Distrito. Oh, si Sir Ruben Brillantes, oo, by the way, ha, sa bago lang dara pamati or bago lang tutok, wala Subong, no, si ka-K5 June Alojado Capulot, as I've mentioned earlier, so wala makaabot, no, ngati graduation Subong sang iya pinalangga nga anak. So, it's his time for his family. Kagdi, siyempre, kung ikaw ya bata ginman, no, ginalook forward mo nga di updan ka sang imong mga girkanan niya magsaka sa stage o magbaton dira sang imong nga diploma, may Latin honor ka man o kung wala. Aram lang makitaan mo nga di, siyempre, kapin pa, no, kung ang mga girkanan mo ang nagpulo pa nga budlay gid o parang makapatapos o kung mapatapos ikaw sa imong nga pagtuon o kung pag-eskwela. Until nga ti, mayara na bala sang giratawag bala nga degree holder kumbaga sa inyong family. O mga ka-K5, ganda saludo kita even sa aton sila nga mga interns, no? O sa K5 News FM Iloilo. O nga, we've spent several months man, no? No, mga 3 months ata. Ang pala naton ka mga interns nga tinag upod man diri sa aton sa K5 News FM. O kalabanan sa ilang mga magna cum laude. Congratulations! O, dito rin palakpak to man. Oh, congratulations, gidarati. Wala, gidada. Congratulations, gidarati. Tanan sa inyo, ah. Draman sa aton sila yung mga suking atag palamati. O sa Quinto Distrito, upod naton Subong. Dira sa K5 News FM Sara. Si K5 Herman Flores, gidman sir, no? K5 Herman Flores, kung matagabi dira sa Quinto Distrito. O dira sa ila, pinalangga nga athlete si Super Tikya. O na-feature na niya ata sa MMK ni Ginman. Kasi damo ni siya, no? Kag tawag na B-medal siya kumaga. O damo siya sang medalya. O
ang nakuha sa palarong pambansa. And of course, no, sa mga previous pa nga mga palaro, o tinaghatag man siya kumbaga sa kadungganan. At kayo na nagbisita dara sa K5 News FM Sara, ang mga ka-K5. Good evening sa mga listeners man naton diri sa may Iloilo City. Sa aton siring mga suki nga tagpalamati sa area sang Mandurriao, sa area sang La Paz, sa area sang Haro. O, sa La Paz gali si Mami Immaculate. Kamusta dara mami? Kag sa iya nga upo dara ang nagabulubantay sang Changi sa mga call center agents. O mga ka K5 nga nagabulubakal dara nagatulot ambay sa kapihan dira ni Mami Immaculate. Dira kay tita rin na mapa, kay Mamay May, Ma'am Kay Kay, dira sa Dakamay sa Rizal Lapuz. Maayad-ayad yung gabi dira sa inyong atanan. Upod naton by the way sa Master Control, ka K5 Lawrence Espeja Suliman. Mga ka K5, ba ipang tamyawon anay naton rin. Basi magsulusunggod ni sila ho. Okay, ka K5 Beans PSJ may gabi. O inom na dira sang DTX Coffee Mix, Ma'am. Ah. Okay, ka K5 Yash Asalbon, Helen Marfil, watching from Malaysia. O hindi siya tama, Malaysia.

una, no, sa incoming college ako, lain-lain ang bigin-applyan ko ng mga universities. Kag actually, isa man sa gin-applyan ko is for education course, no? O, pero matyagan ko mamayas aselbon para to hindi ako ang yan mag-uloogtas. O, sang una ang kurso ko, sang una ang gin-applyan dito sa UP, College of Fisheries. O, nakapasar man ako to, siguro subong magkanto ko sa isdaan, tani. Sa ulado ko, taning mga isda. O, mga species, kumbaga. O, pero anhon ta na kay... O, sa isa to West Visayas State University kag UP nga napasaran man aton tanan. O, ting napilian aton ang last choice pa, which is the Bachelor of Arts in Journalism. Baganin nila, kung para gid sa imo, para gid sa imo. Isan kung kaisa, last option mo siya. Pero, if it's meant for you, it's meant for you. Diba la, Sir Carlo Arisgado, hello ka K5 Kim, watching from K5 Tacloban. O, paano mag-bati dyan, ha? Mababati tayo dyan, ha? Maupay nga gabi-i. Maupay nga gabi-i. O, bisaya na dyan mo. O, bisaya. Tacloban, bisaya. Ginman, no? Pero dumay... Dumay pagkawaray. Or summer na yung waray, diba? O, doon mo nang consider nga paghangop. O, doon ilang nga mayong gabi is maayong gabi or maupay nga gabi. Amo na ginman. Maupay nga gabi. O, sa mga nagapamati, dara sa aton nga Bisaya o kon somehow, may ideya dara sa mga taga-Tacloban. Just correct me if I'm wrong. Magani ni love lang nga tao lang, nagkakamali rin, and I'm open to be corrected. O, sa mga ka-K5 naton, o, tamyawan naton, Iban Pagidriho. At good evening kay Sir Ruben Brillantes. Ang iba nyo, by the way, nga comments na nagkakalatabunan. Kung kaisa daan ang meta. Sobra pa sa babahi, kabisuhan. wala si Idol June. Mabalik naman siya sa Domingo. Kahit on Friday or every Friday, tomorrow, usually wala man kita sa programa. No? Kay Sir Basilio Encorgas. Sabaw ka nami, dapat mag-abugada pagid. Sige lang, si ka K5 Alira, apin lang ko na, ay maabugada mo. Ha. Sunod lang kita, ya. At wala pa man ko plano nga mag-abugada. O, gusto ko, ya ka K5 Sir Basilio, manegosyante na lang ko. Ha. Kaya bagani nila ko nung wala ko nung isang empleyado nga nagamanggarano, negosyo ka lang, take ka lang sang risk. Kung baga, mabasi may tsansa ka pa. Adabla, Ma'am Apple, diap tabataasan. Kung papala rin, masugpunan sang ATTY ang aton sini nga pangalan. Kung kay sino, pagid nga pilido, pwede man, bababa. Para kay Ma'am Apple, diap tabataasan. Mayang gabi, shoutout lang sa Taasan family. Sa Tulunan South, Cotabato, nagamonitor gid, no, sang K5 Night Watch. Kanayuntat, iyakadlaw niya. Adres sa kay Tabat Family sa Bagubayan, sa Crismore, Sultan Kondarat, Mindanao. Nagamonitor gids ang K5 Night Watch. Raman kay Ma'am Bings PSJ. Congratulations sa tanan nga nag-graduate. O, sino may kilala ka mo dara? Kung may mga kilala ka mo dara nga nag-graduate, no? I-comment yun lang direct sa aton sa ring Facebook Live. O, para at least kung ka pamati siya dara, ma-recognize naton siya. No? Malawag naton. Dari. Pwede dira may pang-graduation, no? With honors. Oh, with honors. So, parehos lang sang high school, no? Shout out man sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan, tira sa Suntu, Tubungan, Iloilo, makakirayad ganyang gabi, Ma Maricel Baluro Casiple, Sir Fred Pascala de Ocampo, Sir Jean Reisiman, Jess Sir Joy Masnayon, kagay Sir Dennis Delphine, Judith Palomo, makakirayad ganyang gabi, tira sa inyong atanan. Pero for subong nga gabi, istoryahan naton ang pinakamang headlines sa dari sa aton siring pagpangalagad mga ka-K5. Sa aton rin nga mga headlines, sa aton nga mga balita. Sa una naton nga balita, 18 ka mga mamalidha ang inmensyonar sang ex-marines nga nakabaton sang maleta nga puno sang kwarta. Nambal sang pila ka mga ginaakusaran diriti. Sana all. O, sana all. Kuno, tikon tuod-tuod. Kuno sila nga nakabaton sang maleta. Kuno, taninag, nagpalagyo na sila. Pray check na to ni Karona. I-reach out na to si former...

0: Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Pagbalik naton mga ka-K5, kay isa ni siya sa gina-accuse, no? Sa ex-Marines, ginapakilala nga ex-Marines, mga ka-K5 during the committee hearings ng Senate Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan naman, no? Ni Senator Pia Cayetano. Pero kung sa side naman niya sa the new majority, nga ginatawag nila subong, o dapat yas si Senator Erwin Tulfo, tiyang balilabaw, sinugin man bala. O ang sundo naton subong, sinugin man bala ang mga committee chairman naton mga ka-K5. Sa dugang naton diri nga balita, pagbakal sang dugang nga mga fire trucks lakip sa priority sang administrasyon suno sa Bureau of Fire Protection kun BFP. O te syempre, damo diri subong, no, diri sa Western Visayas are very evident kay diri sa may area sang Iloilo province. Damo diri sa mga fire trucks nga may aratod sang fire truck pero sinaluan mga around 20 years ago na na. O tuktukon na, guba na, duhalos tulod mo na lang. No, hindi walos sa hindi na masudlan sang tubig, no, kodya hindi na bala siya functional o hindi na bala siya safe kumbaga nga gamiton, no, kay na notice naton event sa mga progressive municipalities amo nang plastada event ra sa may premier distrito or first district of Iloilo. Kag sa dugang naton diri nga headlines, pag-asa opisyal na nga gindeklarar ang tig-ululan o kon rainy season. Ti ang bagan isang kilala ta tigulula na pero wala ka kunosang kakado. O kabalugid sa amo nga mga bagay-bagay mo natugdawan gani gurusay. Sige, oras alas 7:56 na sang gabi. Inom ka mo sang GTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. By the way, this news, ang ring mga headlines ang ginadulong sa inyo sang Star Nutri means di lang sarap, sustansyarap. Oras, alas 7:57, magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Night Watch.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: drink responsibly.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
2: K5. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may BCO.
5: BCO.
3: Yung may D3.
6: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
7: Mga bad cholesterol.
6: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
7: Di mo tambay.
6: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
8: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
6: Mm-hmm.
8: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
6: Mm-hmm.
8: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
6: Wow.
8: Magnesium sa
6: amo lang dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
8: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
6: Mm-hmm.
8: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
6: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
8: Mm-hmm.
6: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
7: nitric acid mo,
6: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy,
6: meaning
7: pa
6: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
7: Kampiyon.
6: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
7: May turbo-bus ka, lapad pang highway, no?
6: By turbo.
7: By turbo.
6: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
7: Kampiyon.
8: Sa rurot gina.
6: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
0: D3 bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio.
11: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Walang masama sa okay lang.
11: Pero,
12: sa Star

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
5: I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, kulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
5: DTX 500.
14: Masaligan.
5: Epektibo.
14: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
5: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
5: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar.
14: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
14: Masalikan.
5: Epektibo.
14: DTX 500.
5: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
14: Ang D3. Yung
5: may
14: Physio,
5: yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio,
14: ang D3.
5: Yung may Physio.
14: Ang Physio,
5: yung may D3.
14: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal. pedal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
18: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 13 minutos, makaligad ang alas 8 sa gabi. Mga ka-K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Nightwatch. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. We're establishing our connection. Kaya actually, gina-reach out na ito, no? Si former Kabataan Port List Representative Raul Manuel. Kahit since, no? Kaina sa committee hearings ng Senate Blue Ribbon Committee, naging pangunahan naman niya ni Senator Pia Cayetano. Actually, very confusing right now. Kung sinugin man balaya ang chair. Kaya damo sila sa mga claims subong, no? Sa Senate, mga ka-K5. Isa ang pangalan diri ni former Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa ginmensyonar, no, sa ginaakusaran sa 18 o kon sa ining mga ex-Marines, mga ka-K5 nga ti ginpadalan sa Minaleta no nga mga kwarta. O mga ka-K5, kuha na ton sa reaksyon. Akag kung ano blaman ang plano, no, ni former Kabataan Party List Representative Raul Manuel regarding, no, sa sining nga mga mabugat nga alegasyon kumbaga mga kakefa. At this time naka-standby na sa aton sininga linya former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sir, may gabi, kaupod mo diri, no, sa programa K5 Night Watch at K5 News FM Iloilo si Miss Kim Caluyo. Good evening.
21: Yes, Miss Kim, mayong gabi sa tanan ng nagpamati subong sa K5.
20: By the way, sir, no, tawag na nag actually probably may mga knowledge ka naman kag do before do nangin allegation naman ni sa inyo, no, or sa isa ikaw diri sa ginakusaran sir, no, regarding diri sa allegedly minalita nga mga kwarta nga anabaton nimo. What's your initial reaction kay since na bring up naman ni Liwat, no, sa natabo kaina nga committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa mga ex-Marines sa Akong?
21: Actually, daw pa sulit-sulit na underpart ako ganin na loy to sa mga Marines kay sa una ni nila nga ipagwa, araman ng alam ko sa listahan, at ito lamang nag-click ang ilang gusto nila doon pasabog. So, kung tigiliwat pa ginila, no? Ginauyangan nila ang chimpo, kag ang resources to sa Senate, yung tani nagamit pa sa mas productive ng mga hearing. Ang mas malala pa is that fake ang Blue Ribbon Committee na gin-convene so po nga hapon. Kasi ang dapat na nga chair sa Blue Ribbon Committee is si Senator Erwin Tulfo. Kahit di ginapilit ginia dahil Marcoleta, dahil Senator Pia Cayetano, nga sila kung nagyapon ang malid sa Blue Ribbon Committee. Kagang ilay objectives, gan pa sa platform ang testimonya sa mga ex-Marines nga ti wala man sang concrete ng mga ebidensya. For example, mamba sila nakabaton kung kung maleta sa kickback, sa flood control. Can they name one flood control project nga ako ang nagpa-insert sa budget? Kaya bisan maglibot sila sa bilog ng Pilipinas, wala ko sang niisa nga flood control or bisan ano pang infra project. Kaya lain niya ang pamagi ko sa Kabataan Party List kag sa makabain koalisyon sa pagbulig sa mga Pilipino, hindi sa mga projects na pwede mang source ng kickback.
20: Amogid, sir, no? Kagati, since, could you share to us, ano ganyang kabuhi, abi, ni Raul Manuel, no? Kagati, since kinaklaim nila, nga nagabaton, ikaw sa minaleta nga kwarta, minilyon-milyon nga kwarta, diba, sir, Raul Manuel, you're staying right now, dari sa Iloilo City?
21: Yes, oo. In fact, nag-open kita ko yung for lifestyle check. Ang salen ko, hindi kinagalit. Kagipas akong diin until ako magatag copy when students ask for a copy of my salen, email lang padala ko yun. Bank accounts ko, I have only one bank account, talaga nila butling ibuang unod. Guys, start ko sa, ang ginatawag sa Smoky Mountain, sa Santo Niño Sur. So, greetings lang dahil sa mga kabarangay ko dira. Wala ko sa kaugalingon nga doon. Ang pamilya ko ara sa government title nga mga duta lapit sa Baybay dira sa Barangay Santo Niño Sur Zone 3. So makita agi na sa mga tao nga lapit sa amo nag-i-star dira sa area nga te throughout my 3-year term wala gani ko nag pamanggaranon kay hindi man mo na ang dapat nga objective.
20: Hello sir, but na nautod kita kaki 5 Lawrence. Hello, hello Kong.
21: Hello. Yes, sir.
20: Yes, no. So ginapanginwala nimo nga ti naka ang allegation nila nga nakabaton ni Kaud sang minaleta nga kwarta. But at since no they are claiming you've received kumbaga sang ining kwarta piragi sa mga maleta, ang mamangkot ko na sir no ang may na meet ka na bala or naka-interact ka sa mga individual nga nagahaboy no sang ining mga allegation.
21: In fact, wala, no? So, mga ba sila nga naka-deliver ko na sila sa ako, no? Na ang staff ko or any one of us, wala ganin na kakilala sa ila by name or by face, no? That is why, muna nga kung ipaproduce sila sa ebidensya, wala gina sila may mapagawang ebidensya. Kag kung lang tabon man sa budget mismo, no? Kasi if they claim na nakakulit back from the flood, that would only be possible kung in the first place may ara sang flood control project nga ang kabataan party list ang nag-endorse. In fact, gani, bisan di pa flood control, may ara sang mga gapayo man na, for example, covered court, classroom, ano pag building. At ako na lang na kuya nga maghambal sa mga gapangayo ni nga wala kami isang may matagam mo na. Okay, that's not our way of public service. No? That's why wala sa nga musini nga mga pamaagi no para makakuha ako kickback or ang contractor man na makuha man sa portion niya sa kickback man nga kami sa kabataan party list kung isang kabayan hindi namon obrang mag-endorse ya sa mga project.
20: Ano nga mga evidences diri sir no ang mahimo nimo nga ma-present to refute this accusations no by the ex-marines ka kunsin o man diri no sa likod sering mga allegation sir.
21: Well, before I respond, in the first place, dapat gani mas sila no, ang may present nga ebidensya. Nag-claim out of nowhere nga tiko, no, nakabaton ako. So, the burden of evidence is para sa ila. And on my part, the best I can do is ang pagpakita paano nagkakabuhi no, ang isa ka Raul Manuel. Sulod sa tatlo katuig, kuya nagganaro lang ng rakot para sa kaugalingan ng mga property. Bisan kaugalingan sa lakihan, wala ako. So, I'm just like many other Ilonggos na nag-commute, maghalin sa balay, kag magpapuli. Kag isa yung ka-testament nga I do not have the means. No? Wala ko sinugasto para sa isa ka-lavish na lifestyle.
20: Nga sa pamatsyagan mo, sir, na dalahig, kumbaga, o konti nadawit kung sa Tagalog, pangin mo sininga pangalan sa sininga mga aligasyon?
21: Well, ang talibi sa mga ex-marines, kasi ang ila ko na basis lang man sa pag-upod sa mga ngalan is hindi pagani ang actual evidence or knowledge nila. Pero kay kuno kami ang nakita nga aktibo sa mga hearing to either sa impeachment or sa PADCOM hearing. So, but silingan, ang motibo ganyan nila is put together ang tanan ng mga makita nila nga we can say mga anti-Duterte or nakriticize sa mga Duterte. Ang hindi nila mabato, nara ang mga pareho sa Amon, sa Makabayan Coalition, nga kami hindi kami pro-Marcos, hindi man kami pro-Duterte. Kung may corruption ng mga Marcos, gina-call out Amon. In fact, isa kami, hindi man sa nag-pambugita, pero isa kita sa nag-call gani nga ang confidential fund ba ni Marcos na 4 plus billion pesos, pati intelligence funds, kakson sa budget. So consistent kita nga, hindi lang yung sa Duterte ang ginapasabat naton sa issues ng national budget, pero pati man si Marcos. Tingaling, hindi ni mabaton sa mga hardcore, gid ba lang, ng mga maka-Duterte. That's why kay gakaiguan sila sa ginaobra sa Makabayan Coalition nga ga-assert lang natin yung kwarta sa pamuloy o gaston sa insyakto. Hindi nila na mabaton. Kiti yung ito ang case ng confidential funds na ginpangwal. E gina-consider nila nga kontra ang Makabayan Coalition. In fact, simple lang man nga man gusto. Bantayan ang kwarta sa tao, gastohon sa insyakto.
20: Ang pamangkot man no sa iba na rin naton nga mga pumuloy sa mga Ilonggo nga ti si Raul Manuel pala willing nga mag-cooperate for any investigation, kon for example no iimbitaran ka bid dito sa ilang committee hearing kong.
21: Yes, so laman kita sa may ginatago. In fact, consistent sa stance ng Kabataan Party List nga ti kung may aras ang mga gusto pamangkaton sa aton, willing man kita yung magsabat. So una to, before pa ng corruption, ang mga allegations man based on red tagging, kaya ang former reps ng Kabataan, si Sara Elago, nag-appear man to sa Senate. Kung kita man, eventually, we have nothing to hide, no? Sila gani mismo ang mga testimonies nila, tama kahina, wala sang supporting ang mga dokumento, puro lang laway. So, we will avail of the platform eventually para isiwalat kung ano man yung aton nga nabalaan kag pwede pa matuda.
20: Do you intend bala, sir, nga mag-pursue the isang legal action since nga imuya nga gina-deny ang ganyang mga allegation? And question man, no? Have these accusations nga naka-affect sa imo personally and professionally?
21: Sa unang question, ginatunaan subong sang namon sa Makabayan kung ano ang mga pwede i-file ng mga cases. Kasi given nga rehash na ini this time na ginasulit-sulit ang mga ex-Marines turned Marites nga tara ko no ang Makabayan Coalition kakuha sang maleta, ang kickback. Then tingnan mo, hindi ni dapat pag i-tolerate. Ang gina-target din for us, no, hindi lang niya kami nga individuals. Ang gina-target sin is anyone nga may ara isang ginaduso na kamatuoran kag just because gakaiguan ng mga ara sa mas mataas na posisyon, gina-consider kami ang mga enemies, no? So dapat hindi mo na ang pagtatara sa business nito nga Pilipino na gusto lang man nga punggan kag unta to ng korupsyon. Ikaduwa, kung sa akon, well, gin-expect ko man kung ating time will come nga kahit kuwarang kita sa insyakto kag ginaubra lang natin kung anong para sa ordinaryong Pilipino. Kaya lagi diyan ang mga iguan, kita sila sa pamaagi to retaliate. So actually, sa part sa mga Duterte, no? Muna, grabe ang red tagging, mga fake news. Kag even under the Marcos administration, araman diyan po na ang ilang national task force ELCAP, no? Gabi man kung magpalapas ang mga kabutigan parte sa aton. So they've tried different means, red tagging, corruption allegations. Pero nalipay ako gyapon kay both sa social media, sa mga messages, kabisan in person, wala man niyaga palayo ang mga tao sa ako. Modesty aside, no, ginakomment nila kita gyapon, kabisan wala kita sa Kongreso, gapadayon kita sa pag-serve sa mga Pilipino.
20: Seeing the situation right now, sir, sa Senado, no, sa nagakatabo sa Senado, kung ikaw ba magtanaw, how would you describe it? Ano ang perspective mo regarding sa nagakatabo subong sa mga senador naton, kag sa pila, no, ka mga scenarios nga makita naton sa pila ka mga national televisions o kung sa mga balita, Sir Raul Manuel?
21: I share the frustration sa madamo ng mga linggo ng mga Pilipino nga kagamos ng Senado, no? Hindi matagaan sa simpo ang mga importante nga buluhaton. For example, ang defense pagyapon sa pagpanggera sa US sa Iran. Nagpinasa ang presyo sa mga balaklon, ang sweldo sa mga workers naton, Yapon nationalized, kanubog Yapon. May mga actions na pwede i-take kari ang Senate. Pero te, maning natabo, daga-intermural sila ya within their chamber. Kag ang isaman sa mandate ng Senado, tinsinyan naman na, is to investigate corruption and to be judges in impeachment. So, actually, kung kamalo ni Tani ang tanan ng mga senador, wala sila nagpili, no, kung anong nila lang i-take on nga responsibilities. Kita lang na responsibility nila ang mga economic issues sa humluyo kag ang pag-ensure nga madulang sa government, whether sa mga hearing man sa blue ribbon o kung sa impeachment trial. Subong ang nakatabo doon sa kanan ng mga dapat sa checklist. So, lagi siyang put forward, no? Wala siyang inando progress dira sa mga na-mention. So, hopefully, kasi naka-senate, kasi nagsalian, kanilang, no, matamat may progress.
20: Last question on my end, sir. Ano ang luyag ni mo nga i-convey o kung ipalabot abing nga mensahe sa publiko since na naulamid ang imong nga pangalan sa sininga mga allegation? Kagdi, in general, no, sa nagakatabo subong sa Philippine governance, atong sininga pilatong ka mga politiko, Sir Raul Manuel.
21: Yes. Ako alam sa mga Ilonggo nagapati hindi dali ng magpati sa mga sobra lang istorya ang mga Ilonggo. And ever since nga ako nangin student leader sa high school, nangin college student sa UPB sa Mianao, as lang at sure nga, may mga maka-attest man sa aton nga matindo nga track record. Kag I also call on my fellow Ilonggos, kung mga Pilipino, nga now is the time na mas maging vocal kita, kag magsikit more ways para nga makaamot kita, no, sa aton nga pungso, given nga kung pabayaan lang natin ang nakalatabo sa Senate, sa gobyerno, doon nagalantaw na lang kita sa teledrama, doon mga speakers na lang kita. Pero in a democracy, may papel kita. No? Hindi lang iniya sa mga aras sa posisyon, sa mga may aras sa titulo, kanan kita may aras sa pinigitong brahon at nga i-demand ang mas mayong ang gobyerno sa
20: na utod ang aton sa ring correction, no, kay former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sir, nagapanumbalik sa aton sa ring linya. Hello sir, good evening. Medyo mabulubudlay na, ara na. Hello sir, good evening, Liwat.
1: Yes, yes.
20: Continue with your last message, no, sa aton sa ring public.
1: Para sa mga fellow Ilonggos naton, kung sa mga Pilipino, hindi natin pagbabayaan nga amusin ni ang kind of leadership na gina-provide sa aton. Hindi lang ini sa Senate, no, pero bisan sa executive branch, no, kung paano taning ang different institutions sa ating gobyerno responsive sa ano ang kinanglanon sa mga pumuluyo. When it comes to issues of jobs, livelihood, ang issues ng sweldo, kasi sa isyu naman sa korupsyon, dani, wala sang pinilian, di ba? Lahat ng sangkot dapat managot. So whether through hearings of the Blue Ribbon Committee, mga investigations ng ombudsman, pati ang impeachment trial, dani, tanan ni mag-move forward. Kag hindi naman imposible kung magulat lang kita kung maglantaw. Dapat kita mismo, ginabantayan natin, kaginakall out natin, ang mga opisyal, especially ang mga naga-absent, ang mga wala nagatuman sa ilang responsibilidad.
20: Sige. Thank you so much for your time and for giving us an opportunity nga mabatian man diri ang imuya nga sabat sa ining mga allegation. Former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Thank you so much again, sir.
1: Yes, Ms. Kim, sa K5, madamang inyong salamat. May gabi.
20: Mga aka K5, nabatian no ang anay representative sang Kabataan Party List Raul Manuel. So ginakuhaan naton diri no sang pilaya ka mga sabat, maybe sa mga the next naton nga programs ang iban pagid no nga mga Ilonggo man nga mga lawmakers o kon mamalida ati kumbaga na nadalahig o kon ginmensyonar ang ilang mga pangalan sang ining ginapakilala no nga ex Marines nga ati scenes no nga nag-claim o kon nag-aligar nga involved ni gindulungan gindeliveran kumbaga o sang kwarta milyon nga kwarta nga nakasulod no sa maleta. And ati syempre sa aton siring programa subong gabi, we're not taking sides. We're not for any political color. We're not mga ka-K5 for any political personality. We're just here to present you, no? Kung ano diri ang side sang isa o side man ra sa piyak nga side. Ang bagani nila bala nga, there's always three sides of the story. Your story, my story, and their story, kumbaga. Sige, pagbalik nato, no, ipabati nato ang pila ka mga nagkalatabo man sa Senado, ang pila ka mga patutsada diri ni Senator Alan Peter Cayetano sa ginatawag niya nga ti kay Senator Win Gatchalian. Nga ti since nga nag-quorum sila sang nagligad ya nga sesyon and they see this sa bahin sang kampo yan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga illegal or invalid kung baga mga ka-K5 ang ginhimo no sang kampo nanday Senator Win Gatchalian and we're in no sa nagligad ya nga sesyon sang June 3, 2026 na iliher bilang magpungko no bilang Senate President pro tempore ining si Win Gatchalian kag tinag serve man bilang acting Senate President kahit since nga accordingly wala ang presensya ni Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President mga ka-K5. Karon no plaster na naton ang different sides no sang diring nagklatabo sa Senado naton mga ka-K5. Oras alas 8:34 na sang gabi ang time check ang kinadulong sa inyo sang Ginebra San Miguel. Tatak tapang tatak Ginebra.
2: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Ginebra.
20: Inuman ka modra mga ka-K5 sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C agor ang lawas sa resistensya dugid permis sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uoy. Stand by, magapanumbalik kita dirigin lamang sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Night Watch.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
14: So, E3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio yung may D3 mga mga butika para sa matino nga dugo
23: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo
23: DTX 500
14: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay
14: basta DTX
0: Kilo Atay, Happy Kalunay, DTX 500, Masaligan, Epektibo, DTX 500, Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500, Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500, ang DTX 500, ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy, DTX 500, Masaligan, DTX 500.
3: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Close to the basket, open reading, Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
3: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
24: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
3: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
25: Paulit-ulit na lang ang ulam.
26: Pongshi!
25: Angeline?
26: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3-10 after one week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: I Care Gold.
9: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako no ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akon panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
8: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Postmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga

0: drink responsibly.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men
4: para sa matilong na dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas na antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligat,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: ikaw pala
3: ang may diabetes.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: masaligat,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may BCO,
3: ang BCO
4: yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may BCO,
3: ang BCO
4: yung may D3.
3: Mga buti ka.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 44 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa programa K5 Night Watch. Talos o contemporary nga talos kay K5 June Alohado Kapulot. Ako naman ang inyo makaupod, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Oh, by the way, sa mga ka-K5 nato, no, yari ang pilagi lamang sa mga pangalan o kung mga lawmakers, mga mamalidha na tigin mentionar, no, sa mga ex-Marines. Accordingly, ang ilad rin ang mga pangalan na gindulungan, kumbaga, o kung nakabaton sa minaletang kwarta based on their claims o kung based sa ilang alegasyon, mga ka-K5. Upod rin, no, si former Representative Franz Castro, Representative Laila De Lima, Representative Sandro Marcos, Representative Terry Redon, Representative Jervil Luistro, former Representative Arlene Brosas, Representative Benny Abante, Representative Sia Adyong, Representative Jose Alvarez, former Representative Ace Barbers, Representative Sang Manila Joel Cu, con Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, First District Representative sa Province of Iloilo, Representative Janet Garin, former Representative Raul Manuel, which is amo ni ang na-interview naton bago gid lamang mga KK5, kag si former Representative Stella Kimbo. Nalakip man, no, sa na-mentionar nga pangalan, o, ining si Father Flavie Villanueva bilang isa sa mga ginpadalaan sa ining mga maleta mga KK5. Pero this time, no, papatin naton ang pila ka mga legal opinion sa mga abogado mga KK5. Actually, no, in terms of the issue sa Corum Subong, mabudlay ni sa mga law students, sa mabudlay ni Subong, no, nahila kay iti basta may mga issue nga nag-surface sa surface sa ila, ba pa quiz naman ni sila guro, ha. Amo na budlay mag law student para isubong mo. O, damo sa nga kinagamo. O, pero tawag na, no, ang pamatian naton this time, no, ang opinion niya or legal opinion ni Dean Ralph Sarmiento, ang law professor ni siya mga KK5, no, in regards sa kung ma-consider ba lang legal o kung valid, no, ang nangin quorum sa Senado mga KK5 wherein to dito yung mga KK5 na pilian o na ilihir bilang Senate President pro tempore, which is amo na siya ang dagapangaduha mga KK5 na may pinakamataas nga posisyon sa Senado after the Senate President. Ining si Senator Win Gatchalian kag nagserbi bilang acting Senate President in the absence of, or in the absence of Senator Alan Peter Cayetano sang tinaliga o kung tinalikdan nila nga sesyon, no, sang June 3, 2026 kahapon mga KK5. Yari ba lang, no, ang legal point of view o kung legal opinion ni Dean Ralph Sarmiento? At least, no, daily makabati kita sang nagkalain-lain or fresh points, no? May mga nag-augyon diri, may ara nga mga nag-oppose, dati makita na to, no, nga lain subong or nagkalain-lain subong ang mga legal battles, kumbaga, o kung legal mind subong, lain-lain ang ilad rin nga pagpananaw sa nagkalain-lain nga mga issues nga nagaluntad subong sa Senado mga KK5. Okay na, KK5 Lawrence, pabati na to, no, ang pagpananaw diri or legal opinion ni Dean Ralph Sarmiento, law professor, in regards, no, sa nangin quorum o kung gina-consider nga quorum, no, sa kampo na day Senator Win Gatchalian.
1: Was the election of Senator Win Gatchalian as Senate President pro tempore constitutional? Let us begin where serious constitutional analysis should begin: the text of the Constitution, the Senate rules, and jurisprudence. The first point is this: quorum is one thing, but the number of votes required to elect a Senate officer, like a Senate President or a Senate President pro tempore, is another. They are related, but technically, they are not the same. Article 6, Section 16, Paragraph 2 of the 1987 Constitution provides a majority of its House shall constitute a quorum to do business. This is known as the quorum rule, and it answers the question, may the Senate validly transact business? Now, Since Article 6, Section 2 says the Senate is composed of 24 senators, the ordinary quorum is 13. 24 divided by 2 is 12, so a majority is more than half. We may also understand majority as the larger of two numbers that constitute a whole. So the usual constitutional number is

0: din nga sufficient man siya to elect a Senate President pro tempore, which is ang ginubra sang nagdigad nga session sang June 3, 2026 ukon kahapon sa diin no, na ilihir si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore, which is the second in terms of power or authority dira sa Senado mga ka K5 no, kag nagserbe siya as acting Senate President with the absence of Senator Alan Peter Cayetano sang tinalikdan nga session. Pero yari naman bala mga ka K5 no, pabati naman nato niya ang kabahin niya sang pilagid lamang ka mga patutsada o kun luyag ipalabot kumbaga ipa-convey no ni Senator Alan Peter Cayetano the Senate President to Senator Win Gatchalian as the consider himself or sa ilayang kampo bilang acting Senate President. At pareos gani kayo na, no? Sa ginambal rin ni Corina Sanchez, kag ni Pinky Web, to kayo na sa The Agenda, sang Billionaire Billionaire News Channel. Yan isubong, oh, hindi ka mapati, sinugin man bala mga committee chairman hatun. O si sa Senate Blue Ribbon Committee sa kampo nanday Senator Erwin Tulfo, consider nila nga invalid ang ining ginpatigayon nga sa tawag na no committee hearing sang Senate Blue Ribbon Committee considering nga siya na ya ang napilian bilang bagong chairman sang Senate Blue Ribbon Committee talos kay Senator Pia Cayetano mga ka K5 but then kaina dito sa ginpatigayon nga committee hearing dinag ang nagpanguna no sa sining hearing mga ka K5 amo si Senator Pia Cayetano. Mapapatay naton sir or ma-commercial kita anay. Ah, sige, pagbalik na lang naton mga ka K5, dalas-dason na lang naton ang pila na ka mga information kagti mga pabati naton mismo no ang naghalin man mismo sa ilayang mga ba mga ka K5 kag para no mahatagan kamo sang dugang nga mga information. Oras, alas 8:57 na sang gabi. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap. Ano mga kamadara sang extend food supplement for men, may makakag-klavo waska mga ka-K5. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Stand by, magapanumbalik kita dirigid lamang sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Night Watch.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Anay. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mapatapos mga butka!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mapatapos mga butka!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Mag-TDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: TDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang TDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos
8: ang imo blood sugar.
7: TTX 500.
8: Garantisado.
7: TTX 500.
8: TTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
8: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
8: TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko, mangi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko, naghamba.
3: Try ko ang Mighty C.
4: One capsule, 3 times a day.
3: 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko, bina-allergy. Iski magwalang ko, kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko, kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
2: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dalaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga

0: quick response.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
5: Happy kanuna.
1: DTX 500
5: Masaligan
1: Epektibo
5: DTX 500
1: Mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500
1: Masamit ka bala ang gina-allergy
5: DTX 500
1: Ang DTX 500
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
1: Nga sa masami
5: Amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
5: DTX 500
1: Masaligan
5: DTX 500
1: E3 Bio
6: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Co-wex ko pala lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Visio.
5: Visio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: With Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na.
8: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 8 minutos makaligad ang alas 9 sa gabi. Nagapanumbalik kita dali lamang sa ton yung pagpangalagad sa programa K5 Night Watch. This time, pabati natin mga ka-K5. No? Ang talaga lamang sa mga patutsada ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kay Senate President Pro Tempore Senator Win Gatchalian. Mga ka-K5, may kaangtanan sa pag-question man rin no? ni Cayetano sa nangin quorum. Kagining pag-kodita kumbaga, no? Kagpag-balhin, pag-bailo sa pira ka mga Senate chairmanships, mga ka-K5. Yari, okay na K5 Lorenz. Papati na ito, no? Ang una na rin mga patutsada ni Senator Cayetano kay Gatchalian.
11: Una, sino ba nang gugulo? Kami o sila?
0: Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pre-pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa position na to eh. Di ba? First time ko maging Senate President. Sila, nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Meeks, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirmahan nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap ilang araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4, sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay, dadating ang presidente ng Vietnam, pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial, wag daw opisina niya. Oh. Sabi ko, ilan ang gusto niyo sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point behind is, decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So, I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba.
10: Nabatiano ang kabahinsang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President, patok mandarin no, sa kampo na ni Senator Win Gatchalian. Yari ang sugpo no, sang iya pahayag mga ka-K5.
0: Senator Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin, bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa'yo ay totoo, pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay ututo. Pero open po itong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Punta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling itong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno.
10: Nabatian ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. May kaangtanan mo no, man sa aligasyon ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag. Ngati sa iyadaring pahayag no, ni Matibag, naging bayran ang ining 18X Marines sang tiga o konsang amount nga 5 million pesos. Agod gid lamang nung maghambal na may kaangtanan sa siring mga aligasyon o konsiring mga claims no, may kaangtanan sa ining maleta nga puno sang minilyon ka kwarta mga ka-K5. Okay na K5, Lorenz. Pabati naton bala no, ang nangin aligasyon da rin ni Matibag, that is why man, no, nga nabatian naton ang nangin iya sa nga reaksyon ni Cayetano.
11: Muli namin biluksan yung pag-iimbestiga dito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 sa 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to. At may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defenso na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement dito. At pirmado, recorded yung statement itong individual na ito, nandito sa amin. Ginawa namin itong Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para i-bistehan ulit. Yung membro ng 18 Marines na binapanggit itong individual at saka si Ginoong Mike Defensor binapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear. Para pagbigay nito doon sa testimony at binigay nito ang individual na related doon sa 18 Marines.
10: Nabatian mga ka-K5 ang alegasyon no, ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director Melvin Matibag at allegedly no, ginbayaran ni Mike Defensor isang valor 5 million pesos. Wala man gin-specify abi kung kabilugan na ni o kung tig 5 million pesos ang inang ginapanghatag allegedly sa mga ex-marine. Sagot gid lang mga magkanta kung mag-claim sa muning mga alegasyon ang mga ka-K5. This time, pamatian nato no, ang nangin pahayag man rin ni Undersecretary Claire Castro sa Presidential Communications Office. May kang tanan man no, sa nagakinatabo sa Senado kag sa aligasyon nga ti ang Malacanang kumbaga ang nagapadihot no, sa ining nangin kodita o kung nangin ginpatigayon abi nga quorum no, sa nga kampo na day Senator Wynne Gatchalian o sa mga Tulfo, day ni Honti Veros, Pangilinan, and other pa, no, mga ka-K5 nga mga senadora. Yari ang kabahin sang pahayag ni Attorney Claire Castro, the Undersecretary of the Presidential Communications Office.
12: Tano made some statements about the palace. Isa po doon ay sabi niya, sometimes you have to bend the constitution to please Malacanang.
13: Wala tayong nilalabag na anumang provision ng konstitusyon. Maliwanag naman, di ba, nakalagay sa konstitusyon, the Senate shall elect the Senate President by the vote of majority of all the members. May inelect ba na Senate President? Di ba wala? Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. So, walang dinideklara, walang binoto, walang inelect na Senate President, acting Senate President. So, ano ang nilalabag na provision ng konstitusyon? At maliwanag, akin na rin nabanggit kanina, na tayo ay sumusunod lamang sa naging kautusan at naging desisyon ng Supreme Court sa Avelino versus Cuenco. At tandaan natin, yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12, di ba? Kasi may 17 at that time na recognized base number at nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence sa ngayon.
14: Kung sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw po yung applicable.
13: Yun na lang siguro. Kung pupunta sila sa Supreme Court, sabihin na lang niya sa korte.
15: Ma'am, yung pakikipagpulong daw ng mga ayaw sinasabi.
16: 11. SB 11.
15: Yes, SB 11.
13: Pagpupulong sa, nagpupulong sila?
15: Sa Malacanang.
17: Coordinated daw po dito.
13: Wala tayong impormasyon patungkol dyan.
18: At yung akusasyon po na may mga members daw po ng cabinet na pinangkang kausapin si Sir Lord Jinggoy Estrada para daw po maligtas sa kanyang kaso.
13: Unang-una, ano po bang kapangyarihan ng mga miyembro ng gabinete na mangako sa isang tao na di umanong sangkot sa anomalya? Nasasabihin, wala ka ng kaso. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ay nasa kamay ng Office of the Ombudsman or ng DOJ. So, nasa Office of the Ombudsman ang pagre-recommenda kung i-dismiss ang kaso o isasampa ang kaso. Walang kinalaman doon ang gabinete. Ang mahirap po kasi ngayon, mas marami ang paninira. Kumbaga, sa paninira na lamang sila kumakapit para iangat ang sarili nila.
17: Ma'am, your response to criticisms and observations ng ombudsman, albeit independent siya under the Constitution, ay kaalyado pa rin daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. given that he is the older brother of DILG Secretary John Victorino.
13: Hinala lang nila yan. Hindi mo naman mapaghihiwalay yung magkapatid. Magkapatid yan eh. Pero iba naman ang mandato ng ombudsman at iba naman ang mandato ng isang secretary ng DILG. Kung nagkataong magkapatid sila, hindi naman ibig sabihin na sila'y nagkakampihan sa lahat ng bagay. So, yung mga gaytong klaseng hinala, alam niyo naman yan, naggagawa ng intriga para sirain ang ibang institusyon. So, dapat siguro iangat muna nila yung kanilang institusyon bago manira ng ibang institusyon.
19: Thank you, ma'am.
10: Nabatian ang pila ka mga sabat no ni Under Secretary Clear Castro dong pa mirsa kagid ano tawag na yung sekal. with emphasis kumbaga. Ati all allegations denied. Ang kumbaga no ni Under Secretary Clear Castro. Ati sa buong mga ka K5, a lot of people believe, a lot of ordinary Filipinos believe mga ka K5. Ngati ang Senate ang naga-experience subong so sang one of its most serious institutional crisis in recent years. Asariin mga ka K5 ngati mayara no sang pila ka mga dispute lakip gid lamang no sa ining leadership struggle mga ka K5. Asariin ining block of senators opposed to the leadership no ni Senator Alan Peter Cayetano ang nag-challenge ang iya sining control sa Senado. Tapos nga ti ang iya pila ka mga kaalyado ang nangin unavailable including sa kay Senator Jinggoy Estrada nga tinagapangatubang no sang plunder ka graft case kag si Senator Ronald Bato de la Rosa nga ti nowhere to be found kumbaga subong tungod man diri nga gina-consider na siya nga fugitive to the justice o kun kumbaga wanted mga ka K5 tungod sa iyang warrant of arrest from the International Criminal Court o kung ICC. May kang tanan sa inangin papel during the Duterte administration sa alleged o kung ginapahayag nga madinuguon nga war on drugs during the Duterte administration prior o kung before nga nag-withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court o kung ICC bilang miyembro mga ka-K5. No? That is why nga amo maning rason yung nag-shift man ang balance of power kag nagresulta no sa confrontation kung sino gid man bala ang legitimate nga mayara sang control sa chamber mga ka K5 may control sa Senado. Is it Senator Win Gatchalian as of this time o kon is it Senator Alan Peter Cayetano? And they sama no sa ginadebatehan, ginaistoryahan, nagkalain-lain yung mga legal points, legal perspective or legal opinions. May kang tana no sa ining 12 senator quorum debate wherein nangin kontrobersyal man ang ining issue, may kang tanan sa pagkabalido o kung pagkavalid kumbaga sang quorum nga ni mga ka K5. There are some supporters nga nag-argue nga with the only 22 active senators effectively available considering the absence of De La Rosa and Estrada mga ka K5. Kinakabig nga ti ang 12 o kung 12 is a majority and therefore sufficient under the Supreme Court's ruling in the historical case of Avelino versus Cuenco. Samtang ti several legal experts naman no, ang nag-cite sini president to defend the session mga ka K5. Sabay naman sang opponents ang iladiri nga argumento nga ti ang 1987 Constitution ang nag-require sang majority nga ti na tawag na no tanan gid yang miyembro 24 member senate meaning at least 13 senators mga ka K5 ang kinanglanon for the quorum and for electing mga ka K5 sa Senate President pro tempore and other Senate officers no kagining pilagid lamang ka mga grupo ang reconsider ang court challenges agod yang matest ang legality no sa June 3 proceedings. That is why nga ambagan nilang pwedeng ati ang maglabot ni siya sa Supreme Court o kon Korte Suprema agod no to test the legality which kumbaga o sino ang legal sino ang hindi in terms of the actions taken no kag mga proceedings taken mga ka K5 no and of course the impact sa impeachment trial kahit isubong no ang ining internal conflicts ang Senado especially significant because nga tiginalauman mga ka K5 nga mag-apply no sa major role sa impeachment proceedings ang ining mga senador nga naga involved naman niya sa kay Sara Duterte sa ining impeachment proceedings no mga ka-K5. Ang control sa Senate leadership ang nag-aapekto sa procedural rules, committee assignments, kag potentially ang conduct sa trial mismo mga ka-K5. So balantayan no kung anong posible pagyan nga magkinatabo diri mga ka-K5 because this dispute ang pwede madala no sa Supreme Court for a definitive ruling sang quorum issue mga ka-K5. And also no ang senador o kuno mga senador ang mahimo mag-attempt agod nga mag-form sang clearer 13 member majority agod nga i-settle ang leadership question politically. Ang Senado mahimo man nga magpadayon sa pag-operate under the acting leadership samtang ang legal kag political questions ang nagapabilin pang unresolved as of this time mga ka-K5. Bottom line siri, this is no longer just a numbers issue. It has become a test of constitutional interpretation, Senate independence, kahit since nga may mga information nga nagapadihot dari ang Malacanang o kung kumbaga mayara sang political allies kung sa administrasyon ka o kung antay ka mga ka-K5. And of course, ining political alliances and ang kredibilidad sang institusyon ahead of major national proceedings mga ka-K5. Amoyad to, matulong natin yung mga information dari sa itong pagpangalagad sa programang K5 Night Watch bilang temporaryo nga talos kay ka-K5 June Alohado Kapulot. Upod natin sa News Center K5 Joanne Magtubo, K5 Kisha Marie Hanaysay, sa Patrol K5 Aaron Refoyo and ka-K5 Makoy Espia Umalay. Sa Master Control K5 Lorenz Suliman. Ako naman ang inyo nakaupod ang inyo alagad. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas nagatino ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Yan
0: ang
4: gapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: K5 News FM.
13: 88.7.
12: Champion. The best radio station.
13: Your favorite radio station. More hit music. More fun.
12: K5.

0: The hits just keep on coming.
1: 88.7 Campion.
2: The best radio station.
1: Your favorite radio station. More hit music, more fun.
2: K-5 News
1: FM. Every pile.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3
6: mga butika.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500
7: masaliga. DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong napaminsa. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. My listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
6: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasi!
18: Tigalapa!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
18: Supplement for men!
17: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
15: X10 Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy at stamina
19: para sa tigasing performance.
15: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay.
15: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
19: DTX 500.
15: Masaligan.
19: Epektibo.
15: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
19: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
19: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
19: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
15: Masaligan.
19: Epektibo.
15: DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
27: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
33: Yung may D3.
34: Mabagat sa mga butika.
35: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta.
36: Nagapula kag nagakatol.
37: Mag-Eye Care Co.
38: Ang kapsula.
39: Nga himo para sa mga mata.
40: May yara ini sang superior antioxidant.
41: Para sa mga mata.
42: Kaangay sang lutein.
43: Vitamin A.
44: Vitamin E,
45: Vitamin C,
46: Zinc,
47: kag Bilberry Berry Extract,
48: Eye Care Gold,
49: ang maskin pambasko ng kapsula
50: para sa mga mata.
51: Eye Care Gold,
52: para sa epektibo nga kombinasyon,
53: magtumar sang Eye Care Gold,
54: kag patuluan
55: ang mga mata sang Eye Care Drops,
56: mabakal sa Shopee kag mga butika.
57: Eye Care Gold.
58: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026.
59: Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
60: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
61: Victor Wembanyama with the post.
59: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
62: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
59: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
21: D3 Bio with Vizio.
63: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akon irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
21: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
31: Yung may Vizio.
32: Ang Vizio.
33: Yung may D3.
34: Mabagat sa mga butika.
35: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
64: Wow! May puso.

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
6: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
7: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
8: Bardagulan sa K5!
5: Bardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi na dieta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Nadakpan ka na. Gabutig ka pa. Hindi, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
6: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
7: Ay,
6: K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Higa ka dugdug agad.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
6: Bardagulan! Bardagulan! Sa

0: Alas 10:12 na. And you're still listening to the best radio stations at number 1, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, mayad-ayad, nga gabi, Western Visayas. Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakatutok na. Share the live, mga ka-K5. I-open nyo ang K5 News of Fans sa atong nga Machocolate Defender and Machocolate Solid Defender, Manila and Cebu, Davao. I-highlights nyo na. Kay mag-a-istorya naman kita. Kag later, mga ka-K5, kung makalabot kita sa 300 viewers, mga tag si Machocolate sang 1,000. Matag naman kita ha, para doon swabe-swabe lang. May mga question kita nga dapat niyo sabton. O, so na gusto magpanawagan ha. Hello sa 80 viewers na to, ano, gamat-amat na saka. Pasakaan niyo pa itong viewers mga gabi. Para suwabe, itawag niyo di ang inyong gusto i-greet sa 0966-243-2130. Ha, saliwat na. You can call me now sa Globe Line naton sa 0966-243-2130. Kag sa Smart Line naton nga 0919-0986-314 ka K5. Enjoy! Para sadya-sadya ka sa mga gabi. Hindi magaliban mag-inom sa Extend Food Supplement for Men sa mga tatay naton nga nag-amat-amat kuritot. Gai ang inyo nga turutot ga kutitot na. Imninyo sa Extend Food Supplement for Men. Para pagkakita nyo gani sa Monarchy. Wow! Suwabe, suwabe. Sa mga K5 naton, bawal ang pikon. Nag-enjoy lang kita, ha? Linabotaw diri, linabotaw dito. Just for fun, enjoy, enjoy. Hindi niya pwede magpamati ang mga hindi open-minded yung wala kagi operasyon sa ilang auto. Hindi ka mo di mamati. Ha? Enjoy, enjoy lang. Diretso kita sa Bartagulan. Greetings! Bartagulan, greetings! Hello, galing kay April Isabel Falimpan. Palalimpa, mayang gabi kay April Isabel. Mayang gabi from watching from Miagao. Nagatutok man sa K5. Bandamong salamat. Thank you. Mga sa mga friends man naton sa Western. And nagpamati man sumong sa aton. Thank you. Si Albert Vancing. And sa mga music friends natin na nagatutok din. Maraming salamat po sa inyo. Hindi magalibat mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka ba? Hello man sa mga friends naton, dira sa may Pontevedra Capiz. May gabi. Sa mga friends man naton nga nag-tulutambay na subong sa gabi. Nag-enjoy man sila sa aton. Mayad-ayad nga gabi Western Visayas. And natamiyaw taman si Luzel, si Albert, mayang gabi. And nagyaw mga timan subong sa aton si Richie Magos. Mayang gabi kay Richie Magos. And nagyaw mga timan subong, Richie. Nagkilalaman ko nga Richie Agi. Richie Agi, mayang gabi. Kamusta ka na na, Nini? Damo ka na, boys, ba? Richeline. Mayang gabi, oh. Kasi mga friends man naton, dira, ah. Tami yung mama, chocolate mga LGBT diri sa may kalumpang nakatutok sa K5 News FM. Madamo nga salamat. You can call me now, mga K5, sa number nga 0966-243-2130. Kaya sa smart line natin nga 0919-0986-314, mga K5. Enjoy the program, mga chocolate, sa atong nga Bartagulan, Real Talk.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo.

0: Alright.
1: Gina panawagan ko anay matsukulid ang mga friends ko diri sa may lapas ga papamati subong sa ato.
0: O, sinapagitin mo panawagan sa mga gabi.
1: Ginapanawagan ko gali matsukulit nga ang ex ko nga ginbailo niya ako sa isa katigulang.
0: Grabe. Ari na ang aton real talk sa mga gabi mga kakifive. Alright. Ready, ihanda. Kung may ihambal ka sa ex mo, ano balain na? Ano balain na ihambal mo sa ex mo? Bago ka sa join ni mga K5, hello gali kay Nanay Nenva, nga nagamating sumong sa aton, mga gabi. Kay Susane nga wafa-wafa, basa iya buli gina. Si Richie Magos. Ginagakaon kami sa isa ka fast food. Ako ang duwa kay nablos na pod ko. Do nakadadlog ang babae sa elevator ba? Perting kadlaw. Ayan lang madadlog. Along-along ka muna. Kay tayo na Christine. Ayang gabi sa Ima Christine, mayong gabi sa mga friends man naton diri sa may Plaza Libertad. Yan nagamamati sa mong saton. Good evening. Hello, gali sa 99 viewers naton. Tuwan nyo na naginim mo 100. Dari ka mo lantaw sa K-Fed News FM. Dami mo viewers. Dari ka mo na malantaw sa iban. Ano nga magdamo daton nga friends ah. Sa mga K-5 din naton, sa mga nanay naton nga nanamian, kay Machocolate, sa mga nanay man naton nga natakan sa akon ba, mayong gabi. Huwag kita may imo, nikita mo yung trabaho naton, yung mapa-enjoy-enjoy lang kita. May mga tao din kung gusto niya, hindi iya kayong chindi. Maghambal kita gani nga turutot, mapirte pang hacking nila, mga pinang hacking sila, reklamo sila. Ano ginang problema kung maghambal kuya turutot, tao? Instrument inasa turutot. Tapos kung magambal agani nga, inom ka mo extend food supplement for men ko ng inyo na galuyloy. Ang inyo nga takway galuyloy. Ba? Ko sa mga terminology ni Macho ko. Kung wala kaya kagyo pirahan sa utok ni kanima mate. Okay. Aton nga enjoy lang ni ya. Good evening ma'am May, pwede ko na pangayong products ma'am if okay lang okay ah. Pasahan ko, sabi ko, text message. Good evening man kay Krupel. Yan ang matiman sa bang sa aton. Kay Olap, mayang gabi sa imo Olap. How are you? Kag sa mga friends nato, yan ang duty. Especially pagin kay Benji Astorias. Gamamati sa bang si Benji sa aton, mayang gabi. Kasi tayo na sa Rock Christine Kate na gamamati man subong ay si Mayor Richard Garina na nagatutok man sa aton mayang gabi sa inyo. Hello magaling sa mga friends man naton dari sa Pontevedra mayang gabi. Kag sa mga friends man naton dari sa may munisipyo na nagatutok mayang gabi. Macho kolita mi ako gali mga friends ko dari sa may Makati nga always nakatune in sa akong program. Always ko diyan gapamati sa imo, machokolit, no? Kasi diin ka makanto, nagapamatigid kami sa imo kag maghurukhok kadlaw. Madamo nga salamat, girl. Kabay pa nga maglabawa, maglaba ang imo nga kabuhi. Hello man kay MC DJ Kane. Mayang gabi sa imo, sir. MJ, MC. Si Gabong Radio sa Liganes, sir, Matt. Si Benji Astorias. Well, sa mga K5 naton, amo ni bala kung may ihambal ka sa ex mo, ano bala ina? Si Kylie Avone. Kung may ihambal ka sa ex mo, ano bala ina? Machokolit gusto ko ihambal sa ex ko naging kuwa niya lang ang virginity ko kaging pabayaan. Ba? Ano ka ginatag? Gumanang imo yung lababo? From 3844, Machokolit Bao, doon na ginulsol. Gita ko sa ex ko, hambal niya sa akon, palangga niya ko. Tapos ginbulos niya ko sa tigulang nga edad 42, galing manggarano. Shit. Ari pag gano'n. Hambal niya, attorney sa akon, no? Sir Matt? Hindi ko lang pa-benson, yung mga ala na attorney, ha? Hindi niya, naginulsol man ko sa ex ko kaysa nag-eskwela pa ako bilang isa ka-estudyante. Hinambala niya ako nga I hate you. Pagkatapos naging boyfriend ko na siya, ako naman naghambal sa iya nga I hate you. Ex, ang mahambal ko lang sa imo, palangga, tapakasubong. Bam! Attorney, may bana ka na bala, attorney. Hindi ka pa yakon tinto? Gusto mo niya makaon pagigyas ang kadyos kag alubira? Ano niya si attorney, ama? Hello, magali sa friends naton from 2895. Machocolate, gusto ko lang ihambal sa ex ko nga ang bayo nga ginhatag ko sa imo, ara payhan. Kay kun ara pabawion ko, kay ginpahulam ko lang to, ano ni ma? Ay managbawi, kay imo sa ginapangatag mo, imo yan, hindi naman namin ko ginatag mo, hatag ko, ginpahulam mo, pahulam. Ay kasi jasubong sa sinado naton, no? Sana all kami tanigipadala ayun sa mga malita. Ay, hindi kami yung magreklamo. Hindi kami yung magadto sa Senado. Magtagaan yung mga malita na mga manggaranon, man. Kami tanitagaan nyo kami sa mga malita kay mga kubos lang kami. Ipakayo ko sa atop sa balay namon. Sana all machokolit may mga malita. Wala ganit malita. Makabit-bit kami malita kung makakadto lang kami sa mga Manila. Manila masakay sa duwa kapakpak aeroplano. Galing. Sir Matt, ginayuan niya lang kukwarta tapos ginbayaan niya na koba. Ang karanon ka siguro. Ipangatag ka sa kwarta. Muyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Maayon ni galikan ni Gamamati, mga taga-Occidental, di ba? Ano ba naman, chocolate, ang dapat kong aimuon? Kay Permilang ako ginaaway sang akon pinalangga. Huh? Baklil la moriatic acid bala. Ay, parang tindo mo lang sa inyo itong inuduro. Parang aswabe lang. Kinapanawagan ko ako nga friend nga bugtaw na da ma-duty kinahalin sa kay Jojo. Gabi ha, Jojo, ngayong gabi sa imo. Ang magaling kay pobre, ngayong gabi sa imo, just for fun, enjoy, enjoy lang. Dapat sa mga muning nga entertainment, yung dapat open-minded ka, hindi kaya mamati kung medyo ang imo nga utok, yung tatlo lang kapangsyon. Sa mga langulango, huwag kagaling-galiklamo sa mga drama, may mga ugayo. Ang drama, kabudlay na gitsang pangabuhi. Mas maayo siguro nga, kadtuan ko na lang ang akon nga nubya. Kagparang balon ko sa iya nga, hindi na ko.
2: Mas maayo siguro nga, balon mo na lang ko siguro sang... I love you. Ukon.
0: Eh, iba na ganito ko gayong-gayong para sa may drama, ha? Hello, galing kay Ma'am Arian. Mayang gabi si imo, Ma'am Arian. How are you, Ma'am Arian? Kamusta sa kada, Ma'am Arian? Ano ang gina-obra-obra mo da? Obra maestra? Yan sa mga friends mo nato, nasa napitasan. Kag sa Lapus. Mayang gabi si inyo, Lapus. Kamusta matagalapos na galiya? Well, my caller, kita sabong sa line number 2. I-check na to sa linya ang ating nga caller sa buong gabi. Hello, mayong gabi.
3: Hello, DJ Mark. Hello,
0: hello. Kamusta?
3: Guwapo, guwapo, DJ Mata.
0: Aba! Paano mo lang hambal nga guwapo ikaw?
3: Siyempre, balaan ko sa kagulingon kong halin sa pagkatawo ko hasta sa buong makatura ko sa pagkamalam, guwapo mo guwapo niya.
0: Ilang tahon kumitsura mo kung guwapo agad ba? Kamusta ang sudaan mo, guwapo?
3: Okay naman, di Jamata. Dapat tayo sa Japon.
0: Ano pa niya? Ano sudaan mo na subong? Ano ginakaon mo?
3: Ako di siya, munti sudaan dari ako sudaan Miss Wang may sardinas na makahang-kahang.
0: Aba?
3: Na ginluto ni Nang Rona.
0: Wow! Payo pa si Nang Runa, luto ba?
3: Wala yun, namit si Nang Runa pala to niya, TJ Machokolet. Wala isang, kapintag ko lang, tsakto lang.
0: Aba, feeling ko kakaon ka lang, that's why gambar ka lang ka namit.
3: Ang galingon mo nga. Makambagagat sa kagalingon mo. Wow! Nami!
0: Yeah. tamis-tamis ang kalamay! Pero may ara, may iba niyang manugluto. Ibig sabihin, ano yung kanamit ang sabor yung blado ba? Di ba la?
3: Ganang ang tigilat?
0: Kuring baka. Amo gina Pero kapati kay man bala ang mga taho nga mahilig magluto kag manamit magluto amo man ka suplada.
3: Hindi man duro kay man.
0: Ay hindi magali. Mabuot niya si Ma'am Runaya.
3: Mabuot niya ng Runaya para mga na tamatudaan na niya sa patag sang niluto ayad di kimat mo. Oh.
0: Uy, si Ma'am Runa, payayaya. Kabalugan yung manghilot, kinaluto yung ganit TL mo. Ti Buwas, ara ka da, Buwas? Ara, ano oras duty mo da, Buwas? Ano oras duty mo?
3: Alas 9, di kimata.
0: Alas 9. Makatulo chimpo ko kag makakwarta ko, Buwas. Mahapit ko na si Imo. Ganito, wala pa ko kwarta. Pwede utang lang?
3: Kamu na
0: nagkornimam nuwa mamrona
3: tranay
0: siguro. Ah boy. Hello, gani kini Michelle tala senior tatay ng gabi mo. Oh. Toodi si Nancy sir. Guapo.
3: Jumat.
0: Ah. Te kamusta ja kalagi tulog sa balay ni Sir Albert gire?
3: Dere ko na tulog sila balay ni Jumat.
0: Sir Albert, sokton mo na sa?
3: Ampal ko nung pinimat ng sokton mo kung nung.
0: Sokton mo na sa kaya tulog-tulog na sa inyo balay?
3: Da, na... Ang mga na natin jimat, ano, kamay mo lang kapag-ayaw di jimat.
0: Okay, Sir Nerlan, may gabi. Pa-shoutout, Sir Matt. Sir Nerlan, good evening. Agosto 5, watching from Quite Idol Match. Ulit, may gabi. Hello, magaling kay Ma'am Aryan. Batilaran nga nagatutok may gabi, ma'am. Kamusta ikaw, ma'am? How are you? O, tita Pos, anong favorite mo ganyan nga sudan? Ano ganyan ang paborito mo nga sudan niya?
3: Paborito ko hudan, baboy na dubo.
0: Bago, grabe ka. Gatamsak ka na yan sa bubbles mo yan?
3: Uy, bramo. Bramo na namihan ko na sa baboy na dubo. Kapin pagid ko, pinabalang makahangka nga pagluto. Brabe ka.
0: Oo, no. Namit-namit. Amo na yung namit yan?
3: Tapos din yung mat. Tapos kung natonadlo ka ba na magkawin baboy, tangandam ko na ito 700 eh. Kasi may
0: tiki. Oo eh.
3: Grabe.
0: Para namit? Ah. O, di bala?
3: Kaya na, di kamat?
0: Kaon ka sang ano?
3: Sang ano, di kamat?
0: Ano, bal mo kaon ka sang ano?
3: Sambal ko kung natlog silang magkaon pa ko, ibalong mo sila tangan may tiki at di 700.
0: Aw, muna iya. Ambal nila, no? Sa, sila niya, kanami, isang emo color, may asawa ka na ko, no?
3: Ano, tigil, at?
0: May asawa ka na ko, no?
3: Wala po kuya asawa. Single pa kuya sa karoon.
0: Ah, single. At iya, mas manami kung mag-single, single para swabe. Para swabe-swabe lang, ha? Ah, sige ah. Tamyaw sa friends mo, dali.
3: Okay lang, shout out. Sige, first of all, Digimat, good evening. And of course, Denong Ronald, kay Inong Albert. Of course, sakay, Anang Goldie, sakay, Rostom, Molina, Arroyo, pag, tarang-tarang niya mga, kay, dyan ng Tikya, mayong, gabi, sila, Digimat, ah.
0: Alright.
3: At ito niya, kay Dr. Ramel Isangoy. Ngayong gabi
0: ah. Alright, grabe.
3: Extra lang ako din, Jamat.
0: Alright, extra lang. Bombahe extra.
3: Sige ka, nagid lamang dari sa may kalumpang mulo upod ko. Si Kakibay, Brosto Molina. Kaga Kibay, Brennan Bison. Kagpar sa kampiyon niyo balita. Serpisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number one na kita, Kibay. News FM, Pagtataga Iloilo, Kampiyon! Wow.
0: Grabe again. Magabalik si Matt Chocolate all here. To your favorite radio stations, the number one, K5 Noost FM.
4: K5 Noost FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Bio. Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
7: Mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
9: Kasi may diabetes ka na?
8: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix!
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka.
8: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
14: Moves to the basket. Moves to waiting. Wembanyama throws it on his head.
15: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
16: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C,
8: mababaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
22: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
27: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
28: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso!
30: Partagulan!
31: Partagulan!

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K-Fat News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K-5, good evening! Kamusta? Sa mga kauturan naton nga permi lang nagatutok sa atong program, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Especially na gid sa mga friends mila naton nga nagatulotambay kung diin-diin nga area. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kamusta? Kamusta ang inyong mga problema? Kamusta man ang inyo nga gusto kamustahon subong kung gaano man sila? Ay! Hindi magkalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa? Hindi magkalipatan nga mag-inom ikaw sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga food supplement for men, Extend. Nag-enjoy gid ang tanan-tanan naton. Wow, good evening everyone. Wow, massa. Well, sa mga kauturan naton nga nagabamati sa aton subong mayong gabi sa inyo. Kaya nag-enjoy sa aton nga programa. No. Adali lang yata, miya honta ni Anay Subong. May mga pa iba sa operations naman kita. Kaya ba? Oh. Daw ka namin kinsang boses niya, sir. Daw, tik-tik. Daw tik-tik niya kaagi trangkaso. Okay. Grabe, Subong, ha? Sa mga K-5 naton, no? Grabe, Subong, ang tuwag naton. Bypass operations, gyapon. Hindi ka naman ikanan ng aton ng mga kauturan sa mo. By bus diri, by bus dito. Oh. Umot ko makacheck it na kay K5 Aron ni siguro. Ah. Sige lang. Well, good evening man sa mga friends man nato. And diri sa may Pontevedra. Yan nagyabamati sa mong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Especially pagid sa kay Harry Arm. Instruktura na nagatutok subong sa aton. Good evening. Machokolit, pwede nyo matamyaw akon nga lola na nagapamati siya subong sa inyo. Kay Always Kid siya nakatune in sa inyo nga radyo sa K5 News FM. Sige, salamat. Kada mo naging subong sa nga problema. Oh. Ginatamyaw taman si Doc. Mayon gabi mo kay Doc Ramil Itang Oya. Good evening. Ginatamyaw taman ang mga friends naton diri sa may Capitol. Nga nagabamati sa mong sa aton. Good evening. How are you? Si Ron Soy. Nga nagabamati man sa mong sa aton si Ron Soy Abila. Mayang gabi, Ron Soy Abila. Nga, gatsun in lang permi sa radyo. Oh, salamat, kid. Amo ginaya. Grabe sa mong mga KK5 na ito, no? Sa Malacanang. Bawdo ka sa Jalang Gidyapon, subong niya. Mga kongresman na ito. Sa Johnny. Doon sila gana-imbestigaran, gareklamo sila. Doon sila ang madakpan, kapanghiwala sila. Ay, grabe ni. Mayong gabi man sa kay Sir Erwin. Yan nagamamati sa bong sa aton. Mayong gabi, Erwin. Kag sa mga friends naton, dali sa May La Paz. Yan nagamamati sa bong sa aton yung program. Talaga doon, wala nagagawa aton yung comment. Oh. Ang hindi ko ginmalipatan sa ex ko, Macho Kulit. Nga gindala niya ako sa Ilabalay. Tapos ginambala niya akong tuduhon mo, tingog mo kung mayong gabi ka kay lola ha, kay medyo bungol. Pag abot ko dito, gintudo ko, hambal ni lola. So nga aga paninggit ka kaya. Ang basa migo ko, tanin medyo do, hindi kita makatudo. Ay, nahuyan pa ko. May mga muna-muna, gali. Suwabe, ah. Gag sa mga friends man naton, diri sa may ano, Ormoc.
Sabang matisa bang sa ato. Hindi nang ormok, man. Mayang ka, busy inyo, ah. Tarantanan. Hindi pa ko na maka-focus gid sa balay naton sumong. Ay, ting grabe pa. Medyo busy pa si Macho Kulit sumong. Medyo busy-busy pa si Macho Kulit. Thank you, man. Kay Rodel. Nga nagpamati man sumong sa aton. Thank you so much sa inyo. Pwede ko da kakadto sa inyo, Macho Kulit. Pwede, man. Lagaw lang di sa amon. Wala gin problema kung maglagaw ka di. Okay? Ang importante, enjoy lang. Enjoy lang ginta. Tamiyan ko man si Roland. Kaya nagamamati sa bong saton si Roland. Mayong gabi, Roland. Thank you, good Macho Kulit nga always kami din nakatutok sa inyong program. Alright. Mayo, ah. Ginatamyaw ko man ang friend ko nga si Albert. Mayang gabi sa imo. Si Rayan. Mayang gabi sa imo, Rayan. Oh, si Rayan, ah. Grabe. Hindi naman manigaran nga may mga tao gadya nga gina api-api kita. Ay, grabe.

Macho kulit, pwede ko ayhan kagasay mo. Pwede. Basta importante, lagaw lang di. Mag-guess ka sa amon, wala gi problema. Grabe, nag-isubong sa blue ribbon. Nag-inimo nyo lang na green ribbon. Para suwabe. May mga tao, gidya akong gisa nga hindi gidya kontento. Amo na ang rason, mga chocolate, nga sang una, ang nadumduman ko ihambal sa akon nga ex kong palangga mo ko palangga alang ko. Sir Matt, ang bala si Enrico, akon lang siya. Alright. Imo lang. Para suwabe, suwabe, guys. Tamiyaw ko man ang mga friends na ito, Andrisa Lambuya, Muton. Ngayon nagpamati sa ating program. Pa-shoutout, Macho Kulit, si Pipit Panganiban. Ngayon nagpamati, subong sa ton Pipit. Mayong gabi si mo, Pipit, kamusta? Ano ang gina-obra mo da, Pipit? Mga K-5, mga bonus na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itangol. Ha? Mga bonus na. Ang

0: 500 ka na. DTX 500. May powerful compound. Kanagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DTX 500.
1: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
2: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
1: oh,
2: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres,
1: oh,
2: no?
1: Ang
2: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
7: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
8: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
2: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
1: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
2: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
1: Ay.
2: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
1: Uy.
2: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Goes to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
7: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
8: Wow!
7: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking to your favorite radio stations 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maya K5 Thursday edition sa ating program. Wow! Good evening everyone sa mga friends na kong yung mga humuk ilong kag humuk bibig. Wow! So, mga gabi, mga K5, before kita mag-start sa ating bedtime secrets, so, punya naman giyapon si Madam Usang. Ang inyong nga madam nga wafa-wafa, ang inyong nga madam nga chubby pero sexy. Makahatag sa boring nga manamit sa inyo. Well, so, mga gabi, ginatamyaw natin at mga kapulisan nga nagatutok sa mga taxi drivers, yung drivers naton nga nagapamati sa ating programa kay Madam Usang sa mga GV drivers pagkita naton. Nga nagatutok gihapon. Salamat, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Well, Thursday edition, bow! Naga-enjoy gid si Madam Musak on Thursday. Hibi mga oras ang kaatot-tutun lang ko, gamang sakit ako. Ay, ambot na lang gid. Grabe, bonggang-bongga gid. Well, sa mga K5 that naton, no? I-tune in your radio. Manara, amuda sa inyong abalay kag may radyo kamukuha, ah. I-tune in your radio sa 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Well, so, subong ang gabim, isa naman kita kay Sobihan, party naman sa isang kababahe, taguunta lang sa ngalan niya nga si Rhea. Oy, si Rhea, isang kababahe nga mapisan, kag si Rhea, isang kababahe nga permilang ginahikayan. Madamusa na padala ako sa imong lector, kay titdugay na ako nagkatutok sa imong program. Do 3 months na, nag-enjoy ako sa imo, kaya namin angin ako sa imong tingog. Madamusang, i-share ko ang ako nga problema sa imo kay ti Permila ko ginabuli diri sa among barangay. May changgi ako kag Permila ko ginahikayan kag ginabalan niya mahal akon barigya. Pero sa tuod lang, parariyos malang ang amon nga pagbaligya dire. May talabahan ako sa guwas akong changgi, Madam Usang, kag kung isa ginahikayan nila ano nga kalain, pero kung mag-utang sila, damo nag-a-appreciate. One time, Madam Usang, ako nga friend, panuhan niya nga mautang sa. Pero ti wala ko siya ipautang. Ay kadugay siya bala magbayad. Grabe gid ang kaakig niya sa akon. Nagwa naman sa mga barangay nga kinahaboy ko kuno ang talaba or mga shell sa talaba sa kilid-kilid. That's why damo nagareklamo. 5 kami na katalabahan sa mga barangay, Madam Usang. Pero do ako gid agin ang inita nila. In-report nila ako sa barangay nga mahigko ang akon nga ginaobra. That's why nga grabe gid ang akig nila sa akon. Nag-abot ang akon nga magbilang alay sa Amerika. Nagbiga-miga naman sila sa amon, Madam Musa. Nagpatindog kami coffee shop kag subong grabe mangyapan lihikay sa amon. Kabalo ka, Madam Musa, nga miska anumo ka nami kag mabuot sa ibang tao, hindi gid manikawan nga gubuan kanila. Grabe gid ang ginatawag bala, Madam Musa, nga kainit nila. I don't know nga ay nainit sila. Madam Usang, ginapabayaan ko lang pero sakit sa part ko nga do grabe ang ilang nga obra sa amon. Hindi bala nami obrahan kay issues or ano-ano na lang para nga hindi ikaw makabalos. Madam Usang, mahayo ko bi-advise sa imo kung paano ko maging strong nga tao kay ginabuli ang amon baligya. Until now, padamo pa sa mga tao nga wala pakabayad sa amon. Ako si Rhea. Oy, grabe Rhea sa imo nga letter. May mga tao, gimanaya nga may isaon, saan kami gamalahisaan kanila, magkasenso kasi ay hisaan kanila, ay ang bata na. Balikan, taka nga, Rhea. No, we'll be right back si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
11: kagga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
0: masalika
11: epektibo.
0: DTX 500
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ina ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio,
11: ang D3
0: yung may BCO,
11: ang BCO
0: yung may D3.
11: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
11: yung may physio.
0: Ang physio
11: yung may D3.
0: D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: 80.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening. Third part sa ating program. Pow! Good evening sa mga taxi drivers naton. Nagabamati, gitsa na dira sa bong sabay, gwa sa Unitop, mga tricycle drivers naton. Good evening sa ingitan ng tanaan. Gusto ko tani maglago-lago, da bala sa may tubang sa Watson, di ba? Pinamig mo ito may tambay, dira. Sa una, sa college, pakuda, pala na ugan gina sa tanang kaya estudyante sa koro na sa bong Watson na grabe kin. Well, sa mga K5 naton, di ba kalipat mag-inom sa Extend Food Supplement for Men sa mga lalaki naton nga hindi gusto nga magloy-loy ang ilang na okra, no? Inom ka mo sa Extend Food Supplement for Men para paghika kindog dayon ang okra. Ay, grabe. Ako si Madam Usama K5, itagant advisor ay ya, ah. Reya, natural na gina, ano ka, gina, suyaan, kapabaida sila. Ang importante lang, the most important there is, number one, uprahala ang maayo. Pabaida sila mag-isa sa imo, pabaida sila mag-guba sa imo. Ang importante, maayo ka nga taho. Matula malang na ang guba, pero sakit pula sa paminsaron. Kung isa nagabaka-baka, pa nagabulig, ikaw, pagkatapos, ang feeling, bala nga do, ay, ambot na lang, do, dumainit ang ulo mo. Kaya syempre, natural, number one, mga KK5, daga, kinikayan ka blas ang wala mo ginaobra, no? Sa imo, bala nga job, or, hindi ka mapautang, akigan ka, gubon ka nila, kaya porkat hindi sila kautang sa imo, titsak to na sa mga tiyanggi na tabla mga KK5, kabudlay magpautang, kaiba niya utang, miga-miga, sukot, away-away, as we see it. Hindi man manami na may mga kilala ko na akong gisa nga nagapanindog sa business tapos gubo nila. May mga kilala ko na nga, grabe, nagkapakabaka na kami gani sa nga tori gani, nagkapakabaka, nagigura, parang mag-okay, mag-ubra, magiging okay. Tapos amo pa ng obrahon mo, di ba, masakit ang kamatuoran. Pero kung hindi ka mo pagpautangon gani, di dapat hindi. Intindihon niyo ang isa ka business woman or man na nagpatindog sa business kamay-kamay mo na ang ginansa sa Changi. Piso, dos, tres. Di, kumatatlo ka item, 9 pesos na maginansa. Yan, bianhun niya na. Di ba la? So, ikaw dapat, Rhea, maging strong ikaw. Mga friends mo na, ayaw gis ayab. Namba mo na na mautang. Kung di ba sa mapautangan, pakalain ng kanila, hindi ba manami. Ay, sos. Kalain, gidaya. Ari basahon ko ang mga texter natin. From 274, Rhea, be strong. Una na agyan sa una. Pati giniugangan ko ginakontra ko kay hindi ko magpautang sa Changke. Subong, nagmiga-miga sila sa akon. Kay may kwaon sila. Amo gina pinakasakit, Rhea. From 2439, Rhea, be strong. Ah, kaya mo na. May mga tao, ganyan mo sa angad mga bungangera. Hindi man sila gwapa. Grabe, pag giniya ko. Padamusa nga enjoy ang program diri sa may alalasan. Nakatuto kami sa bangsa alalasan diri sa may barbecuehan o may gabi. O may taga-alalasan, dagali nakatuto sa bangsa aton. Nagasugba-sugba na sila sa aton ng mga tano. Dira maid-ayad yung gabi sa inyo tanan-tanan. Thank you so much, Ged, sa pagtuto. And especially pagid sa kay Jomel Alyunara. Nga nagatutok man sa bangsa aton. Good evening kay Verse, kay Alvior, kag kay Ron na nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Madam Usa, palabot kay Rhea. Hindi ka magproblema, Rhea, because nga ti ikaw ya ara asa maayo nga kamot sang taho. Bisa ano pa na obrahon na nila, once nga nagainit ang ulo nila sa imo, natural maubran na sila sang hindi manami. Kasakit man ba't sagon, pero Rhea, go lang. Amo na ang imo nga plan sa life mo. Nga ang importante, wala ka may nalapakan niya tao. Good evening from 298, Machokolet and Rhea. Ano ba chocolate, Rhea? Why is Machokolet sa bang? Si Madam Usang ni. Si Machokolet ang poli na to, yeah. Ano nagkasala sila yung man? Madam Usang from 295, pabay ilan da mga tao, ako. Palapot kay Rhea, na dapat ugahon niya. Yeah, obligasyon, hindi tanang-tanang tao ma-please niya. Oh, yung tsaka pa ina. Kag Madam Usang from 295, hindi man na botsiling ang magpautang, hindi kayo magpautang, awayon kay gida. Iba na kapang away, malakay wala sila inugbayad. Miga ka mo magutang, tapos kusukto nung maaway ka mo, ikaw man pwede, awayon kay na hindi ka papagbayaran. Mas maayo nga, hindi ka nalang magpautang. Correct, correct, correct, correct. Very good, ginasaya. From 2225, Madamo siya, kadamo, subong siya mga tao na mahilig mag-utang-utang pero hindi ka balo magbayad. Utang migamiga sa kutaway-away. Vlog of K5, magabalik Madam Usang, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening everyone sa inyo tanan-tanan. Last part sa ating program, alas 12 na. Da gusto ko magkaon balot subong, pero te, wala man tabaklan sang balot. Sa mga K5 nga natong yung nag-tune in sa ating program, madam ko salamat gida. Yung natamiyaw natin mga JP drivers natong taxi drivers, yung nag-tutok.

0: Principles at ating program. Thank you so much last sporting isang program naton. Hello man sa mga kapulisan naton nga nagapamati man subong sa aton. Thank you kid. Kag sa mga members ang Belbelyuns, ba grabe Belbelyuns. Kag sa mga fanatics late ni Matchokalit, nga naga PM, very good evening sa inyo tanan-tanan. And also sa mga friends naton nga naga kasubo pamati kay mo kay Matchokalit every Monday to Thursday 10 p.m. to 11. Tapos pag 11 to 12, ako naman bulos. Madam Usang, good night!
1: Ethri Bio!
2: O, si Karen, kadamog itsang akon hair follag, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio! Ang Ethri, nga may Visio! Ang Visio, nga may Ethri! Ethri Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa Ethri Bio sa akon na tapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mamasaga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pag no. Ang Mighty C tag 1 capsule 310 after 1 week nanigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang
9: ang labahan.
11: Nakasampay na.
9: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
13: Tigasi.
12: Tigalaba.
13: Tigasay.
12: Tigaplansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko.
13: Ang Extend.
12: Supplement for men.
13: Lourdes.
12: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan
12: ang
13: gapanupo.
12: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalikan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3. Mabagat
13: mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat mga butika.
16: D3.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So na.
7: Problem. Magid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi. Gid akon nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
12: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
0: Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenner. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
0: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
0: Happy kanunay.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: Mahigit
2: ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Sfor Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sfor Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sfor Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sfor Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sfor Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
6: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
23: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
23: DTX 500
3: masaligat,
23: epektibo.
3: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
23: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
23: DTX 500.
3: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
23: kag kontrolar
3: sang imo blood sugar.
23: DTX 500
3: masalika,
23: epektibo.
3: DTX 500
6: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
3: yung may VCO.
6: Ang VCO
3: yung may D3.
6: Mga butika.
3: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
3: Yung may D3.
6: Mga butika.
26: K5.
6: K5.
5: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gadaragsa nga punggod,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan.
16: Abaw.
15: Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman
4: for Man.
2: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
18: Salamat
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo ba na ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon nga puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Vizio.
6: Ang Vizio
7: nga may D3.
6: D3 Bio
7: with Vizio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
6: D3 Bio.
7: Ang D3
6: nga may Vizio.
7: Ang Vizio
6: nga may D3.
7: D3 Bio.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas nagatino ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Yan
0: ang
4: gapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: K5.
0: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: E3 Bio!
3: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas mga butika! Para sa matino nga dugo!
5: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tay!
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay!
2: Basta tindo ang atay!
5: Happy kanunay!
2: DTX 500!
5: Masaligan!
2: Epektibo!
5: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamingin. Salamat sa Mighty
2: C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi!
16: Ako ang bossing!
15: Dahil kasang ako!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
2: Yung may D3.
16: Mabagat, mga butka.
2: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
2: Yung may D3.
16: Mabagat, mga butka.
0: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
14: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: My D3.
2: Mga butika.
6: My family history bala ka mausong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
6: TDX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Kana ka panubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500.
6: Garantisado.
2: Epektibo.
6: Aramis
2: mo. TDX 500.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga uno.
6: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
2: Mag TDX 500 na.
6: Ang TDX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: TTX 500.
2: Garantisado.
6: TTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
2: TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kiski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
11: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol,
15: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
16: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman
4: from man.
2: Extend Food Supplement from man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
18: Salamat
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
4: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: DTX 500.
6: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
4: Mga butika.
6: D3 Bio.
4: With Vizio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
13: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
6: Kunde, magid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos,
10: good. Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Yan
0: ang
11: gapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5.
0: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: Ifri Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 para mga butika, para sa matino nga dugo.
5: DTX 500,
2: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500,
2: ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
2: DTX 500,
5: masaligat,
2: epektibo.
5: DTX 500,
2: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500,
2: masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500,
2: ang DTX 500,
5: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
2: nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500,
2: masalika. DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mamasaka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay, sang una yan iwang-iwang sa ako, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mamasaka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako menstruation, wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro kapong katol,
14: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases.

0: bilhin mo sa Guava Leaf Extract, Madrete Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, God Virgin Coconut Oil, DTX, Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika!
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din mga kapatid ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na sumasa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan, kundi related ito sa katuwiran, kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, "Therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life." King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. "Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay." Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganon po ang concept, o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan, at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan, at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrap. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1 milyon diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1 million na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro o wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1 million na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? utang, ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin, dahil ayon sa John 3:16 ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus, na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat, at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan, at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin, dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito sa kanya, ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis, na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap, meaning gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na at ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit, tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9, and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Grego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo mag-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin, na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa utusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin. At sa ganon, siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1 at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito, naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay, ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. "It is finished," o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, "At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak, ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang

0: paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid. Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28-30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras, kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina consider ka na obese.
8: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gri-carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga ito.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulos.
5: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini ko ng babalaan ni Mang Flowers nga damo probiotic.
6: Mas
5: ano kayong engineer ba?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
4: Impormasyon.

0: kaayong lawas.
1: TTX 500. Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang TTX 500 na ay ampalaya extra. Nabugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na siyang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gadyon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ng pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan na ton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
3: Bago ko sabi doon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tao, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
3: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tubtob 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
3: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas. Gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga Kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
3: Mm. Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
3: So may benepisyo.
2: 16 mga, hours gasugod.
3: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
2: Ano?
3: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Benepisyo.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may simintas may buhok ka pa.
3: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may TC, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
2: Pauntat.
3: No. Nakita mo, wala may punggod. Kaya nagagayin na may DTX 500 kag may TC, Doksam.
0: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangol sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
2: Wow!
4: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research pero minagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history kamo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay. Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam, no? Oh. Imagine hindi kaya makalbo, huh? Tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
2: Ay!
3: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Mm-hmm. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey kagber, nga makahalit sa lawas, di TX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
0: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milik siya tagoay.
3: Wa siya panago si sa ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pre edad, sir boy.
2: DC ko no, DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 na.
4: Ah, kampyon ni
3: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
3: Pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ika ayong lawas.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa mi kabala na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasi kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon maliptan. DTX 500.
6: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
4: Klinika Dio Fresh.
3: Klinika Dio Fresh.
2: Maligo, anay.
4: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo, anay.
3: Kati, makapin na kita.
4: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito
7: ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo thionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga healthy klase, nga sweetener, that's why very healthy ang lawas mo. Kung duwangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium, sang duwa ka D3 Bio.
3: Okay. Sige. Ano to?
7: O, tige, ang paborito yan
3: eh. Inintay nyo ka, Jan?
7: Ay, doon nakapili, pero siya, bal ni engineer, lain niya pa
0: eh. Ang sekreto ni engineer.
3: Lain niya pa init-init engineer.
7: Lain niya init-init engineer.
3: Pamasads.
7: Habang ka pamasads, ginawin lahat ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin ang delivery sa minerals and vitamins sa imo selula. Namin man ang paghimo sa basura sa imo selula. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Ang muna ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. May magrado.
2: Mm-hmm. Tubero pa.
7: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
3: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta. Talk
7: ni Doc! Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil? Mm.
3: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
7: Wala ma-process, correct?
3: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Mm-hmm. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amoning gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amoning nga, sa D3 Bio lang makita. So, kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue. Mm.
0: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus kasi sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. Ngamot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. Uh-huh. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede kang magka-internal bleeding, Sir Boy. Iba ang ginasunggo eh. No? Kay ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? Mm-hmm. So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Mm-hmm. Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm.
7: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan yan yung tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Camille sa vitamin D, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages? Ini amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang roles ni sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
3: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
4: Monolaurin, alin na.
3: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
4: Saan ka pa mainom? Sa madali ka na?
3: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
4: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
3: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain.
2: Wala.
3: Pero kung D3 bio,
4: may anak sila.
3: May monolaurin ka.
4: May monolaurin ka.
3: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
4: Ga-surot.
3: Ga-naog.
4: Naog lang.
3: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid yan nga kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga ga-patay isang kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa mag-unga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
4: Utan.
3: Utan. So, inang vitamin K is a fat-soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilanap, sipon, kagubo, tungas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandino man sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag
6: lang. Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sa D3 bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 bio, puno na siya sa gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So balaan na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate na ginasuportahan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang ito ang imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka di tribayo higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pag dako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka ginom di tribayo.
0: So, sa tribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin, o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes, kung nakaditribayo ka kadali.
3: Correct.
2: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok ng fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-haganon, may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon, diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inisang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
3: Sir Boy?
8: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-tribayo ka lang.
3: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, di-tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
1: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
1: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
1: D3Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
1: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
1: Yung
10: may
1: D3. My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500!
12: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
1: Garantisado!
12: Epektibo!
1: Aramis mo!
12: DDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
12: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
12: Mag DDX 500 na!
1: Ang DDX 500!
12: Ang may powerful compound! compound
13: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: garantisado.
13: DTX 500
12: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabasko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre?
19: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
10: X-10 Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: X-10 Food Superman for Man. X-10 Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X-10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: Epektibo.
10: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
10: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: D3 Bio.
10: D3 Bio.
23: Ako si Boyd, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
10: Yung may D3!
12: Mga butka!

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos,
10: gid. Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
0: kagga kontrolar
5: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
5: masalika
0: epektibo.
5: DTX 500
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio,
5: ang D3
0: nga may BCO,
5: ang BCO
0: nga may D3.
5: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio,
0: ang D3,
5: yung may VCO.
0: Ang VCO,
5: yung may D3.
0: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio,
5: D3 Bio.
13: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio,
0: ang D3,
5: yung may VCO.
0: Ang VCO,
5: yung may D3. Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
0: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mahigit Agro bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
5: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo?
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
5: DTX 500!
0: Masalrigan DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
5: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
0: Mabasa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
0: Mabasa sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
0: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasi!
19: Tigalapa!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matilong na dugo.
5: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
18: DTX 500.
5: Masaligan.
18: Epektibo.
5: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
18: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
18: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
18: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
5: Masalrikan.
18: Epektibo.
5: DTX 500.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
0: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
0: Yung may
4: Kay D3.
0: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
22: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubo
0: sang imo blood sugar.
4: TDX 500.
0: Garantisado.
4: Epektibo.
0: Aramis
4: mo. TDX 500.
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihit.
4: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
0: Ganagapanubo
4: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Garantisado.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
4: Good news!
27: Sarang
4: na kamo makapakonsulta sang libre!
27: Libre!
28: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
29: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
0: Extend Food Superman
4: for Man.
0: Extend Food Supplement for Man.
30: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali.
31: Salamat
30: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: DTX 500.
3: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3
6: nga may Physio.
3: Ang Physio
6: nga may D3.
3: D3 Bio.
6: D3 Bio
3: with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3
6: nga may Physio.
3: Ang Physio
6: nga may D3.
3: D3 Bio.
9: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:57 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Toscal 1 sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Oras magkaka-KPM is 4.57 sa ito sinigap pagpangalagad. Dali lang sa balitang K5 sa umaga sa kampiyon ng estasyon. Ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa ito sinigang mga ka-K5. Sa ito sinigang mga pinalangga ng mga taga-palamati. Kamusta ka mo, Tran? Welcome na sa Bernes ng edisyon. Pasensyagin ka mo na late-late kita umpisa. Initungod mga ka-K5 sa pila ka mga technical adjustments sa aton sining mga ka-K5, no? Diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo. May pipila kita ka mga technical adjustments nga ginobra subong aga. Rason mga ka-K5 nga na-delay ang aton sining programa diri sa balitang K5 sa umaga. Pero nevertheless, mga ka-K5, padayo na nga aton sining pagpangalagad sa inyo sa adlaw sa nga Biyernes. Sa aton sining mga ka-K5. Madamo kita sa mga labing talalupang doon ng mga balita sa subong aga. Sa aton sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Sa gihapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Sa aton sining mga ka-K5, alas 4.58, ginadulongin sa aton sa Kalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa. Ganit sa mga ka-K5 naton, sa mga pinalangga naton, ng mga tagpalamati, hindi na ito magpadugay-dugay pa. Diretso na lang kita mga ka-K5 sa pila naton, sinig ka mga labing talalupang doon ng mga balita. Kaya malipot lang nga oras ang aton sining pagpangalagad sa inyo sa subong edisyon sa balitang K5 sa umaga, Biyernes nga adlaw. Sa aton sining mga ka-K5, kaunta na ang report sa patrol ni ka-K5 AJ Cordoba. Sa aton sining mga ka-K5, lantawonta kung ano ang sitwasyon subong sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Pagka mga natipon sining mga balita. Mga follow-up reports sa sanga patrol with ka-K5 AJ Cordoba kag ka-K5 Jason Talaron. Wow, tabadugay-dugay standby ang mga naka-standby na ton sining mga Unit 12 reporters. Dire-diretso na lang kita sini mga ka-K5 sa aton sining mga balita, no? Kaya para at least makadulong kita sa nga pila ka mga impormasyon. Isar nga ti medyo na delay ang aton sini nga pagsulod subong nga aga. Good morning, good gali kay Nanay Bet Guanson, kay Uting Guanson. Nga nagapamati dira sa Barangay Balusgod Pototan every morning. Sa mga taga-banwas ang Pototan, sa mga vendors naton dira, nagabaligya kag nagaplastar sa ilang mga baligyaan samtang nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. No, sa aton sini Barwa nga pagpangalagad. Aranas ka K5 AJ Cordoba. Naka-standby na sa linya si ka-K5 AJ Cordoba. Ka-K5 AJ, sa report, anong mga natipon mo sila yung mga balita? Diyan ang location nyo subong aga. Ni ka-K5 Jason Talaron. Ka-K5 AJ, sa report, go ahead. K5 AJ.
1: K5 Ray, ari kita subong sa Iloilo Terminal Market, no? Unsa din, madamo na diri sa tawo ang nagpadulong diri.

0: sumagot nga manindahan kaki Five Ray. So sa subong kaki Five Ray, ang presyo diri sa nanarisari nga isda nga aton suning pagapanindahon namo ang salmonitis, 240 ang kilo, tamo Diyos, 240 ang kilo, marot, 240 ang kilo, lubo-lubo, 240 man ang kilo, pasayan putian nga dako, 360 ang kilo, pasayan nga XL, 420 ang kilo, pasayan nga small, 320 ang kilo, kasag nga dragko, 250 ang kilo, tablet, 120 ang kilo, pulambutan nga lukos, 480 ang kilo, lagaw to 60 ang kilo, karaho 160 ang kilo, karaho nga pakas, 160 man ang kilo, kag malasugi, 350 ang kilo, boneless bangos, 150 ang isa, pangros nga bilog, 220 ang kilo, pagong 150 ang kilo, bulaw to 60 ang kilo, kagay 5 ray. Samtang sa mga natipon natin nga balita, kagay 5 ray, no? Niagaw police station, ginpa siguro ang seguridad sa pamilya ni alias Alvin, ngagin Piro, ni alias Apa, sang tinalikdan lang ka kay Five Ray, kagin sa interview natin kagapon kay Police Major Richard Lau, Hepe, sa Miagao Municipal Police Station, yagin kaya ka kay Five Ray, nga nagmando na ini, si Police Colonel Bayani Rasalan, sa Miagao MPS, nga ilagid nga pagpasigura doon, ang seguridad sa pamilya ni alias Alvin. Dugang pa diri nila ka kay Five Ray nga 24/7 ang ila sining personal sa area kun sa din no diray na sa Baybay Norte banwa sang Miag-aw kag may police patrol man na nagatambay kag labi na nagakoordinate man ini sila kay Five Ray sa barangay officials sang Baybay Norte kag sa mga tanod kay Five Ray ginatagman nila nga ang suspitado dayon nila nga ginasundan ng ilang intel operatives kaya nagpasalig man ini ka K5 Ray nga oras makagawa ng walang tumares bato kay Elias Sapa gilayon nila ini nga pagadakpon ka K5 Ray samtang amay bala ka K5 Ray nga ginlabo sa iyang bata sa dingli padayon pa nga ginabulong sa ospital subong no diri sa siyudad sang Iloilo on matandaan natabuin ni sa barangay Matangharon banwa sang dingli Unyo Uno Dosmel Maysay. Gigilala ang biktima kay Five Ray alias Earning, 10 anyos, kag ang suspect kay alias Ed. Ngayon yaman lang kaugalingon nga bata, 37 anyos, no? Kaki Five Ray. Sa interview natin kay Police Captain Alvin Salmon, kaki Five Ray, ang OIC sa Dingli Municipal Police Station, iyagin pahayag nga padayon nga ginabulong sa hospital ang amay, nga ginlabo, sinisang iya kaugalingon nga bata, kaki Five Ray. Samtang sa dugang pagin natin, natipon yung mga balita, kaki Five Ray, babae pilason sa nabungguan sang pribado nga salakyan sa banwa sang Liganes nga kun tani nagatabok sa dalan at kaso kay wala matalubang dan sang driver sang sining salakyan nakaagom sang pilas sa ulo kay Five Ray ang nabungguan nga babae sang pribado nga salakyan natabo ini sa barangay Kamangay Liganes Ililo pasado alas 7 sang gabi Hunyo 4 kinkilala ini kay Elias Bell siya 36 anyos kaya ang driver sa pribado ng salakyan ni kilala kay alias Jun. Taga kunin siya Barrio Obrero Lapos sa Iloilo City kay Five Ray. Suno kay Police Master Sergeant Barmebo investigador sa Liganes Municipal Police Station yakin pa ay gasap na nagatabok ni Bell ang hinali lang nga nabungguan sang pribado ng salakyan. Suno pa posible nga wala matulupang dan ni sang driver at tungod nga madulom ang area kay Five Ray nakaagom sa pila sa ulo ang babae gilayon nga gindala sa hospital. Samtang ginaulat pa sa kapulisan kay Five Ray ang decision sa pamilya sang sining ni alias Bell.
1: Five Ray?
0: Five Ray?
1: Oh, nagauntat ka. Sige lang. Basta gani, why the response ang angkor? Hindi ka gina...
0: Samtang top 3 most wanted person arrestado sa Lapos kay Five Ray, no? Arrestado din. Ang...
1: K5BJ?
0: Ang suspitado mo... K5BJ? Ang top 3.
1: K5BJ? K5BJ?
0: Kilala ini ka
1: K5BJ?
0: News.
1: K5BJ?
0: Ang mga Mulyeloni. Ginimo ang operasyon pag sa pag-serve sa Warato Bares. Sa kasong statute story rape sa K5 Ray. Yara na karon sa kustodiya sang kapulisan ng mga pangatubang sang kaso sa K5 Ray.
1: Why ka sang monitor? Gasalot ko si mo. Why ka di ka mo hindi mo kumbatian eh?
0: Wala ka K5 Ray. Kaya nabilin sa patrol. Kaya sa subong ari kita diri sa sulod sang
1: ilo. Dapat na natin bit-bit mo na permi mo monitor. Ha? Ano man nga sige, reporter sige, no, ko naman. Hindi mo pagbilin, mamu partner mo ng monitor mo, paano mo kumbatian kung kasalot ko si mo? Ayos?
0: Sige, sige, kaya kaya kaya kaya kaya kaya
1: ano man nga binabilin mo, kundi hindi mo kumbatian nga kasalot ko si mo? Hindi na tunduan, takaw, hambal ko, pag iway gani ka, hambal ang angkor, kapamati lang ang sisi mo. Banat lang nga banat. Ayos? Tapos kung masalot ko, dapat batian mo ko. May monitor ka dapat. Kulang bala mo subong eh. Kulang ya bit-bit mong arma subong. No? Dapat kompleto ang armas mo. Hindi mo pagkalipatan. Nabulong mo spectre mo, Jason. Remind mo ko ha. Manaog ko, Stinda. Remind mo ko sa mga nabilin ko. Oh. Ayos?
0: Ayos, Kiki Pabria. Next time.
1: Kung hindi mo ko mabatian eh. Kaya salot ko sa report mo. May pabangkot ko. Why lang? Diridiritso ka lang report. Tapos kung balaan mo nga why ganit ka response ang angkor, ano ka? Diridiritso man yung mga report. Report lang. Ayos? Oh.
0: Ayos kaya padre.
1: Oh. Mamo, mamo kisa may mga angkor man na tawag di, nabot sang kay hilion niya sa tunga sang pag-report mo, magwaanay. So samtang wag sabat, sustain. Hindi nga kuwag sabat, untat ka man. Balaan mo na na. Ayos?
0: Ayos na kita kaya.
1: Mo duwag ka sabat to ya, ano, nag-tapos ni report ko, duwag ka sabat si, ano, si Angkoraw. Oh, basi naging agaw, tabla si R nang ihiaw. Sustain! Mo na mga tiradada. Mamuti, ikaw, kisa ka malang magbulos kay Kaki 5 Karen, no? Kung may mga special assignments kay Kaki 5 Karen. Pero, it doesn't mean nga, mapaperde ka na siya. O mapaperde ka na sa ibang mga reporter. Ayos?
0: Ayos na kita.
1: Kay, paano ka na karon matagaan sang break ka ma-assign ka to sa Iraq? Kag sa Iran? Plano pa kung i-assign ta ka sa Iran kag sa tawag ni sa Ukraine. Kaya ginapanilagan ko performance mo nga abtik, dasig, may initiative, may ano, kay padalata ka na yun sa Iran, sa Iran. Oh, gakadlaw dis kakipay balirapin ha. Kaya na lang ni Guru padalata sa Iran ay
0: oo, siya na lang kagay Pebre, maine kayo doon may bato, bato.
1: Ha? Di Dasig ni sa galing Makitan.
0: Doon may bato, bato na saya.
1: Dasig ni galing sa Makitan.
0: Tapos sa dalaga na eh, maristogin siya kagay Pebalera.
1: Ati, ristogin siya sa dalaga na eh, risto man sa Panaguay.
0: Oh, pero sa
1: Iran, may aran na sila ginatawag na underground bunker. Di kung hina-hina ka lang, di kakadagan to pakadto dito, ati masugata ka missile eh. Kipay BJ?
0: Dapat, pantagid, preparado for me.
1: Yan mo na kinaano mo, na-realize mo nga lesson subungaga?
0: Yes.
1: Dapat preparado for me? Aboy mo na, basta kung gani ka sabat. Aboy mo na, ayos?
0: Ayos ka kay Fabria. Noted.
1: Ano ang update dito sa 89 anyos nga gimpatay sa Lidisco Village?
0: Sa subong ka kay Fabria, no, ang update dito, ang bangkay yara na sa pansa ko, kagalingon sining balay.
1: Gin-cremate siya, gin-cremate.
0: Kay Fabria.
1: Gin-cremate siya.
0: Wala, wala. Wala, inigin pa cremate siyang iya nga pamilya. Kag, natala na, inikaki fibre nga igadulong na sa iya sini katapusan nga palawayan, buwas nga adlaw, launa sang hapon.
1: Okay. Sabado, no? Tawag ni ganya. Si Jerry Lima, until now, wala pa siyang update sa mga polis kung may lead na sila or may mga informations na sila nga nabaton?
0: Sa subong kakit Fibre, wala pa sang update ang aton sining kapulisan, no? Apisar nga may yara na sang patong sini o kon reward money sa iya sini kaki Fibre nga 550,000 pero kon pagid blanco pagid sa update ang aton sini nga kapulisan so kon sa karon aton na naman ina nga balikan si Ice Festo Police Captain Jimmy La Cuesta kon bala may ara na sila sang lead kon sa din naga nagahamtang ining si Jerry Lima kaki Fibre.
1: Masige no hulat pa nga maglabot sa 1 million ang reward money. Tapos ang bala niya tumigoy, itudlo mo ko ah. Itudlo mo ko, itudlo mo ko. Bala, tapos ang 1 million i-deposit mo lang sa bangko ko kay kung yatag si mo kay pagwa ko at least by i-shot-shot ah. Kati five Aaron. Nahulat pa ba si mag 1 million pesos ante sa magwa?
0: Kasi mo kailang
1: reward
0: money
1: 550,000?
0: Pero at least may ara siya sang glass to 1 jagi 5 ray.
1: Oh. 550,000 pesos. Oh, ti murder na non available man eh. Tapos ano ka man ti galing kay ti amulan na eh. Oh, basi ginakwartahan niya man ko galingon niya. Pero sa mga chimpo ni sang una sang ano? Chimpo ni sang una sang anay presidente. Kagi 5 Aaron. Matsag mo.
0: Hindi siya goro malabutan 48 hours.
1: Nga no matabo siya sa within 48 hours saw? Why mo kuya maginambala? Anong imuyaw? Ha?
0: Aboy mo na na. Tapos pagkakita sa iya kagi Fibre, may ara na nakasulat nga wag niyo akong tularan.
1: Baba. aboy mo gidaw. Nga muna no, muna.
0: Oh.
1: Di galit sa kriminal, adik, wag na nakaw mo. Oh. Si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte, di ba? Hindi yan i-gusto mga muna yung classic tao. Sa itong sining mga kakipaib. Oh, in fairness ang una.
0: Kasi kay Fibre, hindi man siling ang tao nakasala, wala na siyang pagbago. So, kaan man chance nga magbago.
1: Oo, oh, correct. Sa itong sining mga kakipaib. Pero ti, siyempre, ang kabuhi isang tao, hindi mo nang balik mo. Ang kabuhi, bilang naging dula yan, hindi mo nang balik. Sa itong sining mga kakipaib.
0: May pamilya man nga nagkasakitan.
1: Ti, subong, basta ang importante nga may ara sang may makatudlo lang kung sa diin ining si Jerry Lima kag mapusla nila ining reward money nga ginahatag sang pamilya plus 50,000 halin sa Iloilo City government. So do 550,000 pesos tanan kaki 5 Aaron kung isip-isipon no. Kati una na to nga nagpayag di ang pamilya sa K5 News FM Iloilo nga 500,000 ila. Tapos nagpagkaaga, may statement si Mayor Aisa Treñas nga maghahatag ini isang 50,000 pesos nga additional. So 550,000 pesos ang patong sa ulo ni Jerry Lima nga ni, no? Sa aton sini nga mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sige. Salamat gid ka K5 AJ Cordoba. Sa aton sini nga mga K5. Sa imo sini mga follow-up reports kag development sa pila naton sini ka mga balita.
0: Sige, kay Fibre, hindi nga balita ang inadulongin sinyo sa Kaluan sa D3 Bayo. Para sa busi po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Opo sa patrol, si kaki 5 Jason Talaron. Ako naman, si kaki 5 EG Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 5:14 oras sa itong siling pagpakalagad mga ka K5. No? Tawag ni gani, kahapon sadya naman. Samtang nag-cover kita ya mga kakipay sang basketball sang Spurs versus sa New York Knicks first game 1 sa NBA Finals do sobra pa sa boxing ni Pacquiao tong nagakatabo to sa may Senado. Sa aton sini nga mga kakipay kay alas sa 9 sa aga sa aton sini nga mga kakipay nag-umpisa na nga mag-assemble ang mga Duterte supporters sa gwa sang premises sang Senado. Kag may kapin masobra 1,000 ka mga pulis sa aton sini nga mga ka-K5 ang ginpahamtang sang Philippine National Police kag sang Department of Interior and Local Government sa pagpamuno ni Secretary John Bicrimulya sa area para i-control ang ining mga supporters, ang ining mga crowd sa aton sini nga mga ka-K5. Ini matapos mga kuturan nga si Senator Alan Peter Cayetano ang nagpabutyag sang gintalikdan nga adlaw nga kahapon dayuno nila ang hearing sang flood control projects and flood control anomalies upod ang anay mga ex-marines. Sa aton sini nga mga ka-K5 ining 18 tanan ka mga ex-marine nga bit-bit ni Mike Defensor. Si Mike Defensor, para hindi ka mo magtalang, no? Ging research ko gid ni ang iya sini mga ka-K5 nga origin o kon ginhalinan bala, no? Si Mike Defensor is not directly related sa mga defensor diri sa may Iloilo. Parihas lang gid sila galing apelyido. Sa aton sini nga mga ka-K5, si Anay Congressman Mike Defensor, Congressman ini siya sang anak kalusugan party list. No, sa aton sini nga mga ka-K5, anak kalusugan party list. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Congressman ina siya sang sina nga party list. Nagpadalagan siya bilang mayor sang Quezon City batok sa mga Belmonte. Sa aton sini nga mga ka-K5, pero waay gid katong kaaw si anak kalusugan party list, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, Mike Defensor, waay sa makatong kaaw sa kay sa kontraya nga sa pagka-mayor sa Quezon City nga si Joyce Belmonte, no? Di mga Belmonte na nagakapot sang Quezon City mo. Oh, karon sa ini ang nagatindog nga naga halong kag nagakapot sa ex-marines nga nagatistigo subong sa flood control anomalies, may kang tanan sa maleta nga kwarta sang gobyerno nga allegedly ginaaligar. Kay ti manan mo, this is subject for thorough investigation pa, because we all know that Mike Defensor is actually very vocal in supporting the Vice President of the Republic of the Philippines. Amo na nga kung kaisa, we cannot deny the fact nga ang mga pumuluyo will question the integrity and credibility of this 18 ex-marine, because nga ang tawo sa likod nila nga nagakapot sa ila and allegedly suno sa National Bureau of Investigation mga ka-K5, ginpang bayda ni Mike Defensor 5 million pesos each ining mga 18 marines para nga mag-testify kag mag-obra-obra istorya kag imensyonar ang pila ka mga kongresista kag mga senador nga kung lantawon naton mga ka-K5 sa affidavit sang sining mga 18 ex-marine, why man sang liwan nga mga kongresista nga ginpangmensyon dito kag mga senador, kundi mga kongresista nga upod sa Quadcom Committee sa hearing mga ka-K5 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And at the same time, sa aton sini nga mga ka-K5, ang mga senador nga ginpangmensyonar dito is also a senators who are part of the minority mga ka-K5. So sometimes you can ask, bala mga ka-K5, kung ano illegitimate gimane based on factual events gidban ini, o kon ini part lang sang pagpang-personal man sang kampo sang mga nagasuporta sa vice presidente. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati, there are footages sila nga gipakita kahapon, but sa mga picture kinanglan pa na sang forensic investigation sang mga expert sa digital mo if that certain photo mga ka-K5 is updated o kon bag-o lang bag-o lang nilaging picturean o kon old photo na nga we ren matrace ang date or pizza kung saan oi naging kuha ang ina nga mga picture sa aton sini nga mga ka-K5, no? Si nagreacto ang pila ka mga senador, especially Senator Tito Soto and Senator Ping Lacson who are allegedly no nga nagsakay sa chopper o nga ginapanagian sang big time nga congressman nga dikita magsala si Saldico, no, during the campaign period. And it was given malice to that photo nga ti they are part of the nga gindulungan sang mali-malita nga kwartay ti Senator Loren Legarda, which happens to be the member of the majority black before and now minority black because ti why na sila numero sa aton sining mga ka-K5 under the leadership of ex Senate President Peter Alan Cayetano sa aton sining mga ka-K5, no, nagahambal and she even address the ex 18 Marines nga ang bayani ng ating bansa. Oh, kay tungod nga nagtestify sino kuno sa sila kuno sa flood control projects. But without knowing before, the affidavit of this 18 ex-Marines was also mentioned the name of Senator Loren Legarda nga nakabaton man sang mali-malita nga kwarta. Kinagdinugsan na ito sila kahapon. Guldo pa maguba na tong pertahan sang Senado sa aton sini nga mga ka-K5 sa pagpongga na ito kapon nga hindi makasulod si Ruben Padilla, Pia Cayetano, kagang 18 ex-Marines ang nagaharang mga ka-K5 sa Lakbilog, si John Bickrey Mulyalang, si DILG Secretary John Bickrey Mulyalang nagarang sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalamati. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5. Imagine mo ha, sa aton sini nga mga kuturan. Nangin sirkos na ang Senado. Why ginakilala sang bag-o nga mayorya si Senator Peter Alan Cayetano bilang Senate President? Pero diri ko makitan nga may mga oposisyon bisan sa Senado. May mga oposisyon sa mga empleyado sang Senado. Lantawa, paano natabo nga naka-arrange na itong mga lamisa dito sa Senate para sa committee hearing sang sining tampo ni Alan Peter Cayetano sa flood control projects headed by their supposed Senate Blue Ribbon Committee, Pia Cayetano. No? Pero ginisla na ni Sakay, Erwin Tolpo, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Hmm. Tingin pa dayon gid nila ang flood control anomalies dito. Kakaladlawan, no? Kakaladlawan. Sang eleksyon, si Pia Cayetano, under ni siya sa slate ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Si Camille Villar is also under sa slate ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Nakita niyo kung ano kahigko ang politika. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Amo na iya kahigko ang politika des Pilipinas. Ti karon may mga pilato ka mga kongresista nga gipang mentionar, even the some of the other congressmen in Iloilo was also mentioned sa affidavit sang 18X Marine nga nakabaton sa million ka pesos ka mga mali-malita. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. The name of Congressman Jojo Ang, Congressman Julian Baronda, Congressman Manuel Raul Manuel of Kabataan Party List, which is also an Ilonggo lawmaker. Congressman Janet Garin was also mentioned sa aton sini nga mga ka-K5. Pero tinauna na nga nag-file sang kaso sa Department of Justice si Congresswoman Jamjam Julian Baronda batok sa mga 18 ex-Marines. Sa aton sini nga mga ka-K5. Ini matapos mga ka-K5 nga ti sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Nga ginulamid ang iya sini nga pangalan. Kag nagapanindugan si Congresswoman Jamjam Julian Baronda nga ti inosente siya kag wa siya makabaton sang mali-maleta nga kwarta halin sa 18X Marines, mga kakipaybe. Actually, alin kay Saldico kag kay Martin Romualdez, pero ti ang 18 Marines kuno ang nagapang-deliver. And there are some other statements dito nga doon hindi mo kisama intindihan. Gulpi lang ginagaw sa abogado, gulpi lang gina-reiterate sa mga senador nga ara dito para matsagan mo doon para lang magtadlong kag maging sakto ang statement sa mga 18X Marines. And ari pang kaladawan, mga awat gidang sila, mabilian pa sila traces. May group chat pa kuno sila. Tiko ikaw imuya kawatan nga congressman, mapasugot kay mo nga mabura group chat? Kundi mangin source of evidence to siya sa Plakadlaw? Amo na gina siguro, kati kabulay o kagkakitid sang utok sa mga congressman, subong ikaw magamuna eh. Oh. Di ba? Amo na ba sa mga 18X Marines, they have the group chat, di na gina-update ko na deliver ng malita, so on and so forth, etc. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Now, balantayan, because the new majority, we're talking about the new majority, which is ang minority nga nangin majority, kay 12 na sila ka senator sa paghalin ni Senator Chis Escudero sa ila. 11 plus 1 is equals 12. And the acting Senate President is Senate President Sherwin Gatchalian. Because wala sang Senate President subong eh, no? Because Tito Soto move last session of the Senate, mga ka-K5, ngati ang tanan nga position was declared vacant. So kay since di cannot elect a Senate President because under the Constitution, sa aton sini nga mga ka-K5, you can only elect a Senate President with all the members, given all the members of the House. Sa aton sini nga mga ka-K5. So but silingon, magambal ko all the members, the numbers is 24 senators, divide by 2, get the 50% plus 1. So that is 13. But there are other analysts, political analysts, academe, professors, and even dean of the College of Laws. They have two different perspective. Tano pang gina-imagine mo sin eh. Kaya mga abogado, ganini ko mag-away sa Korte Suprema o kung mag-away rather sa Korte sa aton sin nga mga ka-K5, ang sala, gina-insakto. Ang insakto, ginimo nga sala. Di ba? Kaya nga man, for the sake mga ka-K5, nga di madipensahan kag mapapasar nila ang kaso mga ka-K5 sang ila sini nga mga kaopdanan. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpamay sang ila sini nga kliyente. So amo na mga ka-K5 nga kung lang tawon naton bisan mga maalam nga mga tawo nagalain-lain ang ila sini stand sa natabo mga ka-K5 nga kinagamo sa sulod sang Senado sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. May ara nagahambal nga illegal ang pag-elect sang minority kag pagpatigayon sang session sa Senado. May nagahambal nga they can only proceed to a regular session to do business but not to elect a officers. May nagahambal man nga insakto ang ginubra sa mga minority because of the current court ruling sa aton sini nga mga ka-K5 emphasizing the albino and the Cuenco case sa aton sini nga mga ka-K5. And there are experts and other political analysts and from the academe nga nagahambal naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati nga tawag ni sa aton sini nga mga kuturan nga sala gid ang ginubra sang minority. And it's against sa konstitusyon mga kakipaib sang Pilipinas kag sa Senate rules.
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Oras alas 5:31 saga. Nami pa ni dapat sugpunan, bantayan na lang ng mga pila ka mga developments sini sa pila naton sini ka mga public affairs program. Diretso kita sa mga balita sa naton sini nga mga reporter. Naka-standby sa linyan sa balita, kontanay ang balita sa Quinto Distrito upod kay Kakipay Bridge Di Mayo. Kakipay Bridge, sa report go ahead.
3: Kakipay Bridge, pangimbulahan ni Police Regional Office kon PRO 6 Director, Police Brigadier General Randall Tuanio ang Carles Municipal Police Station sa pagdakop kay Febreno sa top 7 most wanted person sa rehiyon sa East. Ang suspect kay Febre ang ginkilala kay alias Itik, 19 anyos, nga residente sa Barangay Lantagan, Carles, Iloilo, matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos kay Febre. Dugang pa si ni Tuanio nga padayon ang pagpanglagas sa mga wanted person sa mga kapulisan naton sa diin agud nga masiguro kay Fibre ang kalinong kagkatawhay. Madumduman nga sang Martes, la 7:45 sang gabi sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, nadakpan ang suspect pinaagi sa gin-issue nga warrant of arrest sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 66 sa Barotac, Viho, Iloilo nga may yapit sa kay Fibre sang Mayo 19. Sa karon kay Fibre no wala sang ginrekomendar nga piyansa ang suspect para sa iyang temporaryong kahilwayan nga sa karon detained sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station kaki Fibre. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si kaki 5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Oras, alas 4:33 sa aga. Sa ito sinigang pagpangalaga, diri sa balita nga K5 sa umaga. Sa ito sinigang mga pinarangka ng mga tagpalamati. Sa ilawang tarman mga balita sa patrol with Kakipay Kim Kaloyo. Kakipay Kim, sa report, go ahead.
4: Police Regional Office sa PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio sa mga kapulisan o kon PNP personnel sa Western Visayas nga ipabilin ang political neutrality sa tanan nga tion. According padri sa PRO 6 nga ginalauman ang high standards ang discipline kag professionalism sa mga kapulisan, lakip na no ang responsable nga paggamit sang social media. And accordingly nga kinanglanon man niya ang pagsunod sa mga guidelines agod nga ma-ensure nga yara sa gihapon ang itawag nga pagsalig sang publiko kon public trust amuman kredibilidad sang organization. Gin-advise man diri sa mga personnel nga magserbi nga giya sa ila ang national directive sa online kag offline engagements. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C agod ang lawas resistant shadow gid permi sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amir Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Siluwante man report ni K5 Jenny Kaoyunan sa City Hall kag sa patro sa kabayan naman sa Provincial Capital. K5 Jenny sa report, go ahead. Oras alas 5:34 sa pagdulatang report ni K5 Jenny. Inom ka muna isang kapidra nga kampiyon ni Dr. Amil Itanguya ang Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix, may Ampalaya Extract kag sugared cane extract mga ka K5. K5 Jenny, why pa? Sino na naka-standby das? Kaki 5 Aron? Report ni Kaki 5 Aron. Kaki 5 Aron, go ahead.
5: Kakay 5 Ray na kumpiskar sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. O ng RPDU ang 1,870,000 pesos. Sa ginpatigayon ng drug bypass operation sa barangay Pakyad o Ton, Iloilo, alas 10:23 sa gabi, Hunyo 4. Arestado ang isa ka o ng subject ging kilala nga si alias Brian, 35 anyos, residente sa Lanetaro, kag nagatiner sa balay sa iyang asawa sa Pakyad o Ton. Sunod kay Press Captain Glenn Suliman mo ang Deputy Chief na baklan si Brian sa isa ka plastic sachet sa ginapatian Cebu gamit ang 15 mil pesos nga bypass money. Na-recover duga nga 23 ka mga bulto kag anom ka mga natayd sa ginapatian Cebu nga nagabugat sang 275 grams. Na-recover man kay February ang bypass money kag man pa nga mga non-drug items. Base sa casing kaga surveillance malapit isa ka malapit isa ka bulan nagasaylo-saylo siya sa ginaistaran kun kaisa sa Haro kag sa Banwa sang Uton kag nagapalapnag sa ilegal nga droga. Ginapahayag pa sang opisyal nga kung kaisa anak sini nga lalaki nga minoridad ang nasugo niya nga magdulong sang droga. May impormasyon naman ang otoridad kay February kung sa diri nagakwa sang supply ang subject. Sa karon yaran sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station. Kagini nga balita ang nadurungin sa kaluan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kang Karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Oras, alas 5.36 sa aga sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinalangga ng mga tag-palamati. Dugay-dugay, makaupon na to ng K5 kamustahan kung na niya sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining pag pangalagad ano kunin alang-alang nagroon din tamagi ano di ta mag-upod sila ang bali lang sila da nga di kita ka-upod subong ano subong aga i message da sila kay bisyo ng aton da nga ano nga B-Mix. Oras mga ka-K5 alas 5:37 di tanay ka-upod sa aton sining tandem broadcast kay Gabisyo ang aton sining live mga ka-K5, no? Ang aton sining B-Mix. Alas 5:37 oras sa to sining pagpangalagad na batian ang pila ka mga reports, no? Sa nga aton sining mga Unit 12 reporters sa aton sining mga pinalangga ng mga taga-palamati. May yara sa nga bypass na naman kagabi, no, sa aton sining mga ka-K5 sa report ni ka-K5 Aaron Repoyo nga masubra 1.8 million nga suspected sabo ang nakumpiskar naman sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Banwa sang Uton. Aton sining mga ka-K5 so kapin 1,870,000 dito sa Barangay Pakyad Uton Iloilo sa aton sining mga pinalangga nga mga taga-palamati. Ini ang ti sa pagpanguna ni Police Captain Glenn Suliman nga Deputy Chief sang RPDO nabaklan ining si Brian sang isa ka plastic sachet sang ginapatian sa buo gamit ang 15,000 pesos nga bypass money, no? Na recover ang 23 ka bulto kag anom ka not tied sa ginapatian sa buo nga nagabugat sang 265 gramos sa aton sining mga ka-K5. Na-recover ang bypass money kagiban pa ng mga non-drug items sa sining subject sang drug bypass operation mga ka-K5. Sa dugang naton sini ka mga balita, no, sa ton sini ka mga ka-K5 naghatag sa nga nagkalain-lain ng mga reaksyon ang mga kongresista nga ginpangwitlang sang 18X Marines sa sining ginapatian mga ka-K5 nga mali-malita nga kwarta nga ginambal sang ex-Marines nga ginpang-deliver nila mismo sa mga kongresista. Tiambal ko na kayo nga pila sa mga congressman dire nga nalawagan si Iloilo, si Congressman Oswag Ilongo, Congressman Jojo Ang, si Anay Kabataan Party List Representative, former Kabataan Party List Representative Raul Manuel, Congresswoman Julian Baronda sang Iloilo City Lone District kag si First District Representative Congressman Janet Garin sa sining mga ka-K5, no? Amo ni sila kuno ang nakabaton sang mali-maleta nga kwarta nga mga isa sa mga pinagimpang delibiran sang sining mga ex-Marine mga ka-K5, no? Ti nagpagwa gila yon sang statement ang Anay Ilonggo nga congressman sa Kabataan Party List nga si Raul Manuel. Suno sa kay Raul Manuel nga ang aligasyon sang ex-Marines nga nakabaton siya sang maleta nga may minilyon nga kwarta angot sa maanomalya nga flood control projects, ginsiling sang kongresista nga wala ini sang kamaturan bangod wala siya sang ginauyatan nga flood control o kon infrastructure projects, no? Sa aton sining nga mga ka-K5, but silingon sa aton sining nga mga kuturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati nga wala siya nagapapundo sa mga infrastructure projects. So buot silingon mga ka-K5, paano siya nga mabaton sa kunosang kwarta nga halin sa flood control nga in a very first place, why man sila nagapa-download sang pundo para sa mga infrastructure projects sa aton sining mga ka-K5 mo? Kung kongresista ka, pwede mo na i-wave, i-mo right, hindi ko yung magbaton sila. Sa aton sining mga ka-K5, mga assistance ako, okay na ko. Hindi nyo ko pagtagaan sa mga proyekto nga muna yung to, no? Di isama na sa mga ginpang race ni Senator Alan Peter Cayetano kapon. Nga hambalya, he urged sa nga imaimbestigaran eh, because hambalya, makaluluoy ko no ang mga sundalo naton, even mga policemen, nga nagapakigbato sa sining mga leftist groups o kon ng mga miyembro sa mga Philippine Army o kon NPA sa aton sining mga K5 nga nagabuwis ang ilang kabuwi tapos gisuportahan ko no ang mga alleged nga mga miyembro sa Congress nga nagaginapunduhan kaginapundo sa mga NPA. No, amo ning si ambal ni Senator Alan Peter Cayetano kapon. O galing ambal ni Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, tiba naman for sure wa naman maginatumod ang iban nga ang si Senator Peter Alan Cayetano kundi ang mga miyembro usually isang ginatawag nga makabayan block, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa Congress. Oh, tembalya, hindi ni manami nga ginagtagaan sang kwarta sang gobyerno ang ining mga kongresista nga nagasuporta sa mga NPA sa aton sini nga mga ka-K5 sa ginakabig nga terorista diri sa aton pungsod. Oh, amo nang ambal ni Senator Peter Alan Cayetano. Tigaling gid paginwala ini ni Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel mga ka-K5.
6: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Tapos hambalya nga ti willing kuya magpa-lifestyle check. I-lifestyle check nyo ko. Kaga kuya mismo nagapasa kuya sang kopya sang statement of assets and liabilities and net worth ko o consulin. No, nga dira nyo makita kung dako gid man o kung damo kumanggad. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Now, lakip man ini sa mga nalawagan amo si MMDA General Police General MMDA General Manager Police General Nicolas Torre III. Di kabaluman ka mo nga si Nicolas Torre Ilonggo ni, no? Pamilya ya, nanay kag tatay ya, both Ilonggo gid, taga Tigbawan kag taga Dumangas. O galing dito lang sa nagdako kag intawo sa kuni kita magsala sa may South Cotabato, no? O kon sa Mindanao, no? Sa mga Ilonggo speaking areas. Sa aton sini nga mga ka-K5, isa man siya sa mga mentionar sang 18 ex-marine. Gin panginwala man ini ni MMDA General Manager Nicolas Torre ang mga aligasyon sa mga nagpakilala ng mga ex-marines nga nagpahayag nga ginpunggan sila ni Torre sa pagtestigo angot sa flood control projects nga si Torre kuno ang nagpatunga nga inegosyar sila mga ka-K5 para hindi nga magtestigo. Tiambal ni General Nicolas Torre na tenwet ako da. Ay, taklala sila da. Oh. Suno sa ex-marine, si Torre ang nagduso sa ila nga hindi magtestigo sa investigasyon sa ginapatigayon nga Senate Blue Ribbon Committee angot sa maanomalya nga flood control projects. Apang ginklaro ni Torre nga wala siya kahibalo nga may hearing sa amuna nga adlaw kag wala man siya ihibalo kung ano ang ginatumod nga ligasyon batok siya. Ginklaro yaman nga wala siya sang otoridad agud punggan ang mga ini sa pagtestigo angot sa mga isyo sang flood control project mga ka-K5. Alas 5:45 sa aga sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. So indi tabi mahambal nga wala nagasugid sang matuod ining 18X Marines, indi taman mahambal nga nagasugid sila sang matuod. Kay number one, kung mag-testify man lang ikaw, Tani, kag kung matutuod nga may mga ebidensya, circumstance kamo nga nagatudlo sa sining mga ginapangalanan, kag ginapangakusar nga mga nakabaton sang mali-maleta nga kwarta sang gobyerno, halin sa flood control projects. Kita, kuya, kami ha. Kita, tanan, nakabalo. Kanagapati nga may anomalyagin sa flood control projects, damo sa mga ghost projects, damo sa kamalamalahan ng pag-ubrang Department of Public Works and Highways. Amo rin kanina, hindi nila mabaydan-baydan ang mga nagiyas ang lupa kagit pag-imo nila ng bypass road. Sa aton sila nga mga kakipay, di ba?
7: Oh.
1: Hindi nila mabaydan-baydan kay nga man ang kwarta. Base ko din pa nila itong ipanggastos. Sa aton sila nga mga kakipay, kaya nga tipon pa sila sa another nga pundo para papangtabunan ang mga gimpang dispalko nila ng kwarta. Tuod nga may flood control anomalies. Pero, dapat, ang mga involved si Nidre, ang dapat nga manabat. Sa ton sini nga mga kakipay, we cannot directly point fingers to somebody sa ton sini nga mga kakipay without sufficient evidence nga makadirect tudlo kag involved sa iya sa sining flood control projects, kay it's a waste of time, mga kakipaib. Agwa sini, do nagahampang kita sang panaguay. Kay ang mga tuod-tuod na may mga involvement sa sining flood control projects, sa aton sining mga kakipaib, hasta subong, why pamadakpan kag mapamatbatan? Tapos kung amuning obra nga binaslanay, are sa June 8, mayara sang Senate Blue Ribbon Committee meeting naman sang flood control projects under naman iniya kay Senator Erwin Tulpo. Duha ni ka faksyon subong, Cayetano Gatsalian faksyon sa sulod sang Senado. Tisa sini nga June 8 may aras ang alman taon ta bantayan ta. Mabalos naman eh. Tapos sa piyag to mabalos naman. Binaslanay lang nga binaslanay mga kakipay. Ang utok sang tawo subong muna nga way na nadula anagana magpamati sang Pinolitikas Pilipinas. May pila ako ka mga na istorya nga mga supporter sang una sang ginatawag nila nga Unity. Subong pamangkoton mo, ah. Why na ga-hands off na lang kay sila mismo nahuya? Nahuya sila nga nagsuporta sila sa Unity team nga amo ni subong nga ginagwa, nagimo nga wasaag team. Bakote, ano, may suportahan na kamo nga presidente? Oh, yeah. Survey, random survey, bla? Ah, nag-aabot na espunto mga ka-K5, ngang tao ay nanadulaan na gana. Nag-aabot espunto nga hindi na sila yung magboto bisan isa kabilog nga presidente. Kaya isa lang ibang butuhon mo nga presidente, pero what I mean, kung may mga choices nira, hindi na lang sila magboto. Maboykot na lang sila kay natak-an na sila sa Pinolitikas Pilipinas. Amo na subong ang stand sang mga pumuluyo. Nadulaan na sila sang confidence. Sa aton sini nga mga kakipaib. Sa pagpamalakad, trust and confidence sa pagpamalakad sang aton sini nga mga leaders, mga elected officials sang aton sini nga gobyerno, mga kakipay.
8: A
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Oras alas 5:50 sa tonsuling pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy, amugin niya ang hindi fake news, no? Kay makabulig ini para sa ikayong lawas sang aton mga pumuluyo. Inom ka mo klinika DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kay amugin ining mga produkto nga sarang makahatag sang alibyo sa mga balatian nga aton nga ginasuprehar. May high blood diabetes, inom DTX 500. Kaagi stroke, may mga arthritis, nagapulaw, call center agent, nubo, ang imuhimoglobin, anemic, ikaw, klinika DTX 500. Di superior antioxidants, nga himo sa ampalaya, kag di sugad-sugad kain nga halin sa panit sang tubo. Ging kakas ang matamis, ginpabilin ang mapait. Napamatud-an na sa mga eksperto kung ano kaepektibo ang klinika DTX 500. Okay? Klinika DTX 500. Himo sa herbal, walang halong chemical. Kay subong kung sagi kita inom sa mga synthetic na mga bulong, makibot na lang kita, no, gahambal kita, nagapa-check up kita sa doktor, nagahambal ang doktor, amo ina ang resulta sang imo maintenance nga ginainom. Kay ti ang imo maintenance nga ginainom, himo ina sa synthetic nga bulong, nagaepekto gid ina sa imo kidney. Kung mag-amo malang sina, herbal na lang kita. Herbal nga may alibyo, may the same nga efficacy or more than pa sa isa ka synthetic nga bulong. Klinika DTX 500. Mighty C, the alkaline nga vitamin C. I-partner mo sila. May antioxidants ka na, may vitamin C ka pa nga alkaline. Kay ang Mighty C mga ka-K5 is an alkaline vitamin C nga makabulig sa aton sininga ikaayong lawas against sa mga balatian. Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Ang bato sa mga viruses kag bacterial infection nga nagatuga sang ubo, sipon, hilanat, trangkaso. Klinika D3 Bio. Muna mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy nga mabaka sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Pasig City Branch, Kalinog Branch, Megao Branch, Haro Branch, kag sa Sara Branch. Sa mga butika malapit sa inyong lugar, available man ang aton sininga mga produkto. Wanta oras kag tiempo sa aton sininga pagpangalagad. Kita-kita sa masunod ka semana diri lang sa kampyon nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Sa pangalan na lang sa bugos ng pwersa sa K5 News FM Philippines, ako naman si ka-K5 Reyes Pea Umalay nga nagapabilin sa mga tinaga nga the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio

Jalen Brunson. Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakal sa mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga

0: sex life. Always give satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3Bio.
6: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, 6:05 sa aga. Oras kinatulong sang Mighty C D3 Bio kag DTX 500.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Biyernes, Hunyo 5, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, partly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
11: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
11: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluya.
9: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika Spore Biotic. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Bionics. Pila ka mga mataas ng opisyal sa gobyerno nakabaton sang Minaleta nga kwarta suno sa mga anay Marine Soldiers. Sa balita lokal, pila ka Ilonggo congressman nadalahig sa ginatudlo anomalia sa flood control project.
11: Former Kabataan Party's Representative Raul Manuel ginpanginwala ang alegasyon nga nakabaton siya sang maleta nga napuno sang kuwarta.
9: Sa balita regional, coconut farmer sa Antique mayara sang hospitalization benefits.
11: Sa K5 Network News, lalaki nga makapila ka beses nga ginhimuslan ang hinablos, arestado.
9: Sa balita national, Marcos Jr. Administration nagapanawagan sa mga senador nga unta to na ang gamo sa Senado.
11: Sa dugang nga balita national, Senate Media Group ginakondenar ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta nga bayaran ang pila ka mga katapo sang media.
9: Balita international, Israeli Prime Minister Netanyahu gintawag nga buang ni US President Donald Trump.
11: Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel posible nga magsaka sa masunod nga semana.
9: Balita sa inampang Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs, nagpasalig nga magabawi sila sa Game 2 sang NBA Finals. Sa balitang extra special, bana nga nadismaya matapos ginbulagan sang asawa, ginbungkal ang ilang balay. Lasa 9 na sa aga, subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog, Iloilo, Tapas, Bingawan, Dumalag, Lambunaw, Haniway, Dueñas, Pasig. Ingalitin ninyo ang ginpalapit ng free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, maayo nga balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Sa Domingo, kagkada Domingo sa mga taga Miagaw, kag Southern Iloilo, Astas Antique, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagaw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, kag tumar adlaw-adlaw, DTX 500, effective!
12: The story of the day. The story of the day.
9: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ginakusaran sang pila ka mga tao nga nagpakilala mga anay miyembro sang Philippine Marines nga nakadulong sila sang Minaleta nga kwarta sa nagkalain-lain nga mga personalidad. Lagip kanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., Senador Vicente Castelo Soto III, Senador Erwin Tulfo, Senador Laila Dilima, kag-anay Congressman Franz Castro. Suno kay Johnny Buduan, sang tuig 2022, nagdala sila sang lima ka mga maleta pagkadto sa Ilocos Norte, kag-inpahayag niya nga ginkarga ini sa isa ka bulletproof nga Lexus, nga ginsundan sang isa ka itom nga bulletproof Toyota Hilux, sang ginpamangkot kon para kay sino ang mga maleta, nagsiling sa nga nabatian niya nga para ini kay Presidente Marcos Jr. Sa piyakabahin, si Benny Bolontante, nagpahayag kakabahin siya sa advance team nga ginpadala anay sa isa ka building sa Baclaran nga may kang tanan kay Soto antes nakabot si Ko kagaya mga kaupod sa amuman nga hearing. Ginpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang testimony nga nag-angot kay Senador Erwin Tulfo. Suno kay Bernard Gumban, personal siya nga nagdulong sang duha ka sa isang delivery para kay Tulfo. Dugang pasang testigo bila sa mga pagtililipon ang natabo sa tion sang mga hearing sang House Squad Committee. Sa piyakabahin, ginpanginwala ng daya Congresswoman Laila Maestrado de Lima kag Father Flavio Villanueva ang maligason kag nagpasaka sang reklamo batok sa 18 ka mga tao kag sa abogado nga si Attorney Livito Baligod. Yari ang kabahin sang hearing kahapon.
13: Meron po kaming video at saka mga pictures. Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof. Plate number... At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos.
14: Gabi po kami dumating.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
9: Lasay 13 sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500. Mighty C kag D3 Bayo. Na sambit sa sworn affidavit sa 18 ka ex-Marine soldiers sa nagapadayon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing ang mga Ilonggo legislators may kang tanan sa corruption sa anomalya nga flood control projects. Sino sa ex-Marines nakabaton sa kickbacks? Si Oswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, Iloilo House Deputy Speaker Janet Loreto Garin sang 1st District, Lone District of Iloilo Congresswoman Julianne Jamjam Baronda, kag-anay kabataan Party List Representative Raul Manuel. Naibaluan nag-file sang kaso nga cyber libel si Congresswoman Baronda batok sa 18 ka ex-Marines. Lakit na sa ilabogado nga si Attorney Livito Baligod. Naibaluan nga nagpadulong si Baronda agud mag-file sa Department of Justice kaupod ang abogado nga si Attorney Jeric Hukaban sang Miyerkules sa June 3, 2026. Sino kay Attorney Hukaban ang pag-file sang kaso batok sa 18 ka mang-anay soldado kag sa ilabogado ang matinloan kag maproteksyonan ang pangalan ni Congresswoman Baronda batok sa mga akusasyon nga wala sang kamatuuran.
11: Sa kaangot nga balita lokal, ginpanginwala ni anay kabataan Partylist Representative Raul Manuel ang alegasyon sang ex-Marines nga nakabaton siya sang maleta nga may minilyon ya kwarta angot sa maanomalya nga flood control projects. Suro pa sa anay kongresista sa interview sang K5 News FM Iloilo, wala ini sang kamatuoran bangod wala siya sang ginuyatan nga flood control o kon infrastructure projects. Dugang paniya ang gintutukan siri amo ang mga programa sang kabataan Partylist kag makabayan ko lesyon nga nagabulig sa mga Pilipino, hindi ang mga proyekto nga may ginatawag o kon may ginatawag nga kickback. Ginpahayag man ni Manuel nga bukas ini sa lifestyle check kag siya mismo ang maghatag sang kopya sang iya Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kon SALN. Dugang pa, isa lamang ang ginapanagiyahan sini nga bank account kag wala man siya sang kaugalingon nga duta sa ilang ginatineran sa Arevalo. Pahayag pa sang natungdan, wala siya nakakilala bisan isa sa mga anay Philippine Marines nga nagsambit sang iya pangalan sa ginatawag nga malata skandal. Yari ang kabahin sang payag sang anay kongresista.
14: Araw sa mga kapakabataan at sa mamamayang Pilipino. Ito po si Raul Manuel, ang kinatawan ng Kabataan Party List. The first, only, and genuine youth voice in Philippine Congress. Kumusta tayo nitong nagdaang linggo? So, ito yung second week na meron tayong mga session sa House of Representatives kasama ang iba pang mga kongresista, yung mga district rep, tsaka yung mga party list rep. Ang session po natin, nagaganap siya every Monday to Wednesday, 2 p.m. onwards.
9: Lasais Jess, isete sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Sa kaangot nga balita, ginatunaan ni former Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga maghimo sang legal action kasunod sang liwat-liwat kapag dalayg sa iya pangalan sa flood control anomaly, ilabi na sa ginapahayag pagbaton sang Minaleta nga kwarta. Nagapati ang anay congressman nga kinahanglan nga maghimo sang tikang agud indi masulit ang patalang alegasyon. Nagapanidugan man ini nga indi sila pro Duterte o kon pro Marcos tungod sa pumuloyo ang ilang loyalty. Madumduman nga may iban pa nga matagas nga official sa probinsya kag sulod sang Iloilo ang gindalahig sa akusasyon. Pahayag pa ni Manuel ang burden of evidence ang yara sa mga nagahaboy sang alegasyon.
11: Sa piyak nga bahin, ginpanginwala ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang alegasyon sang isa sa 18 ka nagpakilalang nga ex-Marines nga nagapahayag nga ginpunggan sila ni Torre sa pagtestigo angot sa flood control project anomalies. Suro sa ex-Marines, si Torre ang nagduso sa ila nga hindi magtestigo sa investigasyon nga ginapatigayon sang Senate Blue Ribbon Committee. Apang ginklaro naman ni Torre nga wala siya sang ihibalong nga mayara sang hearing sa among adlaw kag wala man siya sang ihibalo kung ano ang ginatubod nga alegasyon batok sa iya. Ginklaro man si Ring nga wala siya sang otoridad agod nga punggan ang mga ini sa pag-testify angot sa mga issue.
9: Lasais Jess i 8 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Gusto mong healthy mag Mighty C. Handa nga magbulig si Metro Manila Development Authority General Manager Pulitsa General Nicolas Diloso Torre III kun mayara sang pagbago sa traffic system kag kun may kinhanglan ang Iloilo City Government agud improve ang traffic sa sudad. Sino kay General Torre pwede makigangot sa ila ang city officials kag maghatag sang husto nga design kag dimensions sang dalan lakip na kun paano ang hulag sang traffic sa lugar. Dugang pasang opisyal nga ini makabulig sa pag-analyze sa mga mahimo pagbago sa traffic system antes ini ipatuman sa aktual nga karsada. Sa bahin sang parking, ginpahanumduman nga kinahanglan sundon ang mga patakaran sang local government unit nga indi magpark sa mga ginadumilian nga lugar. Kinatudlo ini bilang kabahin sang disiplina kag edukasyon sa publiko agud malikawan ang traffic congestion. Si General Nicolas Diloso Torre III.
16: Traffic routes, traffic design sa mga dalan, halimbawa iluwagan tani, i-one-way tani, i-two-way tani siya, ining paligo ni no left turn, no right turn. Wala muna, kung may mga kinanglan ng city sa simulation, gara kami sa simulator, pwede nyo i-attack sa amun ng design, dimensions ng dalan, kaya amunin ka na kung ladan, amunin ka na kung amunin ang vehicle count, amunin ka na kung kina-estimate natin nga mga gaagi tani sa isa kada oras nga ni. Tapos ini gusto natin niya, instead niya may left turn, hindi na. Imuunta na lang ang diretso, tapos ikot ah, pati hugot ah, dali sa dalangan eh. Pag may mga mo.
11: Sa piyak nga bahin, nangin madinalagon ang ginhiwat nga ceremonial launching sang Unified 911 Satellite Command Centers sa Laganes Fire Station sa Laganes, Iloilo, Hunyo 4. Ini ang initiative sang Department of Interior and Local Government, kan DILG, sa pagpanguna ni Secretary John Vic Rimulya nga tinutuyo nga mapadasig, mapahapos kag mapasangkad ang pagresponder sa mga emerhensya. Sa among programa, may nangin simultaneous nga launching man sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban, kag Iloilo. Angot diri ang mag-cater sa mga tawag ang sarang nga makig-istorya o kung mag-communicate sa local dialect sa mga nagapangayo sang responde. Nga lain ko ni paangid sa naunangan 911 hotline nga nagadirekta sa main base sa Manila. Kaangay diri sa Western Visayas, kung magtawag sa 911 hotline, kung sa diin nahamtang ang command center sa Leganes, Ilonggong BFP personnel ang mag-cater sang tawag. Nagtambong sa aktibidad si Philippine National Police akon PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Bureau of Fire Protection akon BFP Officer in Charge Fire Chief Superintendent Alberto Reconiel Ang Kwan Chu, Iloilo City Mayor Isa Trañas Chu, Leganes Mayor Junjun Haen, New Lucena Mayor Attorney Carl Vincent Mondihar, kag mga regional director sa mga bureau sa idalom sang DILG. Yara man ang presensya sa mga undersecretary sang DILG, lakip na si Undersecretary Jed Patrick Mabilog.
9: La 6:22 sa aga, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones, magtumar D3 Bio, epektibo. Masobra 11,000 ka mga estudyante, target ka ma-enroll sang DepEd, Sara. K5, Reggie, sa report.
17: Mga ka-K5, target sang School District of Sara nga maka-enroll sang masobra 11,000 ka mga estudyante sa tanan nga pampubliko nga mga bulutuan sa Banwa para sa school year 2026 to 2027.
18: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
19: Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Mr. Ricky Bilhira, Public School District Supervisor sang Sara Iloilo, ginpahayag sini nga yara na sa stinta top 75% ang turnout sang enrollment sa tanan nga pampublikong eskwelahan sang distrito humalin sang pagbukas sini sang Hunyo 1. Suno kay Bilhira, ginapaabot nila nga maka-enroll ang kapin 7,046 ka mga estudyante sa elementary samtang 4,450 naman sa secondary. Ginpahayag man sini nga posible pa nga magsaka ang numero sang enrollment sa masunod nga mga adlaw bangod nagapadayon pa ang pagpa-enroll sa mga kabataan. Samtang para sa school year 2026 to 2027, tatlo na lamang ang grading periods kay ipatuman sang DepEd sa diin. Suno kay Bilhira, sa sulod sang 5 ka adlaw antes magsugod ang klase, magahiwat sang orientation ang mga eskwelahan para sa mga ginikanan agud mas maintindihan nila ang bag-o nga sistema kagang ila papel sa pagbulig sa pagtuon sang ila kabataan. Ginsiguro man sini nga preparado kag all set na mga manunudlo, faculty members kag iban pang nga personnel sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan para sa pagbukas ang klase sa Lunes, Hunyo 8. Sa piyak kabahin nagapanawagan si Bilhera sa mga ginikanan kag estudyante nga ini inapagulaton ang katapusan nga adlaw sang enrollment kag magpadulong na sa ila tag sa kaeskwelahan agud makapa-enroll sa mas timprano nga tiyon kag makabulig man sa brigada eskwela.
20: Actually as of now almost mga 70 to 75% na ang aton nga turnout sang enrollment in the whole district of Sara. So as of now as I roam around sa tanan nga mga schools in the district of Sara, nakita naton nga nagamat-amat nag-ready ang tanan nga schools in preparation for the opening of classes next week.
17: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5, Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
11: Nagapamatuod nga indi rason ang kapigaduhon sa paglabot sang ngandom ini ang ginpakigbahin ni Trixiaan Arellano ukon mas kilala bilang Super Tekya sang Barangay Loong Concepcion na Ila ukon Iloilo. Si Super Tekya ukon si Arellano ang nakakuha sang apat tanan ka mga medalya sang nagtakop ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa iya pagpaniguha bilang atleta, nakabulig si Arellano sa iya pamilya tubtob nga nakabakal sila sang kaugalingon nga pump pumpboat nga gingamit sang iamay sa pagpangisda kag dugang sa ila adlaw-adlaw nga palangitan-an. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara, ginpayag ni Arellano nga dako ang nabulig sang iya pag intras athletics kag ang mga oportunidad nga inabaton pinaagi sa sports. Suno pa sa iya, isa ini sa pamaagi sang pagbalos o kon pagbalik sa iya mga ginikanan nga Sanday Hernan kag Divinisa o kon Divinisa Arellano nga wala gid nagpabaya sa pagsuporta sa ihandom bisan pa sa mga kabudlayan sa kabuhi. Bangod sa iya dedikasyon sa pagdalagan kag sa padayon nga suporta sang iya pamilya, nahimo ni Super Tekya nga magdala sang bugal kag dungog indi lamang sa Concepcion, kasabay lo amuman sa Bugos nga Western Visayas.
9: Lasay 26 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Sa Miag-aw, Iloilo, ginapasalig sa Miag-aw PNP ang seguridad sang pamilya sang helper sa isdaan kagin patay sang iya nga boss sang Mayo 31, 2026. Ang biktima amo si Alvin, 26 anyos, kag ang suspect amo si Apa, 44 anyos ang edad. Suno kay Police Major Richard Lau, hepe sa Miag-aw Police Station, nagmando si Police Colonel Bayani Manuel Rosalan, Iloilo Police Provincial Office Director, nga siguraduhon ang seguridad sang pamilya sang biktima. Tungod yara sa guwa sang prisuhan ang suspect nga nagpatay sa ilahi mata. Dugang pa ni Major Lau, 24/7 ang pagbantay sang mga pulis sa lugar nga ginpahamtangan sang police patrol ka nag-coordinate man sila sa barangay officials sang barangay Baybay Norte, Miag-aw, Iloilo. Ginatag man sini nga wala sa ila banwa ang suspect kag padayon man nga ginasundan sang intelligence operatives. Nagapasalig man ang PNP nga kun makagwa na ang mandamiento de aresto batok sa suspect, gilayon nila nga dakpon ang biktima ginpatay sa adlaw mismo sang iya nga birthday.
11: Sa piyak nga bahin nakakumpeskar sang balor 15.8 million pesos nga suspected shabu sa Iloilo Province, humalin Mayo 1 tubtob Mayo 31 2026. Base sa report sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO, ini ang pinaagi sa 37 tanan ka mga anti-illegal drug operations sa Bugos nga probinsya sa among period. Angot diri yara sa 44 ka drug personalities ang naaresto sa diin, 14 ang high value individual kag 31 naman ang street level individuals. Nagapanguna ang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa pagpanguna ni Police Major Daji De Lima sa may pirakabadamo nga na-confiscate nga shabu nga nagdangat sa balor 8.1 million pesos sa among bulan. Ginasunda naman ini sang Estancia MPS sa balor nga 1.7 million pesos kag Dumangas Municipal Police Station nga yara sa masobra isa man ka milyon. Ginpanginbulahan naman ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang nagkalain-lain nga mga units sa madinalagon nga mga operation.
9: The 6:28 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Magsuksok sang seatbelt, hindi magbiyahe kon hubog, magcheck sang salakyan kag magsunod sa speed limit. Ini ang ginhatag nga road safety tips sang Iloilo Police Provincial Office sa publiko, labi na sa mga motorista, cyclist, kapedestrian, agad masiguro ang safety sa dalan. Gabahin man sang abiso ang paggamit sang headlight kung gabi, paglikaw sa distraction kaangay sang cellphone, kag pagpasiguro nga yara sa maayong condition ang lawas. Ginapanugyan man sang police sa publiko nga maging alerto kag i-practice ang defensive driving.
11: Isa na naman kakadungganan para sa banwa sang Sara, Iloilo matapos nga ginpadunggan si Mayor John Onik Aying sang Distinguished Public Servant Leadership Award sa giniwat nga second gawad pamana ng Pluma International Awarding Ceremony sang Mayo 31 sa Baguio City. Ginhatag ang award bilang pagkilala sa iya maayo nga liderato o kung pagdumala matinlo nga pagserbisyo sa publiko kag mga contributions sa pag-uswag sang banwa. Sa iya acceptance speech, ginpasalamatan ni Mayor Aying ang mga pumuluyo sang Sara sa ila padayon nga pagsuporta sa local government unit o kon LGU. Ginpayag man siri nga ang award ang hindi lamang para sa iya sa baylo, iniyang para sa Bugos nga banwa sang Sara. Ang awarding ceremony ang ginorganize sang kapisanan ng mga Filipinong author at manunulat sa Pilipinas o kon CAFAMP, ME Publications kag Asset of the Philippines Incorporated.
9: 6:30 sa aga, oras sulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Oton, Iloilo, Durugista, arestado. Aaron Rifoyo sa report.
0: Mga ka-K5, masobra 1.8 million pesos nga balor sa ginapatian sa muna kumpiskar sa isa ka lalaki. Sa ginpatigayo nga drug bypass operation, sa informasyon kung isa ang ining subject na gagamit sa minor para magdulong sa shabu. Yarag report.
21: Bakal sa Mighty C, huwag na huwag ina-allergy, huwag na huwag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
0: Nakumpiskar sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang 1,870,000 pesos. Nga balor sa ginapatian sa busigin patigayon nga drug bypass operation sa barangay Pakyad, Uton, Iloilo, alas 10:23 ng gabi, Hunyo 4. Ginkilalang subject na si alias Brian, 35 anyos, residente sa Lalit Haro, kanagatinira sa balay sa iyang asawa sa Pakyad, Uton. Sandig, Press Captain Glenn Suliman, ang deputy chief, na baklan si Brian sa isa ka plastic sachet sa ginapatian sa bu gamit ang 15 pesos ka bypass money. Na-recover dugang ang 23 ka mga bulto kag 6 ka mga bugos sa ginapatihan sa buh na nagabugat sa 230 gramos. Na-recover man ang bypass money kag iban pa ka mga non-drug items. Base sa casing and surveillance sa otoridad, nga malapit isa ka bulan, natukiban nga nagasaylo-saylo sa sangrestaran kung kaisa yara sa haro kag sa banwa sa uton kag nagapalapdag sang irigal nga droga. Ginapahayag pa sa opisyal nga kung kaisa ang anak sini nga lalaki nga minor de edad ang ginasugo niya nga magdulong sang droga. May impormasyon naman ng pulis sa kung diin nagakuha sang supply ang subject.
22: So, nabakla na ko no, sa isa na sa sa bailo sa 15,000 pesos na bypass money. Kag after siyang rakpan na, no, recover pa gina ito ng sibiral sa seizure of suspected drugs.
0: Kag sa karon mga kabyanan, pagkatanon siya o kung ikustudiya sa Uton Municipal Police Station, kag pasakaan siyang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
9: La 6:33 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Coconut farmers sa Antique, may hospitalization benefits halin sa Coconut or halin sa Philippine Coconut Authority. Aileen Magbanwa sa report.
23: Permaduran ng gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Paulo Javier, opisina ni Congressman A. Iligarda, kag Philippine Coconut Authority o kon PCA ang Memorandum of Agreement o kon MOA para sa hospitalization benefit kang tanan nga registered coconut farmers sa Antique. Sa interview kay Mr. Gregory Tinoso, ang Division Chief 1 kang PCA, ang naging pahayag nga rin sa 40,000 pesos kada tatlo kabulan ang pwede ma-avail nga hospitalization benefit kang mga mangungumak ang niyog, magluwas pa sa 5,000 pesos na outpatient care support kag 5,000 pesos man nga post-confinement needs support. Ang dyang hospitalization benefits ang bukas sa mga coconut farmer nga admitted sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag pito ka mga district hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman nga sagwa kang Antique na admit pwede ma-avail sa Aklan kag Capiz kag mangin sa Western Visayas Medical Center kag Iloilo Doctors sa Iloilo City. Samtang magapatigayon man kang MOA signing ang PCA sa Antique Medical Center sa maabot nga Hunyo 18 para sa mga mangungumang liyag o kung rin na admit sa pribado nga ospital. Pahayag pa ni Tinoso, ang mga coconut farmer lamang nga may 5 ka hektarya nga ginasaka ang pwede makabenepisyo. Lagi pran ang mga nag-aobra lang o kung ang hindi tag-iya kang kalupaan basta magpangayo lang kang certification sa landowners. Naman ang nga nagadangat sa 40 million pesos ang pondo sa nasambitan nga programa nga ginbuol sa COCO Levy Fund o kon buwis halin sa mga mangungumak ang niyog. Ginalantaw man nga magadangat sa 160,000 tab 200,000 ka mga coconut farmer laki pang anda pamilya ang maka-avail kang nasambitan nga benepisyo. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang Kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
11: Sa dugang balita regional, security deployment sa mga kapulisan sa Aklan nakahanda na para sa pagbukas ng klase. K5 Leonard Viray sa report.
2: Paom na ang security deployment sa mga kapulisan sa Bugos ng probinsya sa Aklan para sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8 para sa school year 2026-2027. Sunok kay Police Captain Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan PPO. Haom na ang ilang hanay. Agod nga masiguro ang kalawasan sa mga manunudlo kag mga estudyante sa pagbalik sa sulod sa eskwelahan. Magapatuman man ang kapulisan sa nga hugot nga police visibility kag magabutang sa nga police assistance desk sa mga primary schools kag magapatigayon sa nga foot kag mobile patrol sa nagkalinlain nga lugar sa probinsya. Nagkoordinar man ang Aklan PPO sa mga municipal police stations kag magabulig sa mga barangay tanod, bipat kag iban pa nga mga auxiliary forces agod nga mapabilin ang seguridad kag matalunsay nga dalagan sa trapiko sa tion sa nga pagbukas ang klase. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa kalibo. K5 News FM.
9: The 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics. Sa Cagayan de Oro, tiyo nga naglugos ang madamo nga beses sa iya hinablos, arestado. K. Buscaino sa report.
3: Arestado ang lalaki na ilang ulit hinalay ang ulilang pamangkin sa Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Nante, 42 anyos may asawa, residente ng Zone 7, Barangay Lumbu, Lagunglung. Siya ang top 1 most wanted person sa regional level, top 6 sa provincial level, at top 2 sa municipal level. Naharap si Nante sa 4 na kaso ng statutory rape at 2 kaso ng acts of lasciviousness na may piyansang 180,000 pesos kada bilang. Inaresto ang suspect sa pamamagitan ng Warrant of Arrest Implementation ng Lagunglong MPS, MORPPO, PIU at DIMAPIO sa nasabing barangay. Batay sa inisyal na impormasyon, nasa pangalaga ng kapatid ng akusado ang biktima mula ng maulila. Ginagawa umano ng suspect ang pang-aabuso tuwing sila lamang ang natitira sa bahay. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Lagunglong MPS ang suspect.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
11: Sa dugang K5 Network News, pila ka Bulacan Big Fish personalities pasakaan sang kaso sa ombudsman bangod sa flood control scandal. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
5: Nagsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman ngayong Webes, Hunyo 4, laban sa ilang personalidad sa Bulacan dahil sa flood control project. Sinabi ng Department of Public Works and Highways nitong Miyerkules. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang mga kaso ay isasampa sa Malolos Regional Trial Court. Ayon kay Dizon, may mga padating pa na mga kaso at may malalaking personalidad pang masasampahan. Ginawa ni Dizon ang pahayag habang iniinspeksyon nila Quezon City Mayor Joy Belmonte ang Matalahib Creek Pumping Station. Matatandaan na ilang opisyal na ng DPWH ang sinampahan ng kaso, kabilang narito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
25: Balitang National.
9: Lasais 39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Hindi magpasugtan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpadayon pa tubtub sa iya 2026 State of the Nation Address sa Consona sa Hulyo ang tension sa Senado. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung nga maapektuhan ang mensahe sang presidente sa SONA bangod sang kagamo sa Kongreso nga ginapangunahan ni Senador Alan Cayetano. Ginpahayag man sang opisyal nga wala nadula ang pagbantay sang presidente sa mga prioridad nga programa kag sa manghagna nga luyag sini mapasar para sa kayuhan sang pungsod. Nagpagwas ang statement si Attorney C. Chung bangod sa nagapadayon nga hindi pag-insindihanay sa Senado.
11: Samtang ginkondenar sa mga journalist nga naga-cover sa Senado ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta matapos ni tawgon nga bayaran o kung ginabayaran ang pila ka mga miyembro sang mainstream media. Siro sa Senate Media Group, hindi responsable kag delikado ang akusasyon nga ginbuyagyag sang senador batok sa media nga nagaalagad para matagan sang husto nga impormasyon ang publiko. Ginpahayag man nila nga may responsibilidad ang mga opisyal sang gobyerno nga magpresentar sang ebidensya antes nga maghimo sang seryoso nga akusasyon batok sa mga journalist. Sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, ginpamangkot ni Marcoleta ang media kung nga wala nila ginusisa ang mga testigo sa sulod na sang 10 kabulan. Dito niya ginsiling nga mga balayran o kon bayaran ang mga media. Apang sa ulihi, dagpaatag kag nagpangayo naman sang pasaylo ang senador sa mga reporter kag nagsiling nga wala niya ginatumod ang tanan nga mga miyembro sang media nga naga-cover sa Senado. Yari ang kabahin sang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta.
1: I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan, ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ko sasali ito. Yun lang pong masasabi ko. Maraming salamat po.
9: Lasays 42 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Hindi mag-file sang sabat sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte ang House Prosecution Panel sino kay Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Sa bylaw, magapasaka sila sa isa ka manifestation nga nagahulat na lamang sang pirma sang mga miyembro sang prosecution panel. Ginpahayag man ni Attorney Luistro nga ila o si Saon kung may mga empleyado sang Senado nga nakabaton sa ilang manifestation. Bangod nagpagwa sang advisory si Senate President Pro Tempore Sherwin Ting Gatchalian nga wala sang official nga transaction sa Senado kahapon Hunyo 4, 2026.
11: Temporaryo nga ginsuspend ni Senator Rodante Marcoleta ang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee angot sa ginapatihan nga korupsyon sa pondo may kaangtanan sa flood control projects. Suro kay Marcoleta, kinanglan anay nga madugangan ang kag ma-verify ang mga ebidensya antes ipadayon ang hearing. Ini ang nangin desisyon matapos ang hearing nga gintambungan sang 18 ka nagapakilala nga anay Marines nga nagtestigo angot sa ginapayag nga pagdulong sang Minaleta nga mga kwarta sa matag-as nga mga opisyal sa pungsod. Antes ginpasuspend ang hearing, ginpamangkot ni Senate President Alan Peter Cayetano kung nga daw wala ginaduso o kung kaangay nga wala ginaduso sang maayo ang investigasyon. Dugang pa ni Cayetano, nakibot siya sa mga testimonya may kaangtanan sa pila ka mga personalidad nga may koreksyon sa mga senador nga ginapayag nakabaton sang minilyon nga kickback gikan sa mga flood control projects.
9: Lasays 44 sa aga, subang adlaw Biyernes sa mga taga-Kalinog, Lambunaw, Haniway, Maasin, Duenyas, Bingawan, Tapas, Dumalag, Pasig City, ingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
24: DTX 500 Morning Newscast para Balita International. International.
9: Ang balita sa luwasang pungsod ginatulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sa Amerika, gintawag ni US President Donald Trump nga crazy o kun buang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mainit nga phone conversation nga may kangtanan sa padayon nga inaway sa pungsod Lebanon. Sa interview, ginpamangkot si Trump parte sa report nga ginbuyayaw niya si Netanyahu kaginakosaran nga wala sang pagpasalamat sa suporta sa Amerika Gin-confirm ini ni Trump kag nagsiling nga naakig siya bangod sa padayon nga pag-atake sang Israel sa Lebanon samtang nagatingwa ang US nga mapatuman ang ceasefire kag matapos ang giyera upod sa Iran. Suno sa report, ginambala ni Trump si Netanyahu nga untaton anay ang pag-atake. Sa piyaka bahin, nagdumili si Netanyahu nga ihatag ang detalye sa ila pag-istoryanay pero nagpahayag nga wala nagbago ang iya relasyon kay President Trump. Padayon gihapon ang tension sa tunga sang Israel, Lebanon kag Iran bisan may ginpatigayo na nga kasugtanan para sa ceasefire. Sa bag-o nga report, may napatay naman sa Southern Lebanon bangod sang Israeli drone strikes.
11: Sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod, ginpahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga patas lamang nga pagtimalos ang gin-launch nga drone attack sang Ukraine batok sa Russia matapos ang padayon nga pagbomba sang Moscow sa ila pungsod. Ini matapos napatay ang 23 ka tawo sa Ukraine bangod sang missile kag drone attack sang Russia sang Martes. Nagpahayag si Zelensky nga posible pa nga mas mag-abdik pa ang ilang nga mga pagbalo sa masunod nga mga inadlaw. Sa piyak nga bahin, ginatake naman sang Ukraine ang pila ka mga infrastructure sa St. Petersburg. Lakip na ang oil terminal kag military base sa Kronstadt. Nakitaan sang maitom nga aso ang pila ka bahin sang syudad kag temporaryo naman nga ginpasiradhan ang main airport sini. Suno sa mga opisyal sang Russia nga may mga nasa maran o kunapilasan bangod sa mga pag-atake apang wala sang napatay sa St. Petersburg apang may mga report naman sang pagkamatay o fatality sang civilian sa iba nga bahin sang Russia kag sa Russian occupied areas sa Ukraine.
9: Alas 6:47 sa aga sa imong pagpamahaw sa sininga oras, Ma'am Eve Soltik, dira sa Sara Iloilo, RNV Itery, Fanny Batsoyan, kay Ma'am Mirnalin Espanyo Cofreros sa Manduriao Public Market, kay Sir Dodoy, kay Sir Landoy, kay Sir Romel, kag Sir Edwin Naveles, Ma'am Erlina Goles, Sir Noel Goles, Sir Dennis Delphine, Ma'am Gemma Crisalis Sumido, Papa Teten sa Pasay City, Sir Ronnie Cortuna Lopera, Sir Bebot Soloso, Ma'am Betty Soloso, Sir Edgar Badbadon, Ma'am Christine Gardose sa Italia, Ma'am Melanie Catalunya Baroma, Sir Igos Lara sa Amerika. Ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
9: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Mag-asaka na naman ang presyo sang diesel o konkrudo kay kerosene sa masalud nga simana bangod sang nagbag-ong attention sa Middle East. Suno sa Mean of Plats Singapore, nagasaka ang presyo sang diesel kag kerosene samtang nagapanipis naman ang rollback sa gasolina. Magasaka sang 4 pesos kada litro ang diesel kag 4 pesos and 60 centavos kada litro ang kerosene samtang maganubo sang 70 centavos kada litro ang gasolina. Sa reference rate, 199 pesos and 74 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 94 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 5 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 80 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 90 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 72 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 84 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 77 pesos and 95 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 44 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 12 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 99 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 93 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 80 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 60 centavos ang euro, 9 pesos and 10 centavos ang Chinese yuan, kag 36 pesos and 19 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Sir Benny Hermano, Gene Seaman, Ma'am Selfa Garvillas, Jesse James Garvillas, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo, Duenas, Iloilo. Pamilya Calvo sa Maribuyong, Duenas. Pastor Bobby Eriman and Ma'am Mimi sa Taftapas, Capiz. Pangapi na kamodera, DTX Premium Coffee.
11: Sa balita sa showbiz, Ellen Adarna, John Lloyd Cruz kag Isabel Santos updanay nga nagbakasyon sa Boracay. Kisha Marie Hanaysay sa report.
6: Nag-updanay sa isa ka bakasyon sa Boracay ang anay mag-asawang si Ellen Adarna kag John Lloyd Cruz, upod ang bago nga nobya ni Cruz na si Isabel Santos. Sunod sa mga post ni Adarna sa Instagram, nakita ang tatlo nga nag-account sa isa ka resort sa isla, upod ang pila pa ka mga kaupod. Sa piyak nga bahin, may mga espekulasyon man nga posibleng may proyekto ginahanda si Adarna kag Cruz, tapos sila makita sa isa ka meeting upod sa mga opisyal sang GMA Network, apang wala pa sa opisyal nga detalye ginpagwa ang diri.
7: Ini nga balita ginadulo sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Mighty C Morning, Sir Christopher Piape, kay mga tricycle driver sa Takas, Ilaharo, magpangapi na kamudra, DTX Coffee Mix, Ma'am Bengbeng Patulunan, Pasig City Vice Mayor, Nonoy Elizar Chavez, good morning! Ang sports news kinatulong sang DTX 500 sa NBA National Basketball Association, San Antonio Spurs Big Man, Victor Wembanyama, kumpiyansang makabawi sila sa Game 2 sang NBA Finals bukas 8:30 Philippine Time. Enrico Zurita sa report.
8: Ginabato ni Victor Wembanyama ang iyang responsibilidad siya papel sa kalutusan sang San Antonio Spurs sa Game 1 sang NBA Finals sang Europe Knicks sa score nga 105-95. Si Wembanyama nakakomiter sang post-season career high in turnovers nga mayara sang anom kag may na-miss nga 15 kamatira. Nagapati man ini sambal sa ila coach nga si Mitch Johnson nga dapat yara ang presensya sini sa idalom. Aban siya next sa San Antonio sa points in the paint 50-42 kag 23-14 sa second chance scoring. Ang Game 2 ang iwaton Sabado sa Frostbank Center ang home court sang Spurs. Ang ining balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo ming healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Mighty C Morning, Sir Romy Basbanyo, Beth Edalilla, Sir Arturo Lilla sa Maspasan Kalinog, Marilu Hamoles, Jesse Hamoles, Bobby Iriman, Pastor Bob, good morning! Ang balitang extra special, ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. SB Bebot Baez and the team sa Dingle, good morning! Kangapin na ha, DTX Coffee Mix, Manong Boy Beramin! Sa balitang extra specials America, ginguba sang 48 anyos nga bana nga si Eric Puersa ang kabay ang bahin sa ilabalay sa Butler County, Pennsylvania, USA gamit ang excavator matapos niya mahibaluan nga iya asawa nagfile sang divorce. Sulo sa mga report yara sa impluwensya sa makahulubong ilimnon ang lalaki hantis niya ginhimo ang pagbungkal sa tiyon sang pagguba sang balay yara pa sa sulod sang balay ang asawa kagduha ka mga bata nga babayi. Nabatian pa sa 911 emergency call ang pagbungkal sang balay samta nagapangayo sang bulig ang asawa. Wala sa may nasamaran sa insidente bisan pa sang peligro nga tuga sang paggamit sa mabugat nga makinarya sa pagguba sang ila balay. Lang sa 54 sa aga, Ma'am Rose Kabangalimbagi, pangapi na DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Lang sa 54 sa aga, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Auhero Francia.
11: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo.
9: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Iloilo. K5 News FM.
24: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita.

0: Diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin. Diriga problema imo tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
1: D3Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas,
3: mga butika.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
0: sa may mga guard mo
4: amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
5: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
0: So, wala. Dapat tulog, wala.
4: Tulog, wala.
0: Dabi na akong late dinner ka.
5: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
0: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga uho?
1: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
1: Kasi may diabetes ka na?
6: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
6: garantisado?
1: DTX 500
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
6: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mga mga butika.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and

0: is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no Mighty C tag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
5: Nestor! Ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
7: Basta tindo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio with PCO.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla isa agalabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gin.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nagapanupo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: epektibo.
8: Ara mismo
7: DTX 500
8: nagapalandulom ba na ang imo panulukan?
7: Magandingin ba na ang imo nga uho?
8: Masami nagapangihi,
7: masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na,
7: mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
8: nga nagapanupo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado,
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy.
18: Mas
4: maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
0: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap! Gala o magputi, DTX Beauty Soap! Puro katol-katol, DTX Beauty Soap!
3: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Mike Puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Ang oras sa Pilipinas, las 7:15 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
3: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
17: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes, June 5, 2026. Mostly cloudy ang kawaan sa sudad sang Iloilo, 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagahatag kita katawaran kortesiya sa mga suki, nagapamati sa radyo, nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ili ang Foro de los Pueblos sa kinaandan kada aga, Ted Agujero Francia.
3: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
17: Sa mga nagapamao sa sininga oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ilongos abroad, Filipinos abroad, welcome! Ginaabi-abi namon kamo sa programa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
17: Subong sa Iloilo Provincial Government, may office na kay nag-resume na ang 5-day work week after nga gin-lift na sang gobernador, Governor Arturo Defensor Jr., ang pagpatuman sang 4-day work week bangod sang energy emergency nga gini-clear sang gobyerno bangod sa pagsaka sang preso sang gatong sang nagligad nga mga binulan bangod sang krisis sa Middle East. Pero sa Iloilo City Government, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Bamboo Nava, good morning sir. Sa Dasun Simana, effective June 8, ibalik na ang 5-day work week sa City Hall from June 8 to June sa Friday. Although ati next week, Independence Day, June 12. Pero sa masunod yung mga sinimana, 5 days na ang trabaho sa Iloilo City Government. The same is true sa Capitol, Subong, kag sa iban pang mga munisipyo, 5-day work week na.
7: Foro de los Pueblos.
17: Yan isang mga empleyado dira sa Capitol, sa City Hall, kag mga private companies. Ilis na kay alas 8 ang inyong sulod. Dapat nakapaligo na kamo, nakapanghabon, DTX Beauty Soap, kag magamit sang deodorant organic Clinica de Fresh. Kung daw trangkasohon ka daw daw manugsulod balagahan ang trangkaso, magtumar ka nang daan Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. US President Donald Trump gintawag nga buang si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sandigan bayan nakibot nga hinali lang nga nagdamo ang balatian sang akusado sa flood control scandal nga si Anay DPWH Secretary Manuel Manigas Bunuan. Si Noymo Jingo Estrada, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Merlin Alaban na Hifarba, Ma'am Betty Solosyo Serbebot, nagayo man sang hospital arrest kay nagabatsyag man siya. May pain man siya sa bungagi na batsyag, Sir Bamboo. Si Noymo Jingo Estrada, na for the third time, ginkasuan sang plunder. Amalya initanan, political hingabot. Si Noynyo Jingo Estrada, Sir Jesse James Carvillas, may osteoporosis man siya. Anong osteoporosis? Kulang sa inom gatas? Or kulang sa inom D3 Bio Mambete? Alas 7, just in 9 na sa aga. Bata sang manuglaswa kag manugscrap, summa cum laude sa Pasay City College. Si Jojo Ang, si Janet Garin, si Raul Manuel, kag si Jam Jam Baronda, may ginabit-bit nga maleta. Sino sa mga ex-marine nga nag-appear sa gintawag sang bagong majority nga peke nga Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kita mo gid nga pagkatalawit ni Alan Cayetano, no? Plo Facebook, Facebook, ha? Tingi, aram lang galingan, pwede ka man mag-appear sa Senado. Nga ang ma-Facebook, ha? Isog ka lang likon, arak ka sa opisina mo, noy. Arak lang sa kwarto mo. Hindi ka man mag-atubang sa mga senador nga gusto mag-head-on sa imo. Kain na blang kapit, toko, bla. So may pattern na, ining si, sila mo, harmless nga si Noynyo Alan Cayetano. Dugay-dugay, ma-text naman yung mga DDS mo. Pamatiin nyo, blanay, and please ka mo mag-react, bla. Ining chaos subong sa Senado, damo man binibinipiso mo. Dili nato nakita, Ma'am Rosemary Agramon, Rehina Gumakal, Ma'am Jonas Saldo, nga damo gin malam, damo gin ang kaibalo mag-interpret sang kasuguan mo. Amo na nga kon daw, hindi lang abi mag-ayon sa ilang ilang mabatian sa radyo, Sir Bambo. Ang balong kanila dahil yung bias katid. Matiin nyo, blanay, ipatpaton tani sa aton nga masarangan ang parte ni sa ginbasihan kung nga ang gindayon ang pagbalasa sang committee chairmanships sa Senado. Kag nga nga hindi Senate President ang tawag kay Sherwin Gatchalian kundi Senate President pro tempore. Kay balo kamong ang pro tempore, Latin word ini pro tempore, for the meantime, samtang sa temporaryo lang anay. Amo na ang konsaton tinagabla, pro tempore, Latin word ini. Why gin gamit nga Senate President si nga Senate President ang pagkabi kay Sherwin Gatchalian kundi pro tempore nga ang amo nao. Foro de los Pueblos. Sanbay, there is a Foro de los Pueblos. Ang oras, alas 7.22. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tropa. Never say die, paalala ng Hinebra, San Miguel. Drink responsibly. Foro de los Pueblos. Alas 7.22 na sa aga, panginbulahan sa 1060 ka Latin honoris. Sa 1441 ka graduates sa West Visayas State University. 23 ang nag-graduate nga summa cum laude, 572 ang magna cum laude, 572 kag 465 ang cum laude. Sa kabugusan, 1,871 ang nag-graduate sa West Visayas State University kahapon, considering 262 ang alin sa graduate school kag 168 ang post baccalaureate
18: photo de los
17: pueblos. And kadungan sini nangin bisita sa kahiwatan kag nangin speaker si DILZ Undersecretary Jed Mabilog. Si Yusek Mabilog nag-deliver sang inspiring message on leadership kag ini ang gatumod sa karakter, integrity and service. Iya ginatagan emphasis that true success is defined by values that endure beyond achievement. Ang class of 2026 ginakabig ini nga isa ka excellent class.
18: Foro de los
17: pueblos. Mamakon mo sa ilang klase mayara sang 572 magna cum laude. May 23 ka summa cum laude. Mag summa cum laude Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo. Halos 1.0 imong grade, no? Ikaw, Ma'am Bing Space, kag ikaw grade niya 1.0. Ako daw mga siguro, ay, hindi ko na pag-isugin, Ma'am Katid, self-serving ka. hindi ko mag-suma cum laude. Ikaw almost perfect ang imong kwan. Almost imong grado. Uno lang, uno.
18: Foro de los pueblos.
17: So congratulations sa batch 2026 sang West Visayas State University. Bag-o naman nga panghangkat sa kabuhi.
18: Foro de los pueblos.
17: And kahapon man ginpatigayon ang 18th commencement exercises sang Pasay City College. Sa diin 1,885 graduates ang nagmarcha sa Pasay City Arena. Sa diin nagpanguna sa class of 2026 ang anak sang manog Laswa, manog utan nga si Justin Aguasito Salutin. Justin Aguasito Salutin nga taga barangay Bantayan San Enrique Iloilo.
18: Foro de los pueblos.
17: Yang iyang ginikanan nagapangabuhi sa hard labor, no? Hard labor. Pero ti muna lang ako ang bata naka-insindi nga he or she has to study very hard and dapat tapuso niyang iyang kurso sa apat katuig, kung apat na sa katuig ng bachelor's course. Sir Oliver Barya kay SK Kagawad Pangga Dolar Barya dira sa PD Monforth North Dumangas sa Lublob. Dapat matapos kid. Congratulations sa pamilya Aguasito sa Barangay Bantayan San Enrique Iloilo nga nag-graduate bilang summa cum laude.
18: Foro de los pueblos.
17: 726 na sa aga gani sa mga kabataan, eskwela ka mumayad. Why na nagakulugan nga sa tatay nyo, sa nanay nyo, nagapanguma, nagapangabudlay, nagapanglabay, hindi na ka mamaiskwila.
18: Foro de los pueblos.
17: Kag sa mga nag-graduate, bala batch of 2026, pay it forward. Balos ka mo, anay kay nanay, kag tatay nyo. Hindi nga balusan nyo, tawaan nyo dahil yun, apong. Pulata lang da, kahit lagi ka mo magkado. Kaya kung ara na ka mo da, ayawan gid ka mo, maagunto, maurun tagi na ginhawa nyo, mangutan nyo bala si Sir John Baron. You have Engineer John Baron sa nga pag-asa Iloilo aton weather forecast, sir. Hibalunta ang latest ang nga dalagan sa panahon subong, Biyernes. Kag sa weekend, Engineer John, si Ted, there is K5. Mighty C, morning, sir.
19: Hello, sir. Good morning. Kag sa aton man, mga tagpalamati. Ang latest nga weather update naton sa adlaw sang Biyernes. June 5, 2026. Bisa ton nga update ang LPA nga ginamonitor nato nag-develop na sa isa ka tropical depression kay na lang sa alas 2 sang aga and nakasulod na sa may par alas 3 sang aga nga may domestic name nga si Esther. Si bagyong Esther ang last location naton is 225 kilometers west of Ismayat, Batanes. May maximum sustained winds ning 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Nagadala ganin northeastward at 20 kilometers per hour and we expect nga mag-landfall niya sa may Taiwan. Mag-exit sa par tomorrow morning and eventually going towards southern Japan. Ang ini nga bagyo actually may epekto mo niya sa southwest monsoon nato nung dugi na butong ini pababaw so nag-apekto ini sa may northern and central Luzon. Ang ini nga bagyo wala niya direktang epekto ya diri sa aton sa western Visayas. So expect nato na partly cloudy to cloudy skies. May mga chance sa gyapon sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panagoob dalas ang mga localized thunderstorms. Ang hangin makasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagatnan na katundan tubtob na bagatnan nga muna magadalas ang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Pagkas temperature na 26 to 33 degrees Celsius, ang adlaw nagbutlak 526 kaya sa aga magatunod din ni 610 karon sa hapon. Amo nato ang latest weather.
17: Sir John? Si John Barron. Sir John?
19: Yes sir.
17: Si Bagyo Easter daw dali lang siya no, so load siya sa PAR, Philippine Area of Responsibility, and then guwa man siya dayon.
19: Yes sir, medyo babaw na biyang iyang nga pagsulod. So once magsulod siya, ni-expect ni siya naton magwa man siya dayo no sa aton nga area of responsibility.
17: Pero tiyan mo makadulot man ipag ulan diri sa aton sa Iloilo or subong weekend, Biyernes, Sabado kag Domingo, Sir John?
19: Well, may mga expected kita sir ng mga pag-ulan no kapin pa sa hapon kag sa gabi, even sa early morning may mga chances of rainfall kita kasi syempre habagat season na kita and nag-declare naman kita actually sang onset sang aton nga rainy season no. So may mga expected kita yung mga pag-ulan, mga localized na thunderstorm. So mga yung mga pag-ulan hindi din siya related sa ano no or hindi siya associated sa ginamonitor naton nga bagyo. Anyway, ang bagyo abi medyo mataas na yung kag malayo ang iyang location sa aton. So ang aton diya nga weather system is mga localized na thunderstorm. So ang difference la day kaya ang mga localized na thunderstorms naton, yes mamunog siya usually pero dasig lang mag-dissipate. Mga maximum duration niya 2 to 3 hours nag-dissipate siya, hindi siya compare sa kung directly affected kasang bagyo nga usually mamunog man pero tagpila ka oras no kisa may whole day gani nga inulan. So amo na siyang difference no sa aton nga duha ka weather system.
17: So dire ang aton yang may ulan gid man pero hindi man magdugay lipot lang Sir John.
19: Yes sir, mga rain showers siya kag thunderstorms sa dalas ang localized nga thunderstorms. Sa take note lang naton mamunog na siya gyapon ang ang mga possible nga mamunog nga ulan ang pwede niya nga dala. So possible na gyapon ang baha kag landslide especially pag sa mga ano no sa mga susceptible ng areas kapin pa kung ano no kung ang thunderstorm naton though severe na gid or grabe gid nga thunderstorm.
17: Very well said Engineer John Barron sir. Salamat ha. Mighty C morning.
19: Yes, sir, thank you and good morning.
17: Foro de los Pueblos. May mga pag-ulan so anticipate mo na nga magwa ka maayo pang simpo dugay magpanaliti so suksok ka jacket bonnet payo payong kalo kag mag tumargid Mighty C DTX 500 kag D3 Bio. Foro de los Pueblos. Ambal ni Ma'am Betty Soloso noy kag graduate gani ya bata ka barbero kag OFW correct. Daw pilaman ka patilyaya na utod ni Papa Bot Ma'am Betty na nakiskisa na kag mapagraduate siya tatlo ka mga bata nga puro gwapa no. Si Lablab, si sino nga ninyo kaduha? Hindi pata ko. Kaga si Nini Jana nga tuya dun sa abroad ah. Ti sa mga kabataan subong ang kaimulon kag present ninyo nga financial situation. Hindi na rason para nga hindi kamo mag-eskwela. Eskwela kamo kung hindi pa masarangan sa inikanan yung mapeskwela kamo sa four-year course. May mga vocational course man nga inyo nga nga makuha. Foro de los Pueblos. La 731, this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
20: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
21: Estasyon K5 News FM Foro de los Pueblos.
17: Going back sa summa cum laude ng Pasay City College, si Justin Salutin, taga-bantayan San Enrique. Ang iyang autod si John Lloyd, graduate man kahapon, hamakon mo ang iyang kurso sa summa cum laude nga daya, Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics. Ang time management kag dedication sa pag-eskwela ang ginhimo agud nga maka-graduate ang iyang nga Iloy nagabaligya sang utan sa likod ka merkado ka pase tapos gabaligya man sang utan may pisto pagit sa nasa Imbang Grande ang Imbang Grande diya pase man eh. Now ti may sakripisong ginikanan nga subong nagbunga na. Congratulations sa pamilya sa Lutin sang Bantayan San Enrique. Foro de los Pueblos. Isa pagkido kung may summa cum laude nga taga Pasay, Ario, taga Duenas gido. Congratulations. Lee Brian Salcedo Piscuela. alumnos sang Duanyas General Comprehensive High School and a resilient member sang Junior High School Class 2020, the COVID-19 pandemic completers. Nakaangkon siya sang highest academic honors in higher education as summa cum laude kag rank 1 sang batch Sigahum Class of 2026 sang Bachelor of Science in Biology Major in Medical Biology Program sang Central Philippine University. Sa Domingo ang ilang graduation program tani sa Big Field sang CPU Sir Bams. Galing kay ginulan sila. So nagsailo sila sa may covered gymnasium. Si Piscuela nga taga Duenas, Academic Excellent Awardee kag gin-recognize sa madamo nga prestigious distinction, including ang Outstanding BS Biology Award, PIA Region 6 EWAG Award, and Central ECHO Award of Excellence in Campus Journalism. Kagiyaman angkon ang Outstanding 99 NMAT Percentile Rank and secured a spot as a qualifier for the West Visayas State University College of Medicine for academic year 2026-2027. Congratulations, Kasi Manwa Lee Brian Salcedo Pescuela sang Duanyas, Iloilo. 7:34 pagbalik ta ang Sanigan Bayan Justices Sir Steven Radino, Sir Bamboo, Pastor Bobby Riman, Bambinga Sir, na kibot hinalin na nagduro ya balatian ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan nga ginakosaran sa flood control scandal. Gulpi nagduro. Kag si Noy mo Jinggoy Estrada bala, ambal ni Sir Bamboo niya, third time the charm. Si Noy mo Jinggoy Estrada bala, Mr. Superman, Sir Steven Radino, number one kagawad, Sir Rami Ramos dira sa Pulau Dumangas, Provincial Guard 2 Oliver Barya, SK kagawad, number one pangga dolar Barya sa Lublub Dumangas. Gaayo man sa subong K5 Alira, ama niya, pwede i-hospital arrest man ko. Aslan ko, kung mayad man ang agri kasi piyo, mayad ayad gid. Basta ang agriculture kasi piyo, mayad ayad gid. Perte ng agriculture kasi piyo na, mag-graduate nila na, matpalabrik ka, graduate nila na. Iban pa gin, hindi ko na paglawagon, may isa na siya ka-graduate na nga, maestro sa una sa kwan, sa CPO manda, sa agri. Nagpadalagan na konsihal. Doktor siya, tinag-upon man sa isa ka-doktor. Lalamoy na, Sir Bams, no? 7:36, magabalik ang Foro de los Pueblos.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DEX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero
3: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow. Ayos,
13: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlong atay.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
8: Yan
11: ang
8: gapanupo.
11: Kagakontrolar
8: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
8: Ang D3.
11: Yung may
8: Physio,
11: yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio,
11: ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
8: yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sang Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
19: Goes to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
20: Victor Wembanyama. With the post.
18: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
21: Brunson fires three-pointer. It's good.
4: Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
17: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
21: Oras, alas 7.46 aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
22: Maskin pa basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
21: Magulang takalawag sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Wow, nami ginini pare sa pinirito nga bangros kag munggo nga sudan ni Sir JC James sa Garvillias mo. Tanda gi si Sir JC James Garvillias kag si Ma'am Selfa magluto samtang kapamati sa radyo. Ginaparisan pa nila sang DTX Coffee Mix.
23: Foro de los Pueblos.
21: La 7:47 sa aga, subong adlaw, may yara sang schedule ang 12th Iloilo Bike Festival. Ang June 3 World Bicycle Day Active Mobility Conference kag Mobility Count. Subong adlaw, June 5 Opening Program kag Bike to Work Day diri sa syudad. June 5 to 30, Food Bike Crawl. Food Bike Crawl, C-R-A-W-L. June 13 kag 14, Mega Criterium Race. June 20, Push Bike Race. June 21, Iloilo Duathlon Grand Fun Ride Battle of the Bands Awarding Ceremony kag Closing Program. June 24 to 27, First Ever Electric Car Show. Ang 12th Iloilo Bike Festival, ginapaabot nga magatipon sang cycling enthusiast, active mobility advocates, kag mga bisita, halin sa nakalinlain nga bayan sang pungsod, para sa isa na naman ka masadya kag makasaysayan nga selebrasyon sang bike culture sa syudad. Iloilo, always on the move. Amo ning isa kabulan nga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo, nagapakita sang commitment sang Iloilo City Government sa active mobility kag nagapabakod sa reputation sang syudad bilang bike capital sa pungsod.
23: Foro de los Pueblos.
21: Sandi lang may nagabike, no? Kag tinami ding aton kay may ara kita sang bike lane. Pwede man nga samtang lakat-lakat ka, Ma'am no, Sir Noven Herosa, Ma'am Babe Celeste, kuan ka, nagapabalhas ka. So, sa syudad sang Iloilo, ang aton may esplanade, napos lang ginaton para sa nagabisikleta.
23: Foro de los Pueblos.
21: Pag sa mga nag-exercise man. Alas 7:49 na sa aga, oras tulong sang Mighty C kag DTX 500. Nakibot ang Sandigan Bayan Justice sa inali nga pagdamo sang balatian ni former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Manligas Bunuan. Daw nakibot si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, chairperson sang Second Division, sa listahan sa balatian ni Bunuan basis information. Amo to naligad nga adlaw nagpa-hospital arrest si Bunuan. Kay laing gid pamatsyag niya.
23: Foro de los Pueblos.
21: Di may acute coronary syndrome, chronic kidney diseases, prostate cancer, type 2 diabetes, L4, L5, back pain sa spine, carcinoma, kag heart failure. So wala nakatambong si Bunuan sa pagbasa sang indictment tungod naka-confine ni sa isa ka private hospital. Tiging kasuhan ni sa mo sang graft kag plunder sang Sandigan Bayan tungod sa kailabtanan sa anomalya nga flood control projects.
23: Foro de los
21: bilang kwansa, bilang DPWH sa secretary si Noynio Jinggoy Estrada, ring ring tabs ondoy kay Ma'am Febi Songgano Tabuada, Nena Songgano dira sa Agustilo La Paz, Ma'am Rica Domingo Quisto, Ma'am Ningning Ilumba, ha? Ario, si Jinggoy Estrada, nagayo man Nya, pidi, i-hospital arrest man ko? Napa-hospital arrest man ko? Kaya nga ah, si Noynyo Jinggoy, na for the third time, kung si Sir Bamboo Duremdes, naba pa si Mayor Bamboo, daw gakaaguro, Sir Bam, sa balong mga Mayor Bamboo, no? Gakaag sila, no? Magastuhan, git sila liwat. Third time, the charm. Ambal ni Jinggoy Estrada, Ma'am Aisha, Ma'am Rica, Domingo, Kisto, Ring Ring, Ondoy, ambal niya, pwede, ma-hospital arrest man ko. Kay gangot-ngot akong tuhod. May osteoporosis ako. Kon way ka kwartang, tawag adaya, kwan ng rayuma. O gani, ma-charge mo sa kaimulon, bala? Sa kaimulon, kag sa katigulangon. Pero kon mga high profile ka nga tao sa susudad, ang tawag gadaya Papa Bebot Soloso. Kay Ma'am ano kanina manang jet diyan sa balay ni Ma'am Betty. Kuan daya osteoporosis. Golpe lang na osteoporosis eh Jinggoy. Si Noynyo Manuel Bunuan, in fairness man abise kay basi kun gabat sa ginman bla. Baka duro-duro ang listahan ha. Acute coronary syndrome, chronic kidney diseases, prostate cancer, type 2 diabetes, L4, L5, back pain sa spine, carcinoma, kag heart failure.
23: Foro de los pueblos.
21: Dumduman nyo si... I am sorry. Anay Presidente Gloria Arroyo, bla? Si Gloria, no? Si Gloria, sang timpo ni Noynoy from 2010 to 2016. Nagkwanto siya, binutangan niya, laki-laki, liog niya. Kay hindi ko namali, hindi ko namali. So, naduro lang sa nat mga naman. Ano? Para lang lang makapalagyo sa kasuguan. Pero you have to face the consequences. Kung ano man ginhimo mo, banyusan niya lang tuhod niya sa avocado oil, barato pa. Ah, ang kwan Ma'am Ningning, no, ang lisok abukado, ginpudpud mo kagingin simbugan mo ka biti-biti. Ano ginsimbog mo Ma'am biti-biti o kon tanduay dark? La 7:53 na sa aga.
23: Foro de los
21: subo ning balita kay dito sa India, 21 katao patay, 12 ka foreign nationals sa sunog sa hotel. Sa statement ng police, wala na mention ang nationalities ng foreigners nga napatay. Apang sunod sa report, ginalagipan ini sang halin sa Bangladesh, Nigeria, Mozambique, kag Liberia. Magluwas sa mga napatay, 49 ang gindala sa ospital. Sa information, nagsugod ang sunog sa restaurant. Ginditay ng tag-iya sang building nga si Lavish Baja.
23: Foro de los
21: pueblos. La 7:53 sa aga, we'll pause for a quick break. And pagbalik ta, ang aton man nga update ni party sa kagamo sa Senado. Gapanawagan si Presidente Marcos Jr. nga tapuso na nga antis ang iyang State of the Nation Address sa Consona by July matapos sa ningarot nila. Ang garot nga ginimo ni Alan Cayetano eh! Kay kapit toko bla sa pisto! This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
23: Foro de los pueblos.
21: La 7:54, si US President Donald Trump gintawag niya sa Netanyahu nga buang! Ikaw may ginakabuangan ka man. What makes you fool or crazy, Ma'am Bing Space J? Di ba kung isa ang aton ang gaya sa aton mga abyan? Hindi nga buang, ay buing kanimo, ah. May ginakabuangan ka man, Ma'am Bengs. Ma'am Laura, anong ginakabuangan mo? Sa diyan tayo kay Bernie, subongo. Kagma-kanta takaroon, ah. Kanta ni Aladdin, kag ni Jasmine, bala. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. Sabat! A whole new world! Mabagatid nga nagkanta kasi na. Si Pibo Bryson nga nagsulat sini nagtaliwa na.
23: Foro de los
21: Pueblos. 7:55 magabalik ang Foro de los Pueblos.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: May family history ba na kamuhusang diabetes?
23: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
23: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
23: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
1: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptide.

0: mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom GDTX 500 kag maitisi adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede tamahimo sa tatlo kapaagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag MITC. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag MITC. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag MITC.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gut.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligat,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag MITC. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kun wala ka ginom DTX 500 kag MITC. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag MITC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MITC para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
7: Mga butika.

0: drink responsibly.
1: Para sa matinong nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman.